0: bisita. Ngayong umaga kakausapin natin siya, no? Aalamin natin ang mga nangyayari doon sa kanilang organisasyon, kanilang lugar. Kasi tuwing merong ganitong maulan at baha, ang laging yung affected right away yung mga commuters, no? Kasi alam niyo po, yung mga ating mga taong bayan na nagko-commute, those who resort to public transport are greatly affected each time something like this happens, especially yung continuous rains and continuous floodwaters rising, no? So transportation has always been a problem. So kakausapin natin ang isa sa mga tao dun sa PITX. Aalamin natin kung ano yung ginagawa nila just to ease the burden for our commuters. Mamaya antayin natin na dadating na siya. Ang sino bang kakausapin natin mamaya, Glory B? I think si Colleen Calbasa. She is the Senior Corporate Affairs Officer of the Parañaque Integrated Terminal Exchange, or PITX. Ang topic na pag-uusapan natin ay yung bus travel suspension due to inclement weather. Alam niyo po dun sa PITX, yun po mga terminal na mga sasakyan, mga bus, no? So, dun po talaga nagdadagsaan ang mga commuters, no? So, pupunta na yan sa mga iba't ibang lugar, iba't ibang destination. So, when a calamity such as this comes, no? Ito'y dalawang linggo na tayo, baha na tayo, maulan, walang tigil, umaga't gabi, tumutunog yung cellphone natin, kaya kahit naka-mute, no? Tumutunog pa rin, ninenervyos tayo kasi may orange alert, may red alert. Kawawa naman talaga yung mga commuters kasi yung mga papasok sa opisina, gusto yan hindi malate, so mag-umpisa na yun ng maaga. Pero yung hindi nila na-expect na madedelay ng 1, 2, or 3 hours because biglang tumaas ang tubig, yun po is a problem that we face every year actually. Every year yan. Pero syempre, this is not really man-made. This is ano bang tawag nyo? Fortuitous events, no? Na nature, no? Especially now, climate change, extreme weather already, no? Pag maulan, talagang malakas ang ulan. Pag mainit, talagang napakainit. So, ito talaga yung dagsaan ng mga extreme weather conditions. Tulad ng mahigit dalawang linggo ng pagbuhos ng ulan sa ating mga lugar-lugar. Anyway, magpunta muna tayo. Meron tayong live report. House Prosecution Panel pinasalamatan ang manifestation ni Senator Judge Erwin Tulfo na naging daan upang bumilis ang pagtatanong kay sa Office of the Vice President si OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta sa Senate impeachment. Nagre-report si Melanie Valdos Reyes. Melanie?
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Salamat ang House Prosecution Panel kay Senator Judge Erwin Tulfo matapos nitong sitahin ang tila biglang paghihirap sa pag-unawa at pagsasalita ng Tagalog at English ni OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta sa gitna ng impeachment trial. Sa day 16 ng impeachment trial sa Senado, kwestiyon ni Senator Tulfo sa pamamagitan ng isang manifestation ang napansin nitong pagbabago sa kilos ng hostile witness na si Acosta. Pinaalala ni Tulfo na noong dumalo si Acosta sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability bilang resource person, mabilis at biyasa itong sumasagot sa wikang Tagalog at English malayo sa ipinapakita nitong hirap sa pagsagot sa harap ng impeachment court. Ayon kay legal spokesperson attorney Jay Tolosa, malaki ang naitulong ng observation ni Tulfo upang umusad at bumilis ang direct examination ni Private Prosecutor Armando Ligutan Kay Acosta, inamin ng prosecution panel na naging mabagal at paulit-ulit ang kanilang pagtatanong sa witness dahil kinakailangan pa nitong i-translate mula Tagalog patungong Bisaya ang mga tanong at sagot. Narito ang pahayag ni legal spokesperson Attorney Jay Tolosa Jr.
3: We're very thankful dun sa naging observation at statement kanina ni Senator Tulfo, no, na sabi nga niya, bakit sa Congress ang galing naman mag-English at sumagot nito, nakakasagot naman siya ng mabuti. And these are not my words, ha? Words to ni Senator Tulfo. Tigilan na natin itong panglulokong ginagawa nito sa atin. Oh, again, bago ako masubject ng sub-judicial rule, no? Hindi ako yan, inulit ko lang ang sinabi ng kagalang-galang na senador, no? At makita naman talaga natin, nung plinay na itong video na to, abay napakatatas mag-Tagalog pala, no? At after ma-call out, dire-diretso na mag-Tagalog at mag-English.
2: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: At maraming salamat sa iyo, Melanie Valdos Reyes. Tama po yung report ni Melanie, no? Kasi nga, napansin natin nung si Gina Acosta ay na isa lang sa lower house, sa Congress, no, sa House of Representatives. Okay naman magsalita ng English, okay naman magsalita ng Tagalog. So it's short of saying she was fluent in both languages, English and Tagalog. Pero nung siya ay pumunta na sa Senado, humingi na po ng paumanhin. Sabi niya kung pwede lang sa Bisaya na lang kasi hirap daw siya sa Tagalog or sa English. Ito po yung napunan ni Senator Tulfo. At he pointed out the obvious. Sabi niya, nung nasa House of Representatives ka, hindi ka naman nahirapan sa Tagalog at English. Pero bakit po ngayon sa Senado? Dahil ang impeachment ay tungkol sa ating pangalawang pangulo. Parang natameme ka na, hindi ka na marunong mag-English, hindi ka na marunong mag-Tagalog, humihingi ka na ng paumanhin na sa Bisaya lang. Alam niyo po kasi, the problem lies during the translation. Kunyari, nagsalita siya ng Bisaya, minsan ang translation ay hindi accurate. Ito'y mapupuna ng dalawang panig, both the prosecution and the defense. Kaya it was best to really get a more accurate translator from the Senate. Not from the prosecution, not from the defense, but from the Senate. No, it shows a semblance of fairness or impartiality. So ayun, ganun po ang nangyari, pero nagpapasalamat tayo sa kay Senator Tulfo that he brought out the obvious, no. Well, we will see what will happen to Gina Acosta in the other impeachment days to come. Anyway, may report pa tayo o punta na tayo sa ating panauhin. Okay. Joining us this morning via phone patch is the Senior Corporate Affairs Officer of the Parañaque Integrated Terminal Exchange, otherwise known as the PITX. Walang iba kundi si Colin Calbasa. Joining us via phone patch. Magandang umaga sa iyo, Colin. Colin, good morning. Can you hear me? Okay. We're having some difficulty, no, sa transmission. Kaya nga, tulad ng sabi ko, pag ganitong maulan, mahangin, matubig, pati yung transmission sa communication affected. So, pasensya na lang po ng konti, no? But we are patient enough to wait for our guest who will be joining us and who will be telling us what's going on at the PITX. So anyway, papasalamat tayo ulit kay Senator Tulfo because he pointed out the obvious. So, kasi nga, the problem lies in the accuracy of the yung translation. Kaya maganda talaga na kaya naman ni Gina Acosta mag-Tagalog, kaya naman niya mag-English, pero nung si VP Sara na ang pinag-uusapan, parang Bisaya na lang daw. It's, this is not even to put down the Visaya people, no? But, you know, sa aking experience having a lot of Visayan friends, I know for a fact na most of my Visayan friends speak very well Tagalog and English. So, ngayon lang akong naka-encounter na you're a government official. Alam nga naman, Bisaya lang ang alam mo. Hindi naman tama. Pero you should know even the pambansang wika, no? Which is Filipino or Tagalog or whatever you may call it. In fact, this month of August is the buwan ng wikang Filipino, no? So, kailangan pala dapat magsalita muna tayo ng Filipino. So, the obvious was called out. So, sana naman yung mga advisor ni Gina Acosta na sabihan naman siya, naku, mukhang nabuking ka. Mukhang na-discover yung mga drama-drama. So, magpakatotoo ka na, sister, para naman malaman na ng taong bayan ang katotohanan. Kasi, yung mga salaysay ng mga witness, ito po ay makakatulong sa pagdating ng araw ng magbibigay na ng verdict ang mga senator judges. Kaya po, napaka-importante din sa mata ng taong bayan na nakikita nila kung sino yung mga senator judges ang very bias. Ang challenge ngayon ng taong bayan sa mga senator judges na very biased, katulad ni Alan Peter Cayetano, katulad ni Pia Cayetano, katulad ni Robin Padilla, even si Aimee Marcos, ay will you be able to give a fair verdict on the day you come out with your vote on the vice president, given all the evidence already that you studied and you perused and you observed, no? And you read and you watched and even you observed the behavior and the statements and testimonies of the witnesses, makakadating ka ba sa isang fair judgment? Hindi lang sa iyong isipan, hindi lang sa iyong puso, kundi sa iyong konsensya. So that is the challenge we, the citizens of this republic, are throwing now to the biased senators. Of course, this is also for the biased senators for the administration, but hindi sila maingay, hindi sila nanggugulo eh. This is especially for the biased senators for the office of the vice president. Magpunta na tayo kay Colin Calbaza, Senior Corporate Affairs Officer, Paranaque Integrated Terminal Exchange or PITX, joining us via phone patch. Magandang umaga, Colin Calbaza.
4: Magandang umaga po.
0: Ayun. Thank you for kumusta ka dyan, Colin? Are you at the PITX right now?
4: Yes, we're at PITX for it now.
0: Ah, okay. Siyempre, I will not ask you kumusta ang condition. Alam natin, maulan, mabaha, mahangin, at mahirap sumakay ngayon ng mga public transport. Tama ba, Colin?
4: So right now naman po, no, dito sa PITX, yes. Kahapon po may mga reported canceled trips tayo, pero ngayon wala na po tayong canceled trips, tuloy-tuloy na po yung biyahe natin, lalo na going to the north.
0: Ah, so back to normal na, actually?
4: Yes po.
0: Okay. Bakit po, Colin, na cancel? Well, this is a stupid question. Bakit po na-cancel? Kasi nga may mga daanan ang mga bus na mga bahain. Tama ba?
4: Yes po. No, specifically, nung hapon yesterday, Balintawak was impassable. And then sa Pampanga rin po, no, marami pong flooding dun sa area. That's why marami tayo nagkaroon ng cancel trips.
0: Okay. And then based on the... How many hours is the PITX open to the public for the commuters, Colin?
4: 24/7 naman po tayo open for the public, but the trips po usually until 11 p.m. And then it will resume around mga 3 a.m. or 4 a.m.
0: Opo. Well, it's obvious na pag merong ganitong kondisyon sa weather, may mga nasa stranded na na commuters kasi nga hindi na makakaluwas yung bus, tama ba, Colleen, no?
4: Opo, may mga ganun po tayong instances, ano, pero yesterday wala naman po tayong mga stranded na passengers, ano, dahil sa baha.
0: And I'm sure you take good care of them naman if they need to stay overnight. Siyempre, may mga, lalo na yung mga senior yan, siyempre, extra care yung mga yan, lalo na sa mga pahingahan, no? Yung matutulog sila, kailangan nila ng tubig, minsan hindi nila dala yung mga maintenance medicine nila. I'm sure meron naman kayong mga urgent care, no, for their medical needs. Tama ba, Colleen?
4: Yes, meron na po tayong standby na EMPs and then syempre open naman din po yung clinic natin. And for us naman po, no, they can stay here lalo na kung naghihintay sila ng biyahe. And then meron din po tayong capsule-like na mga pagsistayan dito, which is yung dormitos po natin lalo na kung kailangan nila mag-overnight.
0: Colleen, yung nag-book sila pero na-cancel, libre ba yung rebooking nila? Di ba may ganun eh, parang, do you still charge?
4: Actually, up to the bus operator po yan, so they should check with the bus operator.
0: Okay. Ilan po ang mga bus companies ang nasa PITX? Mahigit ko lang, ilan po sila? Marami po sila?
4: Around 100 plus po, no, yung mga bus companies natin dito.
0: Yes. And then of course, well, yung mga may mga pagkain naman diyan mabibili, like tulad ng mga hot soup, mga noodles, importante po 'yun pag malamig ang panahon, tama ba, Colleen?
4: Yes po, marami po tayong restaurants dito na open and then syempre convenience stores din po para sa mga pasahero natin na kailangan ng kanilang mga stuff, no, lalo na kung hindi nila nadala. May mga bebila naman po dito.
0: Kahapon po, Colleen, more or less ilan po ang na-stranded kahapon? Kasi talagang sama ng panahon kahapon, mga ilan po ang na-stranded?
4: Wala naman po tayong stranded passengers yesterday. So, as far as we know, nakabiyahe naman po lahat ng mga pasahero natin.
0: Okay, so everything is back to normal until the rains come again, di ba? Kasi ano nga naman ito, this is beyond our control. Hindi naman tayo, yes. Hindi naman, we cannot say we want the rains to stop so that our commuters can go about their normal, you know, yung buhay nila, pagko-commute. We cannot do that. We are under the mercy of the rains and the floods, tama ba?
4: Yes, opo. It's beyond our control, no. That's why we take good care of passengers, lalo na po pag na-stranded man or mag-overnight man sila dito.
0: Okay. Meron ka bang panawagan, Colleen, for the next days to come? Because I understand the rains will continue until a few days after. Okay. Is there anything you want to announce to the commuters?
4: For the passengers, lalo na po may mga scheduled trips tayo, no, abang lang po tayo sa ating Facebook page para din po sa mga announcements natin, lalo na po sa canceled trips. And then, syempre, makipag-communicate din po tayo sa ating mga bus operators para din po ma-ensure natin na yung tickets natin ay pwede po i-rebook.
0: Okay. Colleen, one more question. Kasi, alam mo, most if not all of our commuters, our passengers, have cell phones already, hindi ba? Meron ba silang direct access sa mga schedule, sa mga postponement or anything? Like, do they have free Wi-Fi access kung sakali hindi sila makapasok dun sa kanilang carrier? Meron bang ganyan sa PITX?
4: Actually, we have free Wi-Fi inside the terminal and then they can check yung PITX website, which is pitx.ph, para po ma-update sila sa live bus schedule natin.
0: Ayun. Anyway, Colleen, it's nice to hear this good news that everything is back to normal, no? Anything else you'd like to say to the public sa mga tagapagkinig ngayong umaga?
4: Ayun lang po, no, ensure lang natin that we communicate through our social media pages so that you'll be updated in anything po about PITX. And then they can chat our CSR or our customer service representatives para po ma-update sila sa kanilang mga biyahe. Ayun lamang po, salamat.
0: Maraming salamat sa iyo, Colleen Calbasa ng PITX, the Senior Corporate Affairs Officer of the Parañaque Integrated Terminal Exchange or PITX. Magbe-break muna tayo. Tayo yung magbabalik.
1: Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas

0: Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me. Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng sapana. Hashtag panatag ang may alam.
1: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
2: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n nakakakuha ko yung gano'n, malaking tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagbili namin ng bigas, ay pagbigay na lang namin sa pambahon ng mga bata at pagbili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
3: Pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab.
5: Radyo Magazine.
3: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
6: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpila.
7: Pinagsanib na puwersa
6: para sa mas malawak,
7: mas maraming mararating
6: at mas maraming maaabot ng impormasyon
3: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
9: World News in 5.
10: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
11: Di papahuli sa mahalagang kaganapan.
12: 66 impormasyon.
6: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
3: Sports Radio 918.
6: Radyo Magazine 1278.
3: At Radyo Pilipinas World Service.
6: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
6: Capital 104.3.
9: Radyo Pilipinas World Service.
3: Sports Radio.
10: Radyo Magazine. Servicio Publiko.
3: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
6: Collab. Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
6: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
3: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
13: At tayo'y nagbabalik sa programang Bangon Bayang Mahal. Sitting in this morning for Alian Corpuz. The time is exactly 8:27 na po na umaga. Earlier, we had si Colleen Calbasa from the PITX, no? Yung Paranaque Integrated Terminal Exchange, no? We were getting updates mula sa kanya tungkol sa kondisyon sa terminal, no, ng mga bus, ng bus, kasi marami talaga ang mga masasakyang bus doon sa PITX, over 100, pero pupunta yun bandang norte. So kahapon it was out of the ordinary, maraming matataas na tubig, so marami ring na-cancel na mga biyahe. So humingi tayo ng update, kumusta naman yung mga na-stranded kahapon? Tila wala naman daw, everybody was okay, so that's good news. Until siyempre another flooding comes, sana hindi na masyadong seryoso, no. Okay lang talaga yung continuous na maliliit lang na ulan, wag lang yung biglang buhos na biglang taas ng tubig, no. So this is the one that puts the citizenry unprepared. So talagang marami na apekto. So anyway, magpunta naman tayo kay Kathleen Forbes. Meron siyang ready news, no? Department of Budget and Management or DBM at Department of Finance, DOF. Iginiit na walang nakalaang pondo para sa Pax Silica Initiative sa panukalang 2027 National Budget. Kathleen?
3: Radyo Pilipinas. Report.
14: Kapwa iginiit ng Department of Finance at Department of Budget and Management na wala nakalaang pondo sa ilalim ng 2027 National Expenditure Program para sa panukalang Pax Silica Initiative. Kasunod ito ng puna ni Gabriela Portilis, Representative Sana Ilagwo, sa biglang pagtaas ng panukalang pondo ng DICT, partikular para sa Digital Infrastructure Development and Management. Paliwanag ni Budget Acting Secretary Kim De Leon ang malaking pondong inilaan sa DICT.

0: City ay para sa pagpapatupad ng bagong mandato sa ilalim ng e-government law at hindi para sa nasabing industrial hub. Ipinaalala naman ni Finance Secretary Frederick Go na panungkala pa lamang ang tax silica initiative at wala pang napipirmahang kasunduan kaya wala umanong inilagay na budget expense line item para dito. Sinabi rin ni Go na walang ilalabas na budget ang pamahalaan para naman sa itatayo yung industrial hub sa New Clark City dahil ang BCDA pa nga ang kikita mula sa renta sa property. Bukod dito, kung magkakaroon man ng project management expenses, dapat ay higit na malaki ang kikitain ng proyekto kaysa sa gagastusin pondo. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Kathleen Forbes ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Magpunta naman tayo kay Lawrence Tanhoco. Ninfa Asuncion, no? 5 taong validity ng PRC ID pinapanukala na sa Senado. Ninfa?
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Isinusulong ni Senator Mark Villar ang isang panukalang batas na magpapalawig sa validity ng Professional Identification Card o PRC ID mula sa kasalukuyang 3 taon para gawin itong 5 taon. Sa inihaing Senate Bill 2391 ng Senador, layong mabawasan ang oras, gastos at abala sa milyong-milyong Filipino professionals ng paulit-ulit na pagre-renew ng kanilang PRC ID. Sa ilalim ng panukala, magiging valid sa loob ng 5 taon ang lahat ng PRC-issued Professional Identification Cards basta't patuloy na nasusunod ang umiiral na legal at procedural requirements. Inaatasan din ang PRC na ayusin at i-upgrade ang kanilang mga sistema para maging mas mabilis at epesyente ang registration at renewal processes. Sinabi ni Senator Mark na makakatulong ang panukala para mabawasan ang pila at congestion sa mga tanggapan ng PRC habang nakakatibit din ang mga professionals sa oras at gastusin. Naayunin din ng senador na suportahan ang kampanya ng gobyerno laban sa red tape at mapabuti ang paghahatid ng serbisyo publiko. Gitni Villar, ang oras at perang matitipid ng mga professional sa hindi na kinakailangang paulit-ulit na transaksyon ay maaari nilang gamitin sa trabaho, pamilya at patuloy na professional development. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Ninfa Asuncion, ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Bago tayo magpunta naman sa isang live report, no. Meron akong gustong sabi kasi alam niyo po ako'y madalas maglakad, no, sa mga sidewalk, no. At syempre nadadaanan din ng ibig sabihin na naabutan din ng tubig 'yan. Ang mahirap kasi sa sidewalk is some sidewalks have overhead cover, no? So hindi ka kailangan magpayong. Pero ang talagang napansin ko sa mga sidewalk, pag yun ay nabasa na ng tubig, madulas na. Dapat yata sa mga engineers ng yung mga kalye natin, lagyan ng parang anong tawag doon, parang yung para hindi ka madulas, lalo na pag ang suot mo ay rubber or kahit balat, no, madudulas at madudulas ka. So merong parang hadlang yun para madulas ka. Nasa ano yun, eh, nasa disenyo ng sidewalk kasi kadalasan yung sidewalk flat lang yun, eh, flat surface, dumudulas yun. Pag nilagyan mo ng konting parang titigil dun sa dulas, it will help, especially lalo na dun sa mga senior citizen na hirap na talaga maglakad. Anyway, meron tayong report, no, kay J. Mark Dagala, San Juan City LGU, nagkaloob na ng overnight parking sa kasagsagan ng malakas na pagulan. J. Mark?
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Manong Leslie, bilang tulong sa mga residente na apektado ng habagat, nagpatupad ng overnight parking o libreng overnight parking ang pamahalang lungsod ng San Juan. Ayon kay San Juan City Mayor Francis Zamora, ay sakop nito ang libreng overnight parking. Ito mga pampublikong paradahan na nasa pangangasiwa ng San Juan City Pay Parking Office. Kasama na rito ang City Hall. Ito yung sa may Pinagdaan Shrine, ang makabagong San Juan Plaza Open Parking. Ito yung sa may bahagi naman ng Agora, ang Phil O.

0: Anyway, J-Mark, you're coming in and out. Nawawala ka, no? Again, yung transmission is not very well, no? It's not very good. Babalikan ka namin, J-Mark, sa yung live report, no? Anyway, pinag-usapan ni J-Mark, nagbigay na ng free overnight parking ang LGU ng San Juan, si Mayor Zamora. Ang aking panawagan lang, kasi many years ago, meron nag-similar, nagbigay ng free parking para sa mga na-stranded. Ang nangyari po, yung parking lot na yun, eh, nalubog din sa tubig. So, paglabas ng mga may-ari ng sasakyan, lubog na yung kanila sasakyan. So, ang panawagan lang natin, sana make sure na yung paparkingan ng mga sasakyan, ng mga may-ari ng sasakyan, ay hindi malulubog yung parking lot overnight, no? Well, free parking ha, pero nalubog naman yung sasakyan mo. So anyway, yun ay isang reminder lang. Anyway, balik tayo kay J-Mark Dagala, San Juan City LGU, nagkaloob ng overnight parking sa kasagsagan ng malakas na pag-ulan. J-Mark?
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Yes, Manong Leslie. Ito ngang overnight parking na ito ay sa mga open spaces na pinangakasiwaan nga ng lungsod, no? Ito yung City Hall open parking, ito yung makabagong San Juan Plaza, ito yung sa may Agora, may dito sa may Phil Oil Center open parking, makabagong San Juan National Government Center ground floor pay parking. Ang libreng overnight parking na ito ay pinapayagan mula alas 7 ng gabi hanggang alas 7 ng umaga kinabukasan. At pagkalipas na naturang oras ay pagpapatuloy na ang regular na singilin sa paradahan, patay na rin sa umikiral na parking rates para na rin sa mga sasakyang mananatiling nakapark. At dito, wala rin dito yung makatitiyak, Manong Leslie, na hindi lulubugin yung mga sasakyan sapagkat itong nakalipas na magdamag, iniulat ni Mayor Francis Zamora na minimal lang naman yung kanilang naitalang mga pagbaha dahil nga mabilis na umuhupa yung tubig sa kanilang lugar. Maliban na lamang dito sa may bahagi ng San Juan River kung saan ay nagkaroon ito ng bahagyang pag-apaw. Pero gayon paman ay magamat nalubog yung mga katabing barangay, no, dito sa may San Juan River, subalit madali rin naman itong humupa. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, J-Mark Dagala. Yon, libreng overnight parking courtesy of Mayor Francis Zamora ng San Juan. Kasi po, the time of the free overnight parking is from 7 p.m. to 7 a.m. Kasi pagdating na ng over 7 a.m., syempre magdarating na yung mga pumapasok sa opisina. So they will need. So balik na yung normal parking rate. So we are grateful and thankful to Mayor Zamora for this service to the people at this very abnormal times, no, na maraming ulan, maraming tubig. Magpunta na tayo kay who's reporting? Kay Verna Beltran Adaban ng Radyo Pilipinas Dagupan, no? PBBM Rice ipinamahagi sa higit 300 ng mga bangkero at motorboat operators na apektado ng baha sa Dagupan City, Pangasinan. Verna?
1: Radyo Pilipinas. Report.
3: Nakatanggap ng 10 kilo ng PBBM Rice ang 379 na bangkero at motorboat operators mula sa mga island barangay ng Dagupan City bilang ayuda matapos maapektuhan ng pagbaha ang kanilang kabuhayan. Kabilang sa mga nabigyan ang mga operator na pansamantalang hindi makapagtrabaho dahil sa kondisyon sa kanilang mga lugar at pagbaba ng kanilang kita. Inaasang makakatulong ang bigas sa pang-araw-araw na pangailangan ng kanilang mga pamilya habang patuloy na inaayos ang mga epekto ng pagbaha sa lungsod. Ang pamahagi ay isinagawa sa tulong ng City Disaster Risk Reduction and Management Office sa pangunguna ni Chief Ronald Guzman at ng Dagupan City Police Office. Nagpasalamat naman si Dagupan City Mayor Belen Fernandez kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa PBBM Rice na inilaan para sa mga dagupenyong naapektuhan ng kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
0: Maraming salamat, Verna Beltran Adaban ng Radyo Pilipinas Dagupan. Magpunta naman tayo kay Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas Tayug. MGB Ilocos Region nagbibigay na ng geohazard assessment, updated maps at technical guidance para sa ligtas na post-disaster recovery. Mildred?
1: Radyo Pilipinas Report.
3: Patuloy na nagbibigay ng geohazard assessment, updated maps at technical guidance ang Mines and Geosciences Bureau Ilocos Region sa mga lokal na pamahalaan para sa ligtas na post-disaster recovery. Ayon kay MGB Senior Geologist Ivy May Gricochea, nagsasagawa ang geologists ng field investigation upang suriin ang kondisyon ng lupa at matukoy kung ligtas ng okupahan ng mga lugar na naapektuhan ng baha, landslide at bagyo. Batay sa assessment, tinutulungan ng MGB ang mga otoridad na magpasya kung maaari nang bumalik ang mga residente, kung kailangan ng engineering intervention o kung dapat ikonsidera ang permanenteng relokasyon. Binigyang halimbawa ni Gricochea ang Sitio Matibueng sa Ilocos Sur matapos ang 2022 Northwestern Luzon Earthquake. Natukoy itong critical geohazard area dahil sa mga bitak sa lupa na sinunda ng debris flow matapos ang patuloy na pagulat. Dahil dito, hindi agad pinabalik ang mga residente at inilipat sila sa pansamantalang shelter. Nakikipag-ugnayan din ng MGB sa mga national government agencies at LGU. Nagbibigay ng geohazard threat advisories at lumalahok sa post-disaster needs assessment at monitoring ng mga proyektong pinopondohan ng gobyerno. Patuloy rin itong nagbibigay ng updated geohazard maps at technical guidance para sa land use planning, infrastructure development at disaster preparedness. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas Radyo, Publiko Tayo, Pangasinan.
0: Maraming salamat, Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas Tayog, Pangasinan. Mula sa Pangasinan, magpunta naman tayo kay Mary Ann Bastasa. Flood mitigation measures ng DPWH nakatulong para hindi na bahain ang Navotas. Mary Ann?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Yes, personal ni DPWH Secretary Vince Dixon sa ilang flood mitigation structures ng ahensya dito sa lungsod ng Dakota. Kasama si Navotas Blanco ay sinisisi ang Daang Hari Pumping Station pati na yung floodgate na patuloy ang operasyon at pupugot nga sa problema ng pagbaha dito sa lungsod. Ayon sa kalikasan, ito ang isang pumping station ng gumagana dito sa Navotas. Yung mga gamit na flood control structure sa Dakota matapos banggain na ito. Dahil sa mga hakbang na ito, nabawasan na paano ang pagbaha sa mga residents. Samantala, may ilan pa public station na target makumpleto na sa loob ng buwang ito. At nakikutap naman na vote sa local government sa mga residente na patuloy na sa paglilit ng basura at huwag itong ikanat nang ito magbara sa mga flood control structures ng pahalang lungsod. Pakinggan ang
5: pahalang lungsod. Meron tayong tatlong pumping station na kailangan ayusin. May dalawa matatapos in 2 weeks, may isa matatapos in a month. Ang diferensya kasi noon is pareho ng mga nangyari sa mga ibang station. Pag pinasok ng basura yung bomba, nasisira. So, inutuso ko nga yung DE na kailangan, tuloy-tuloy na rin yung paglilinis natin, pigilan natin pagpasok ng basura. Kasi pag nasira, buwan ang binibigang pagka nasira. So basta tuloy-tuloy tayong gagawin yon. And then, ang next na magaking project namin ni Mayor, tsaka ni Kong Toby, yung second navgate. Kasi may pinakita sa aking video si Kong Toby na halos umaapaw na, magapit ng umaapaw yung existing navgate. Hindi pa naman nag-overtop, pero magapit na magapit na. So, awa ng Diyos, hindi siya nag-overtop kahapon, kahit na grab undoy levels yung ulan kahapon. Pero kailangan pa rin pagitan.
4: Ang ating Secretary, sunod na mga si Philippine, ang Remedios Pumping Station sa Manila, at pati na ang GRF, partikular sa San Juan River na naapektuhan din ng malalang pag-ulan kahapon. Mula dito sa Navotas para sa Bagong Pilipinas at basta sa
0: Maraming salamat, Mary Ann Bastasa. Nandun siya sa Navotas. No? So yun, narinig nyo si DPWA Secretary Vince Dixon. Sabi niya, malaondoy level na ang tubig. No? para sa inyo na nakakaalala pa nung undoy na nangyari. Talagang tumaas ang tubig, ang dami na stranded, ang daming lumubog, at ang dami ring nasaktan na taong bahay. No? Nasira ang kanilang mga bahay-bahayan, nasira ang kanilang mga properties. So, we always brace for something like that to happen. But again, this is nobody's fault. If there's anyone who should be faulted, is yung manner already of how the citizens dispose of their garbage. Kung meron talagang dapat bintangan, at kasi nga yung mga wrong behavior ng marami sa ating mga taong bayan, basta nagtatapo na lang ng basura at yun eh nagbabara ng mga daungan ng tubig. So pagdating ng tag-ulan, yun eh it will come back to us because since barado na yung mga drainage system, lolobo na ang tubig at apektado na naman tayong lahat. This is a yearly occurrence, so dapat talaga the first crack of discipline and towards the solution of a problem is the citizen and their discipline. So anyway, magpunta naman tayo kay Shirley Espino ng Radyo Pilipinas Zamboanga. Higit 600 na trabaho, mga trabaho, handog ng peso bilang bahagi ng pagdiriwang ng Linggo ng Kabataan sa Zamboanga. Shirley?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Aabot sa 600 trabaho ang handog ng pamalangnukan ng Luzon at Zamboanga sa Peso Fair bilang bahagi ng selebrasyon ng Linggo ng Kabataan sa lungsod ng Zamboanga. Nasa 10 employers ang nakilahok sa aktibidad na nagdala ng higit 600 job opportunities. Ito ay inorganisa ng pamalukal sa pamamagitan ng Public Employment Service Office o PESO, katuwang ang Sangguniang Kabataan Federation of Zamboanga at Department of Labor and Employment o DOLE Region 9. Maliban sa job fair, nagkaroon rin ng career coaching sa pamamagitan ng Learning to Earning Pathways Program ng Ateneo Learning and Teaching Excellence Center. Para sa Bagong Pilipinas, Shirley Espino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
0: Maraming salamat, Shirley Espino ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga. Ayon, katulad ng nabanggit natin kanina, yung dulot at yung problema kasi na nangyayari sa ating mga lansangan, yung mga pagbabaha, it is directly related to the way we dispose of our garbage. So pag tama po ang ating pagtapo ng basura at hindi kung saan-saan lang at ito'y ibabara ang mga drainage system natin. Sa ngayon, pag wala pa yung tag-ulan, we're not affected kasi hindi natin alam. Nandun lang yung basura sa mga drainage system. Pagdating ng mga ulan at hindi na makakadaloy ang tubig at lolobo na ang tubig, mamamagana yung mga lansangan ng tubig, dun pa lang natin marirealize na, nako, yun yung basura na itinapon namin a few months ago. Ngayon, bumabalik sa atin. So, it's time really that we start with ourselves in our manner of disposing our garbage. This boils down to discipline. A disciplined society is a correct society. So, hindi tayo magkakaroon ng mga problema ganito. Siyempre, nananawagan din tayo sa ating mga contractor, sa mga gumagawa ng mga drainage, mga kalye. You give what is due to the citizens. Huwag niyo pong i-shortchange ang citizenry. Huwag niyo pong dayain ang taong bayan kasi sila ang nagbabayad ng buwis. So huwag kayong gumamit ng mga substandard materials kasi kayo rin ang makukulong, kayo rin ang kakasuhan. So anyway, magpunta naman tayo kay Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas Albay. Labor Secretary Tolentino nananawagan na ng totoong serbisyo sa mga benepisyaryo ng tupad. Gary?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nagbigay ng pahayag si Labor Secretary Frances Tolentino kaugnay ng panawagan ng Malacañang sa mga benepisyaryo ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers o tupad na seryosong gampanan ang kanilang mga tungkulin. Kasunod ito ng mga ulat hinggil sa umano'y peking clean-up activities kung saan ilang binipisyaryo umano ang kumukuha lamang ng mga larawan para sa photo op sa halip na aktwal na isagawa ang mga ipinagkatiwalang gawain. Hinikayat ni Tolentino ang mga binipisyaryo na maging responsable at aktwal na tuparin ang kanilang mga tungkulin bilang bahagi ng programa. Sa pagbisita ng kalihim sa Albay, sinabi niyang lumang uniforme at sombrero ng tupad ang makikita sa larawang ipinakita sa publiko ni Palace Press Officer Claire Castro. Gayunpaman, tiniyak ni Tolentino na tututukan ng Department of Labor and Employment ang implementasyon ng programa upang matiyak na maayos na naisasagawa ang mga aktibidad at tunay na nakikinabang ang mga kwalipikadong manggagawa. Kaugnay nito, personal na dinaluhan ni Secretary Tolentino ang orientation ng 3,786 na benepisyaryo ng tupad sa Legazpi City. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carrillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Maraming salamat, Gary Carl Carrillo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Magpunta naman tayo kay Sheila Gravines ng Radyo Pilipinas, Cebu. Safety Week 2026 ng Mactan Cebu International Airport binuksan na. Sheila?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Opisyal lang sinimulan ang Safety Week 2026 sa Mactan Cebu International Airport or MCIA sa lungsod ng Lapu-Lapu sa pamamagitan ng isang exhibit na makikita sa Departure Link Bridge ng Terminal 2. Pinangunahan ng Mactan Cebu International Airport Authority or MCIAA ang Safety Week ngayong taon, katuwang ang Aboitiz Infra Capital Cebu Airport Corporation at Mactan Airline Operators Council. Ayon kay Julius Neri Jr., General Manager at Chief Executive Officer ng MCIAA, isa sa mga layunin ng pagdaos ng Safety Week ay ang palakasin ang kamalayan sa kaligtasan at pagtutulungan sa stakeholders, kagaya ng local government units, dahil kabahagi rin sila sa usapin ng kaligtasan. Nagpaalala sa publiko si Attorney Jinky Ang, Area Manager ng Civil Aviation Authority of the Philippines or CAAP Region 7, sa mga ipinagbabawal sa mga paliparan. Sa ilalim ng Memorandum Circular 026-2025 ng CAAP, kabilang sa mga ipinagbabawal na mga aktibidad ay ang pagpapalipad ng mga hindi otorisadong bagay sa himpapawid, kagaya ng drones at saranggola, sa loob ng 10 hanggang 12 kilometers mula sa mga paliparan at malapit sa mga pasilidad ng militar, at ang paggamit ng lasers na maaring maglagay sa panganib sa operasyon ng mga sasakyang panghimpapawid. Sa safety exhibit, makikita ang posters na likha ng mga empleyado mula sa MCIAA, airline at ground handling, mga ahensya ng pamalaan sa paliparan at iba pang stakeholders na nagsusulong ng kaligtasan. Ngayong taon, ang Safety Week ay may temang Landing Safety Together, MCIA Aviation Safety and Readiness. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravines, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
0: Maraming salamat, Sheila Gravines ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu. Magpunta naman tayo kay Lawrence Tanhoco, may live report, Health Center sa lungsod ng Maynila. Bukas, kahit malakas ang ulan ayon sa LGU. Lawrence?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Nag-abiso ang lokal na pamahalaan ng Maynila sa mga residente nito na bukas pa rin ang mga health centers ngayong araw, Agosto 18, taong 2026. Ang nasabing operasyon ng mga health centers ay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali ngayong araw. Kaugnay nito, hinikayat din ng pamahalaang lungsod ng Maynila ang lahat ng mga lumulusong sa baha o napalusong sa baha na magtungo agad sa pinakamalapit na health centers para sa libreng doxycycline upang maiwasan ng leptospirosis. Sinasabing abiso ang operasyon ng mga health centers ay para lamang sa leptospirosis lane at pansamantalang walang regular na check-up. Pinapayuhan ng ilang mga residente na kung may ibang nararamdaman, maiging magtungo sa pinakamalapit na LGU hospital para agad naman mabigyan ng check-up. Samantala, sabay ko na lang din, inilunsad ng GCash ang bagong security center sa app na ito upang palakasin proteksyon ng users laban sa unauthorized transaction at financial scams. Kabilang sa mga bagong feature ang Lock My Account para agad na ma-freeze account money lock para maprotektahan ang bahagi ng laman ng wallet at subscription center para makita at ma-unlink ang mga konektadong merchant at app. Sa Lock My Account, maaaring harangin ang outgoing transactions at pagbabago sa account information kapag may kahinahinalang aktibidad o posibleng scam. Maaari rin gamitin ang feature kahit hindi ma-access ang GCash app gaya kapag nanakaw o nakompromiso ang cellphone. Para mamuling ma-unlock ang account, kailangan dumaan ang user sa enhanced authentication and verification process. Nakaayon ang Security Center sa mandato ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa ilalim ng Anti-Financial Account Scamming Act o AFASA para palakasin ang proteksyon ng consumers laban sa cybersecurity threats at financial scams. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Lawrence Tanhoco mula dyan sa Radyo Pilipinas sa Maynila. Ang oras po ngayon ay 8:55 na. Tayo ay magpapaalam na sa programang Bangon Bayang Mahal. I'm sitting in for Alian Corpus, who is temporarily out of service. So babalik siya bukas actually, no? So magpapaalam na tayo. Magpapasalamat muna tayo kila Arnel Villamor, si Mary Ann Milos, at sa production si Christopher Tirambolo at si Glory Bagon. Antabayanan ang programang Leslie Bocobo Live alas 9 hanggang alas 10. Susunod na. Maraming pong salamat and I'll see you in a while.
1: Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard.
2: 8:56. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita sa oras na ito. Budget briefing para sa 2027 National Expenditure Program ipagpapatuloy sa susunod na linggo. Narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Sa susunod na linggo na lamang itutuloy ng House Committee on Appropriations ang budget briefing para sa 7.2 trillion National Expenditure Program. Dapat ay may briefing ngayong araw ang PAGCOR at ang PCSO na kabilang sa mga sources of revenue ng pamahalaan para punan ang ilang mga programa. Ngunit ipinagpaliban na muna ito bunsod na rin ng masamang panahon na dala ng habagat. Nagpasalamat naman si Committee Chair Micaela Swansing sa pagdalo ng economic managers, mga kongresista sa briefing nitong Lunes kahit nagsuspend na ng pasok sa government offices dahil sa pagbaha. Una naman tiniyak ni Swansing na ikinonsidera na nila sa inilatag na schedule ng budget briefings ang mga posibleng suspension sa trabaho. Ngayong araw ay patutupad ang work from home arrangement sa Kamara ngunit magpapatuloy ang sesyon via online conference. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Public spending palalakasin ang pamahalaan ayon sa Malacanang sa harap ng target ng administrasyon na mapalago ang ekonomiya. Ad hoc Subcommittee on Project Implementation itatatag. Narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nandoon pala siya na nagkaroon ng epekto sa economic growth ng bansa ang pigil na pag-asa o pag-ugol ng pamahalaan noong isang taon. Ito ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ay dahil na din sa mas minabuti ng gobyerno na protektahan ang pondo kaysa mapuntaan niya sa mga walang basehang mga proyekto. Sabi ni Castro, mismong si Pangulong Marcos ang una nang nagbanggit na sadyang nagdulot ang underspending ng epekto sa ekonomiya ng Pilipinas. At dahil dito, ay palalakasin na niya ng pamahalaan ng public spending at ang infrastruktura ang nangunguna sa magiging prioridad ng gobyerno sa pag-ugol. At para matiyak na may bibigay ang mga proyekto sa tamang mga kontraktor, ipinahayag ni Castro na may itatatag na Ad Hoc Subcommittee on Project Implementation and Results Monitoring. Pakinggan natin si Palace Press Officer Jose Claire Castro.
5: At napansin na ito ang isa sa mga naging dahilan kung bakit hindi umalagwa ang ating ekonomiya. Kaya ngayon po ay puspusan ang pamahalaan sa pamumuno na rin po sa, ng DBM, ni Secretary Kim De Leon, na dapat na magkaroon na po ng public spending.
4: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Senator Ping Lacson kinwestiyon ang hindi pa rin nasusolusyon ang problema sa baha sa kabila ng higit 1.9 trillion pesos na nagastos sa flood control. Narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Giniit ni Senator Ping Lacson na sa kabila ng paggastos ng gobyerno ng halos 1.939 trillion pesos para sa flood control management program ng DPWH mula 2011 hanggang 2025 ay hindi pa rin nasusugpo ang problema ng pagbaha sa bansa. Ginawa ni Lacson ang pahayag kasunod ng malawak ng pagbaha na dulot ng malakas na pag-ulan at habagat sa ilang bahagi ng bansa kabilang ang Metro Manila. Sa isang social media post, sinabi ni Lacson na tila hindi nagtutugma ang laki ng pondong inilalaan para sa flood control at ang patuloy na paglala ng pagbaha. Batay sa datos na ibinahagi ng senador mula sa mahigit 11 billion na pesos flood management funding noong 2011, unti-unting lumaki ang taunang pondo hanggang lumampas ito ng 100 billion pesos noong 2018. Pinakamalaki anya ang inilaan noong 2025 na umabot sa 372.8 billion pesos kasunod ng 346.77 billion noong 2024 at 287 billion pesos noong 2023. Ayon kay Lacson, umabot na sa mahigit 1 trillion pesos ang ginastos para sa flood management sa loob ng 15 years o tinatayang 350 million pesos kada araw. Dahil dito, patuloy na kinwestiyon ng senador kung naging epektibo ba ang paggamit sa napakalaking pondo sa flood control. Binigyang diin ni Lacson na kailangang matukoy kung saan napunta ang bilyong-bilyong pisong inilalaan para sa flood control at kung bakit nananatiling problema ang baha sa maraming lugar sa bansa. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Energy Secretary Sharon Garin, target na makapagpatayo pa ng mas maraming transmission lines sa kanilang proposed budget sa susunod na taon. Narito ang ulat ni AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Yes, Chef. Target nga ni Energy Secretary Sharon Garin na makapagpatayo pa ng mas maraming transmission lines sa kanilang proposed budget sa 2027. Ayon sa Kalihim, target nga nila na mas papalawak pa mga transmission lines sa tulong na rin ng pribadong sektor upang mas mapalawak pa ang energy grid ng Pilipinas, partikular sa Visayas at sa Zamboanga at sa Siargao. Dagdag pa ng Kalihim na bukod sa transmission lines, nais din itong palawigin din ang mga submarine cables upang mas mabigyan pa ng karagdagan supply ng kuryente ang mga off-grid islands at iba pang mga lugar na hindi pa masyadong naabot ng maayos na elektrisidad. Angad naman nila sa kanilang magiging pondo sa next year's budget 2027 na maisapinal ito at maaksyonan upang mas mapaganda pa ang energy grid ng ating bansa. Zef, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Quezon City Local Government Unit agad nagkasa ng drainage clearing matapos ang matinding pag-ulan kahapon. Narito ang ulat ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Tuloy-tuloy ang isinasabang drainage clearing operations ng Quezon City Government sa pamumuno ng QC Department of Engineering para mapabilis ang paghupa ng baha sa iba't ibang bahagi ng lungsod matapos nga ang matinding pag-ulan nitong Lunes. Umabot sa mahigit 200 mm ng ulan sa loob lamang ng 5 oras ang naitala sa lungsod katumbas ng tinatayang 12 araw na karaniwang pag-ulan. Kabilang sa isinailalim sa clearing ops ang Don Jose Street sa Barangay Santo Domingo, Clino Highway sa Barangay Gulod, Kalayaan Avenue sa Barangay Central, Biluna Avenue sa Barangay Sikatuna, Kapwa Street sa Barangay Masambong at G. Araneta Avenue, Corner E. Rodriguez Street Avenue. Nagsagawa rin ng clearing operation para sa tumumbang uno sa Pal Mall Street sa Barangay Fairview habang nagpapatuloy ang pumping ng tubig sa G. Araneta Avenue, Corner E. Rodriguez Senior Avenue. Katuwang ng QC Department of Engineering ang DPWH sa isinagawang clearing operations. Patuloy naman ang ginagawa rin response operations ng pamahalang lungsod para agad na matugunan ang pangailangan ng mga apektado ng pagbaha. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Busongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
11: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
10: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
12: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
13: Pati bamboo?
10: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby. Pati mga may kapansanan, nakakahabi.
13: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
14: Nung natutunan ko po yung paggawa,
15: sino nagturo
14: sa training po kami sa DOST.
15: Sa DOST.
10: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
16: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
17: Radyo Pilipinas,
18: Radyo Publiko.
19: Leslie Bukopo. Live. Talakayan ang mga isyung pambayan, hihimayin mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita.
20: Leslie Bukopo,
19: live, kasama ang batikang kolumnista Leslie Bukopo, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
21: Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang oras po ngayon ay alas 9:08 na po ng umaga, araw po ng Martes, at ang petsa po ay August 18, 2026. Maulan, mahangin, matubig at matataas ang tubig sa mga maraming lugar po ngayon sa ating mga syudad, so ating mga komunidad, no? So ingat po mga kababayan, kasi pag ganyan mataas ang tubig, marami ring mga nahihirapan, no? So tayo'y tuloy ang ating panalangin na sana tumigil na po ito. Kumusta po kayo? Ako'y bumabati first and foremost sa ating kaibigan na si Jennifer Aquino. Palagi siyang nanunood at nakikinig. Jennifer, sana nasa mabuti kang kalagayan. Laban lang, maraming pagsusubok sa buhay, pero laban lang tayo. Ika nga, sa English, no? We will go down fighting kung sakali yan ang ating kapalaran. But we fight on. So, ngayong umaga, meron tayong special na panauhin. At kasi po, itong buwan ng Agosto ay buwan ng wikang Filipino. So, siyempre hindi naman natin, minsan po nakakaligtaan natin na magsalita ng 100% na Filipino or Tagalog. So, lumalabas lagi yung salitang Ingles. So, humihingi po tayo ng tawad sa inyo, no? Makakasama na natin ngayon via Zoom si Attorney Marites Barrios Taran, tagapagpangulo ng kinatawan ng wikang Tagalog. Ipasok na natin siya. Magandang umaga sa iyo, Attorney Marites.
22: Magandang umaga, Sir Leslie. Magandang umaga rin po sa lahat ng mga nakikinig dito sa Radyo Pilipinas. Isa pong kagalakan at karangalan na makasama kayo.
21: At ako'y hihingi ng understanding sa iyo. Hindi kita makakausap ng pure Tagalog, Filipino, ha? Merong papasok ng mga English words. So pasensya na po. Pero
22: ako din po.
21: That is not a put down to our language po, no, Attorney Marites.
22: Opo, yan po ay natural lamang kapag ganitong mga diskurso ay talagang may sumisingit minsan na wikang Ingles, sapagkat yan po ay isa sa mga nakasanayan na natin.
21: Salamat po. Kayo po ang you are the president or the head of the yung kinatawan ng wikang Tagalog o wikang Filipino, tama ba?
22: Ako po ang tagapangulo o chairperson ng komisyon sa wikang Filipino at ako po rin ang kumakatawa ng wikang Tagalog.
21: Ako, napakabigat ang iyong tungkulin. Ngayong Agosto bilang buwan ng wikang Filipino, I still struggle, Attorney Marites, whether what is the correct terminology, wikang Tagalog, wikang Filipino, what is it ba talaga, once and for all, Tony?
22: Opo. Ang wikang Tagalog po, ang wika ng Katagalugan.
21: Opo.
22: Nandito tayo sa NCR, ano po, sa Bulacan, sa Quezon, sa Cavite, at mga Laguna, yung mga kalapit na lugar natin dito sa Luzon, no?
21: Opo.
22: Ang tinatawag po natin yan, Katagalugan, at yan po ang wika natin dito sa mga lugar na ito. Ang wikang Filipino po, ay wikang Tagalog at mga katutubong wika, yun po ang opisyal natin na wikang pambansa.
21: Ayun.
22: Okay. So, kaya po kapag wikang Filipino ang ating ginagamit ay nagkakaunawaan lahat sapagkat ito ay mayroong mga hindi may ingredient, may nilalagay tayong ibang wika na mula po sa mga katutubong wika. Ngunit, ang karamihan ng laman o sahog ay wikang Tagalog na nauunawaan po natin lahat.
21: Ayun, napakaliwanag po. Together with you, Attorney Marites, is Dr. Benjamin Mendillo. He is the Commissioner for, tama ba?
22: Commissioner for the Ilocano.
21: Ilocano. Tapos si Dr. Carmelita
22: Abdulrahman.
21: Opo. At kasi po
22: ang wikang Waray.
21: Wikang Waray. A few days ago we had Roy Rene Kagalingan. He was my guest also here. Pinag-uusapan namin yung mga iba't ibang language at dialects ng ating bansa, no? In fact, natukoy ko sa kanya, alam ko mayroong isang salita sa Etiague Isabela. I'm sure you know about that, Attorney Marites. Yung salitang yogad na na ikinalulungkot kong sabihin na tila como ito'y salita ng mga mas nakakatanda ng mga ating kababayan, hindi na naipapasa sa papas on sa mga kabataan. So ano pong masasabi mo? Opo, ano pong masasabi mo doon, Attorney?
22: Totoo po, mayroon po tayong 40 na nanganganib na wika sa Pilipinas.
21: My God, apat na po pala.
22: Opo.
21: Diyos ko
22: po. Opo, ang mga nanghihina o nanganganib na. Depende po sa antas at salamat sa Diyos at wala pa naman ang yoga dun sa pinaka-critical na 10 talagang malapit ng maglaho. Ngunit may mga programa po na ginagawa ang Komisyon sa Wikang Filipino upang sila ay ating masagip, no? At gumagawa po tayo ng mga dokumentasyon at may programa po tayong tinatawag na Bahay Wika at Master Apprentice Language Learning Program.
21: Ayun.
22: Para po dito.
21: Opo, Chairman Marites, nabanggit mo may 10 wika. Ano po yung mga 10 wika?
22: Nako, hindi ko po memoryado.
21: Hindi pa rin po.
22: No.
21: Opo. Understood po. Kasi po nga, dapat yata maggawa tayo ng mga programa para i-revive itong mga wikang ito, no?
22: Opo.
21: Kasi katulad po nung Rice Terraces, eh medyo hindi na po na hindi na po naaalagaan kasi nga yung mga third generation, fourth generation nagpupunta na sa mga siyudad, hindi na naaalagaan. So ganun din sa wika natin, di ba, Chairman?
22: Opo, at ang totoo po dito sa sampo, no, katulad ng Hamtikanon at mga iba pang wikan ay atin pong pinapupuntahan ito at pinapadokumentuhan kung ito ba ay talagang wika natin, existing ba ito noon at kaya ito tinatawag na nawawala ay dahil hindi na ba ito ginagamit. Yan po yung mga depende sa antas, no, ng kanilang mapanganib na mawala o baka malapit ng mawala. Ngunit totoo po ang inyong sinabi na kailangan talaga natin siguro maramas maraming programa. Nakalulungkot lang na alam niyo kami ay isang maliit lamang natanggapan, sa ilalim po rin tayo ng opisina ng Pangulo at alam niyo ngayon ay hindi tayo masyadong maalwan sa budget sapagkat alam niyo naman ang hirap ng buhay at apektado rin ang ating pamahalaan. Ngunit sa maliit po natin na budget at sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan natin at pakikisama sa mga iba't ibang sektor, lalo na po ang mga nasa publiko at pribado, ay nagaganapan na naman po natin na puntahan ang mga nanganganib na wikang ito upang madokumentuhan at masalba.
21: Yung 2018 annual budget nyo is something like 107 million lamang. So dapat yata dagdagan yan at alam mo. So indirectly nananawagan tayo sa mga concerned officials na sana naman dagdagan nyo naman ng budget.
22: Ganun lang po talaga, kaliliit. Ganun po naglalap.
21: Opo, para naman matulungan natin yung mga pagsalba at pag-preserve ng mga rich languages and dialects of the Filipino people. I understand, Chairman Marites, we have something like 135 Philippine languages. I hate to call them dialects. I want to call them languages.
22: Okay. Opo. Tama po kayo dahil 135 po ang talagang wika natin.
21: Opo.
22: Wala pa po riyan sa bilang na iyan ang mga dialekto. Kung mayroon po ay baka umabot po ng 200-400 ang may dialekto.
21: Ayun.
22: Kaya sa ngayon, ang atin pong dinodokumentuhan ay yung mga wika lamang.
21: Ayun. Nabanggit nyo 135 Filipino languages at mahigit kumulang 200-400 na dialects. Tama po ba?
22: O posible po, sapagkat yan po ang estimate namin sa ngayon. Ano? Dahil patuloy po ang ating pakikipag-ugnayan sa lahat ng mga komunidad para alamin ang mga dialekto. Sapagkat matapos nating malaman ang dialekto, inaalam natin kung ito ay wika o mananatili na lamang na isang dialekto. Meron po kaming tinatawag na mga pamantayan at mga test o pagsusuri kung saan makikita natin na kung mayroon bang mutual intelligibility, nagkakaunawaan sila gamit ang wikang ito, ay baka ito ay isang dialekto lamang. Kung hindi po ay pag may pumasa po silang mga standard o pamantayan, ay dinideklara po natin na wika.
21: Ayun. So, Chairman Marites, dun po kayo sa Commission ng Wikang Filipino, meron kayong batayan kung papaano mag-graduate ang isang dialect to a language. Merong may kriteriya. Tama po ba?
22: May kriteriya, opo.
21: Ito po'y nasa dami pa ba? Nasa dami ba na nagsasalita ng specific na dialect para maging language? Or ano po ang batayan?
22: Wala po dun sa dami.
21: Opo.
22: Kung sila ba ay magkakaunawaan at ito ba ay variasyon lamang nung mga salita at pero iisa ang ibig sabihin. Katulad po ng aking example, kahapon ay nabanggit ko sa isang panayam din ang kanina, no?
21: Opo.
22: Kapag yan ay sa Bulacan kanina, kapag po yan sa Cavite kaganina.
21: Ah, ganun.
22: Nagkakaunawaan po sila.
21: Ah, oo.
22: So, variasyon po 'yan ng Tagalog. Opo.
21: Alam niyo po, nabanggit niyo yan, Chairman Marites. Ako'y, yung salitang bahasa, yung Indonesia, ay malapit po sa salitang Tagalog, salitang Pilipino po. Tulad no, tulad po nung tag-ulan ngayon, tama-tama, yung payong, eh sa bahasa Indonesia, it's payung. Ang tawag doon, payung.
22: Payung. Something like that.
21: So, napakalapit po. In fact, we are interrelated po. So, maganda po talaga the science of languages. Talagang very interesting, no, Chairman Marites?
22: Opo, totoo po. At maging sa ngayon po, ay ako rin ay isang mag-aaral pa rin tungkol ano, sa mga wika natin. At yan po ay patuloy ang ating pag-alam sa mga bagong dato sapagkat ang wika po kasi ay dinamiko, ibig sabihin dynamic, fluid, no? At mari pong sumabay sa panahon.
21: Ayun. Pero it is a given fact, Chairman Marites, na karamihan ng Pilipino marunong magtagalog. It's a given. Tama po ba 'yon? Or
22: ang karamihan ng mga Pilipino ay nakauunawa ng Tagalog.
21: Pero not necessarily nakakapagsalita.
22: Not necessarily nakapagsasalita sapagkat ang iba ay asiwa. Opo. Or wala pong confidence o medyo walang lakas na loob na magsalita dahil yung iba akala nila kapag matigas ang kanilang pagbigkas ay nahihiya sila. Yun yung pinanggagalingan ng pagiging asiwa or lack of confidence. Opo. At yung iba naman ay alam niya, nauunawaan niya sapagkat nabasa niya sa mga libro, alam niya yung ang ibig sabihin nun. Ngunit kung siya yung pagsasalitain mo at sa kanya manggagaling, hindi po niya mahagilap siguro sa kanyang bokabularyo.
21: Opo. Kasi maiba naman tayo ng usapin ng konti, Chairman Marites. Kahapon po sa Senate impeachment, ganun na nga nangyari. Yung isang witness, si Gina Acosta, nag-appeal siya na kung pwede sa salitang Visaya kasi nahihirapan daw siya sa Tagalog at sa Ingles. So, she may understand Tagalog and English pero hindi niya mabigkas. So humingi siya ng Visayan na yung pag-exchange ng mga usapin. Tama po ba, Chairman?
22: Totoo po. Yan po ay isang halimbawa na ang isang Pilipino ay nakauunawa kapag siya ay kinausap sa wikang Filipino, tama, ngunit hindi niya kayang isalita. Sapagkat, base rin po sa aming mga pakikipaghuntan, pakikipagtalastasan, sa mga dakong nasa Davao o Cebu, o yung mga Hiligaynon o Bisaya po, ay mas matatas sila sa wikang Ingles sapagkat iyan po yung kanilang linguistic makeup. Ibig sabihin yun ang kanilang mas gamay na ginagamit sa pakikipagtalastasan lalo na sa kanilang lugar at dapat po ay atin din talagang iginagalang ang mga ganitong uri ng pag-

0: yung hanggang doon ang kanilang pag-uunawa rin at pagbigkasan.
1: Opo. Eh, well, katulad po Chairman Marites sa bayan ng Inglaterra, malalaman mo kung saan lugar siya galing if he speaks English eh. There is always an intonation, there's a whatever you call it. Basta alam natin kung, well, especially dun sa mga English people, no, alam nila kung saan sila galing, whether they're from Liverpool, they're from Manchester, sa pagsalita lang ng English. So siguro ganito rin sa atin, no. Alam natin mga tiga Cavite kung magsalita. Alam natin na meron in short hindi sila makakalusot kung saan galing sila, malalaman. Tama po ba, Chairman?
0: Tama po. Lalo na po ang mga kaibigan natin na mula sa Iloilo, ano po ba? Hindi po ba kahit galit na ay napakalimbing pa rin po yan? Akala mo ba ako ay galit na? Oh, hindi pa ako galit.
1: Oh, hindi pa.
0: Paano mo ba nalaman na ako ay Ilonggo? Siguro dahil sa pananamit ko. Pero dahil po yun sa kanyang tono.
1: Opo.
0: Hindi po ba?
1: Opo. Tama po kayo.
0: Dapat po nating pinapahalagahan at inuunawa sapagkat kasama po yun ng kanyang kultura.
1: Opo. Chairman Marites, sa kasalukuyan ngayon, dahil we are in modern times, ang kabataan ngayon, at ito'y nakikita natin, iba na rin ang pagbigkas nila sa salita. Eh. Meron na silang mga naiimbentong mga new words. Yan ba, do you document that and you put it as a new form of communication by the youth, no, yung ating kabataan?
0: Opo, yan po ay amin lamang na dinodokumento, ngunit hindi pa ginagawang bahagi ng diksyonaryo.
1: Okay.
0: Kung baga po sa English ay we take note of that, but we do not integrate it in our dictionary sapagkat ang mga salita po kasi ay minsan ay uso lang.
1: Okay.
0: Minsan naman ay may darating ang panahon na ito ay talagang nagiging bahagi na matapos ng mga konbensyon na tinatawag sa kung mas malawak ba ang paggamit nito ay at lahat ba ng nasa buong Pilipinas ay kapag sinabi ito ay ganito rin ang pagkakaunawa. Ginagawa na po nating bahagi iyan ng wikang Filipino.
1: Ayun.
0: Ngunit kung hindi pa po, kumbaga hindi pa nahihinog, ay nandyan nang muna nakapark, no? We only take note of it. Iyon ay amin lamang binabatid at inaaral pa, no? Kung hanggang kailan ito kaya ay tatagal ng panahon, no? Katulad ng mga ETNEB, ganyan. ERAP, ganyan. So, kasama na po yung mga ganyan, no? So, kung simula noon, na bata pa ako, ay ERAP na ang pare, hanggang ngayon ay ERAP pa rin. Ibig sabihin yan po ay nagkaroon na ng isang malawakang pagtanggap at nauunawaan na lahat. Marinaw nating mailagay yan bilang nasa isa sa mga wikang Filipino. Ngunit depende po sa wikang Filipino kung anong uri naman ng diksyonaryo. May mga formal po kasing diksyonaryo at meron naman na basta't ito ay listahan na ng ating mga wika.
1: Anyway, Chairman Marites, ikaw ay nakikita ko naman batang-bata ka pa, no? So hindi tulad ko na senior na ako. Nabanggit niyo yung salitang ETNEB, yung ERAP. Meron po isang salita na tila nawala na. Nung ako'y, when I was growing up sa Pasay City, merong salita, sinasalita ng aking mga senior na kasama, yung salitang isputing.
0: Isputing.
1: Hindi ba ibig sabihin you are dressed?
0: Bis na bis. Dress to die.
1: That is the variation of the English term sporting. Parang you're dressed to, ano, parang pormang-porma ka. So pag sinabing isputing ka, ibig sabihin you are impeccably dressed for a special event. Tama po ba? Di ba yung isputing? Nawala na yun eh. Hindi na alam ng
0: kabataan. Huwag ako siguro na lalayo sa generasyon mo.
1: Hindi na alam ng mga kabataan yan yung salitang isputing. Parang
0: Ngayon po. Hindi po, hindi na po. Sapagkat sa

0: Sabihin nga eh, meron ng generational gap.
1: Opo, opo. Tapos meron naman yung mga salita ng lolo't lola natin, yung gafas, hindi na natin ginagamit yun. Yun is it's Spanish for reading glasses, di ba? In fact, meron pang antipara, meron pang mga
0: anti-ohos.
1: Oo, anti-ohos. Tapos yung lalagyanan ng pabango at pulbo at may malaking mirror ng ating lola, ang tawag tokador. Hindi na natin yun of the Spanish influence sa atin, no? So namamatay na rin yung salitang ganun, but for
0: nagbabago na.
1: Oo, for new words to come in. Anyway, Chairman Marites, may flash report tayo. Babalikan kita. Babalikan kita, Chairman, ha? Huwag kayong aalis. Ha? Dalawang magre-report si Shirley Espino ng Radyo Pilipinas Zamboanga. Dalawang estudyante iniulat na nasawi sa pamamaril sa loob ng campus ng isang pribadong paaralan sa Zamboanga City. Shirley?
2: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
3: Patay sa inisyal na ulat, dalawang junior high school student ang diumanay nasawi habang dalawang iba pa ang sugatan sa nangyaring insidente ng pamamaril sa isang pribadong paaralan sa lungsod ng Zamboanga ngayong umaga. Isang grade 7 student ang sinasabing suspect sa pamamaril na iniulat na nagbaril din ng kanyang sarili. Nagpalabas naman ng abiso ang Ateneo de Zamboanga Junior High School na under control na ang sitwasyon. Samantala, nagpapatuloy ngayon ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang motibo ng pamamaril. Para sa Bagong Pilipinas, Shirley Espino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
2: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
1: Maraming salamat, Shirley Espino ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga. Magbabalik na tayo sa ating guest, si Attorney Marites Barrios Taran, ang chairperson ng Komisyon ng Wikang Filipino. Chairman Marites?
0: Apo, magandang umaga pong muli.
1: Nako, bago ko makalimutan, gusto kong ibalita sa iyo na may matalik akong kaibigan dyan sa inyong komisyon. Walang iba kundi si our national artist, si Virgilio Almario. Otherwise,
0: apo, siya. Otherwise, apo, siya po, isa sa inagalang nating dating tagapangulo rin ng komisyon.
1: Otherwise known as Rio Alma.
0: Rio Alma, apo.
1: Hindi mo siya pwedeng hindi makita dahil laging nakasombrero yun.
0: Tama po.
1: Oo, tulad ng isang kasama natin dito sa studio, si Quincy, no? Si Quincy Kahilig, laging nakasombrero. So, maganda. So, I hope he is okay. Anyway, Chairman Marites, ano po ang programa ngayon na kasalukuyan nangyayari sa komisyon na ngayon na Agosto is the pambansang month of yung wikang Filipino? Ano pong mga nangyayari ngayon?
0: Opo, gusto ko lang banggitin, Sir Leslie, ano na ang ating tema sa taong ito.
1: Opo.
0: Ay Wikang Filipino at AI, kasangkapan sa pananaliksik at tulay sa yaman ng impormasyon. Yan po ang ating napiling tema sapagkat alam nyo naman ang artificial intelligence po ay hindi na natin maiwawaksi. Yan po ay sumakop na sa buong mundo at maging sa Pilipinas, sa katotohanan ay nariyan na po sa dulo ng ating mga daliri. No? Kaya naman kinikilala natin yan at lahat halos po sa buwang ito, ang ating mga seminar, palihan, komperensya, pakikipagtalastasan kasama na po ang ating mga panayam ay tungo sa pagpapaalam sa ating mga kababayan tungkol sa kahalagahan ng temang ito sapagkat nais po nating isulong sa ang responsable, etikal at maayos, mapanuri na paggamit ng AI sa pananaliksik tungkol sa wika. No? Mahalaga po ito upang malaman ng ating mga kabataan na ang AI po ay hindi dapat gamitin para maging tamad. No?
1: Tama
0: kundi
1: po.
0: Ito ay isang kasangkapan para mas umunlad ang iyong sarili at nang sa gayon ay mas mapalawak mo ang iyong kaalaman, lalo na sa paggamit mo ng wika. Sapagkat ang AA po kasi gumagamit din ng wika. At ganun na lang kahalaga ang wika, no? Na maging instrumento rin ng AI at nang sa gayon ay magkasabay na uunlad ang wika, ganun din sa pag-unlad ng kaalaman ng ordinaryong mamamayan natin. At nang maipahatid rin natin ang mensahe ng pamahalaan sa wikang kanilang nauunawaan. Mahalaga po iyan sapagkat bagaman ang aming mandato ay tungkol sa pananaliksik, paggawa ng mga pamantayan at mga pag-aaral, ano, para po mapayabong, mapaunlad at mapreserba natin ang wikang Filipino at mga katutubong wika, ay kailangan pa rin na malaman ng ating mga kababayan na ang wika ay salamin ng ating pagkakakilanlan. Ano po, Sir Leslie? At dahil po riyan, lahat ng aming mga palihan ay may kinalaman sa kung ano ang gampanin ng AI, no, at ng wikang Filipino at kung paano ito magiging tulay para sa pagyaman ng impormasyon sa etikal, responsable at mapanuring paraan. At ipinahalagahan din po natin dito ang pagiging responsable at may pananagutan ng ating mga mananaliksik. Sapagkat gusto ko ding bigyan din na ang AI po ay hindi kapalit ng isang mananaliksik. Ang AI ay katuwang o kasangkapan lamang.
1: Tama po. Ako po ay Chairman Marites bilang isang manunulat din. Ako po ay na-discover ko yung AI, sabi ko, pag ito'y pinabayaan natin at naging ugali na natin, mawawala na tayo ng trabaho. Pero syempre, you must also check on the AI, lalo na yung mga ChatGPT, yung mga whatever search engines, kasi minsan hindi tama yung kanilang impormasyon. At,
0: tama po.
1: Oo.
0: Gusto-gusto po yan.
1: Oo,
0: at, dahil...
1: Opo. At dahil nabanggit nyo rin yung commission at yung AI, meron akong suggestion. Alam niyo po, Chairman Marites, madalas akong sumakay nung yung mga for hire na sasakyan na binubook mo sa telepono mo. At minsan merong gadget 'yan sa telepono na yung Waze o yung whatever, yung Google Maps. Mm-hmm. Nagsasalita minsan 'yan, naririnig ko yung salita dun sa driver. Sana magkaroon ng parang batas na gawing Tagalog yung salita ng app na yun. Ewan ko ha, we should be proud of our own language, no? While English is widely spoken by our citizenry, we must never forget that the Filipino language must be always spoken, no? Mahirap kasi sabihin, how can you speak English in business or in... well, there are ways nga naman, di ba, Chairman?
0: Opo, tungkol po dun sa ano, TNVS na mga app ninyo,
1: opo,
0: ay nais ko pong subukan ninyo ang Waze sapagkat mayroon po siyang Filipino o Tagalog translation. Ayun. At ang sa pagkakaalam ko po ay ang aming Commissioner Benjamin Mendillo Jr.
1: Ayun.
0: Ang isa sa responsable sa pagsasalin po niyan. At sana po ay ano, sapagkat ako po ay narinig ko naman iyan no, nagamit ko. At minsan ay pasensya na sapagkat siya nga ay minsan ay gumagamit siya na siya ay AI ano, lumiko sa
1: dapat
0: sa turn right ko, lumiko sa kanan. At pati po minsan yung mga kalye ay tinatagalog rin niya kahit na hindi kailangan tagalugin. Ngunit subukan niyo rin po, tama po kayo, AI po ang karamihan sa mga ano. At hayaan niyo po, kapag natapos na ang mas marami pong token namin tawagin na, no? 30 million na token na amin pong sa ngayon ay dinidevelop pa lang kasama po ang DOST, no? Sa isang malaking proyekto na ang tawag ay Pinay or Philippine AI. Aha. Ay baka po mas improved na ito dahil 50 languages o 49, ibig sabihin po ay 49 na local languages kasama na po ang mga regional na wika riyan ang kasama, no? At syempre mas malaking bahagi ang Filipino. At sa ngayon, katulad nga po ng nabanggit ko, ay hindi pa ho hinog ang AI, no, sa wikang Filipino. At sa katunayan po ay hindi namin nirerekomenda sa ating madla na gumamit pa sila ng AI, lalo na po sa pagsasalin kung English hanggang Filipino, sapagkat talaga pong mawawalan kayo ng gana at ma-e-ekis kayo kay teacher, sapagkat mali po ang mga karaniwang pagsasalin. Una, dahil hindi pa kompleto ang language data, no? At pangalawa ay dahil sa walang puso, walang kultura, walang kasaysayan na alam si AI. Kaya, opo. Kung ano-ano na lang, minsan panaginip pang nilalagay o halusinasyon. So, yan po. No? Opo. So, dun po sa mga nabanggit ninyo na katulad po nung mga ganitong app, meron naman po tayong Filipino Dictionary na app din na siyang siyang pwedeng maging sanggunian ng ating mga kababayan, ano, para po mas maging madulas at wasto ang kanilang paggamit po ng wikang Filipino.
1: Opo. Anyway, Chairman Marites, tayo magbe-break muna. Huwag kayong aalis, babalikan kita. We'll take a break muna. Sige po. Salamat.
0: Sige
1: po.
0: Salamat po.
2: Leslie Bukobo. Leslie Bukobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
4: Magandang araw, si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga. Quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung siya ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
2: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: Asahan niyo, papahandag natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo na ipag-iibig ko dati o inalalo na. Pero magagawa ko lang yun kung kasama ko kayo, mga barangay captain.
6: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
7: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays, total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
8: Mahal na Pangulo, maraming salamat sa inyong tulong. Hindi lang po sa aming Liga ng Mga Barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Mga samahan po ng Liga.
6: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng mga barangay sa Pilipinas, si Pres Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
9: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
2: Leslie Bocobo.
11: Leslie Bocobo.
2: Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
1: At tayo nagbabalik sa programang Leslie Bocobo Live ngayong Martes na maulan na umaga. Ang oras po ay 9:45 na ng umaga with my special guest, si Attorney Marites Barrios Taran, ang chairwoman ng Komisyon ng Wikang Filipino. We were discussing earlier the importance of preserving the Filipino language. At marami dun, 135 Philippine languages, between 200 to 400 dialects. Imagine how rich our tongue is, no? So talagang, alam mo, we are an archipelago. So we are divided by different regions. Tumawid ka lang sa kabilang isla, iba na ang salita doon. Pero interrelated yan. Bago natin balikan si Chairperson Marites, magpunta muna tayo kay J. Mark Dagala. Meron siyang report, no? Proseso ng pagre-rekomenda sa suspension ng klase at trabaho ipinaliwanag ng NDRRMC. J. Mark?
2: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
2: Report.
12: Manong Desi, ipinaliwanag na ng Office of Civil Defense ang proseso ng pagbuo ng rekomendasyon para sa suspension at ng klase at trabaho kapag may banta na masamang panahon. Ayon kay OCD Deputy Administrator for Administration, Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro de Fort, magsisimula ang proseso kapag may paparating na weather disturbance na maaaring magdulot ng panganib. Sinasagawa ang pre-disaster risk assessment kung saan dito sinusuri ang weather updates mula sa PAGASA gaya din ang mga datos at forecast mula sa iba pang mga local at international science agencies. Mula rito ay tinatalakay naman ang iba't ibang proseso at posibleng senaryo kabilang na ang panganib na matinding ulan, pagbaha at pag-uho ng lupa upang matukoy ang mga lugar na maaaring maapektuhan. Ayon kay Alejandro, hindi lamang isang source ang batayan ng OCD sa paggawa ng rekomendasyon kundi ang pagsasama-sama ng mga datos mula sa iba't ibang ahensya kabilang na ang Mines and Geosciences Bureau para sa landslide risk kaya din sa PBOX para sa iba pang hazard information. Sinisikap niya ng mga ahensya ng pamahalaan na makapagbigay na napapanahong forecast at rekomendasyon bagamat walang forecast na perfecto. Samantala, Manong Desi, baka pwede ako makahingi ng isang flash report.
1: Sige po. Sige po,
2: Genacho Pilipinas. Flash report. Flash report.
12: Manong Desi, kinumpirma nga dito sa may bahagi sa Campo Crame, may dalawa ang nasuwi kabilang na ang isang estudyante na namaril sa Ateneo de Zamboanga University. Ito ay nangyari ngayong umaga lamang. Batay sa footage ng suot na body camera ng estudyanteng namaril, may dala itong high-powered firearm at isa pang kalibre 45 pistola. Hindi bababa sa dalawang sugatan batay sa paunang ulat ng mga otoridad. Ito ay kinumpirma ni Zamboanga City Mayor Kaimer Adan Olaso sa panayam sa kanya sa Campo Crame. Para sa Bago Pilipinas, Emar Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
1: Maraming salamat, J. Mark Dagala, at dyan sa karagdagang Flash Report, no? Nalulungkot tayo na meron na namang ganyang insidento, no? So we're hoping that everybody will be safe at I don't know kung may naman tayo, but sana naman, wag naman. So, and things will be better. Anyway, balikan na natin ang ating panawin si Attorney Marites Barrios Taran, ang chairwoman ng Komisyon ng Wikang Filipino. Attorney Marites?
0: Opo, magandang umaga pong muli.
1: Ayun. Anyway, malapit na tayong magpaalam sa ating programa nito. Gusto kong humingi ng karagdagang mensahe galing sa iyo para sa mga nanonood at nakikinig sa ating programa ngayong umaga bilang Agosto is the buwan ng Wikang Filipino. Sige po.
0: Opo, maraming salamat muli, Sir Leslie. Ako po ay Unang-una, nagpapasalamat sa ating mga kaibigan sa media, sa kanila pong mga ginagawang pagsulong, no? At pagpapaunlad rin ng ating sariling wika at sa pamamagitan po ng mga panayam na ito at marami pa po nilang ginagawa katulad ng paggamit ng wikang Filipino. Ako naman po ay nananawagan lalong-lalo na sa ating mga magulang at partikular sa ating mga nanay na sanayin po natin ang ating mga anak na gumamit po ng wikang pambansa, wikang Filipino at yung ating nakalakhang mga wika katulad po ng mga katutubong wika. Huwag po nating ikahiya ng ating mga anak ay marunong magsalita ng wikang Filipino at wikang Tagalog o wikang kanilang na nakakasanayan ninyo sapagkat ang wika po ay salamin ng ating pagkakakilanlan at kaluluwa po ng isang bansang nagtutulungan. Ang wikang Filipino po ay wika ng pagkakaisa at wika rin po ng hustisya. Ito ay wika rin na nagbubuklod sa atin, sa lahat ng Pilipino. Kaya naman, ang akin namang aking mensahe sa ating mga kabataan ay simple lang. Kung tayo po ay gagamit ng artificial intelligence sapagkat ito ay narito na sa ating kaligiran, tayo po ay gumamit nito sa mapanuri, responsable at ethical na pamamaraan. Huwag nating hayaan na ang AI ang magdikta sa atin. Kung hindi dapat at palaganapin natin ang mensaheng ito, ang AI ay dinidiktahan lamang ng tao. Gamitin natin ito bilang kasangkapan para po mas umunlad ang ating kaalaman at umunlad tayo. Gamitin ninyo ito kasama ng inyong talino sa mga post ninyo, bumuha kayo ng contents, gamit ang wikang Filipino. Ipagmalaki natin ang wikang Filipino sapagkat sa pamamagitan nito, mas lalo nating mapapamahal ang ating kultura, kasaysayan, at syempre ang wika. Maraming salamat po sa pagkakataong ito.
1: Maraming salamat sa iyo, Attorney Marites Barrios Taran, ang chairwoman ng Komisyon ng Wikang Filipino. I hope to have you again soon, chairwoman, no? So pag-uusapan din natin ang rich culture ng Filipino language. Maraming pong salamat and I'll see you soon. Anyway, malapit na tayo magtapos. Ako'y magpapaalam na, magbibigay tayo ng pugay sa tech team, no? Sila Christopher Tirambulo, sila Glory Bagon, at sino pa, hindi mo sinusulat yung pangalan. So anyway, you know who you are. Ganun na lang. We will give way now. Nandun na si ang ating BNB, ang broadcaster ng bayan. Walang iba kundi si Francis Kiko Flores, no? Nag-aantay na yan. Mukhang hindi naman siya nabasa sa ulan. So alam mo naman si Kakiko, marunong yan sa mga iskinita. Magaling yan sa mga lumulusot, no? Anyway, bago tayo magpaalam, meron pa tayong report. Okay, we have one last report from Aquino Perez, Radyo Pilipinas, Tabuk. Bagong lokal na opisyal ng Tabuk City, Kalinga. Formal nang nanumpa. Aquino?
13: Radyo Pilipinas. Report.
14: Ang nanumpa sa Atty. Eric Mafay Jr. bilang member ng sanggunian talunsod ng Tabuk City sa harap ni Kalinga Governor James Edoba, kasama ng mga pamilya, kaibigan at mga taga-suporta ni Kumafay sa seremonya ng panunumpa na naging hudyat ng kanyang formal na pagsisimula sa panunungkulan sa opisina. Isinagawa ang panunumpa ni Kumafay matapos siyang ipoklama ng Commission on Elections o COMELEC noong Agosto 14 alinsunod sa desisyon ng Supreme Court. Sa 2025 local and national elections, nakakuha si Kumafay ng 43,321 votes, ang pinakamataas na bilang ng boto sa lahat ng makandidato para sa City Council. Ang kanyang proklamasyon at kasunod na pagsimula sa panunungkulan ay tanda ng pagtupad sa mandatong ipinagkaloob sa kanya ng mga mamamayan ng Tabuk City sa pamagitan ng halalan. Sa kanyang formal na pag-upo sa sanggunyang panlunsod, inaasang magkikibahagi si Kumafay sa gawaing legislatibo ng pamahalang lungsod Gayun din sa pagdugon sa mga hinaing at pagsusulong ng mga programa para sa mga mamamayan ng Tabuk City. Para sa Pagong Pilipinas, Aquino Perez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
1: Maraming salamat, Aquino Perez ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk. Ang oras po ngayon ay 9:54 na, magpapaalam na tayo. Pero syempre, bago yan mangyari, magbibigay tayo ng pasalamat sa Radyo Pilipinas Technical, si Alvin Pelgone, si Arnel Villamor, si Mary Ann Milios, at ang sabi niya, Super Executive Producers na si Christopher Tirambulo, at wala ba si Tess Ramirez? Anyway, wala siya, pero binanggit pa rin natin. So anyway, maraming salamat. I'll see you tomorrow. I have a special guest tomorrow and on Thursday. Antabayanan po. Maraming po salamat. God bless us all.
13: Leslie Bukobo. Leslie Bukobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
15: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
16: Oras sa buong kapuluan. 5 minuto bago mag-alas 10 ng umaga.
13: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
16: Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito mga balita sa oras na ito. Department of Budget and Management o DBM at iba pang bahagi ng economic team nagpatunay na hindi kasama sa General Appropriations Act o GAA ang umano'y leadership fund na inilahad ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan sa Sandigan Bayan ayon sa Malacanang. May report si Alvin Baltazar.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Hindi ka ng Malacanang na walang leadership fund na pinondo ng pamahalaan. Kaibayo sa isinawalat ni ex-DPWH Secretary Manuel Bunoan sa Sandigan Bayan. Ayon kay Palace Press Officer Under Secretary Claire Castro, hindi kailanman naging bahagi ng programa ito ng Pangulo at wala anyang nakapaloob na gayong klase ng pondo sa GAA o national budget. Kahit anya at tanungin ng economic team ukol dito ay nagsabing walang ganitong klase ng budget at nauna na anya itong itinanggi ng economic officials ng administrasyon. Maging ang budget department, sabi ni Castro, ay natanong na din nila ukol sa leadership fund at nagsabi na anya ang DBM na walang ganitong klase ng budget. Gate ng Malacanang, ang pondo ay ibinibigay sa proyekto at hindi sa tao na iba sa pinalutang ni Bunoan nang sabihin itong lahat ng senador ay nakapag-avail nito noong 2024 at 2025 na umabot sa 500,000 o 500 million pesos. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
18: Ang pondo binibigay sa proyekto, hindi sa tao. When it comes to leadership fund, never po ito nabanggit sa Pangulo at ito din po ay dininay ng economic team. Yan din po ay tinanong natin mismo sa DBM. Wala pong leadership fund dito sa GAA.
17: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Isang party list solon, sinusulong ang 10-day na service incentive leave. Si Kathleen Forbes sa ulat mula Kamara.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Pinadadoble ni 4-piece party list Representative JC Abalos ang Mandatory Service Incentive Leave o SIL ng mga kwalipikadong manggagawa. Sa kanya House Bill 10753, mula 5 araw ay gagawin na itong 10 araw. Ito anya ay para mabigyan ang mga manggagawa ng mas mahabang panahon para makapagpahinga at sikasuhin ang kalusugan at personal na pangangailangan at makasama ang kanilang pamilya. Ayon kay Abalos, mahigit 50 taon nang hindi nagbabago sa 5 araw ang minimum SIL na itinatakda sa ilalim ng Labor Code. Sinabi rin naman babatas na napag-iiwanan na ang Pilipinas kumpara sa ilang bansa sa Southeast Asia na may mas mataas na statutory annual leave. Sa Singapore, nagsisimula sa 7 araw ng annual leave at maaaring umabot sa 14 araw depende sa haba ng serbisyo, habang 8 hanggang 16 na araw naman sa Malaysia. Di ni Abalos na mahalaga ang dagdag na 5 araw lalo na sa mga manggagawang malayo sa kanilang pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Red at yellow alert muling itataas sa Visayas Grid mamayang hapon hanggang gabi. May live report si J. Mark Dagala.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Dahil sa nananatiling manipis pa rin ang supply ng kuryente sa Visayas Grid, inanunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na kanilang itataas ang red at yellow alert sa naturang grid. Batay sa abiso ng NGCP, epektibo ang red alert alas 3 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Subalit bago yan ay itataas muna sa yellow alert ang Visayas Grid alauna ng hapon hanggang alas 2 hanggang alas 3 at masusundan naman ito ng alas 9 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi. Napatid na 8 planta ang nananatiling bagsak sa Visayas Grid habang mayroon naman 13 planta ang tumatakbo subalit na sa rated capacity o kapo sa supply ng kuryente. Itinataas ang red alert status kung kapos ang supply ng kuryente sa consumer demand at sa transmission regulating requirement ng grid. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: At sa pangwakas na balita, lupang pagtatayuan ng home for the elderly sa Davao de Oro, ipinagkaloob ng Department of Social Welfare and Development. May report tungkol dyan si Kate Lakihon Lau ng Radyo Pilipinas, Davao.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Ipinagkaloob ng pamahalang panalawigan ng Davao de Oro sa Department of Social Welfare and Development o DSWD ang lupang magiging lugar ng Home for the Elderly sa Barangay Pasyan, Mungkayo. Bahagi ito ng planong Older Adult Supportive Integrated Services o Oasis Village na magbibigay ng residential care at suporta sa mga senior citizen na inabandona, napabayaan at nasa panganib. Formal nang nilagdaan ng DSWD at pamahalaang panalawigan ang Deed of Land Donation para sa nasabing property. Tinanggap ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang donasyon para sa DSWD habang kinatawan ni Davao de Oro 1st District Representative Maria Carmen Zamora Mabanglo at Governor Raul Mabanglo ang pamahalaang panlalawigan bilang donor. Naging saksi rin si DSWD Undersecretary for Operations Monina Josefina Romualdez sa formal na paglagda ng kasunduan. Para sa Bagong Pilipinas, Kate Lakihon Lau ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
16: At yan ang mga balitang ating nakalap sa oras na ito. Ito si Joy Camar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
23: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
24: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
25: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
24: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
3: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
4: Pati bamboo?
24: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
5: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
6: Nung natutunan ko po yung paggawa,
7: sino nagturo
6: sa training po kami sa DOST.
7: Sa DOST.
24: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
8: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
24: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
26: Ito ang Presidential Broadcast Service.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
26: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
27: Radyo Pilipinas,
28: Radyo Publiko.
2: Philippine Standard Time, 5 minuto na makalipas ang alas 10 ng umaga.
26: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores, magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.

0: Indak-indak ng konti. Kaway-kaway ng konti, Miss Milliones at Arnel V and Miss Glory Fe. Maulang umaga, wag ho kayong mawawala ng pag-asa kahit kayo nilalamig dyan. Bibigyan po namin kayo ng mga impormasyon at mga balita. Pampainit baga at pampagana. Diba? Mga kababayan, ngayon dahil wala pong impeachment proceedings, impeachment hearings sa Senado, kaya nasa regular program na naman tayo. Oh, we're back on the air sa 104.3 FM. Ito po na naman ang inyong kabisyo sa serbisyo, mga kababayan. Hello, hello, hello. Ang inyong lingkod, Kakiko Flores. Baka meron po kayo niyang gustong ipa-public service. Mayroon kong assistance sa gusto niyo. Aba, pwede po kayong mag-text sa 0999-229-1738. Repeat, ipa-flash na nga dyan sa screen ngayon. 0999-229-1738. Okay, Miss Milliones. Galing, ha? Bilis. Thank you, thank you. Oy, Engineer Alvin, you're there. Thank you, bossing. Salamat, ha? Alam mo naman, biya, ano yan, de, poging-poging si Engineer Alvin Pelgon. Yeah. Pelgoni. Pelgone. Oh. Kumusta po kayang lahat? Bagamat ang alam ko ay nandyan pa yung iba sa mga evacuation centers, naku, huwag ko yung mawawala ng pag-asa. Kaya huwag ko na yung nilagay dyan dahil safe na lugar ang inyong kinaroroonan ngayon. Kaysa naman nandoon kayo sa apektado ng mga baha. Oo, at kung kayo naman ay palaging nababaha, kailangan, de magmasid-masid na po kayo. Tingnan nyo ang mga paligid nyo dyan at na makatulong naman kayo nang hindi nababara yung mga kanal. Ang ibig kong sabihin po ay yung paglilinis sa kalsada o pagtatapon ng mga basura sa tamang tapunan. Oo, nang hindi nakakabarian sa mga daanan ng tubig o daluyan ng tubig. Wika nga, ay kanal. Ay siya! Opo! O, kita nyo naman ang epekto kahapon. Nako, ako mismo naging witness sa malailog na kalsada ng EDSA. Opo, di ba Kuya Leslie? Ay, siya. Eh, yung mga pumupunta sa dumadaan kahapon, mga motorista nasa EDSA, yung pong papunta ng north at saka south, nako po, dito pa lamang sa Quezon City, ay inabot na ng dilubyo. Oo, dahil yung dilubyong yan ay hindi na nakaarangkada ang kanilang mga sasakyan. Alam niyo kung bakit? Naku po, gabewang ng ordinaryong tao. Yung tubig na nandoon na ipon sa EDSA, tapat niya nung the Eton, Centris, at saka yung doon sa may malapit na sa panulungan ng EDSA at Quezon Avenue. Kita niyo naman, hindi lang yun. Diyan sa Espanya, nako, at iba pa. Napakaraming baha, napakaraming tubig, napakaraming ulan na ang ibinuhos nitong habagat na ito. Oh, sige. Yan na nga po, naging apat, limo ba ang red alert, no, no, ng rainfall. Red rainfall alert kahapon na nangyari dito sa ating dito po sa Metro Manila. At halos kalahati po ng tubig na yon o ulan na ibinuhos mula doon sa Bagyong Ondoy. Naku, napakalungkot na yun ang pangyayari, Alvin. Ano? Marami tayong mga kababayan na naapektuhan. Well, 10 minutes after 10 o'clock na, ano man ang inyong ginagawa? Sabi ko nga, nandyan po kayo dahil work from home yung iba, ang ibig tinatawag sa mga government employees. Ay, no, alternative work module o mode ng ating pagtatrabaho. Mayung may mga internet, sige, tira. Natatawagan ng mga boss. Yung iba, walang internet. Ang kanilang dahilan, wala, waray, walang internet. Petix lang kayo eh. Yung iba naman, talagang tulong, tumutulong at nagtatrabaho. Opo, maging kahit papaano productive habang kayo nasa bahay. Pero ang reklamo ng mga nanay at mga tatay, pagkang mga, ang kanilang mga anak nasa bahay, Glory, diba? Eh, dagdag pa, ano yun eh, gastos eh. Ano, bakit anong dagdag gastos, Glory? Eh, kasi, manghihingi ng ano eh, baon, yung anak mong nasa bahay. Yung pala, baon patungo sa kakainin niya sa bahay. Dadagdag si Cheria, pagkain, habang nakatutok sa mga mobile phones. Nakpo, yun na yun ang nangyayari. Kaya, sabi na mas mabuti pa nga, nasa ibang, nasa school na lamang ang kanilang mga mag-anak. At nang sa gayon, eh, tamang-tama lang, natuturuan pa, at medyo kontrolado ang gastos. Yung tamang-tamang baon lamang. Pero pag nasa bahay, maniwala kayo, doble, triple ang gastos. Diba? Kaya nagreklamo. Oo. 11 minutes after 10 o'clock. Samantala, narito muna ang mga headlines na ngayong araw na ito. Sa mga naapektuhan ng kalamidad dulot ng habagat, tuloy-tuloy na ipinamamahagi ayon sa Presidential Communications Office. Department of Energy target na makapag-generate ng nasa 400 megawatt ng kuryente mula sa mga basura mula sa Metro Manila at sa ilang highly urbanized cities sa ilalim ng Waste-to-Energy Program. Samantala, red and yellow alert muling itataas sa sitwasyon ng kuryente dyan sa Visayas. Ayon sa mga kinaupunan sa Department of Energy, mamayang hapon hanggang gabi. At Senador Ping Lacson kinwestiyon ang hindi pa rin nasosolusyon ng problema sa baha sa kabila ng 1.9 trillion pesos na nagastos na sa flood control. Yan mga kababayan, ang mga headlines sa araw na ito, ang mga detalye ng mga balitang yan ay daragdagan sa pag-usad ng oras dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 104.3 FM. Ito ang ating palatuntunang Radyo Publiko Serbisyo. Hello, hello, hello, hello! Siya, kung kayo nagtataka kahapon, at hanggang ngayon, haba epekto ng habagat, pero kaiba yung kahapon na naramdaman ng mga taga Metro Manila. Ibig sabihin, National Capital Region. Abi, nag-imbita po si Glory Fe ng aking makakausap na totoong eksperto, isang weather specialist one mula sa DAOST Pag-asa sa Weather Bureau ng Department of Science and Technology. Si Gail, kung tama ba ang aking pagkaka-pronounce nito, Saligo. Hello, the Miss or Mr. Ba, hindi mo na ilagay, Glory? Oo. Hello, Gail. Gandang umaga. Miss, alright. Kumpletuhin natin, Glory, ha? Miss Gail, good morning. Kumusta po kayo? Hello, hello.
1: Hello, hello. Po. Magandang Hi. Umaga or maulang.
0: Yun.
1: Maulang umaga po sa ating lahat.
0: Tama nga ang banggit nyo.
1: And sa ating mga tagapagsubaybay.
0: Opo, maulang umaga nga. Hihinto, bubugso, at saka may kasamang yes, konting hangin. Kayo daw po mag-explain sa amin at sa mga tagapakinig kung ano ba yung pangyayari na yun. Is it unusual? Okay, well, ang feeling namin, mga ordinaryong naka-experience kahapon, it's unusual. Ibig sabihin sa English. Ito ba ay record-breaking na volume ng ulan ang nangyari kahapon sa Metro Manila na naramdaman natin?
1: Okay po. So, according po sa na-record po nating data no, sa ating mga station. So, sa particularly dito sa Science Garden sa Quezon City, nakapagtala po tayo ng 201.7 millimeters of rain from 8 a.m. to 2 p.m. So, actually, 6 hours span of rainfall accumulation po siya. And significant amounts po noon, 138.7 millimeters, binuhos po siya within 1 hour, around 1 p.m. to 2 p.m. So ito pong paulan na to, dulot po siya ng umiiral ngayon na southwest monsoon na currently nakaka-apekto pa rin po no, sa ating bansa, especially dito sa western section ng Pilipinas or ng Luzon, kabilang na po ang Metro Manila, kapil ko.
0: Miss Gail, yun namang yes, habagat na yun, taon-taon na i-experience natin sa ating bansa, especially sa Luzon. Noong mga panahon yes, na yun, po. Kung naalala ko, hindi pa habagat ang ipinapangalan dyan eh. Basta siyam-siyam niyan o kaya yung tagulan talaga sa Luzon. Ano nga ba itong nangyaring itong nakahapon? Sabi na nga natin, unusual at na-record sa inyong monitoring instruments. Paano ba, scientifically, ano ang nangyari? Pwede mo bang i-limonize yung ng kaunting information na ito, Ms. Gail?
1: Okay po. So, yung habag at pumutap, tama po, yun na na. Taon-taon po natin siyang ine-expect na iiral dito sa ating bansa, particularly sa buwan ng June to October. So, ito pong habagat, nagdadala po siya ng warm and very moist air from the southwest. So, yung actually, yung tawag din po in English ng habagat ay southwest monsoon.
0: Opo.
1: So, nagpapadala po siya ng cloudy skies and kalat-kalat na pag-uulan po sa western sections ng Pilipinas. And currently din po, no, meron po tayong umiiral na El Nino. El Nino din po. So, according din po sa mga studies, kapag active po yung ating El Nino, possibly tuwing habagat, magiging above normal rainfall po yung pwedeng ma-experience ng ilang parte ng ating bansa po.
0: Okay, so maganda po. Pagkakabigay niyo sa ating informasyon, 201.7 millimeter in just 5 hours na volume. Yun po, nasukat na yan sa instrumento, ano po, na inyong minomonitor. Yung limang oras na yan, saan, ibig sabihin, ano ang gaano kalawak ang nag-iepekto dyan sa ating bansa? Saan naka-concentrate ito? Sa talaga bang sa Metro Manila lang na-concentrate yung 201.7 millimeter na pag-ulan?
1: Okay po. Ito pong particular na na-record natin, no? Dito po yan sa Science Garden. Although meron din po tayong mga available na rain gauges sa iba't ibang parte ng Pilipinas, particularly na po yung Central Luzon as well as sa Calabarzon na naapektuhan ng pag-uulan din po kahapon. So
0: ibig sabihin nyo, maputol po kayo, Ma'am Gil, para maliwanag. Sabi nyo, yung mga rain gauges na yan ay nakakalat din sa ibang lugar. Pero itong nasukat ninyo, 201.7 millimeter, ay sa Science Garden Station lamang o pinagsama-sama na iba't ibang mga rain gauges?
1: Opo, sir. So, dyan pa lamang Science Garden Quezon City po.
0: So, dyan pa lamang sa Science Garden dito sa Quezon City, halos malapit lang dito sa PBS yan, ay yan dyan lamang ang na-monitor nyo. Paano yung ibang rain gauges? Anong naka-monitor nyo? So, ibig sabihin, hindi lang ito 201.7. Yun yung kadami ng pagkakasukat?
1: Yes po. Bali po, yung ating mga station, no, hindi naman po niya mako-cover lahat ng area. So itong Science Garden, bali nare-represent niya na po yung NCR. Although meron din po tayong mga automatic weather station na nagbibigay din po ng karagdagang data. Nakakakalat din po sa NCR as well as sa may Rizal area po. And nakapagtala din po sila ng heavy to torrential amount of rains din po.
0: I see. Yan eh, as far as yung pagmumonitor ang inyong tungkol doon sa ulan. Hanggang kailan po hanggang kailan po ito na mangyayari itong habagat? Itong linggong ito lamang po ba? O meron pa kayong, ibig sabihin, namomonitor nyo pa ang mga susunod na linggo?
1: Yes po. So, for the outlook po, no, for the next 5 days.
0: Apo.
1: So, for today po, still occasional rains dahil pa rin po sa habagat. Asahan po natin yan hanggang tomorrow po. The whole week actually magiging maulan, but yung pinaka-peak po na nakikita natin for this week ay today hanggang bukas. Actually po, meron po tayong LPA na minomonitor sa loob at labas ng PAR. Opo, isa po nandun sa may bandang east po ng extreme northern Luzon. And isa naman po ay nasa west ng Kalayan, Cagayan. Both of them po ay naka-high chance po as of now na mag-develop into tropical depression. And for the next week naman po, meron din po tayong binabantayan na na tropical depression naman po na maaring pwedeng pumasok po ng Philippine Area of Responsibility And possibly din po na mag-intensify ito since nasa Pacific area po ito, no? So magiging conducive for intensification. And ang nakikita po namin, maaari pong ma-reach yung typhoon category by the weekend. So the next week po, in summary, magiging maulin pa rin po tayo.
0: So, Miss Saligo, dalawang linggo pa pala itong bubunuing magmumblema si Arnel V namin dito dahil sa kanyang hindi pa na isasampay na kanyang nilabhang mga damit.
1: Tama po, copy ko.
0: Anyway, hindi pa laman niya. Sa bagay, sa mga magsasaka palagay ko, yung inaantay nga nilang ulan na dapat makapagpalambot ng lupa at makapagtanim. Yung iba naman, nag-aani na eh. Malapit na mag-aani dahil mas advanced na nakapagtanim dahil meron silang irrigasyon. So problema nila naman yun, yung mga kaakibat na problema dinala nito ni Habagat. Masasabi po ba ninyo, Ms. Saligo, na sabi ko nga ay dito sa NCR, mga dalawang linggo pa itong kakaharapin nating ulan na ito ni Habagat o hanggang buong Luzon ito?
1: Ngayong analysis po, no, possibly po yung Luzon po yung maapektuhan for this week as well the next week po.
0: Okay, so halos dalawang linggo. Magiging apat na linggo na pala itong ano si Habagat ano na nakaka-apekto. Oo. Ngayong araw na ito ay inexpect pa rin natin da Miss Saligo ang ano mga oras kayo? Usually napansin ko hapon at hanggang magdamag ano ng gabi ang hanggang madaling araw ang ulan nitong dala ni Habagat. Bakit po kaya ganito 'yan?
1: Opo, no. Kahapon nga po yung ating issuances ng heavy rainfall warning, nag-start po siya ng 8 a.m. And nagtaas po tayo ng orange ng 11 a.m. Red naman ng around 12:45. Po nun dito sa bandang hapon. Mas conducive na lang din po talaga for rainfall formation around this time po. Kaya po, usually ganito po talaga na-experience yung mga paulan.
0: Bakit nga po? Maputol ko po kayo. Pasensya na po. Para sa kapakanan ng mga estudyanteng kumukuha ng science, meron nag-aaral ng science subject, ano? Palagay ko, baka hindi pa nila naabutan ito, yung discussion na ito. But pwede nyo bang explain bakit halos na-experience natin? Ako lang, ha? Baka naman mali ako, but I'm telling you now, ang sinasabi ko po, hapon ang simula nitong mabagat na pag-ulan hanggang dire-diretso ng gabi at halos magmamadaling araw. Bakit po yun? Ano po ang dahilan nun?
1: Actually, sir, yung habagat naman po, any time of the day naman po talaga siya pwedeng mangyari. Although yung mga nakaraang araw nga po, yung mga intense talaga na

0: sa habagat. Although, any time of the day naman po actually talaga, pwedeng nangyari yung mga paulan, lulutang, both thunderstorm as well as yung mismong synoptic system na habagat po.
1: Kasi nga po, napapansin ko lang, makakako, ano, merong talagang na namamanage ng nature na, sa umaga, okay-okay lang. Ano? Tapos pagdating ng hapon, para umuwi na kayo ng maaga, to, hindi kayo maglalabas. Di ba? Na inyong tahanan. Diyan na lang kayo sa bahay ninyo. Parang ganun. Anyway, so hindi naman namimili ng oras yung lakas ng ulan, yung mga of course thunderstorm, ayun yung ano, yung the mga pag-ulan na yan na dala ng habagat. Oo. Kung natanong ko nga yata ito kanina pa, no, yung kung ikukumpara nyo noong bagyong Undoy at saka yung kahapon, ilang porsyento na itong ulan na ibinuhos nitong habagat sa araw, itong nakaraang halos magdadalawang linggo na, kung tama pa ako, Miss Saligo.
0: So, comparing no, dun sa Undoy, so sa Undoy po, around 400 millimeters po yung na-record na paulan within 24 hours.
1: Mm-mm.
0: So, ito pong na-experience natin kahapon, 200, so within 6 hours pan po ito, no, 8 a.m. to 2 p.m.
1: Mm-hmm. Opo.
0: So, ayun po. Ganun po yung, so parang almost half within a shorter period of time.
1: Opo.
0: Opo.
1: So, yung pag-uusap natin kanina pa sa mga lalong-lalo ng mga kanina pa naka-monitor at yun naman ngayon lang nagbukas ng kanilang mga radio o kaya kanilang mga monitoring gadgets, ay hindi dapat ito ikabahala ng ating mga kababayan. Yung nangyari kahapon o yung mga susunod pang mga pag-ulan na dala nitong si Habagat?
0: Apo. Tama po no na patuloy po tayong mag-iingat. At patuloy na maging updated po sa mga pinapalabas ni DOST Pag-asa, mga heavy rainfall warning, pati po yung ibang products. So, bukod po sa heavy rainfall warning, meron po tayong tinatawag na weather advisory. Mm-mm. So ito naman po, mas nakakapagbigay po ito ng mas mahabang forecast period. Although, ito po ay since mas mahaba po yung kanyang pinaforecast, mas lesser confidence as compared po do sa heavy rainfall warning natin na every 3 hours po nung pag-a-update natin.
1: Mm-hmm. Kayo nakakapag-update kayo, Miss Saligo, sa pamamagitan ng pag-upload ninyo sa mga website. Kailan may problema kung nakita na naobserbahan yung palagay ko sa pagta-transmit ng mga warning na tumutunog-tunog nga sa mga mobile phones, ay parang hindi ho nagtutugma doon sa pag-update ninyo. Alam ko, hindi naman siguro nyo sakop yun, no? Sa technical side nung transmission. But sana, dinadagdag ko lang para sa ating discussion na ito, na ang mga kinaukulan from your side sa DOST, at syempre ang DICT, na yung nagbibigay sa atin ng mga impormasyon on warning na ito sa mga mobile phones, ay, at ang kasama na dyan, ang National Disaster Risk Reduction Management Council, pag-isipan nila na real-time naman kung ano yung nanggaling sa inyo at maibibigay ka agad yung warning ano nang sa gayon.
0: Actually po.
1: Oh, may dadagdag
0: po. Actually
1: Sige po, sir.
0: Sir Kiko, no, yung pinapalabas po ng NDRRMC, napansin ko rin actually yung comments regarding yung hindi daw po nagtutugma. Pero for clarification lang po, yung pinapalabas po kasi ni NDRRMC is yung highest level na naka-hoist doon sa buong region. So if, for example po, some parts of Metro Manila ay naka-orange, so kanina po nakita natin parang sa southern part ng Metro Manila naka-orange po, but most of naka-yellow. So yung nabigay pong messaging ng NDRRMC SMS po natin ay orange level po. So ganun po yung protocol po kasi nung pagbibigay ng warning. ng NDRMC po.
1: Well, mabuti, dinagdag niyo yung impormasyon.

0: Pero siguro sa NDRMC at saka sa iba pang technicalities, ma-explain din yan on the how they transmit, you know, on the technical side. Pero kayo, nakita ko, tama naman doon sa website nyo yung mga weather advisory. Palagay ko, doon na lang titingnan ng iba kung gusto nila, lalong-lalo na kung merong, yung mga stakeholders, ano, lalong-lalo na yung mga nag-aantay, uulan ba ngayon? Yeah, mga ganun ba? O kaya gaano ba ang paghahanda na dapat gawin ng isang tao? O kaya yung isa pa, yung pag nagtatanong, may pasok ba? Mga empleyado, empleyado sa mga nasa mga paaralan, di ba? Dami sa saligo. Napakalaga para sa kanila niyan eh, yung pagtitingin ng weather advisory or weather update. Ano po?
1: Yes po. Apple, sir.
0: Ms. Saligo, may mensahe po kayo sa ating mga taga-subaybay ngayon. Go ahead, please.
1: Para po sa mga taga-subaybay ay patuloy po namin pinapakinggan yung mga feedback niyo po and asahan po niyo na patuloy po namin pag-iigyan yung mga aming servisyo and sana po ay patuloy din po kayong maging updated sa mga pinapost ng DOST Pag-asa, particular na nga po itong paulan na dinudulot po ni Habagat for this week and stay safe po tayong lahat.
0: Katulong niyo po kami diyan, Ms. Saligo. Inaambag po namin ng aming servisyo na ito sa ngalan po ng public service po, na every now and then ay meron kayong report na tumatawag ang aming mga staff upang maipagkaloob ang mga weather updates. Ano po? Lalong-lalo na araw-araw kailangan at napakahalaga sa buhay natin. Lalo itong mga panahon nito, magmula July, August, September hanggang October pa na yan. Eh, minsan inaabot hanggang Disyembre na. O halos sa buong taon, araw-araw nga, ibig sabihin, yun ba'y nakaka-concentrate itong pagbibigay ng weather report. Salamat po, Ms. Saligo.
1: Salamat po, Kakiko and Radyo Pilipinas and right, sa lahat ng tagapagkinig.
0: Opo. Ingat din po kayo, Ms. Giel Saligo, ang Weather Specialist 1 mula sa Department of Science and Technology, Weather Bureau, Pag-asa Weather Bureau, and National Capital Region. Tunin nyo, nasa NCR siya, pero at least alam niya po na ibibigay na ipagkakaloob niya kung bakit dito sa Metro Manila ay biglang ganun ang pangyayari na halos ang tawag nga nila na ikukumpara ng iba, malaundoy! Hindi pa ho, kalahati pa lamang po yun. Pero mabuti na lang at meron tayong at least na-experience na yan at mga ganitong panahon. Mamaya, and every now and then, ugaliin nyo pong nakatutok. Dito po sa Radyo Publiko Serbisyo o dito po sa Radyo Pilipinas at para mabigyan po kayo ng tamang impormasyon tungkol sa yung pong mga thunderstorm, yung mga alert na yan na pag-ulan sa mga susunod na isang oras o ilang minuto. 10:33 ang oras. Arnel V. Ay, mga kababayan, huwag ko kayo maglilipat ng channel dahil babalik pa ho kami. Let's go, Arnel. Go!
2: Radyo Publiko Serbisyo. Radyo Publiko Serbisyo.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag, panatag ang may alam.
4: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: Magandang buhay. Ako po si Marianne Yanian Espiritu from Barangay Tanzatu, Nabota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SEPF na ginran per barangay. yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagranta ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas naibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo.
0: Welcome back. 10:36 ang oras, alas 10:36 na yung ginagawang relo ang radio, mga kababayan. Thank you. Ugaliin niyo po gamitin itong radio sa pakikinig ng tamang oras dito lang sa Radyo Pilipinas dahil ito ay Philippine Standard Time. Aisha, shout out mga kababayan. Oba, Boss Ricky, Leto, gandang umaga, Senador Lito Lapid and GM Mark Lapid. Thank you nga pala, Boss Senador Lito Lapid at GM Mark Lapid doon sa wheelchair na naibigay natin sa mga nanghingi dito sa pamamagitan ng Radyo Publiko Servicio Program. Boss Florante Rosales at si Manay Cherme Mayores, gandang umaga po. Nga, napakasipag ng mga to, nakikinig ha, ngayong araw ito. Dahil tamang-tama, mayroon pong pinalabas na balita na panghihikayat sa Senador Lito Lapid sa Department of Agriculture ng gawin na kaagad yung rescue buy scheme sa mga agricultural products dito sa ating bansa, lalong-lalo na yung panahong mga ganitong tag-ulan, tag-bagyo. Bakit kanyo? Ito po, kasi nanghihinayang si Senador Lito Lapid sa pagtatapon, yung mga tinapon at mga pagkasira ng mga gulay mula sa lalawigan ng Benguet. Oho, ito'y makaraang, nako, mapaulat nga kahapon. Kahapon, ha? Yung mga, hindi na kahapon, yung mga nakarang araw na itinapon na lang ng mga magsasaka ang mga repolyo. Ay, Arnel, gusto mo yung repolyo, di ba? At carrots, glorife. Oh, nako. Repolyo at carrots na itinapon dyan sa Labe, Lacamen Road ng Tublay, Benguet dahil sa, nako, kawalan po ng mga bumibili at bagsak presyo ng mga gulay dulot ng bagyo at habagat. Itong si Senador Lito Lapid po, naramdam niya po yung ganyan dahil isa siyang magsasaka na nananawagan kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel. Ay, nako, katukayo. Magandang umaga po, Secretary. Nananawagan sa Senador Lito Lapid na agad magpatupad ng rescue buy scheme. Bilhin na kaagad yung mga produktong agrikultura na pwede itong namang, ibenta kaagad ng mga kadiwa stores o mobile kadiwa na inyong pinapakalat dyan sa Department of Agriculture. Oo, at nako, ito ay pwedeng mapakinabangan pa ng ating mga kababayan. Yan ha, Secretary Francisco Cho Laurel, nananawagan si Senador Lito Lapid kaagad na ipatupad yung the rescue buy scheme. Bilhin na kaagad. Now na, Senador Senador Lapid? Now na, sabi niya sa Department of Agriculture, Secretary Laurel, at inyong mga tauhan dyan, kailangan, now na, matulungan natin ang ating mga kababayan, mga magsasaka, lalong dyan sa Benguet o sa Mountain Province, yung mga naapektuhan ng kanilang mga gulay, repolyo, carrots, Sayote, sus nako, itatapon na lang, nilagay na lang nila sa tabi ng kalsada, nakakaawa naman, nakakalungkot. Dagdag ho tayo ng impormasyon. Dako po tayo sa Malabon naman, mga kabayan. Yung Malabon eh, kahit na walang habagat, binabaho palagi pagka nagkakaroon ng high tide. Alamin nga natin kay Mr. Roderick Tonggol, ang hepe ng Malabon Disaster Risk Reduction and Management Office. Anong sitwasyon nga nila ngayon? At ano'y madadagdag din nilang impormasyon? Magandang umaga, Mr. Roderick Tonggol. Good morning.
7: Good morning po, Kakiko, at sa lahat po ng nanonood at nakikinig sa inyong palatuntunan.
0: Po, salamat po. Diyan sa Malabon, kahit na hindi habagat, ay pagka nag-high tide, naapektuhan yung mga kababayan. Kumusta na ngayon diyan?
7: Maswerte po kami ngayon, Kakiko, dahil hindi po ganun kataas ang naging pagbaha dito sa aming lugar kumpara po sa ibang lugar. At ngayon pong araw ay humupa na po yung mga tubig dito po sa mga pangunahing lansangan dito po sa aming lugar.
0: Mabuti naman po, hindi nyo naging matindi ang taas ng tubig, ano, yung nambaha dyan na naranasan ng mga kababayan ninyo dyan sa Malabon. Anong ginawa nyo? Bakit ganun po?
7: Opo, patuloy po namin ginabantayan yung mga pumping station po natin na siguraduhin po na gumagana po ito para mabilis pong mailabas yung mga tubig sa ilugan po.
0: May mga clearing operations na ba ginawa ang inyong tanggapan, Mr. Tonggol?
7: Sa ngayon po ay naka-monitor po tayo at nagbabantay po sa mga pumping station pa rin po natin. At ngayon po ay low tide naman po kaya hindi po ganong mataas ang tubig sa aming lugar.
0: Noong nakaraang linggo, nakipag-uusap ako at kausap ko si Mayor Gatchalian dyan sa Valenzuela City. Binida niya sa akin yung paggamit ng mobile water pumps, mga super pumps kung tawagin. Dyan ba sa Malabon, meron din po ba kayo na ginamit?
7: Meron po ang ating city engineering department. Meron po silang mga
0: pakiulit nyo, emergency Mr. Tonggol,
7: pump na ginagamit kung sakali pong pagkakadiferensya po yung mga fixed na pump po natin.
0: Ah, so doon mayroong mga may mga in place na mga control system, no? Flood control.
7: Opo, naka-in place naman po ito.
0: In place naman sa kasabi niyo. Oo. Ngayon ba nagsisimula na bang maglinis ang inyo ang mga kababayan ninyo sa engineering at mga kasamahan niyo diyan na tumutulong din sa Disaster Risk Reduction and Management Office? Nakita ko kasi dito sa picture na ipinadala ninyo na ngayon ay nagagamit namin dito sabay na napapanood sa aming social media platform.
7: Isa po sa naging epekto rin po kasi itong habagat ay yung may mga puno po na tumumba.
0: Opo.
7: Na agad naman po nating kiniklearing. Kasalukuyan po meron pa rin po isang puno sa may Barangay Acacia na nililinis po ngayon ng mga tauhan po natin.
0: Mm-hmm. Ano mga challenges na inyong kinaharap dyan sa ngayon ay naranasan yung sabi nyo kahit na hindi malala ang naging baha, meron pa rin?
7: Opo, bali meron po kasi kaming mga tatlong pangunahing lansangan na hindi po madaanan kahapon ng mga sasakyan kaya medyo nagka-problema po ang transportasyon. Pero after naman po na humupa na yung baha ay naging passable naman po lahat ng ating kalsada.
0: Opo, okay. Anong mensahe ni Mayor sa inyong mga kababayan na sinasabi para sa ating inyong mga kababayan dyan sa Malabon, Mr. Tonggol?
7: Ayan, patuloy pong mag-iingat ang ating mga kababayan, mga Malabueño, tagubilin po ng ating mayor. At yung pong lahat ng mga lumusong po sa baha ay mag-iingat po tayo at yakin na hindi po tayo magkakasakit dahil uso po ngayon ng leptospirosis. At ang tanggapan naman po ng Malabon DRRMO ay 24/7 po na nakabantay at maaari po sila makipag-ugnayan sa amin sa numerong 0942-372-9891 po.
0: Sige. Teka muna, naalala ko lang po, kung sabi mo, hindi naman masyadong malala ang baha dyan, kung ikukumpara sa nakarang taon, at sabi nyo, marami naman kayong ginawang pamamaraan, meron din bang mga nasa evacuation center?
7: Sa ngayon po, alam kong nadala sa evacuation center sa panahon po nitong habagat po.
0: Okay. So meron pa rin na na-set up. Meron na kayong mga inilikas na kababayan niyo?
7: Wala po, wala po ngayon.
0: Sorry. Oo, medyo nagkariningan tayo. Ibig sabihin, mahina yung unang gabugan ng salita niya. So wala. Walang na-set up na evacuation center. Oo. Ngayon, na isaan
7: ang... Nakahanda naman po yung mga evacuation center, pero hindi naman po kasi ganun kataas, kaya hindi po tayo nagkaroon ng mga paglikas.
0: Ah, okay lang. Sa ngayon, habang nag-uusap tayo, ay gaano, meron pa bang tubig o may baha pa ba sa poblasyon?
7: Sa ngayon po, humupa na po yung ano. Meron na lang pong manipis na baha dito sa may Sierrillano at sa may Don Basilio Bautista.
0: Mm-mm.
7: Pero pababa na po yun at patuloy na pong binobomba ng ating mga pumping station.
0: Opo. Kaya ako natanong, Mr. Tunggol, may mga baka mayroong pupunta, dadaan, kahit na work from home, ang naideklara na, tama? Nasa alternative mode ng work nasa Malabon, ay baka sila ay mayroong intention na dumaan at mapunta sa mga kanilang kababayan o kaibigan diyan sa Malabon. Maraming salamat sa pagdadagdag ng mga impormasyon na ito, Mr. Tunggol. Ingat din po kayo. Opo, si Roderick Tunggol, ang hepe ng Malabon Disaster Risk Reduction Management Council. Mabuti alam ko sinasabi ko, kundi nalinlang na niya naman niyo kung tinatanggal ka agad ang nasa problem. Anyway, 10:46 na oras. Oy, mga kababayan, shout out muna. Asya, nakikinig at nakamonitor. Itong ating mga grupo mula sa Philippine Amateur Radio Association. Lawrence Atanasio, na nag-congratulate sa Philippine National Police Communication Electronic Service dahil noong karang araw ay ginunit na nila ang kanilang anniversary muli. Oo, at kinukongratulate nila si Police Brigadier General Neil Gotman, na napakasipag at palaging nakamonitor, at sila ay pinomonitor nila lahat ngayon ang kanilang mga communication system dyan po sa iba't ibang bahagi ng mga Police Communication Service, Electronics Communication Service. Ayon dito kay Lawrence Atanasio. General Neil, itong spokesperson mo, si Lawrence Atanasio, ay napakasipag. At sana si Raquel Espiritu. Thank you. And na umaga sa inyo lahat ng kababayan. Ay, teka, mga kababayan, meron sa San Juan River naman ay ini-inspection ngayon ng Department of Public Works and Highways, at si nag-i-inspection ay ang birthday boy. Kung tama ito, dahil birthday ngayon ni Secretary Vince Deason. Oo, tama ba? Oo, dyan. Ay, report na mo nga, Mary Ann Bastasa, sa kanyang mga detalye. Mary Ann, report.
8: Kapiko, tama ka, no, birthday nga ngayon.
0: Ay, talaga.
8: Hindi zone, pero abalang-abala siya sa pag-iikot dito sa mga flood mitigation na structures dito sa Metro Manila. Dahil nga matapos yung malakas na pag-ulan kahapon, ay in-inspection naman ang kalihim ngayon itong San Juan River sa bahagi ng I. Rodriguez Avenue, corner G. Arena Avenue sa Quezon City. Matatanda humapaw itong ilog bandang 1:30 kahapon, matapos na yung tuloy-tuloy na pag-ulan. Ayon sa kalihim, ang pag-apaw ng San Juan River sa mga dahilan kung bakit binaha ang ilang bahagi ng G. Araneta Avenue kahapon. Kinamusta rin ng kalihim ng isa sa mga residenteng naapektuhan ng pagbaha na si Nanay Lolita. Ayon naman kay Nanay Lolita, mas mabilis na humupa na yung pagbaha ngayon kumpara noong mga nakaraang taon. Anya, kung dati ay inaabot ng 18 oras bago tuloy ang humupa yung baha sa lugar, kahapon ay nasa 6 na oras lamang bago ito mawala, muling naging passable yung G. Araneta Avenue. Sa kabila ng improvement, sinabi ng kalihim na marami pang kailangang gawin para higit na masolusyonan itong ang pagbaha sa lugar. Bukod sa tuloy-tuloy na dredging sa San Juan River, plano ng DPWH na magtayo ng mga detention basin sa ilang bahagi ng Quezon City bilang karagdagang flood mitigation measure. Pakinggan natin ang kalihim.
9: Pinapunta ka ako dito ni Pangulo para i-check nga kung kumusta tayo. Pero yun, pagka ganun talaga kaga kasi yung ulan, yan napupuno na itong pagtatapunan natin ng tubig. Talagang kailangan mag-evacuate na, kaya sinabi ako kanina si Nana. Pag hindi na nga nakikita yung mga bakal dyan, yung mga sheet pipe, kailangan mag-start kasi ka mag-evacuate. Kasi hindi sabihin nun, talagang paapaw na ito. At pagtuloy-tuloy pa rin yung ulan. So, pero ano naman, ang report sa atin, 6 hours bumaba yung tubig. So 1:30 umapaw at bumaha. 8 p.m. bumaba na yung tubig. Kasi nakapag bumaba na yung San Juan River, nakapag-pump na tayo. So nagpapasalamat din tayo sa NMDA. Padalas na pump para mas mabilis. At siguro by 8 p.m. mula ng tubig sa
8: Samantala, binigyan din din ng Kalihim Kakiko yung ang problema dito sa basura at ayon sa kanya, siyam na truck ng basura yung nahakot dyan sa may Atneta kahapon sa sunod ng mga pagbaha. Kaya patuloy ang panawagan ng DPWH sa publiko na huwag magtapon ng basura lalo na sa mga drainage system at waterways.
0: Tama ka dyan, Mary Ann. Sana nga ay makontrol yung pagtatapon ng mga basura. Alam mo yung basurang galing lang sa mga sasakyan. Yung mga taong lumalakad, kumakain, nagbumili ng, halimbawa, banana queue, meron nilagyan sa plastic. Ebi, pagkatapos kumain, tapon na lamang, mapupunta sa kalsada. Ganun na nangyayari. Kaya ako naniniwala ako doon, Mary, dadagdag ko lang ano, yung sinasabi ni General Nicolas Torre III, na kailangan meron mga talagang lalagyan ng mga basura naman makikita ng mga kababayan natin. Kung walang makikitang lalagyan.
8: Tama, disiplin talaga yan, Kakiko. Disiplin ang kailangan. Yes. Pati mga residente. Yes. Kapag nandyan yung pack ng basura, saka pa lang dapat ilabas yung mga basura nila. Dahil yan din yung mga dagdag na nakakaharang dyan sa mga drainage system. Yung hindi pat lumadaan yung pack ng basura, nilalabas na nila. Kaya kapag bumaha, kasamang natatanga yung kanilang mga basura.
0: Tama. At saka paigtingin ng mga kainakulan. Hindi lang sa MMDA, kundi yung mga taga-barangays din. Ano? Lalo na pagbabantay nung pag umulan na, bantayan nila yung ano, yung lagusan nung tubig, yung drainage na yan. Alam niyo kung bakit? Mayroon talagang nananadyang nagbabaran ng ano na yan, dadaloy ng tubig . Kaya doon pagka nag-ipon-ipon ng tubig pati basura, doon lumalabas. Akala mo yung talagang basura ang intention na pinaglagyan diyan sa kalsada, Mary Ann, ano?
8: Tama, Kakiko. Talaga nga naman, kapag ganitong umuulan at bumabaha, dito natin talaga napapatunayan na ang mga tinatapong mong basura ay bumabalik rin sa iyo. Kaya, Kakiko, yan ang muna ang sitwasyon.
0: Thank you,
8: Mary Ann Bastasa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you, Mary Ann Bastasa. Happy birthday kay Secretary Vince Dizon. Yan ang birthday niya ay ikot ng ikot pa rin. At tama yung mga binabanggit ko po yun. Arnel, Glory Faye at Miss Milliones. At Engineer Pilgon ay talagang intensyon. Aiza, ay hello Aiza. Nako. Talagang intensyon na ano binabarahan yung yung drainage na 'yan. Alam mo ko bakit? Dati 20 pesos lang ang ano bangko-bangkong dadaanan mo para makalipat ka sa ibang lugar na hindi tubig . Ngayon hindi alam mo kung magkano na? 50 pesos na. Tsaka mga bangko yung ano talaga minsan yung mga plastic chairs ayos siya. Ginagawa talaga kahit papaano pinagkakakitaan nila. Ang pangit naman pagkakitaan ng mga tambay. Kayo naman sana naman ibang trabahong gawin nyo. Meron namang trabahong ini-offer ang gobyerno, hindi lang yung nagtrabaho na paglilinis. Babayaran kayo kasama doon sa ating pamahalaan. Sige, samantala mga babayan, 10:53 ang oras. Ako tayo sa report mula sa Radyo Pilipinas sa Tayog, Multisectoral Relief Operation ng PRC Pangasinan Chapter isinagagawa sa mga apektadong lugar ng habagat. Sa report na ito ni Grace Aqua. Grace,
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Good morning.
10: Patuloy na nagsasagawa ang Philippine Red Cross Pangasinan Chapter ng multisectoral relief activities sa iba't ibang lugar gaya sa Barangay Lumbang, Calasiao, Pangasinan. Ito ay bilang bahagi ng patuloy na operasyon nito ngayong panahon ng habagat. Nagpakilos ang PRC na Welfare Health at Disaster Response Teams upang makatid ng tulong at mahalagang serbisyo sa mga residente na apektuhan ng habagat. Sa nagawang operasyon na mahagi ang PRC na relief food packs sa 259 families at mainit na pagkain o pass sa 375 individual. Nagsagawa rin ito ng health at hygiene educational sessions na umabot sa 375 katao habang 47 bata naman ang nakilahok sa mga psychosocial at educational activities sa ilalim ng Child Friendly Space o CFS. Patuloy ang PRC Pangasinan Chapter sa paghatid ng tulong sa mga nasalanta ng nagdaang bagyo at nitong habagat. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Aquar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
0: Balagay salamat, Grace Aquar, mula sa lalawigan ng Pangasinan, Radyo Pilipinas, Tayog. Magkasunod to, magkakalapit lang to. Sige, ituloy mo na, da Radyo Pilipinas, Taguban naman. Halos 2,000, mahigit na 2,000 mga tricycle drivers naman sa Dagupan City, apektado ng pagbaha pero tumanggap po sila. Ito ang good news diyan. Apektado sila ng pagbaha, pero tanggap nila ngayon ang mga PBBM rise support. Oo. Alamin natin kay Verna Beltran Adaban. Miss Verna, masantos si Gabosam. Good morning sa iyo, Verna.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Kabuang 2,459 na tricycle drivers sa lungsod ng Dagupan ang tumanggap ng PBBM rise sa ilalim ng Local Government Support Fund o LGSF mula sa Office of the President. Ayon kay Mayor Belen Fernandez, malaking tulong ang rice assistance sa mga tsuper na halos 2 linggo nang hindi nakapamasada dahil sa epekto ng mga nagdaang bagyo at pagbaha sa lungsod. Layunin ng programa na makatulong sa pangailangan sa pagkain ng mga low-income at vulnerable sector, lalo na ang mga nawalan o nabawasan ng kita dahil sa kalamidad. Naging bahagi rin ng distribusyon ang Public Order and Safety Office na pinamumunuan ni Chief Arvin Dicano para matiyak ang maayos at mabilis na pamamahagi ng ayuda. Samantala, una na rin nabigyan ng PBBM rice ang nasa 379 na bangkero at motorboats sa lungsod na kabilang sa mga sektor na naapektuhan ng kabuhayan dahil sa pagbaha. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
0: Alagya salamat, Verna Beltran. Gandang umaga sa iyo, magandang mga kababayan, masansos sa kabusan, mga taga Dagupan City. Hello, hello, hello at hello pa. Ay siya, mga kababayan, nako, eh, dyan naman na nagtatapos ang ating palatuntunan ngayong araw na ito. Kayo po mga nag-expect ng mga tulong sa ating pamahalaan, sige lang po, antayin-tayin niyo po. Ha? At saka yung mga, nako, lalong-lalo na sa ganitong pagkakataon ngayon, na nandyan, kung nandyan pa kayo sa evacuation center, dyan lang muna kayo. Okay? Thank you, Engineer Alvin Pelgone, Arnel Villamor, Mary Ann Meliones. Ah, Melios ang ibig sabihin. Oy, Michael! St. Michael, how are you? Okay ka? Si Glory Fair and Aiza, magandang umaga po. Antabayanan po sa susunod na mga balita sa news sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Ito po ang inyong lingkod, ang inyong lingkod, Kaki Ko Flores, na nagsasabing, God is good, God is great, all the time. Thank you.
11: Publico, servicio. Radio Publico, servicio.
13: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radio Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radio Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
15: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
16: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste. Palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
15: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
17: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
18: Pati bamboo?
15: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
18: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
19: Nung natutunan ko po yung paggawa.
20: Sino nagturo
19: sa? Nag-training po kami sa DOST.
20: Sa DOST.
15: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
21: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 4 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw po Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Alternative work at learning mode ipinagtupad ngayong araw ng Malacañang sa Metro Manila at ilang lalawigan dahil sa matinding ulan. Palasyo, tiniyak na tuloy-tuloy ang mga aktibidad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahit suspended ngayon ang pisikal na pasok sa mga tanggapan ng pamahalaan.
0: Headlines.
4: Department of Transportation, may libreng sakay ngayon para sa mga stranded na pasahero dahil sa kalamidad.
0: Headlines.
3: Pag-asa, naglabas ng bagong heavy rainfall warning sa Metro Manila at ilang lalawigan dahil sa patuloy na ulan.
0: Headlines.
4: 14 na bilyong pisong subsidiya idinagdag para sa pinalawak na zero balance billing ng PhilHealth.
0: Headlines.
3: Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte suspendido rin sa araw na ito dahil sa matinding ulan.
0: Headlines.
4: At Philippine National Police nanawagan sa publiko na iwasang ikalat ang mga video at larawan ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: 6 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Martes, August 18, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
4: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Napapakinggan po tayo live sa RAS Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, naka-alternative work arrangement ang ilang tanggapan ng gobyerno ngayong araw habang alternative learning mode sa ilang eskwelahan. Sangayon po ito sa inilabas na Memorandum Circular No. 128 ng Malacañang sa gitna pa rin ng walang tigil na pag-ulan. Sakop ng nasabing arrangement ang National Capital Region, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna at Occidental Mindoro. Iiral din ang alternative learning mode sa lahat ng private at public schools sa lahat ng antas sa mga nabanggit na lugar maliban kung may ibang direktiba ang mga local official. Samantala, tuloy-tuloy ang operasyon ng mga ahensya na nagbibigay ng basic at health services, disaster response at iba pang mahalagang serbisyo. Ipinauubaya naman sa pribadong sektor ang pagsuspid din ng trabaho o pagpapatupad ng alternative work arrangement.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Tiniyak ng Malacañang na tuloy ang mga aktibidad ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw kahit suspended ang pisikal na pasok sa mga tanggapan ng pamahalaan sa Metro Manila. Sa loob ng palasyo, idaraos ang mga aktibidad ngayon ng Pangulo kabilang ang panunumpa ngayong umaga ng mga bagong halal na national, regional at island officers ng Philippine Councilors League. Mamayang hapon, makikipagpulong naman ang Pangulo ng Pribado kabilang ang briefing para sa Siklab Building Industrial Space Launch System. Susundan ito ng ipinatawag niyang courtesy call sa mga miyembro ng US-ASEAN Business Council at Philippine Business Mission.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Hindi hadlang ang masungit na panahon para sa patuloy na relief operations ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para maabot ang lahat ng komunidad na apektado ng habagat at mga nagdaang bagyong Luis at Maymay. Sa pinakahuling tala ng DSWD, sumampa na sa halos 700 million pesos ang halaga ng nailan itong tulong sa mga apektadong residente. Kabilang po rito ang nasa higit 1 milyong family food packs. Patuloy ding tinututukan ang lagay ng nasa 21,000 na residente na nananatili pa rin sa mga o sa higit 300 evacuation centers. Kaugnay nito, patuloy din ang pagkakarga at pag-dispatch ng Family Food Packs o FFPs mula sa Luzon Disaster Resource Center sa Pasay City. Ang mga FFPs ay patungo sa Mimaropa, Calabarzon at Cordillera Administrative Region bilang augmentation support para sa mga pamilyang nangangailangan ng agarang tulong sa gitna ng kalamidad.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magbibigay ng libreng sakay ang Department of Transportation o DOTR at iba pang ahensya ng gobyerno ngayong Martes, August 18 para matulungan ang mga commuter na stranded dahil sa matinding pag-ulan at pagbaha sa Metro Manila. Magisimula ang libreng sakay alas 6 sa umaga hanggang alas 8 ng gabi. Aabot sa 43 sasakyan ng pamahalaan ang ide-deploy para tulungan ang mga commuter na nahirapang makauwi o makapasok sa trabaho dahil sa pagbaha. Kabilang sa mga rutang may libreng sakay at balikan ang Quiapo to Fairview, Loton to PITX, Divisoria to Cubao via Nagtahan, Baclaran to Monumento via TAF, Loton to Muntinlupa Star Mall, Heritage to Market Market, Monumento to PITX Busway Route, Kalentong to Pasig, Buendia to Makati Avenue, Quiapo to Commonwealth, Marikina to Cubao, Santa Mesa to Quezon Avenue via Araneta at Baclaran to Sucat. Nakikisa rin sa programa ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, kabilang ang Philippine Coast Guard, Philippine Ports Authority, LTO, LTFRB, Department of Energy, Department of Labor and Employment at Philippine Army.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tulong sa mga naapektuhan ng kalamidad dulot ng habagat tuloy-tuloy na ipinamamahagi ayon sa Presidential Communications Office. Para sa detalye, narito si Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Tuloy-tuloy lang ang pagpapaabot ng pamahalaan ng kailangan tulong para sa mga pamilyang nangangailangan ng suporta sa gitna ng epekto ng habagat. Sa Facebook post ng Presidential Communications Office ay ibinahagi nito ang ginagawang hakbang ng DSWD na may kaugnayan sa pamamahagi ng tulong sa apektado nating mga kababayan. Ayon sa PCO, nasa 699.78 million pesos ng humanitarian assistance ang naipaabot ng ahensya sa mga kinaukulan. Kasabay nito, sabi ng PCO, ay nasa 313 evacuation centers ang nananatiling bukas para sa 6,338 na mga pamilya. Mayroon din na niyang 4.83 billion pesos na relief resources ang available para suporta ng tuloy-tuloy na paghahatid ng tulong sa mga komunidad. Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Available pa rin ang Emergency Loan Program ng Social Security System o SSS para sa mga miyembro na apektado ng habagat at mga nagdaang bagyo. Ayon kay SSS President and Chief Executive Officer Robert Joseph Declaro, ang programa ay bahagi ng patuloy na commitment ng ahensya na makapagbigay ng agarang tulong pinansyal sa mga apektadong miyembro. Ang mga kwalipikadong miyembro ay maaari makautang ng hanggang 20,000 pesos na may interest na 7% kada taon. Maaari itong bayaran sa loob ng 30 buwan. Kasama na rito ang 6 na buwang moratorium bago magsimula ang pagbabayad. Magisimula ang regular monthly amortization payment sa 7 buwan. Para sa iba pang detalye, pumunta sa www.sss.gov.ph.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa lagay ng ating panahon, may tsansa na maging bagyo ang isang low pressure area na nasa loob na ng bansa. Ayon sa PAGASA, sakaling maging bagyo ay tatawagin itong Neneng. Bukod dito, isang LPA rin ang binabantayan sa labas ng bansa na may katamtamang tsansa na maging bagyo. Sinabi naman ni PAGASA Weather Specialist Veronica Torres na magiging maulan muli ngayong Martes sa buong Luzon dahil pa rin sa habagat.
6: Naasahan natin yung monsoon rains sa lugar ng Benguet, sa may La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Kapag binanggit nga natin yung monsoon rains, ito yung mga tuloy-tuloy na mga malalakas na mga pag-ulan. Samantalang occasional rains naman ang inaasahan natin sa may Abra, sa may Ilocos Sur, sa lugar ng Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Laguna, Rizal at Oriental Mindoro. Occasional rains naman yung pasulpot-sulpot din na mga pag-ulan na posible pa rin naman itong mag-cause ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Kabilang nga sa occasional rains din yung lugar ng Metro Manila.
3: Si PAGASA Weather Specialist Veronica Torres.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Naglabas naman ang PAGASA ng panibagong heavy rainfall warning dahil sa patuloy na pag-ulang dala ng habagat. Nasa red warning na ang Bataan at ilang bahagi ng Batangas kung saan posible ang malubhang pagbaha. Isinailalim naman sa orange rainfall warning ang ilang bahagi ng Cavite, Laguna, Batangas, Quezon, Pampanga, Bulacan at Zambales. Nasa yellow warning ang Metro Manila at ilang bahagi ng Rizal, Laguna, Bulacan, Pampanga, Quezon, Zambales at Tarlac. Pinapayuhan ng publiko na maging alerto sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa mga pag-ulan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inaasahang makakaapekto sa mabababang lugar sa kahabaan ng Tulyahan River ang sobrang tubig mula sa Lamesa Dam. Isinailalim kasi ang dam sa Alert Level 3 bunsod ng walang tigil na pag-ulan. Kabilang sa mga posibleng maapektuhan ang Fairview, Forest Hills Subdivision, Quirino Highway at San Bartolome. Kaninang 5 a.m. pumalo sa 79.71 meters ang antas ng tubig sa Lamesa Dam, dahilan kaya isinailalim sa Alert Level 3.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Alas 11:15 po ang ating oras. Sa puntong ito, puntahan natin ang Malacañang para sa isinasagawang press briefing kasama si Attorney Claire Castro.
0: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
7: Utos ng Pangulo sa lahat ng ahensya na i-prioridad ang kaligtasan ng mga residente at siguruhing maaabot ng tulong ang mga nasalanta ng baha. Ang Office of the Civil Defense ay naglabas ng kanilang response cluster member agencies upang agad na magbigay tulong hindi lang sa mga local government units kundi sa lahat ng mga apektadong residente. Ipinag-utos na rin ang libreng sakay sa Metro Manila habang naka-standby ang search and rescue units. Samantala ay patuloy naman ang relief operations ng pamahalaan. Tiniyak din ng gobyerno ang tuloy-tuloy na clearing operations at medical assistance sa mga sinalanta ng baha.

0: sinusunod sa utos ng Pangulo na isulong ang whole of government approach laban sa baha, bunsod ng patuloy na pag-ulan sa Metro Manila at ibang bahagi ng bansa. Makakasama natin ngayong araw si DSWD Secretary Rex Gatchalian, DPWA Secretary Vince Dizon, MMDA General Manager Nicolas Torre III, at Pag-asa Deputy Administrator for Operations and Services Roy Badilla upang pag-usapan ang naging tugon ng pamahalaan sa sama ng panahon. Good morning to all of you.
1: Go ahead, sir. Gandang umaga. So patuloy pa rin ho ang ating relief operations. Actually, hindi naman ho tayo tumigil mula nagsimula yung habagat, then nagkaroon ng bagyong Luis, then more habagat, and then bagyong Maymay, and then the enhanced habagat. So we're treating it as a continuous relief operations, ongoing concern siya. Kaya yung report namin picks up from, hindi siya separate reports na, kundi we're treating it as continuous na weather disturbance dahil hindi naman humupa for almost close to 1 month now. Now, the next slide. We'll show you again the total affected barangays from this morning 6 a.m. report. It's at 4,516 barangays with 1.539614 million families affected. Ang nakabukas natin na evacuation centers across the country, 461 with 12,194 families living inside evacuation centers. Ang nakatira sa labas ng evacuation centers, 11,554. Now, kung makikita niyo yung damaged houses, patuloy na lumalaki, nakakatanggap yan ng tulong pinansyal sa atin. Ang total damaged houses, 1,993. Ang totally damaged houses, 206. Ang partially damaged, 1,787. Now, the next slide. Kung mapansin nyo, lumalaki yung numero compared to what we showed last week. Ang total family food packs released na natin is at 1,057,972. That's across the country with a bigger bulk going into Central Luzon, Region 4A, Ilocos Region, and Cordillera. Meron rin tayong portions ng Region 4B, most especially yung Mindanao Occidental. We've released 17,291 ready-to-eat food boxes. These are normally distributed in RoRo ports as well as seaports kasi na naaantala yung biyahe ng mga pasahero natin. Nag-release na rin tayo ng 12,740,000 na non-food items. These are the other kits. Yan yung mga kitchen kit, sleeping kits, hygiene kit, family clothing kit. Total cost of humanitarian aid is at close to 717 million already. We project the numbers to keep on going up kasi even as of this morning, we're still getting new requests for augmentation ng mga local government units. Remember, the last mile o yung pag-distribute sa residente, responsibilidad yan ng mga local government units natin. Pero dahil alam naman natin na may limitasyon yung kanilang kapasidad, it's the DSWD that supplies them, the family food pack. So yung 1 million plus na yan, binibigay yan sa provincial local government units, municipal and city local government units. Sila nagdi-distribute ng last mile kasi devolve ang social welfare. Now, the next slide, will show you. Last week, malaki pa yan eh. But now, our national stockpile is at 4.228458. Ibig sabihin yan yung mga readily available goods natin na pwedeng i-distribute spread across 1,000 warehouses. Now, remember, nung una ko yung pinakita sa inyo, nasa 5.2 yan. So, naglabas na tayo ng 1 million in 1 week's time or a week and a half's time. Kaya bumagsak siya to 4.2. But to assure everybody, the production plants are running in full scale. So, hindi yan bababa na lubhang malaki. So, right now, the Luzon Repacking Center is running at 22,000 family food packs a day. The Visayas Center will be running at 22,000 come middle this week. Kasi we're also starting to get requests from, it's augmenting yung mga areas na tinatamaan ng pabugso-bugsong habagat. Ang message namin, hindi dapat mag-alala ng ating mga kababayan, may sapat na pagkain na naka-imbak sa mga bodega ng DSWD nationwide. This number will continue to grow, so kung wag naman, kung ano pang darating, ready naman ho ang inyong pamahalaan. So that's it for the side of the relief operations. Actually, after this, I plan to personally oversee the distribution in Quezon City, then go up to Pampanga in Makabebe and Bacolor to check on those. And then tomorrow, we'll go to Bulacan naman to look at Hagunoy, Kalumpit to make sure na yung distribution is going smoothly. Kasi again, ang laging tanong sa amin is, sino ang nagdi-distribute on the ground? It's the local government units, but we make sure that we monitor na nadi-distribute efficiently and in an orderly manner. So I'll give the floor back to you, Secretary.
2: Secretary Disa, next.
3: Magandang umaga. So nag-ikot po tayo base sa direktiba ng Pangulo, nag-ikot tayo kaninang umaga, kagabi at kaninang umaga. At awa ng Diyos po, bumaba na, tumiga na yung tubig baha, lalong-lalo na sa bandang Quezon City area. No? This morning po, nanggaling ako ng Navotas para i-check lang yung Camanava area. Si Secrex would know this very well, dati siyang mayor ng Valenzuela. So, prone sa baha ang Camanava area, pero awa ng Diyos sa Camanava, relatively, hindi masyadong mataas at mabilis humupa yung baha nitong nakarang araw despite yung record rainfall kahapon. No? Sa Navotas, para lang maintindihan ng mga kababayan natin, nung pumasok tayo late last year, meron tayong apat na ginawa sa Navotas. No? Para lang maintindihan natin kung ano ba talaga ang dapat gawin sa mga flood-prone areas and ano yung nakikita na nating mga epektibong intervention. No? Ang unang-unang pinagtulungan namin ni Mayor John Ray Chanco at ni Kong Toby Chanco sa Navotas is pinagana namin yung anim na pumping stations na matagal nang hindi gumagana. No? Anim yan nakakalat sa along yung Manila Bay at napagana na natin yon. No? Ikagawa, may mga gaps dun sa mga dike na naiwan from the past years, no? Sinara natin yung mga gaps na yon, no? So nasara na yon. Ikatlo, yung navigational gate, no? Yung malaking nav gate. Kung maaari niyo pinuntahan mismo ng pangulo ito, parang dalawang beses pa ata niya pinuntahan to. At hindi maayos-ayos, naayos din natin yon, no? So yung tatlong bagay na yon prove na epektibo yung naging resulta, no, nung pagsasaayos nung mga pumping station, nung pagsasarado ng mga gap at pagpapagawa nung navigational gate, no. So yung mga ganong klaseng intervention na coordinated ng mabuti base na rin sa direktiba ng Pangulo na kailangan ng DPWH from now on, simula nung siniwagat niya yung mga kalokohan sa flood control, kailangan coordinated sa LGU. Clearly nag-work kasi kausap ko mismo yung mga residente dun mismo sa mga barangay tabi ng Manila Bay. Sila mismo nagsabi na hindi sila masyadong binaparang hanggang ankle lang yung kanilang mga yung na-experience nilang baha at lumabas kagad yung tubig. So clearly kung uulitin lang natin yon sa iba pang mga lugar lalo na sa Bulacan, no, kinikwento ko nga kay Secrex kanina na nanggaling ako ng Kulumpit at na itong mga susunod na araw pupunta naman ako ng Hagonoy at Paumbong, yung model ng Navotas

0: GR na yata. At ang main na nangyari doon, umapaw na po ang San Juan River. No, kasi ang Quezon City, ang tinatapunan ng tubig, ng tubig baha ng Quezon City, is San Juan River. Yun lang ang major tributary sa Quezon City. Merong isa pa, pero sa ano na yon, no? Sa norte na yon, sa may Fairview na yon, no? Yung Tuyahan River, no? Sa norte na yon, sa may. Pero sa sentro ng Quezon City, ang tinatapunan lang ng lahat ng tubig baha ay ang San Juan River. At kapag ang San Juan River umapaw na, wala na talagang pupuntahan ang tubig baha sa Quezon City. So umapaw siya at approximately, Jen Torre would probably know the exact time, but I think around 1:30 PM yesterday. Pero ang kausap ko yung mga tao doon, yung mga residente sa area ng San Juan River mismo, nag-subside na ito by 7 PM. Kaya by after yung declaging at ano natin, yung mga basura nagkalat doon, tatulong ng MMDA, declaging at cleaning up operations tayo doon, by 7:30 I think possible na ang GR Aneta last night. Ang kwento sa akin ng mga kababayan natin doon, in previous years daw, up 18 to 24 hours daw ang oras bago bumaba ang tubig baha doon. Yesterday, I think it took anywhere between 4 to 6 hours bago siya bumaha. So, hindi pa rin tayo, we're not out of the woods yet, no? Nandun pa rin, no? Nandun pa rin yung baha dahil nga umapaw ang San Juan River, pero nakakakita na tayo ng konting improvement. So, ano ang kailangan gawin next? Number one, nandun ako sa San Juan River kanina, yung nagpapasalamat tayo sa MMDA, isa-station muna natin yung dalawang mobile pumps doon, isang mobile pump from DPWH, isang mobile pump from the MMDA, and magde-dredge pa tayo lalo, no? Kasi yun ang malaki talaga nakitang effect natin, no? So, magde-dredge pa rin tayo, papagalimin natin pa rin yung San Juan River, pero kanina, malaki na ang binaba. I think, halos nangalahati na yung tubig sa San Juan River nung nakita ko siya kanina. Pero, kailangan natin ngayon magtayo ng mga detention basins upstream. So, na makikipag-ugnayan na tayo sa Quezon City para tulungan nila tayo sa right of way. Kasi, para magtayo ng detention basin, kailangan natin ng area na pagtatayuan nun. So, ang logic doon is, bago pa tumapon ang tubig baha sa San Juan River, iipunin muna natin, iimbakin muna natin sa mga itatayo nating detention basin. And meron kaming tinitignan na area sa may barangay Kaingin Bukid, no, sa may upstream ng San Juan River. No, na hopefully, pag yon natayo natin, bago pa bumaba at tumapon ang tubig baha sa San Juan River, sasagawin muna natin doon temporarily. No? And then, pag bumaba na ang San Juan River, doon tayo magdi-discharge into the San Juan River. So, wala tayong magagawa dito kundi magtrabaho lang ng magtrabaho pa. So, yun ang kabilin-bilinan ng Pangulo. And again, final reminder ko na lang, rinemind din ng mga mayors natin, ni Mayor John Ray at ni Mayor Joy, na tulong din sa ating mga kababayan na huwag na po tayo magtatapon ng basura sa estero, sa ilog. Kinokolekta naman yan ng ating mga LGU, ng ating mga mayor. So, iiwan na lang muna natin, no, sa ating mga bahay-bahayan yung mga basura at i-dispose na lang to pag dumating na ang mga koleksyon ng mga LGUs natin. Kasi talagang kung makikita nyo yung GR Aneta kahapon, after nung bumaba yung baha, talagang siyam na truck ata, siyam hanggang sampung truck ang GR Aneta pa lang, siyam hanggang sampung truck ng basura yung naghakot kagabi. No, pero ngayon, at least possible na tayo. As of last night, I think 7:30 PM possible na yung GR Aneta. So, tuloy-tuloy lang po ang trabaho natin and hindi tayo titigil hanggat hindi natin ma-improve pagago yung sitwasyon natin sa Metro Manila kasi marami pa rin areas na binabaha at kailangan ayusin din natin yan. Thank you.
1: Okay. Bago tayo dumako sa MMDA at PAG-ASA, unahin mo natin yung mga tanong para kay Secretary Dizon at Secretary Gatchalian.
0: Sorry, iikot pa kami. Pupunta pa ng Bulacan tsaka Pampanga.
1: So, Harley Balbuena, unang tanong. Go ahead.

0: Good morning, gentlemen. Yusek. Sir, you've noted the improvements that we have seen, but
1: some improvement, some, yes, sir. Okay. Some improvement.
0: But we'll just ask if there are any new directives from the president in line with the heavy flooding we have experienced in most parts of Metro Manila yesterday, because people, especially workers, commuters, and students, have been enduring these non-stop rains for several weeks now, but the situation yesterday was different. So baka po may bagong directive that will bring immediate relief, or perhaps maybe we need a more holistic approach on this.
1: Well, yung holistic approach, kaya nga talaga yan, no? Pero ang kabigin-bigin ng Pangulo, sinabi nga ni Yusek Lear kanina, mabilis ang action. Yan yun ang ginagawa namin, no? Yung holistic solutions kasi, they take time. No? There are no overnight solutions to this problem that, sorry, I mean, we've been experiencing floods for decades, no? And this is not a problem that can be fixed overnight, but ang directive ng Pangulo, bilisan ang pag-aksyon para ma-address na natin 'to. May mga small improvements na nakikita tayo, pero it's not enough, no? We have to just keep on working at it. We have to keep on fast tracking the projects. Importante lang tama yung proyekto, and sisigundan ko lang ulit, no? Pagpasok ko sa DPWH, ang sabi ng Pangulo, kailangan coordinated tayo ng tama sa mga LGU natin. No, kasi alam nyo naman, yung isa sa mga paulit-ulit na reklamo ng mga LGUs natin itong mga nakaraang taon, lalo na sa flood mitigation projects, hindi kino-coordinate sa kanila. In most cases, like Quezon City, sinasabi ni Mayor Joy at that time, hindi nga niya alam na may mga flood control projects para sa mga area niya. So ngayon, lahat ng flood control efforts natin is coordinated with all the LGUs. In fact, hindi kami gumagalaw dyan na hindi alam ng mga LGU at hindi akma sa kanilang master plan, sa kanilang drainage master plan in particular. And even the projects that are proposed in the 2027 budget all require certifications from the regional and local development councils and the LGUs. Wala kaming ipapasok na project dito na hindi coordinated at hindi alam ng LGU at hindi kini-clear ng mga LGU. So we just have to keep on working. That's the president's directive. Fast action, tuloy-tuloy ang trabaho, and coordination sa ating mga LGUs.
0: Like follow-up, ano yung long-term solution na nakikita natin na magiging pinaka-effective to resolve this?
1: Well, okay. So, maraming iba't ibang kailangan gawin for flood mitigation. Okay, yung mga ginagawa natin ngayon, ito yung mga pinaka mabibilis na pwede natin gawin. Yung pagsasara ng mga gap. Yun ang ginawa natin sa Navotas, sinara natin lahat ng gap. Ilang taong hinihiling ng City of Navotas yun, ginawa natin in a few months. Immediately, nakita natin yung epekto nun. Kasi yung tubig dagat na dating pumapasok, sa mga barangay, hindi na pumapasok. Ikagawa, pinapagana natin yung mga matagal nang hindi gumagana ng pumping station. To date, ang dami na nating napagana, pero marami pa rin mga hindi gumagana. No, nakikipagtulungan tayo kay Chairman Don, kay GM Nick, at sa MMDA, at sa mga LGU para paganahin lahat to. Yung sa Valenzuela, no, matagal nang inaasam-asam ng mga Valenzuelano, yung Wawang Pulo pumping station na napakalaki. No, tinapos natin yon with the help of Mayor Wes Gatchalian, Kong Kenneth Gatchalian, SP Sherwin, pinagtulungan natin yon. No, sinimulan yon ni Mayor Rex nung time niya. Nung nagawa yon, immediate yung relief kagad. Naramdaman kagad yung relief doon. No, so yung mga drainage natin, yung papagaki ng mga drainage natin sa Quezon City, immediate din yung effect noon. So kailangan gawin lang natin to paulit-ulit sa iba't ibang lugar. May mga areas lang tulad ng Bulacan na kailangan ng may special intervention. Halimbawa, sa Hagonoy tsaka sa Paumbong. Meron niyang tubig na nanggagaling sa bundok, sa Pampanga River. Meron niyang tubig na nanggagaling sa Manila Bay. So kailangan, kamukha ng ginagawa ng Navotas, kailangan din gumawa tayo ng mga dike sa Hagonoy at sa Paumbong, mga seawall, to prevent waters from the bay coming into Hagonoy and Paumbong, lalo na pag high tide. So kailangan natin dyan ng mga floodgates, ng mga navgate tulad ng sa Navotas. Nung nagawa yung navgate sa Navotas na in-inspect ng Pangulo, hindi na rin pumasok ang ano, although kahapon medyo talagang nanginginig na ako sa takot kasi nakikita ko na yung tubig na nanggagaling sa Manila Bay, medyo konti na lang gagampas na sa nav gate sa Navota. So kailangan na nating gumawa ng panibagong nav gate. No? So yung mga nav gates, yung mga seawalls, kailangan natin yan in Bulacan. Pero kailangan din natin ng mga dike dun sa kalumpit, no, na to prevent the Pampanga River waters pumasok dun sa barangay. Nakita nyo naman, for I don't know who was with me last Friday, pero kitang-kita mo talagang walang protection. Ito na yung mga ghost at mga substandard na ginawa ni Wawaw, ni Diskaya, na inaayos natin ngayon. So, and pumping stations, no, also in Bulacan. So, these are things that have proven to work. We just have to implement them and implement them properly.
2: Karagdagan din po, nakausap po natin si NIA Admin Engineer Eddie Guillen at makikipag-usap din po siya kay Secretary Vince Dizon dahil meron din po siya magiging proposal katulad ng sinasabi ni Sec Vince patungkol sa dam na isang napakalaking dam na maaaring makatulong din katabi para dito sa Pampanga River, Sec Vince, at dito din sa may bandang Marikina. At pag ito ay naitaguyod ni Sec Vince at ng NIA, itong dalawang dam ito ay maaaring makatulong para maibsan yung pagbaha, lalo na sa Central Luzon. So yun ang ipopropose din po ni NIA Admin kay Sec Vince Dizon.
1: Sisigundan ko yun. No? Importante yung mga upstream interventions. Halimbawa, yung mga dams natin sa Sierra Madre, magaking natutulong nun. No? Kasi syempre, raragasa yung tubig pababa. Pero kung may dam ka sa taas, nakokontrol natin yung pag-flow ng tubig. At the same time, nakakatulong din yun sa water supply. Lalo na yung angat prior to these rains, talagang critical levels na. Pero yung Wawa Dam na ginawa ng private sector, at least nakakasagot ng tubig yun. At the same time, nakakapag-imbak ng tubig para sa tubig din ng Metro Manila. So, very critical yon. Pero, i-emphasize ko ha, yung mga pinag-uusapan nating mga project, yung mga dams, yung mga seawall, hindi yan overnight, no? Hindi yan parang sasnap lang tayo ng daliri natin eh bukas meron na yan, hindi. This requires planning, tamang execution and taon ng bibilangin bago natin magawa lahat yan. So, kailangan mix of short term and more medium term, long term solutions ang kailangan gagawin natin dito. Pero lahat ng to kailangan natin gawin. No? Yun lang. Thank you.
3: Sunod na tanong mula kay Jervis Manahan, ABS-CBN. Christian Yosores, DZMM.
4: Hi, Secretary. You mentioned yung sa detention basin na plano po nito. How many detention basins are we looking for the plan and yung timeline po, how soon?
1: Yeah. So, meron tayong for this year na mag-extend until next year na tinitignan sa Kaingin Bukid, no, Barangay Kaingin Bukid. We're coordinating that with the Quezon City LGU. That's one. There are other proposed sites. Marami din ginagawa ang LGU. So tulungan lang tayo with the LGU. Pero ang biggest challenge kasi sa detention basin is right of way. No, yung kung saan tayo magtatayo, kung saan tayo maghuhukay. Alam niyo naman, napaka congested gago na ng Metro Manila. So, kailangan tayo maghanap ng mga open spaces, kailangan maghanap tayo ng mga private properties na willing yung mga private owners na huhukay tayo sa ilalim ng mga properties nila. So, hindi madali ito at medyo komplikado. Pero, committed naman tayong gawin, pero magagawa lang natin talaga ito with the help of the LGU. So, maraming mga planong detention basins. Pero ano, no, kailangan talaga yung tulong ng LGUs dito, lalo na sa right of way. No?
4: Na-include din po ba ito sa 2027 budget?
1: Yung Kaingin Bukid, oo. At meron pang mga ibang detention basins na sa upstream ng San Juan River, no, sa Quezon City.
4: Last na lang, sir, kasi nabanggit niyo na challenge yung right of way. So, ano po magiging diskarte natin para kahit papaano maisakato para naman po yung magandang plano for this detention basin kung may challenge po sa right of way?
1: Makikipagtulungan tayo sa LGU tsaka sa NHA kasi kung meron tayong kailangan i-relocate ng mga kababayan nating mga bahay nila, nakatayo sa mga tatayuan natin ng mga detention base na ganito. Siyempre, hindi naman basta-basta yun. No? Kailangan nila ng alternative housing, kailangan nila ng financial assistance na committed naman ang national government to provide. No? Pero hindi simple ito at hindi ito mabilis. No? Kailangan talaga well-coordinated at well-planned itong mga gagawin natin to. But in the meantime, magde-dredge tayo, ayusin natin yung mga pumping station natin, magde-deploy tayo ng mobile pump, mag-i-improve tayo ng mga drainage systems natin para kahit papaano, maiibsan natin ang maiibsan yung sitwasyon natin sa pagbaha. Pero, ano to eh, step by step, ika nga, no? Hindi to one solution, or basade, mawawala ng baha, wagang ganun. Kailangan ngang maintindihan natin lahat yun.
3: Sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune.
5: Hi, good morning, Isaac. May definite date na po ba yung project sa DPWH, ng DPWH sa Spanya Boulevard? Kasi po kahapon, maraming mga estudyante ng USD ang natrap doon sa loob. And pwede bang panghimasukan ng national government kung barado ba yung mga drainage system naman ng USD?
1: Tuloy-tuloy ang declaging natin dyan. Pero ang problema sa Espanya talaga, unang-una yung mga drainages, lumang-luma na talaga yan. Hindi, never pa napalitan yan since, I don't know, the last 50 years siguro. Eh. So, kailangan nating ipagakiyan kamukha nung ginagawa natin ngayon sa Taft, sa G. Araneta, yung sinimula na natin. Ngayon lang natin sinimula yan, makikita nyo naman, no, yung mga in-inspection mismo ng Pangulo na mga kasha tao dun, kasha, minsan nga, kasha mga tricycle sa loob ng drainage. Eh. Kailangan gawin natin yan sa buong Metro Manila. No? So, pero meron tayong sisimulan sa Espanya this year, ngayong September, no, na cross drainage. Yung maalaga nyo, binisita namin ni Mayor Escoyan 2 weeks ago. At kailangan kasi na, ang problema kasi sa Espanya, walang pinupuntahan ng tubig. Eh. No, so pag napuno na yung mga lumang drainage na magigit pa, aapaw na. So kailangan yung tubig, dadali natin. And meron tayong gagawing 4 na cross drainages na dediretso sa, tatapon sa mga estero natin papuntang Pasig River, no, sa Maynila, no. So sisimulan na natin yan ngayong September, pero yung mga drainage improvements natin gagawin na natin yan under the 2027 budget next year.
3: Sunod na tanong mula kay Letner Siso, DZRH.
6: Sec, yung mga detention basin na binabanggit nyo po, iba pa ito dun sa planong binabanggit na rin dati ng mga water impounding.
1: Yan din yan.
6: Ang
1: detention basin water impounding. Kumbaga parang malaking imbakan yun.
6: Pero kasi may nababanggit na dati, halimbawa yung sa Camp Aguinaldo yung tinitingnan, Liwasang Bonifacio, Raja Sulaiman. So anong estado na po nito mga to? Plano pa rin?
1: Plano pa rin. Pero again, right of way ang kailangan natin dyan. Camp Aguinaldo, matagal nang pinaplano yan. We just need everyone to agree. Yung dun sa, to address yung flooding sa Espanya, meron kaming pinaplano dyan sa may Bustillos, no, may open area dun sa may Bustillos market na pwedeng ginawa na ni Mayor Isko. Yun, sisimulan na rin natin yun. Yung Raja Sulaiman, mukhang papayag na si Mayor Isko naman dyan, so pwede na nating gawin yun. Basta coordinate sa LGU at makukuha natin yung right of way, madali nating magawa eh. Yun ang problema. Dati, meron din plano sa UST mismo. Sa loob mismo ng UST, maglagay ng imbakan doon. Pero plano pa rin yun hanggang ngayon. So, kailangan na lang, ano talaga, yung plano, gawin na lang nating action na. Diba? Once and for all. Yun ang kabigin-bigin na ni Pangulo.
6: Idagdag ko na lang din, Sec, yung sa mga permanent evacuation center. Kasi ngayon, mga school pa rin po yung ginagamit. May nababanggit na po na may 16 na itatayo this year. Ano na pong estado nito mga to?
1: Babalikan kita. Wala akong update sa'yo dun sa evacuation centers na itatayo ng LGU, ng DPWH. Ano ba?
6: Under ano po ito eh, Ligtas Pinoy Act. So, NDRRMC and DPWH.
1: I'll find out. Sorry. Ayoko sumagot ng hindi ko alam yung sagot eh. So, aagamin ko.
3: Sunod na tanong mula kay Kenneth Pasyente, ETV4.
7: Kay Sec.
1: Sec Rex naman.
7: Kay Sec Rex po, nabanggit nyo kanina, Sec, 1,993 yung damaged houses. Nagsimula na rin po ba yung DSWD na makapagbigay po ng tulong?
8: ASAP yan eh. As soon as it happens, hindi naman sila mapapauwiin nang wala silang uuwian. So yung mga social workers natin will be providing financial assistance. Tuloy-tuloy yan. Hindi naman yan yung tipong iniipon. So you can check our Facebook pages. Nandun naman. Minsan dinadayo sila kung saan sila pansamantalang tumitira. Kung sa kamag-anak man yon. Or like in the case sa Baguio, di ba yun, nasa landslide. Ang ginawa na natin kaagad doon dahil hindi muna sila pababalikin ng local government sa no build zone, we provided rental assistance that's good for a quarter all the way to 6 months. Habang hinahanapan sila ng permanent na relocation through socialized housing. Mabalikan ko lang yung sabi Sec Vince, yung tanong tungkol sa evacuation center. It's being discussed now sa NDREAM kasi ayaw na nga natin na ginagamit yung mga school. I cannot say with an absolute certainty dahil hindi naman ako mag-isa sa NDREAM, but patuloy yung discussion doon and I'm sure we'll take it up again when the whole council meets accordingly kasi nakita na naman natin yung mapinsalang epekto ng ginagamit ang schools bilang evacuation center sa learning capacities ng ating mga kabataan.
3: Sunod na tanong mula kay Clizelle Pardilla, PTV.
9: Good morning po, Secretary. Secretary, follow-up lamang po. In Metro Manila alone, how many percent of existing drainages actually need improvement? At kaya po bang matapos ngayon or baka abuti na po next administration?
1: I can't give you a percentage, but I think it's safe to assume that most of them need. Kasi marami dito, gago na yung mga main roads natin. Ano pa yan eh? Marami dyan. Post-war pa yan, post-World War II pa yan. Hindi pa napapagitan yung mga drainages natin along major roads, right? Taft, especially in Manila. No? So, kailangan talaga, including Espanya. So, kailangan talaga magpagit na tayo. And to me, that's a top priority as to clearly hindi natin magagawa lahat yan within this administration. It has to be a continuing effort for the next couple of administrations. I think hindi madali kasi may disruption kasing kasama yan eh. So hindi mo pwedeng sabay-sabay hindi yan kasi traffic naman ang magiging major na problema natin yan pag pinagsabay-sabay natin yan.
9: Apo. Secretary, there are 13,917 flood control projects under the former administration. Have all been accounted for and audited na po?
1: Hindi pa. I mean, you're talking about thousands and thousands. Ongoing naman lahat yan, no? Together with our law enforcement agencies, we're doing that, no? So tuloy-tuloy lang yan. And then, kapag merong nakitang mali, then, mag-graduate na yan into fact-finding and possible cases to be filed by the Office of the Ombudsman. So, tuloy-tuloy lang yan. Daang-daang kaso yan. Pag ang pinag-uusapan natin dyan, no? So, let's just, I don't want to say any more about that. Let's just leave it up to the law enforcement agencies and the Office of the Ombudsman. No? Kami naman sa DPWH, kung ano kailangan ng agencies natin, especially the Ombudsman, DOJ, NBI, nagko-cooperate lang tayo dyan.
3: Okay. Sunod na tanong mula kay Mads Moratilio, Net
10: 25. Hi po, Zek. Hey, yes sir. Sorry, balikan ko lang yung sa Bulacan, yung binanggit nyo, kailan kaya masisimulan yung mga project within this year ba or nasa 2027 project?
1: Okay, yung kagumpit, ongoing na tayo. No? Ito yung mga subject ng mga kaso na final against the Discayas, against some government officials. So, kinukontinue na natin yan at inaayos na natin yan. No? It took some time to do it kasi pagka, alam nyo naman, kapag ang isang project ay napailalim sa isang kaso, isang investigasyon, ang daming kailangang clearances yan, COA clearances specifically, bago natin matuloy. Pero nakuha na natin yan, nagsimula tayo nung end of May at yung tatlong project sa Barangays Calizon, Frances at Bulusan sa Kulumpit, yung pinuntahan ko last week, ongoing na yan. At matatapos yan by first quarter next year. Yun ang target natin. So, by then, tingin ko pag nasara na natin yung kalumpit area, yung kung nakita nyo yung sitwasyon dun sa barangay poblasyon sa kalumpit, no, na may dike, na maayos, may pumping station, halos hindi masyadong bumabaha yung barangay poblasyon ng Kalumpit. So ganun ang gagawin natin. Same height, same structure ang gagawin natin doon. And maglalagay tayo ng mga pumps doon para ipapump out natin yung tubig doon sa barangay palabas papuntang Pampanga River. At tingin ko pag yon nagawa na natin, by next year may mararamdaman ng relief ang mga kababayan natin sa at least sa tatlong barangay na yon, sa Calizon, sa Frances at sa Bulusan ng sa Kalumpit. Yun din ang mga barangay na by the way binisita ng ating pangulo last year. So nagsimula na tayo doon. Yung mga seawall sa Hagonoy at sa Paumbong, pinaplano pa lang natin yan. At pupunta nga ako doon sa mga susunod na araw, susunod na linggo, para tingnan kung paano natin mapopondohan yan. At kasi yan, medyo malaki-laking proyekto yan. Kasi mahabang dike yan, no, na kailangan protektahan natin ang Hagonoy at Paumbong.
10: Sorry, last na lang. Mensahe po natin sa mga kababayan natin. Kasi lalo na sa social media, talagang bugbog ang especially DPWH, yung mga kababayan natin, sabi, yung mga lugar nila, hindi naman binabaha dati, pero ngayon, nalulubog sila ng husto sa baha. And meron din yung sinasabi, yung sa Marcos Highway daw po, itinaas yung kalsada, tapos ang bagsak naman sa kanila, yung mga subdivision surrounding the, ano po.
1: Unang-una, dapat naman talaga mabugbog yung DPWH, eh. Diba, sa dinami-dami ng mga problema dito sa departamentong to, eh. Diba? Tama lang yun eh. Pero kailangan, isa-isa yung nating aayusin yung mga problemang, ewan ko, dekada na ang binigang. Ba? Nagkapatong-patong na lahat yan. No? So we just have to fix every problem that we are faced with. No? And ang sabi nga ng Pangulo, we just have to work. No? Trabaho lang tayo. May problema, ayusin natin. Di ba? Solusyon na natin. Walang overnight solution, pero nakikita natin, pagka maayos ang pagkagawa, nakikita natin may epektong maganda. So, yun lang, tuloy-tuloy lang tayo. Habang nandito ang Pangulo, tatrabaho lang kami lahat. Kami nga Secrex, nga General Torre, huwag ang tigil. So, yun lang ang gagawin natin.
3: Isunod na tanong mula kay Sam Medinilla, Business Mirror.
11: For Sec. Dizon lang po. Noong 2024 po, na-mention po ng DPWH na 30% complete na yung flood control master plan na ginawa po during the time of former Secretary, Public Works Secretary Singson. Ilan percent na po kaya yung completion nung nasabing master plan? And will it be updated to include po yung mga proposed nilang bagong
1: control project? Thank you, Sam. Ang latest update sa akin is matatapos end of the year. Pero, alam mo, siyempre kailangan talaga ng master plan. Pero hindi tayo pwedeng maghintay eh. Kailangan may gagawin na tayo eh. And ang importante lang naman, yung gagawin natin nakabase sa siyensya at ikagawa, coordinated sa mga local governments natin. Tingin ko ang pinakamalaking pagkakamali o pagkukulang nung nakaraan, hindi kino-coordinate yung mga proyekto ng DPWH sa mga lokal na pamahalaan. Kasi pag yan coordinated, kalimbawa, ang Quezon City, meron siyang drainage master plan. Dapat, kung may gagawin ng DPWH, dapat akma dun sa master plan. Diba? I mean, ano yun eh? Common sense yun eh. Problema, hindi ginagawa yun dati. Kaya, kung ano-ano na nangyari, hindi nakatulong yung mga proyektong ginawa. Diba? Pero ngayon, nakikita natin, kapag coordinated, at base sa mga plano na, di ba? Kasi marami na namang plano eh. Ang Valenzuela, may plano. Matagal na silang may plano. Ang Navotas, may plano. Di ba? Ang Maynila, may plano. Ang Pasig, may plano. Di ba? So, while tama, we have to really have a comprehensive master plan, but while hindi pa tapos yon, hindi naman tayo pwedeng umupo na lang at walang gagawin. So, we have to do something. And the best way is just to talk to our mayors, talk to our governors, talk to our... Kaya nga yun ang paulit-ulit sinasabi ni Pangulo dahil dati siyang gobernador eh. Di ba? Sila may agam eh. Kung anong... Halimbawa, nung nandun tayo sa Ilocos, yung baha sa Paway tsaka sa Batak, di ba? May matagal nang ginagawa doon. Yung channel to prevent the Kiawit River from just flooding into Batak and Paway. We have to re-channel it. Problema, 6 years nang delayed yun. Sinimulan yun. 2019, 2020 pa, hindi pa rin tapos hanggang ngayon. So, pero kasama sa plano yon. So, we just have to do it. So, yun lang, natuloy-tuloy kan tayo, no? And hindi tayo titigil hanggat magawa natin lahat ng mga to. Pero yung master plan, Sam, sabi sa akin, this year, matatapos.
11: May estimate sila kung ano po yung bagong completion rate nun. Tumaas po ba ng 30%?
1: Definitely, tumaas na yon. I just don't know kung ilan na, kung 50, 60, 70% ba. Pero ang commitment sa akin nung gumagawa at nag-update end of the year.
11: Thank you po.
1: Thanks, Sam.
3: Okay, sunod na tanong mula kay Kenneth Pasyente, PTV.
12: Hey, Sec Vince po. Sec, on other matters lang, well, nasagot na rin po ito ni Yusek Castro kahapon. Kunin lang po namin yung reaction niyo po doon sa naging pahayag ni Representative Edgar Erice na pinagbantaan niyo raw po siyang bibigyan ng zero allocation dahil po sa kanyang mga batikos sa administrasyon. Any reaction po?
1: Hindi ako nagbabanta kahit kanino. At ang sabi ng Pangulo natin, ang budget natin, base sa pangangailangan ng mga kababayan natin. No? At yun ang gagawin natin. Pero, lalo na sa 2027 budget, kailangan, stricto na tayo. Hindi na pwedeng, and this goes for everything, all projects. No? Kailangan, may requirements tayo, kailangan may plano, first and foremost. Kailangan, kino-ordinate sa mga LGU, yun ang kabigin-biginan ng Pangulo natin. Kung incomplete ang requirement, sorry, hindi mapupondohan yung mga proyektong yun. Pero wala akong, wag ang pagbanta. No? And I will personally reach out to, you know, to Congressman Erice and to all other members of Congress if need be, no, kung merong ganung mga sinasabi, no. Thank you.
3: Okay, wala nang tanong mula sa MPC. Pwede na po natin pakawalan si Secretary Dizon at Secretary Gatchal.
1: Abangan muna kami.
3: Thank you,
1: Secretary. Padala akong pagkain.
13: Thank you. Yes, sir.
3: Okay. Dumako naman po tayo sa MMDA kasama si General Manager Sir Nick Torre III. Go ahead, sir.
13: Good morning, everyone. Yesterday was another test kung gaano ang gagawin ng MMDA sa harap ng malalakas na at very unusually heavy rains. And hindi lamang sa flooding, kundi sa traffic, mobility, public safety, at sa immediate needs ng ating mga kababayan, gaya ng immediate rescue at mga towing, pati ang ating mga immediate public, basic public services. And sa MMDA, ang aming namang priority lang naman is very simple, to keep Metro Manila moving, respond where bottlenecks develop, at saka, of course, coordinate all the other agencies and their activities para nga ma-unified at united ang aming serbisyo sa delivery. At nakita natin kahapon na talagang it needs really a multi-agency approach at whole government approach talaga ang ating kailangan para makapag-provide ng immediate relief sa ating mga kababayan. Nakita natin ang unusually heavy rains na i-explain mamaya ng ating mga kasama sa PAGASA. At nakita rin natin, in-explain kanina ni Secretary Vince Dizon kung ano ang naging epekto nun sa ating mga waterways. And yesterday, MMDA was in the center of coordination ng lahat ng mga immediate response sa flood mitigation, sa public safety, public and delivery of public services gaya ng yun nga sa mga na-stranded at inabot ng mga kababayan natin na nawala ng mga masakyan. And last night, ang last namin na ginawa is based on the monitoring of the command center and through the 136, nag-deploy kami ng libreng sakay sa Cubao because at yun, mga organic MMDA buses na yun because nakita namin na talagang alas 10 ng gabi at marami pa rin talagang tao sa Cubao na naghihintay ng papuntang east ng Metro Manila, particularly in Rizal, Antipolo, and Cogeo, and Marikina also. So, yun po.
3: Okay, dumako naman tayo sa PAGASA kay Sir Roy Badilla, ang Deputy Administrator for Operations and Services. Go ahead, sir.
14: Thank you po, and thank you po at magandang umaga po sa ating lahat. It's noon. So, before siguro ako mag-talk tungkol sa kahapon na rainfall, i-ano lang natin yung current na situation sa ating weather. We are monitoring, PAGASA is monitoring 3 weather systems. Ano? Meron tayong dalawang low pressure areas. Ang isa ay nasa west, it's about 400 kilometers west ng ating bansa. Then yung isang low pressure area ay nasa extreme northern Luzon. Then yung isa po ay is already a tropical depression, pero it's more than 3,000 kilometers pa naman. So medyo malayo po yung tropical depression na yun. So talking of these two low pressure areas, ito po yung humahatak ng ating habagat, no? So habang ang ating habagat ay palapit, or yung low pressure area natin ay pa-move papuntang eastward, ang ating habagat ay hinahatak din po nito. So we are expecting na magkakaroon pa rin po ng tuloy-tuloy na pag-uulan within the remaining days of the week. So yung titingnan din natin yung kahapon, ano, yung bulk ng ulan ay bumagsak from 11 to 2. It's already 202 millimeters. So in 6 hours, meron po tayong na measure na 202 millimeters of rainfall. So ang total na rainfall kahapon from 8 a.m. hanggang 8 a.m. ngayon kaninang umaga is around 239 millimeters po. Ito po yung na-measure natin doon sa Science Garden PAGASA office. So kung i-compare po natin, ano, yung kasi maraming nagko-compare sa Undoy at saka yung sa kahapon na nangyari. Ang Undoy po ay nakapagtala ng around 381 millimeters of rain in 6 hours. So kung i-compare po natin ito sa 6 hours na bumagsak kahapon doon sa Science Garden, it's only 202. So halos kalahati po yung dami ng ulan na binagsak po ng more than twice ang binagsak ng Undoy compared sa kahapon. Kung titingnan natin yung mga damages, medyo malaki pa rin po talaga yung sa Undoy. So yun lang po. Thank you.
3: Okay. Unang tanong mula kay Maris sa Lalili TV 5.
15: GM Torre, magandang umaga po. Sir, the traffic yesterday was really terrible. Does MMDA consider now yung live streaming ng ating mga monitoring para magkaroon din po ng diskarte yung mga motorista kung saan mas magandang dumaan, especially kapag ganyan na flooded yung maraming areas?
13: Yes, thank you for that suggestion. We'll study that and let's see if we can live stream again the critical intersections and critical roads of Metro Manila during such emergencies. Yeah.
15: Sir, ano po yung considerations natin in deciding whether or not pwedeng i-live stream yung mga monitoring ng MMDA?
13: Well, may mga ang isa sa mga tinitingnan natin doon yung Privacy Act, yung mga ganon. Pero at the end of the day, tingnan namin, hanapan namin ng paraan. Maybe we'll use the high cameras that we have so that ang individual identification ng mga sasakyan ay hindi na gaano makita. Tingnan natin. Pag-aralan namin kung ano ang pwedeng magawa para dyan. Yeah. Yes, ma'am.
3: Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA 7.
16: GM Torres, sir. Sinabi niyo po na yung pagulan kahapon was another test for the MMDA kung paano po tayo re-responde sa unusually heavy rains, ano? Would you say that the MMDA passed the test?
13: We're still here, so I think you have passed the test. There's really nothing to celebrate about yesterday. Talaga nakita natin ang paghihirap ng ating mga kababayan, and we really commiserate with them. Nakikita namin sila sa command center, tinitingnan namin yung mga areas kung saan talaga may mga bottlenecks. Kaya nakapag-deploy kami nung gabi na, nag-deploy kami nung mga libreng sakay na MMDA organic buses na, dahil earlier in the day, nag-coordinate kami ng mga libreng sakay sa through the LGUs at sa mga resources ng iba mga agencies like the Philippine National Police. And then, we went on the ground. Kasama ko rito si Director Mark Navarro. Kahapon, ikot kami ng ikot sa mga problem areas. May dalang mga equipment at matulungan yung mga pinasok na mga especially yung mga eskwelahan dahil may klase kahapon eh. So andyan ang mga estudyante natin, kaya yun ang naging immediate response namin. Very malaking concern namin na talagang makauwi muna ang mga bata sa kanilang mga bahay ng ligtas. Kaya really, ang nakita namin kahapon is there are lots of things that we have done. There are still lots of things that we can improve on. At kahapon pala, isingit ko na, baka makalimutan. Ang ating hotline 136 na merong service guarantee na 5 rings, talagang kahapon napuno kami dahil ang pinakamarami namang tanong, kung suspended bang color code ang number coding. Kaya sabi namin, baka pwedeng sa ngayon i-announce namin na pag number coding ang inyong query, pinaka-the best dyan, puntahan nyo ang Facebook ng MMDA, Facebook page ng MMDA, dahil real time po ang aming pag ganyang nasa active ang operation center, ay real-time ang aming updating ng aming Facebook page. Pag may advisory, in 1 minute, makikita nyo na kaagad yan. Pag nagsuspend kami ng number coding, 1 minute, makikita nyo na kaagad yan. So, kung may mga advisories kami, dyan lang. Ang ating 136, iwanan natin bukas para sa mga tawag muna ng emergency, like na-stall ng sasakyan nyo, nagkabanggaan, or kailangan nyo ng immediate response, kailangan nyo ng ambulansya, or similar emergency situations.
16: GM, maintindihan nyo rin po siguro that there will be people who will disagree na you pass that test. Dahil marami po ang, I mean, it was miserable yesterday. How would you respond to that sentiment? Kasi ho, yung mga ganyang sitwasyon, people will look to government to save them from that misery and the saving will not come. Dahil, yun nga po, kayo mismo hindi makarating sa mga dapat puntahan and all those limitations that we have. How do you address that sentiment from the public?
13: Naintindihan po namin yon at personal ko nakita kahapon yon dahil ako'y kahapon nasa Ligarda. Dala-dala ko yung patrol car ng MMDA, nag-iikot kami doon sa may CEO at saka sa San Beda. Pinuntahan ko dahil pinasok ka ng umapo ang creek sa tabi nila at pinasok yung eskwelahan talaga. May mga more than one foot of water nasa loob dahil doon may mga mabababa silang mga areas doon. And on our way out, habang umiikot kami, yung sasakyan, kinatok nga ng mga estudyante. Sir, tulungan nyo naman kami dahil wala na, kanina pa kami rito, 4 na oras na kami rito, alauna pa, alas 4 na, alas 5 na, wala pa rin kaming masakyan pa uwi. So we coordinated with the Philippine National Police to whom we thank na nagpadala ng isang back-to-back. Pero habang kami naghihintay, at napakatagal na aming paghintay rin, ano? Dahil una-una, yung traffic lang, yung logistics ng pagpunta lun sa lugar is talaga napakatagal. Tamang-tama pa naman na habang naghihintay kami, may nabagok ang ulo ng isang matanda ron. Dumugo talaga ang ulo at napakabuti. Mayroong mga San Beda medical students na nandun na nag-stabilize ng pasyente at naitawag namin sa ambulansya na talagang ambulansya ay nag-deliver muna ng pasyente, nakarga niya bago pumunta sa amin. So talagang ganun ang situation natin kahapon. And I can really commiserate with the people affected dahil nakita rin namin personally at itong si Mark kahapon ay nasa UST naman. Ang kanyang sasakyan nga, talagang pasang-awa rin sa baha dahil mga military trucks na aming dinala, yung mga malalaki nating mga trucks plus ang mga buses. Dahil talagang, really, the flooding is, the raining is really unusual. It really caused flood waters to accumulate on the streets. Kaya talagang tanggap namin yon. Sabi nga ni Sec Vince kanina, na talagang may masasabi talaga ang ating mga kababayan at talagang mababatikos talaga tayo dahil, syempre, kita natin, talagang marami pang mga areas na pwedeng ma-improve. But we did our best yesterday. Talagang lahat ng aming mga resources ay nakalabas at ang mga tao namin ay nandyan sa kalsada hanggang maghating gabi. At personally, sinamahan ko nga ang mga tao natin sa Cubao doon sa last dispatch nung medyo mga naiwan na talaga yung mga last na mga kababayan natin na na-stranded na sa Cubao at wala na talagang masakyan. Kaya personally, dinispatch ko na yung mga natira nating assets sa MMDA.
16: Sir, sorry last. Nandito po kayo sa Malacanang ngayon. Pinatawag ko ba kayo ng Pangulo and what were his instructions to you?
13: Ang nagpatawag po sa akin, si Secretary Claire Castro at ang instruction niya iwaten ng, ng conference ngayon.
16: So, hindi po kayo miniting ng Pangulo today? Walang meeting?
13: Hindi, wala po, wala po.
3: Okay, sunod na tanong mula kay Harley Valbuena, IBC 13.
17: Two pag-asa, sir. Sir, you said na expected magtutuloy-tuloy pa rin yung pag-ulan on the remaining days of the week. Based sa forecast natin, gaano po kaya kalakas ito? Yung volume of rainfall, possibly same ba as yesterday?
14: Yes, dahil nga dito sa ating dalawang low pressure area na malapit sa bansa, isa na sa West Philippine Sea, yung isa ay nasa extreme northern Luzon dito sa western part. Pero yung isa nga nasa yung tropical depression is around 3,000 pa naman kilometers sa east. So yun po yung wala pong sa ngayon, wala pong epekto. Yung dalawang low pressure area na sinasabi natin, ito po yung hatak ng ating habagat or southwest monsoon. Pero we are not expecting the same amount ng rainfall na binigay sa atin ni yung kahapon. Pero ang base sa ating data, no, tuloy-tuloy po yung pag-uulan na ito hanggang sa this weekdays.
17: And same area, sir, like Metro Manila?
14: Yes po, kasi habagat, so it will be affecting the western part of the country.
3: Sunod na tanong mula kay Anne Soberano, Bombo Radio.
18: GM Torre, good afternoon po. Anne po. Sir, ang tanong po ng mga kababayan natin dahil nga sa malawakang pagbaha kahapon dito sa Metro Manila, kung patuloy po ang paglilinis ng mga kanal at flood control efforts ng gobyerno, bakit pa rin po maraming bahagi ng Metro Manila ang mabilis na bahain? At ano po yung konkretong paliwanag dito ng MMDA? Thank you.
13: Well, aside sa explanation ng pag-asa, no? Kasi may Japanese study sa ating nung dinesign ang ating mga drainage systems, yung absorb ang capacity noon is nasa 235 mm for 48 hours, something like that. Nakita natin na yesterday is really unusually heavy, may unusually heavy downpour. Ang ating parang example lang yan, equivalent yan, yung sa isang lababo, pag ikaw ay naghuhugas ng pinggan, may gamit kang isang palanggana, open ang tap water, na umaapaw ang palanggana. So okay lang, dahil ang bagsak lang ng tubig is galing sa grifo, na-absorb na na-i-drain. Walang tubig sa lababo kasi ang drainage ay kaya pa. Ngayon, nung tapos na ang paghuhugas mo, yung palanggana na itinapon mo, sa ganong kabilis ng paglabas ng tubig, natural na magkakaroon talaga ng standing water dyan sa lababo habang dinidrain ng ating drain ang tubig na yan. So ganyan din ang nangyari kahapon. Napakabilis ng pagbagsak ng ulan na overwhelm ang ating mga waterways. Pero at the end of the day, yun nga sa kanina, sabi ni Sec Vince, na sabi niya kanina, yung Araneta, G. Araneta at E. Rodriguez, mga 4-5 hours, nawala rin ang tubig kaagad na as compared to previous times na 24 hours bago mawala ang tubig. So, ang isang pamantayan na tinitingnan natin na sana ay maintindihan ang ating mga kababayan na ang test natin, ang how do we rate the efficiency of our drainage system is tatlong bagay. Una, yung extent ng standing water, ng extent ng pagbaha, kung gaano kalapad ang mga areas na binaha. Tapos yung taas ng baha sa areas na yan. At pangatlo is kung gaano kabilis ang pag-drain. So doon natin tinitingnan na sana mas konti ang maapektuhan, mas mababa lang ang pinakamalalim na portion ng tubig, at pagkatapos dapat mas mabilis ang kanyang pag-drain. So doon natin tinitingnan ang success or ang failure ng ating systems na ginagawa para sa mitigation ng flood waters.
18: So lessons learned, sir, kahapon. So anong gagawin natin? Kung ganito po yung sitwasyon, ano po yung magiging hakbang ng MMDA para hindi na po ito maulit?
13: Yeah, as sinabi nga kanina ni Sec Vince na may mga areas talaga na dapat i-studyhan talaga yung situation ng drainage systems. Gaya halimbawa ng nasa U-Belt natin sa Espanya na talagang sabi niya napakaluma na ng mga drainage system. So sa ngayon, ang immediate action namin dyan is sinisiguro namin na tip-top ang operations ng ating mga pumping stations para kung may standing water man, mailabas ka agad sa mga waterways. Tapos pangalawa, siyempre, siguraduhin na 100% din ang efficiency ng mga pumping ng mga waterways natin sa pamamagitan ng dredging at saka yung paglilinis talaga ng basura. Dapat walang bara para yung kanyang efficiency is optimal. Thank you, ma'am.
3: Sunod na tanong mula kay Junel Maribohok, UNTV.
19: Quick lang po sa pag-asa kay Sir Roy.
16: ilang araw na rin po tayong inuulan at may three weather system pa tayong minomonitor. Kailan po kaya mararanasan yung maaliwalas na panahon?
14: Base po sa data na mayroon tayo, we are expecting na the whole of August pa po. Medyo tuloy-tuloy po yung pag-uulan. Pero hindi naman ganong kalakas yun. We are just expecting na may mga rainfall episodes pa rin.
3: Okay, wala nang tanong mula sa MPC. Pwede na rin po natin pakawalan si Sir Badilla at Sir Nipa. Balik tayo kay Yusek Lair.
2: Tanong po kay, okay ba? Kay GM, Nick Torre. Sir, nabanggit niyo po kanina yung hotline na 136.
13: Yes, ma'am.
2: At nabanggit niyo rin po na pwede po kayong, let's say, tumulong kung kailangan ng ambulansya.
13: Yes, ma'am.
2: Saan tong area lang po pwede na kayo makatulong?
13: Metro Manila, ma'am.
2: So kapag ka lumagpas na?
13: Pag may mga tumawag, ma'am, ay ini-entertain naman namin. Pagkatapos, kung andyan sa directory at nandyan sa mga contact numbers ng kanilang kailangan ay nandyan, nako-coordinate naman namin.
2: Halimbawa lang, sir, kayo natawagan. Pero, so definitely, pag sa probinsya to, hindi na makokontak yung 136.
13: Nako-contact nationwide, ma'am, kasi landline nyo naman.
2: Ah, okay. So, halimbawa lang, sir, taga Mindanao ako. Halimbawa lang, ha? Tapos, kinontak ko yung 136. Magri-ring ba siya?
13: Magri-ring, ma'am.
2: Tapos may sasagot siya?
13: May sasagot.
2: Okay, kung halimbawa taga Mindanao ako, or taga, let's say, Davao City, kailangan ko ng ambulansya, pag tinawagan ko yung 136, makakapag-coordinate kayo sa iba?
13: Sa ngayon, ang preparation talaga namin, ma'am, ang mga contact numbers ng mga kino-coordinate namin is Metro Manila. Okay. Pero sinisimulan ko na rin na ang mga operators natin, ang command center, ay meron na rin coordination sa iba-ibang mga lugar.
2: Ano-ano yung pwedeng itawag na emergency sa 136, sir?
13: Essentially, ma'am, pag dito sa Metro Manila, talagang, yun nga, ang tula nga namin, pag may aberya sa daan, ipa-MMDA na yan. Dahil 136, limang minuto, kami ay nandyan. So, essentially, nandun sa, kwan, pag may aberya sa daan, whatever is the aberya, na-stall, nagkabanggaan, may mga emergency na nakita natin, may nabangga or kailangan ng ambulansya. So we can respond on those matters.
2: Halimbawa, isang nanay o isang magulang nasa bahay nila, tapos may emergency sa bahay nila, let's say merong nakapasok na magnanakaw, pwedeng tumawag sa inyo?
13: Yes, ma'am. We can actually, pag natanggap namin ang mga ganyan, itinatawag namin sa police station. Yes, we can call the police station to respond on those situations.
2: Pero pag tumawag kayo sa police station, mismo sa diretso or 911?
13: Pwede. Una namin, ma'am, syempre priority ang 911. Tapos kung hindi namin, halimbawa, for whatever, kung andyan ang, kasi meron din kaming directory, diretso sa police station din.
2: Okay, okay. So, sir, in other words, halimbawa kailangan ng ambulansya, pwede naman, kasi syempre kailangan ng tulong ng tao, pwede naman tumawag sa dalawa?
13: Yes, yes, yes. Okay. Opo. Ang MMDA kasi, kung halimbawa, nasa areas of jurisdiction namin, the 10 regional roads and the 6 circumferential roads of Metro Manila, essentially the major roads, nakakapag-dispatch kami ng road emergency group, merong ambulansya yun, ma'am.
2: Yan. So in other words, pwedeng tumawag sa hotline na dalawa, 911
13: or
2: 136.
13: Yes, yes, ma'am.
2: Okay po. Oh, yun. Maraming salamat kasi para mas marami tayong matawagan na pwede magbigay sa atin ng tulong.
13: Yes, ma'am.
2: Salamat po.
13: Thank you, ma'am.
2: Muli, maraming salamat. MMDA GM Nicholas Torre III and of course kay Pag-asa Deputy Administrator for Operations and Services Sir Roy Badilla. Maraming salamat po.
13: Sabi ni Mark, sabi niya, pasubukan mo sir, patawagan ng 136.
2: Actually, na-proven na siya nung tinawagin yung huli kayo ng
13: dito. Yes. The last time na same audience, pinakita rin natin ang 136.
2: Thank you so much, sir.
13: Thank you, ma'am. Yes.
2: Mayroon lang tayong dadagdag na impormasyon patungkol dito sa napalakas na ulan na bumagsak dito sa atin sa especially Metro Manila at sa ibang karatigang lugar. Ito ay galing sa NIA. Ang sabi po ng NIA, ito ay sa pamumuno ni Engineer Eddie Guillen. Sa pangkalahatan, naging kapakinabang sa sektor ng irigasyon at agrikultura ang mga pag-ulan dahil nakatutulong ang mga ito sa muling pagpuno ng ating mga dam at reservoir. Dahil dito na daragdagan ang reserbang tubig na maggamit para sa patuloy na irigasyon ng mga sakahan sa mga susunod na buwan. Batay sa paunang monitoring ng NIA, wala namang naitalang malawakang pinsala sa mga pananim na palay. Karamihan sa mga ito ay nasa yugto pa lang ng paglaki at pagsusuwi or vegetative stage. Kaya hindi pa gaano sensitibo kumpara sa panahon ng pamumulaklak at pagbuo ng butil or flowering stage. Gayunman, patuloy na mahigpit na binabantayan ng NIA ang level ng tubig sa mga dam, kalagayan ng mga pangunahing pasilidad ng irigasyon at mga sakahang maaaring maapektuhan ng pagbaha o matagal na pagkakalubog. Nakikipag-ugnayan din ang ahensya sa mga Irrigators Association at iba pang kinauukulang tanggapan upang matiyak ang maagap na pagtugon at ligtas na pamamahala ng ating yamang tubig. Ito pong naipon na tubig ng Magat Dam ay katumbas ng 90,000 hectares na mapatubigan. Sa Pantabangan Dam naman ay katumbas ng 100,000 hectares. So nakabawi din po yung mga pananim na inabutan ng El Nino kagaya ng mga nasa Isabela at Cagayan. Kaya pangkalahatan ay kapakipakinabang po sa NAIA at sa irrigated areas natin ang pag-ulan. Yung dalawang dam pa lang po ay katumbas na sa 950,000 metric ton or MT na palay production or nagkakahalaga ng 25 billion pesos. So yan po ang pahayag ng NIA. At kung mayroon pong hindi gaanong magandang naranasan ng ating mga kababayan, mayroon din pong naidudulot na kabutihan itong naging pag-ulan sa ating bansa, para sa ating mga farmers. Yan po. At handa na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
3: Unang tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune.
5: Good afternoon, ma'am. Ma'am, marami pong mga magulang ang dismaya kahapon dahil parang na-delay daw yung suspension ng classes dahil nabasa na yung mga anak nila, nalubog na sa baha. Ano, nagkulang po kaya ang ating LGUs sa pagkakataong ito?
2: Sa ating pagkakaalam ay tumatanggap din lang sila ng mga abiso sa kung gaano kalakas o gaano o kailan babagsak ang malakas na ulan. Siguro yun lang po ang ating masasabi dahil kahit naman po ang OCD, pati po dito sa Office of the President ay humihingi muna tayo ng mga impormasyon patungkol dyan bago po magbigay ng anunsyo.
5: And yun nga po, maging mga empleyado ng gobyerno eh na-stranded na kahapon, ano po kaya nakikitang solusyon dito ng palasyo?
2: Patuloy pa rin po ang pagmomonitor at aasa pa rin po tayo sa nakikita po ng mga senyales kung gaano ang ilalakas na pagbagsak ng ulan. At minsan po kausap natin ang pamunuan po ng NIA, si Engineer Eddie Gillian, at meron po silang tool na ginagamit at dadaling ko kayo minsan doon at doon tayo minsan magkakaroon ng press briefing para makita niyo po yung pinaka high-tech nila na monitoring na talaga po nakaka tulong sa ating mga farmers kasi pati po yung pagbagsak ng ulan ay namomonitor nila. At sila din po ay nakikipag-ugnayan na sa NDRRMC at sa OCD at sa PSG sa patungkol dito sa mga pagbagsak ng ulan.
3: Sunod na tanong mula kay Anne Soberano, Bombo Radio.
18: Yusek, good afternoon. Yusek, may assessment na po ba ang Malacañang kung alin sa mga flood control projects ang hindi naging epektibo lalo na po sa nangyaring malawakang pagbaha kahapon?
2: Yun nga po, naitanong kanina kay Sec Vince. At yan din po ang hinihingi ko ngayon. Most probably, maibibigay nila sa atin ang mga report na ito or data. Kahihingi ko lamang po, especially nung natanong po ni Clay, patungkol doon sa 13,917 flood control projects nung nakaraang administrasyon. So, kailangan din po natin malaman kung nasaan ito, kung gumagana ito, ghost projects ba ito, dahil nga napanggit naman na may mga ghost projects noong panahon ni dating Pangulong Duterte. So, dapat natin mamonitor to kung substandard ba to. Pero ang isa po na alam ko, na proyekto noon ay yung doon sa Sunog Apog na hindi po nagawa na maayos, pero ito po ngayon ay napapagana na po dahil sa intervention po at sa pag-

0: iugnay ito sa baha, sa disiplina lamang ng ating mga sa publiko, lamang ng publiko.
1: Actually, sabi nga po natin, maraming kailangan pang proyekto. At patuloy po na nagsasagawa ng aksyon ang DPWH. At sabi nga po natin, hindi lang bang po dapat gobyerno, kundi lahat po tayo na concern dito ay magtulung-tulungan. Dahil kahit po marami tayong drainage dyan, may mga pumping stations tayo, pero kung tambak din po yung basura na itinatapon lang sa estero ng ating mga kababayan, mawawalan po ng saysay yung pagtatrabaho, lalo na yung laging paglilinis, no, ng ating mga ahensya ng gobyerno, especially MMDA at DENR. Instead na hindi na yun sana ang tugunan at ibang problema ang tugunan, madodoble, paulit-ulit na lang tayo maglilinis kung hindi natin din pagsasabihan ng ating mga kababayan. Pero rest assured po, nakikita naman po natin ang mabilisang trabaho ng DPWH. Kaya nga lang po, ang sabi niya ay talagang kailangan tutukan paunti-unti yung mga areas na dapat na magawan ng paraan at solusyon.
2: Sunod na tanong mula kay Marisol Halili, TV5.
3: Magandang tanghali po, Yusek. Yusek, there were criticisms and memes on social media following the post of First Lady about her birthday sabbatical. This is amid the terrible traffic situation and flooding situation yesterday. So what do you want to say about it?
1: Opo, nakita po nga natin yan at nauunawaan po natin kung may ilang mga hindi po nasiyahan sa timing o paraan ng pagkakasulat ng post ng ating First Lady. Karapatan ng bawat isa na magkaroon ng sariling opinion at ito naman po ay mahalaga at pinakikinggan po ni First Lady ang lahat ng opinion para malaman niya kung ano ang nararapat na ano pang tulong, batikos ay kailangan itong malaman. Ngunit bago po kasi dumating ang masamang panahon na ito, ay abala si First Lady sa mga gawain para sa ating mga kababayan. So nais din po natin itong ipabatid sa ating mga kababayan dahil bago nga po dumating itong malakas na bagyo kahapon, ay nagkakaroon na po at gumagawa na po ng aksyon ang ating First Lady. Kabila na rito yung pamamahagi ng rice assistance sa mga senior citizen sa Negros Occidental. At may bagyo man o walang bagyo, nakikita po natin ang pagtulong ng ating First Lady sa pamamagitan ng Love for All. At nais lamang ipahatid ng birthday post na ito ang kahalagahan ng bawat araw at bawat taon na bigay ng Panginoon kahit ano pang dilubyo o pagsubok ang kinakaharap natin. At doon sa post na yun, makikita po natin bago magtapos ay may mensaheng stay safe and dry. Yun ay simpleng pagpapakita ng pag-aalala para sa ating mga kababayan na nasa gitna ng masamang panahon. Ngunit sa mga nagdamdam sa post na ito, naiintindihan po namin ang inyong damdamin. Ngunit huwag po kayo mag-alala dahil tuloy-tuloy po ang pagtatrabaho at pagbibigay ng assistance at ayuda ng pamahalaan para sa ating mga kababayan na nakaranas ng hindi kanais-nais na trapiko, pagbaha, kahapon. At nais pa rin pong ipaalala ng ating First Lady na ang bawat buhay ay mahalaga, ipagbunyi ang bawat araw natin na nasisilayan natin ang biyaya ng may kapal. So muli, sa mga na-offend or sumama ang kanilang damdamin sa pag-post na to, walang ibig na ipahiwatig na negatibo ang ating First Lady, kundi para ipabatid lang na ang isang kaarawan habang tayo ay nabubuhay ay mahalaga na ipagpasalamat sa ating may kapal. At muli, hindi naman po rin nagkukulang ating First Lady sa kanyang pagtulong. Hindi nyo man siya nakikita madalas, pero behind the scene, alam natin kung ano po ang nagagawa ni First Lady at katuwang po siya ng ating Pangulo.
3: Yusek, may we know how did the First Lady celebrate her birthday? Nagkaroon ba siya ng chance na magkaroon at least ng get-together with the family, with the President?
1: Wala po. Wala pa po silang celebration. At ngayon po ay nakita naman

0: po niya sa post ay sarili lang po niya muna ang talagang kanya naiisip, dahil sa sobra po talaga, kung makikita niyo lang po talaga ang schedule ng First Lady, pero hindi ko na kailangan ipakita kung gaano po siya halos araw-araw meeting, trabaho, punta sa mga projects, pagdalo at pag-asikaso sa mga museum na kanya pong pinaayos. So, ito po malamang ay hindi rin naman batid ng ating mga kababayan, dahil hindi naman po talaga siya nagpapakita ng kanyang mga ginagawa para sa ating mga kababayan.
1: Sunod na nanong mula kay Jervis Manahan, ABS-CBN.
2: Hello po, Yusek. Aside po dun sa leadership fund na madalas na po nating na-discuss po dito, si former DPWH Secretary Singson ay mini-reveal tungkol dun sa convergence and special support program ng DPWH na sinasabi po niya ay nagiging isa pang kategory ng mga pangsascam sa flood control. Ano po masasabi po ninyo dito?
0: Nagiging kategory ng isang klase ng pangscam. Pero wala siyang sinabi kung paano.
2: May mga datos naman po siya na sinabi, pero yung kung paano po exactly ay hindi po niya.
0: Diba? Ang nakita ko sa post ay amount tungkol sa convergence and special support program. Pero hindi niya sinabi kung paano ito di umanong ginagamit sa pang-scam. So mas maganda po sana kasi na kapag ka po tayo ay magbibigay ng anumang negatibo na pananalita, sana may kasama ito na mga basihan para hindi naman agad natin mailigaw ang ating mga kababayan. Dahil kung yan ang kanyang opinion lamang, pero wala pa siyang hawak ng basihan para sabihin na yung Convergence and Special Support Program ay pang-scam, hindi po siya nakakabuti sa proyekto ng gobyerno. Dahil itong Convergence and Special Support Program ay matagal na po itong umiiral sa DPWH. Sa ating pagkakaalam, pwede naman po niyang i-deny kung tayo'y nagkamali. Maski na nung panahon po nila ay meron na pong Convergence and Special Support Program. So dahil nga po dyan ay inalam ko mabuti mula sa DBM kung ano nga ba ito. Itong patungkol sa The Convergence and Special Support Program. Hindi po ito secret or separate na 1.1 trillion fund. Ito po ang sabi at akin na lang babasahin. It is a regular program under the Department of Public Works and Highways, with its appropriations and projects reflected in publicly available national expenditure programs, General Appropriations Acts, and other government budget documents. In fact, convergence programs did not begin under the Marcos administration. Marcos Jr. administration. The approach has existed for more than a decade, including during the tenure of former DPWH Secretary Rogelio Singson. As early as 2012, government records already referred to the DOT-DPWH Convergence Program on Enhancing Tourism Access, which supported the construction and improvement of roads leading to tourism destinations. Convergence was precisely intended to allow DPWH to provide the infrastructure requirements of programs being undertaken with other government agencies. Over the years, these have included access roads and other infrastructure supporting tourism, agriculture, education, health, national security, industries, airports, seaports, and other national priorities. The current CSSP is therefore an umbrella program covering different types of infrastructure projects, not a single discretionary fund. The Sustainable Infrastructure Projects Alleviating Gaps, or SIPAG, as well as the Basic Infrastructure Program, or BIP, have likewise been lodged under this program. Official budget documents expressly identify SIPAG under CSSP, while the program itself includes access roads, leading to airports, seaports, tourism destinations, industries, and railway stations, among others. For perspective, the Fiscal Year 2026 General Appropriations Act itself publicly identifies CSSP as one of DPWH's regular programs alongside the Asset Preservation Program, Network Development Program, and Bridge Program. It is therefore inaccurate to portray CSSP as a newly discovered or previously undisclosed public works budget. So, kaya nga po, sa bawat pagbibintang or ibang intriga, mas maganda po sana kung hingin nyo sa kanila kung ano yung pruweba na nagagamit ito sa scam, kung meron sila example, kung meron sila experience, para po mas maging maganda ang mensahe nila sa ating mga kababayan at hindi tayo parang laging nakabitin sa issue na ito ay maaaring gamitin pang scam, ito ay magagamit na para nakawin. Hindi po magandang mensahe po ang ganyan.
2: Ma'am, thank you po. No? Ito po, ibang topic. Sobrang ibang topic naman po. Ma'am, dun sa Zamboanga po, no? Medyo nagkaroon ulit ng shooting kanina. Sa zona po ng Pangulo, may mga instructions na po siya, no? Na paigtingin ang security para hindi na maulit yung nangyari sa Tacloban. Pero apparently kanina sa Zamboanga, ay nasa uwi yung dalawang estudyante. Ano po ang directive po ba o ano po ang gagawin ng Palace po dito?
0: Basahin ko po na muna po ang mensahe ng DepEd at ng Office of the President. Okay, ang statement, the statement of the Office of the President, and I quote, "We grieve with the families and the entire Ateneo de Zamboanga community over a tragedy that should never have happened. Our schools are where we entrust our children to learn, to grow, and to dream about the lives ahead of them. They must also be among the safest places in our country. I have directed our law enforcement agencies to conduct a thorough investigation into this incident and to determine what more must be done to prevent another family, another school, and another community from suffering the same grief. We will work with our schools and communities to strengthen the safeguards that protect our students and ensure that they can pursue their education without fear. Every Filipino family deserves that assurance." Message from the President, our President. At ito naman po ang mensahe ng DepEd na agad naman din tumugon sa panawagan ng ating Pangulo. "The Department of Education is gravely concerned over the reported shooting incident at the Ateneo de Zamboanga University Junior High School campus, a private school in Zamboanga City, this morning, August 18. DepEd stands with the Ateneo de Zamboanga community during this difficult time and is ready to extend whatever support and assistance we can to the affected learners, families, school personnel, and concerned authorities. We are also coordinating with mental health partners to provide psychological first aid and psychosocial support to those affected. We urge the public to refrain from spreading unverified information and sharing sensitive photos, videos, or details about the incident, especially since minors are involved." Yan po ang mensahe ng pamunuan po ng DepEd. So, gayun pa rin po. Although ito po ay pribadong paaralan, pribado man o pampublikong paaralan, nandiyan pa rin po ang pag-uutos ng ating Pangulo na dapat na ang protekta, ang pagpaprotekta sa ating mga kababayan, lalong-lalo sa kabataan, ay dapat paigtingin. At ang isa sa mga nakikita rin ditong solusyon ay dapat na ang mga kabataan natin ay nagagabayan. Hindi lamang ng kanilang mga magulang, kundi sa kanila mismong paaralan. Minsan na po natin nakita, mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo, lalong-lalo na sa mga nakakatanda or sa mga ibang tao. Panahon na po, hindi lamang po ang gobyerno, lahat po tayo, especially pag nasa school, kayo po ang magsilbing pangalawang guro sa ating mga kabataan. At sana lang ay matupad ang ating kahilingan na maiwasan na rin po sana sa social media ang mga kapwa nating Pilipino nagbabanta ng buhay ng karamihan sa atin kapag hindi sila sumasang-ayon sa opinyon ng iba nating mga kababayan. Dito kasi nakikita na parang natotolerate pa ang pagbabanta sa buhay. Pagkilala na may assassin at handang pumatay. Hindi po ito magandang ehemplo. Kaya sa atin, sa lahat, magsilbing aral po sana ito. Huwag itolerate ang ganitong klaseng pananalita at huwag nating itolerate ang mga ginagawa na mapang-abuso, especially ng mga public servants natin. Kasi ito po ay magiging modelo na hindi dapat naman sana na pamarisan.
1: Sunod na tanong mula kay Allen Lemos, The Manila Times.
3: Hello, Yusek. Ano lang po, just to go back dun po sa issue ng flooding po, since Pag-asa earlier said na po, natuloy-tuloy pa rin po yung pag-ulan nga po, no. On the health aspect naman po, gaano po ka-prepared yung mga hospitals natin to ensure na in case nga po na may makitang increase ng leptospirosis, enough yung supply natin ng doxycycline po?
0: Kahapon po nabigyan tayo ng impormasyon na sapat naman po ang mga gamot para dito at kailangan lang po sila na magbigay ng impormasyon or kanilang let's say katanungan kung sila ay biktima ng ganitong klaseng or nagsasuffer ng ganitong klaseng karamdaman at kung wala mang supply ay ipaabot lamang agad sa amin sa PCO, DOH para po matugunan agad kung iniisip po nila na sa kanilang lugar ay may kakulangan ng mga kailangang gamot para sa mga ganitong mga illnesses na related sa pagbabaha at pag-uulan.
1: Okay, sunod na tanong mula kay Heidi Sampang, FEBC.
4: Other matters po, Husek. Good afternoon. Yung mga aning gulay po sa Benguet, particularly sa Tublay po, sadly po, tinatapo na lang po gaya po ng mga carrots, tsaka po ng iba pong mga gulay pa kasi sa kakapusan daw po ng mga cold storage facilities po natin sa Benguet.
0: Okay, natanong po natin mismo dito dahil nabalita nga po ito at lubhang nakakahinayang dahil sa hindi magandang panahon ay nakakahinayang na hindi nakakarating ang mga gulay dito sa atin na dapat na sana ibenta dahil hindi po makatawid ang mga sasakyan. So, ayon sa DA po, isa sa mga rason kaya natapon ang mga gulay ay ang weather. Yung panahon natin, masamang panahon, at hindi makadaan ang mga sasakyan dahil sa landslide at baha. So, nakita ng DA na dahil sa walang tigil na pag-ulan, kaya bumaba rin naman po ang bilang ng mga buyers na namimili sa mga trading posts. At sa ngayon po, ang sabi po ng DA, meron pong 7 cold storage CAR region ongoing ang construction na makakutulong ito para sa susunod na mabawasan naman ang mga gulay na hindi na ibebenta. So each cold storage is a 40-foot container. So marami itong matatago tuwing tag-ulan, kagaya nito. Ang ginawa rin ng regional office ng DA at ay tumulong para magdala. So tumulong din po sila na magdala ng mga gulay sa Pampanga, Manila at Cavite. About more or less mga 1.2 million ang nabenta na vegetables or gulay over this past week. At minomonitor pa rin ng DA ang mga trading posts para makita kung ano pang tulong ang maibibigay sa mga magsasaka. In the long term for 2027 budget, mayroon silang proposal for vegetable processing facility in a 1.5 hectare property located in La Trinidad na kung saan makakapagproseso ng mga gulay at makakapagbigay ng higher value and longer shelf life ng mga gulay. So yan po ang proposal nila.
1: Sunod na tanong mula kay Clay Pardilla, PTV.
5: USEC, yung DepEd po yung may pinakamalaking budget at sa proposed 2027 NEP. May expect na po ba natin next year yung mas maraming metal detector, additional security personnel to tighten the security in our public schools?
0: Yan po ang balak ko ng DepEd. At yan din po ang nais nilang mangyari para po mas mabigyan natin ng proteksyon ang ating mga mag-aaral, especially sa public schools.
1: Okay, wala nang tanong. Balik sa iyo, si Claire.
0: Maraming salamat. At bago tayo magtapos, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paigtingin ang laban kontra smuggling, NBI nagpahayag ng suporta sa Bureau of Customs upang palakasin ang anti-smuggling operations ng dalawang ahensya. Nito lamang August 13 sa ginanap na BOC Collectors Conference, pinangunahan ni Commissioner Ariel Nepomuceno at NBI Director Melvin Matibag ang pagkilala sa mga tauhan ng Customs Intelligence and Investigation Service para sa kanilang matagumpay na pagganap sa tungkulin. Umabot sa mahigit 3 billion pesos ang halaga ng mga ilegal na sigarilyo na kanilang nakumpiska sa magkakaibang operasyon sa Manila at Cebu. Sa parehong kaganapan ay inilahad ni Director Matibag ang patuloy at pinalakas na ugnaya ng dalawang ahensya upang protektahan ang ating bansa laban sa smugglers at ipinagbabawal na kalakalan. Sinang-ayon naman ito ni Commissioner Nepomuceno at hinirang ang naging papel ng ugnaya ng BOC at NBI sa matagumpay ng mga operasyon kontra smuggling. Noong June lang ay naharang ng pinagsamang puwersa ng BOC at NBI ang mga pinuslit na agricultural products mula China at Netherlands na nakakahalaga ng 34.5 million pesos. Makakaasa ang taumbayan sa mas pinaigting na inter-agency cooperation ng BOC at NBI upang ipatupad ang sa ating mga bayan at lugar ang batas at protektahan ang interes ng bansa laban sa mga ilegal na gawain.

0: lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino, kung kinakailangan, magtatrabaho kahit na may bagyo. Hindi tinatalikuran ang tungkulin sa tao para lamang sa isang konsyerto. At itatago na lamang ang ginawa pag nalantad na sa publiko. At dito na po rin tatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Kasama ng Alvin.
2: Yes, kanina ay bago si Undersecretary Claire Castro nagsalita muna, si DPWH Secretary Vince Dizon, sila DSWD Secretary Rex Gatchalian, at ang sinasabi ni Secretary Rex Gatchalian, continuing yung relief operation, yung mga evacuation centers, ang bilang niyan ay nasa 461 na nakabukas, at iniulat din ni Secretary Gatchalian na meron ng mga 1,193 totally damaged houses, habang tuloy-tuloy pa rin yung pag-aabot sa ating mga kababayan na apektuhan itong habagat ng tulong. At in fact, meron ng 717,449,000 total humanitarian aid ang ipinahagi. Ang DPWH naman, kanina ipiniliwanag ni Secretary Dizon yung pagkakalubog sa maraming area sa Quezon City. At ang sinasabi dito ni Secretary Dizon ay dahil ito doon sa pag-apaw ng San Juan River, sapagkat itong San Juan River ay bagsakan ng tubig ng Quezon City. Subalit, napuno na nga ito kaya walang matakbuhan yung tubig na galing sa lungsod ng Quezon. Kaya naipon ang naipon yung tubig sa Quezon City habang nagpropose din naman ito. Naglatag din ito ng ilang mga proposal para sa long-term solution, pangmatagalang solution, para masolusyonan yung baha na ating nararanasan. At kabilang dito yung pagkakaroon ng navigational gate, pagpapagana ng mga pumping station at pagpapalaki ng mga drainage at ang pagtatayo ng mga detention basins. Sa pag-asa, ito mahalaga itong punto sapagkat siguradong maraming mga kababayan natin ang nakikinig. Kailan ba sisikat ang araw? Kailan ba aliwalas ang panahon? Sapagkat ang sinasabi naman ni Roy Badilla ng pag-asa, whole of August, so buong buwan ng Agosto, talagang tuloy-tuloy yung mga pag-ulan pero hindi naman ganong kalakas na. At yung ibinagsak na ulan kahapon na ating naranasan, kung ikukumpure ito sa Ondoy, halos kalahati ng ulan na binagsak ng Ondoy, yun ang dami ng ulan na naranasan natin kahapon. At sa pagkakataong ito, mayroon pang tinatawag na dalawang low pressure area mayroon. Yung extreme northern Luzon at ang isa ay nasa west. Ito yung dalawa, yun yung umatak ng habagat. So may mga pag-ulan pa din na mararanasan tayo sa mga susunod na araw. Preferably o in general, talagang whole of August, makakaranas pa rin tayo ng mga pag-ulan. Samantala, kay Yusek Claire Castro naman, sinagot niya yung iba't ibang mga issue na itinanong ng ating mga kasamahan sa MPC. So yan muna ang ilan sa mga napag-usapan dito sa briefing sa Palasyo ng Malacanang, kaugnay ng ginawang hakbang ating pamahalaan at patuloy na ginagawa para masolusyonan yung floodings na ating naranasan. Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang.
1: Maraming salamat Alvin Baltasar, live na nagbabalita mula sa Palasyo ng Malacanang sa lungsod ng Maynila. At ako naman po si Christopher Tirambolo, susunod na po ang Doctors on Board.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinade. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is

0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
3: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
2: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
4: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
5: Pati bamboo?
2: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan nakakahabi.
6: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
7: Nung natutunan ko po yung paggawa,
8: sino nagturo
7: sa training po kami sa DOST.
8: Sa DOST.
2: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
9: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
10: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
10: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
11: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Publiko.
13: 104.
14: The doctors are in.
15: Ang iyong kalusugan, pag-uusapan na natin.
14: At your service.
15: At your service.
14: Doctors on board.
15: Mga kaalaman upang mapanatiling malusog ang katawan. Pag-iwas sa mga karamdaman o kahit simpleng sakit ng inyong kasukasuan. Ating pagdidiskusyonan dahil yan at iba pa ang mga libreng serbisyo hatid ng
14: Doctors on Board.
15: Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Isang malusog na araw sa inyong lahat. Kamusta na kayo, lalo na dun sa mga estudyante at mga kapwa nating empleyado kahapon na sobrang na-stress dahil nga po sa biglaang pagbaha. At least hindi na masyadong nagtuloy-tuloy ang ulan dito sa Metro Manila at mabilis ding humupa ang mga baha sa ilang lugar. Kaya kahit papaano na nakatawid din ano, nakatawid din ang marami sa atin o ang lahat sa atin patungo sa ating mga bahay. Ngayon po ay araw na tayo ng Martes, August 18, 2026. Mukhang sumisilip na yung haring araw. At maraming salamat dahil nga po inaasahan nga natin na may mga pag-ulan-ulan pa ngayong araw na ito. At least dito sa Metro Manila, ang forecast lang ay yellow rainfall. Pero hindi ibig sabihin nun ay ano, magiging kampante na tayo dahil kailangan pa rin natin magdala ng mga panangga sa ulan. Sa ngala ng ating opisyal na magagamot sa programa, si Dr. Claro Kayanan, Ched Olivo po nagbabalik para pag-usapan naman ang ating kalusugan. At bago tayo magtuloy-tuloy, ito papasukin muna natin ang report ng ating kasamang si Mary Ann Bastasa. Wala itong kinalaman sa ulan. Pero ito raw si LTFRB Chair Mendoza at OTC Chair Guadi, sinuspindi ng Ombudsman dahil sa 13.3 billion peso computer fee scheme.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Yes, Mary?
8: Yes, Chair. Pinatawa ng Office of the Ombudsman ang 6 na buwang preventive suspension sina dating LTO Chief Vigor Mendoza II at dating LTFRB Chair Sofilo Guadis III. Ito'y kaugnay ng issue sa paggamit ng STRADCOM-operated LTO Information Technology System na sinasabing nagresulta sa karagdagang higit at 13 bilyong computer fees na itinasa sa mga motorista. Si Mendoza ay kasalukuyang LTFRB Chair, habang si Guadis naman ay Chairperson ng Office of the Transportation Cooperative o OTC. Batay sa suspension order ng Ombudsman, nakitaan ang sapat na ebidensya na nag-uugnay sa dalawa sa admin charges na grave misconduct at conduct prejudicial to the best interest of the service. Ayon kay Assistant Ombudsman Clavano, pinabura ng dalawang opisyal ang patuloy na paggamit ng lumang STRADCOM-operated LTO IT system kahit na naipatupad na ng pamahalaan ang LTMS bilang kapalit nito. Agad namang epektibo itong suspension order na inilabas noong August 17. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Maraming salamat, Mary Ann Bastasa. Sa kabuuan ng ating programa ngayong araw ng Martes, subukan po natin makipag-ugnayan sa ating mga public health official para kamustahin yung overall health situation sa kani-kanilang mga lugar. Sana makuha natin na ang Manila Health Department at ang Pampanga Provincial Health Office. At syempre hindi mawawala yung ating mga pag-uulat. Ayan, sa kabuuan ng ating Tuesday edition ng ating programa. Okay, mukhang narito na yung isa nating makakapanayam. Siya po ang tumatayong officer in charge ng Manila Health Department sa katauhan ni Dr. Grace Padilla. Magandang hapon po, Doktora, Dr. Padilla. Welcome po rito. Welcome back sa Doctor on Board at sa Radyo Pilipinas.
16: Hi, magandang hapon po sa inyong lahat at hello.
13: Yes po, loud and clear po kayo.
16: Sa mga nakikinig po, stay safe po tayo lahat. Good afternoon po.
13: Ayan. Dr. Padilla, kamusta po yung kasalukuyang health situation diyan sa Maynila matapos po nitong mga pag-ulan at pagbaha dahil nga sa habagat?
16: Yes, almost 2 weeks na tayong nakakaramdam ng masamang panahon gawa nitong habagat natin, di ba? So, ang City of Manila naman ay every week nagre-report kami ng mga wild diseases. So, mga cases, no? So, ang kasama dyan ay yung mga waterborne diseases, kagaya niyan, bumabaha, no? Yung mga cholera, typhoid, and gastroenteritis ay minomonitor natin. And then, yung eye is yung mga influenza illness, ito yung mga trangkaso, sakit ng katawan, ulo, at saka lagnat. And then, of course, yung ating leptospirosis na nakaantabay tayo lagi dahil baha, no? Yung baha. And the worst is kahapon. So, actually, pag leptospirosis naman, ay hindi natin ma-catch agad. May 2 weeks incubation period pa yung ating mga organismo. But as of today, ang City of Manila ay nakapagtala kahapon isa lang, ngayon walo. So meaning to say, yung mga 2 weeks na or 1 week na experience natin baha, ngayon lumalabas ang ating mga leptospirosis cases. And lastly, yung sa dengue, ito naman parang full year round na ang dengue sa atin, but we are expecting na mag-peak ngayong September, no? Coming September. So, August, September, kasi yan yung mga rainy seasons natin, ma'am.
13: Mm-hmm. Bukod po dun sa leptospirosis at dengue, may mga na-monitor din po ba kayong cases ng diarrhea, skin infections, at mga respiratory illnesses?
16: Yes, kasama po yun sa waterborne diseases natin minomonitor, no? Yung mga acute gastroenteritis. Actually, meron din tayo napipick up na mga cases sa ating mga emergency room at yung mga skin diseases nga, yung mga alipunga, ganyan, dahil nabababad sila sa baha. So, kasama yan. At yung mga hospitals naman natin dito sa Manila, in-ensure natin na mayroon tayong swero, yung IV fluids, mga pagtatae, and yung mga skin ointment, at syempre yung doxycycline na prophylaxis natin yan para sa leptospirosis. Available po sa lahat ng 44 health centers natin sa Maynila. Huwag po kayong mahihiyang pumunta sa ating mga health centers, kasi mayroon po kaming enough supplies ng doxycycline na makakaiwas po na tayo ay magkaroon ng leptospirosis.
13: Mm-hmm. Ayan, bamagit na nga po ninyo yung leptospirosis, Dr. Padilla. Paano naman po yung mga nag-swimming sa tubig baha o yung mga nakalunok ng tubig? Pwede pa ba silang pwede ba silang tamaan ng leptospirosis?
16: Mataas ang risk ng mga taong gano'n, no? At saka yung mga nag-swimming, nakainom. Pag regular lang na nakalusong ka, hindi inaasahang talagang napalusong ka, magbibigay tayo ng doxycycline na 2 kapsula lang, 1 dose. Pero kung ikaw po ay nakainom o may sugat ang paa mo, iinumin mo po ang doxycycline ng 3 araw, 2 capsules, once a day for 3 days. So, para talagang makaiwa. Siyempre, maiinom mo yung tubig baha. Talagang mataas ang risk mo to have an infection na leptospirosis.
13: Mm-hmm. Ayun. Ito pong doxycycline, yung ginagamit nga na antibiotic para sa lepto. Meron po ba itong kumbaga may mga hindi pinapayagan na mag-take nito, gaya ng mga minors na nag-swimming nga sa baha, at saka yung may mga edad na ano po ba sila dito, hindi po ba sila agad-agad na pinapainom ng ganitong gamot unless ma-assess ng maayos?
16: Yes, ang doxycycline po ay binibigay talaga natin sa mga health centers. So, hindi po yan pwedeng ibigay lang kung sino-sino, kasi in-assess po natin. So, yung mga buntis ay hindi po pwedeng bigyan ng doxycycline. And then, yung mga bata na siyempre nag-swimming sila, no, iba po ang antibiotic ang binibigay natin sa kanila. Pero, kailangan din po nilang uminom ng prophylaxis. Pero, and then, yung mga matatanda naman ay wala naman po tayong limitation sa kanila. And unless may allergy sila sa mga amoxicillin, yan po, importante na hindi ka iinom basta-basta lang. Kailangan po ay may doktor na makakakita sa iyo at magbibigay po ng antibiotic sa iyo. Ito po naman sa City of Manila, libre po nilang nakukuha yan sa lahat ng health center. Magtungo lang po kayo doon. At as I said, 44 po ang health center na nakakalat sa 6th district ng Manila. So, punta po sila. Apo.
13: Mm-hmm. Alin po mga lugar o community sa Maynila yung higit na kailangan bantayan pagdating sa mga health risks, Dr. Padilla?
16: Of course, yung district, ang pinakamadami naming population is ang District 1, which is the Tondo area. And then, pangalawa na dyan ay ang Baseco. Kasi ang Baseco ay talagang 158,000 ang ating population doon. At talagang congested sila doon. Yun po ang mga areas na minomonitor namin. Tapos, sila rin po yung at risk na nabaha yung area nila. So, dahil malapit sa dagat, ganyan. So, yun po ang talagang minomonitor natin. At kasabay nun, inililikas din po natin sila when it comes to bagyuhan kasi talagang pumapasok po sa kanila ang mga tubig.
13: Mm-hmm. Ano naman po ang ginagawa ng Manila Health Department para labanan itong dengue na tumataas nga ang kaso kapag ganito nga tag-ulan? Although all year round na nga ito eh. Pero pagka ganito pong panahon na nagpipik itong sakit, ano po yung mga ginagawa ninyong mga pag-responde dyan po sa inyong lungsod?
16: Okay, number one po, kasi importante pag umuulan, no, yung mga tubig nagiging stagnant. Even sa mga planggana or sa mga lalagyanan, kailangan po, may programa po kami na taog, takip, taktak, at tanggalin, no, ang mga tubig na yan kasi yan po ang pinapamahayan ng ating mga lamok. And pangalawa ay meron po darating na laboratory from DOH ang ating Department of Health po ay nagbigay ng entomological laboratory. Ito po ang pag-aaral sa mga lamok kung sila po ba ay talagang namamatay pa sa mga insecticide kasi minsan yung mga lamok hindi na sila namamatay. Doon po natin pag-aaralan yan.
13: Ayun.
16: And of course, ang ating division ng sanitation ay nagkakonduct po sila ng misting. So, misting po para doon sa mga lamok, sa mga ospital or sa mga eskwelahan or sa community, talaga pong diretso po nilang nagmi-misting para po mapatay yung mga lamok.
13: Mm-hmm.
16: And then, isa pa ay yun nga, education, no? Pag-educate sa ating mga barangay health workers, barangay mismo, kung paano natin maiiwasan ng dengue. So magpakonsulta ng maaga kung kayo po ay merong nararamdaman na lagnat, sakit ng ulo, sakit ng katawan, na hindi nawawala in 3 days time, magpa-check na po tayo ng ating CBC kasi baka mamaya po ay yan po ay dengue. Talagang on top at risk po tayo ngayon lahat diyan, ma'am.
13: Mm-hmm. Kung pag-uusapan naman po yung mga health facility diyan sa lungsod, meron po bang mga ospital diyan sa Maynila, yung mga binaha?
16: Actually, matataas naman po ang hospital natin except for Dagat Andres Bonifacio Hospital. Ito po yung nasa Tondo. Pero hindi naman inabot yung hospital. Talagang yung vicinity lang po talaga ang binabaha. And since kahapon, medyo mataas po talaga ang baha dito sa all over, no? Metro Manila ay talagang medyo inabot sila pati hindi naman pumasok sa loob.
13: Mm-hmm. Doon sa mga evacuation centers, may mga kababayan po ba tayo na nag-evacuate o wala naman na po sa mga oras na ito?
16: Sa mga oras na to, meron po kami mga evacuees doon. So, we have, I think, mga 10 evacuation center na binuksan ni Mayor Isko dahil talagang umapaw po dito sa may Isla Putimbato, yun mga sa mga Baseco area. So, nag-shelter muna po sila sa mga different schools dito sa Maynila. So, yung mga MDRRMO naman namin ay tsaka Manila Social Welfare ay nagbibigay naman po ng pagkain, kumot, at saka ina-accommodate naman po sila doon until such time na humupa yung baha doon sa kanilang area. May mga na-rescue din po sa mga sa mga matataas na, lalo na yung bandang Quezon City, yung Damcac, Santa Mesa, medyo mataas po talagang doon, baha doon. So, yung rescue team ng MDRRMO are very alert para mag-rescue po ng mga And of course, USC Hospital. USC Hospital kasi talagang fully submerged, no? Medyo mataas ang tubig sa kanila. Mm-hmm. So nag-deploy po kami ng mga 5,000 doxycycline capsules para po dun sa mga estudyante na nabaha, even the staff and the hospital employees. Opo.
13: Mm-hmm. Grabe po, no? Nung itong mga nakalipas na taon, pinapasok na rin itong UST campus ng ano ng baha.
16: Actually, dati pa yun eh. Kasi college pa lang tayo, talagang ganun na dun.
13: Pero yung matindi yung lalim ngayon, di ba, doktora? As compared yung mga nakalipas, malalim. Tama ba? Tama po ba? Mas malalim ngayon yung ano, yung baha na doon.
16: Tama naman po.
13: Na pag-usapan na po natin yung ano, yung evacuation centers. Ano po yung mga major health protocols na ipinapatupad ninyo sa mga ganitong lugar?
16: Meron po tayong DRL, disaster risk response for health, no? Pag medyo stabilized na yung disaster or medyo safe na yung place, pumupunta po kami doon sa ano sa area. Meron po may mga medical team po tayo doon, nagko-consult kung sino yung need consultations, at ang bibigay ng gamot, and nag-educate na rin tayo ng when regards to sanitation tsaka yung sa clean water consumption. Kasi nga pag ganun tong tag-ulan, you will expect na mataas ang risk ng acute gastroenteritis because of the contaminated water. So sa as much as possible mag-boil tayo ng water o kaya yung bottled water po ang ininumin natin.
13: Mm-hmm. Ngayon nga po nga humupa na yung mga pagbaha dyan sa lungsod ng Maynila. Ano po kaya yung unang dapat gawin ng isang pamilya kapag babalik na sila sa kanilang bahay?
16: Number one, kailangan tingnan muna nila yung safety ng kanilang infrastructure, no? Yung bahay nila mismo. Malay natin ay medyo na-deform na or nagkaroon ng problem sa kanilang bahay. Number one. And then number two, kalinisan na maraming stagnant water, maraming yung mga debris na inanod ng baha. Kailangan linisin po natin yon. And of course, yung clean water is number one then na priority and then yung kanilang clean na yung kakainin din nila, yun siguro yung mga priority needs nila.
13: Mm-hmm. Kasi di ba nasabi po ninyo, doktora, na may mga umiikot na mga tauhan ninyo sa mga evacuation center para i-check yung kalagayan ng ating mga kababayan at yung lugar kung saan sila nag-evacuate. Meron po bang mga health teams din na umiikot doon sa mga barangay na mga matinding na apektuhan ng pagbaha?
16: Yes, meron namang mga medical teams tayo na naka-situate doon. So, yung 10 evacuation na yon, meron din mga health personalities na nando doon para ma-check sila kung may sakit or kung nagkasakit o hindi, ganyan.
13: Meron po ba kayo mga ginagawa pang mga koordinasyon ang Manila City Health Office sa Department of Health, sa mga barangay, ospital at sa ibang emergency response teams? Kayo pong humupa na itong mga pagbahadyaan?
16: Usually ang nagte-take care diyan yung ating Manila Social Development Welfare, no, MDSW, para ma-place din sila kung makikita kung okay na ba kung yung mga babalikan nilang mga areas at yung iba pa kung meron silang needs na ayun, importante may makakain sila kasi in times of disaster, di ba, ang pagkain ang importante, tubig, and then accommodation nila. May ikot naman yan, and then may ina-assess naman nila. According to the MDRRM, since ngayon, hindi pa ngayon, parang ngayon pa lang magpipick yung habagat, hindi pa sila babalik dun sa area, so sa bahay nila. So may ganung coordination. At baka marami ding na ano, marami ding dumadating na help from the OH, from Red Cross, from ano, nandun naman sila lahat ng mga nagro-responde sa atin. At marami ding NGOs, nagpapasalamat kami sa lahat ng mga tumutulong sa City of Manila at eventually makakabalik din naman po kami ng ano, servisyo sa inyo.
13: Mm-hmm. Panguli na lang po, Doktora Padilla, ano po yung pinakamahalagang mensahe na gusto niyo pong ihatid, ano, o ibigay sa ating mga sa mga residente ng Maynila lalo ngayong panahon ng tag-ulan?
16: Opo. Maging ano lang po, maging alerto tayo sa lahat ng mga nagaganap sa ating paligid. For example, talagang sa tingin nyo na talagang bumubuhos ang ulan, ay ikip nyo na lang po ang ating mga kapamilya dito sa bahay. Mas safer din po yon. At saka huwag po muna kayong lalabas kasi medyo mataas po yung ating risk for acquiring infection. At kung hindi naman kailangan, you stay safe dito sa bahay. Stay dry, no? And then sa mga may sakit po or nag-i-start pa lang magkasakit, nandiyan po, bukas po ang ating mga health centers. Kagaya po ngayon ay bukas po tayo dahil dun sa leptospirosis fast lane natin. Pwede po silang pumunta doon para uminom po ng doxycycline for protection. At and eventually, pag nag-open na po ang mga, kung meron talaga malalang sakit, you go to our hospitals, open naman po ang ating mga emergency room para i-accommodate sila. And then eventually, kung maayos na po ang ating mga kalagayan, ay pwede na tayo maglinis ng ating mga surroundings para maiwasan po natin ang dengue at leptospirosis.
13: Ayan, maraming salamat.

0: Sa punto na ito, magpapasok tayo ng iba pang mga pagbabalita mula sa ating mga kasamahan sa labas ng himpilan. Dako tayo sa Palasyo ng Malacanang, umano'y pagbabanta na zero budget kay Representative Erice, walang katotohanan ayon sa Malacanang. Sa detalye mula kay Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Walang katotohanan ang pahayag ni Caloocan 2nd District Representative Eric Erice na pinagbantaan umano siya ni DPWH Secretary Vince Dizon na isi-zero ang pondo nito dahil sa mga batikos sa gobyerno. Ayon kay Communications Under Secretary Claire Castro, tinanong niya mismo ang kalihim tungkol sa pahayag ng mambabatas. Sinabihan niya sa kanya ni Dizon na hindi niya nakausap ang kongresista tungkol sa naturang zero allocation. Sabi ni Castro, hindi naman nila itinuturing na nakakasira sa imahe ng administrasyon ng mga pahayag ni Erice dahil puro fake news at wala namang basehan ng mga ito. Pagbibigay din ni Castro bilang isang mambabatas, hindi dapat na ulitin lamang ni Erice ang mga naririnig niya mula sa ibang tao, lalo na kung wala naman itong ebidensya.
3: Hindi yun. Maaaring sabihin lamang na base sa sentimiento. Ile-level up niya ang sarili niya dahil siya isang congressman. So hindi siya pwedeng iparot lamang kung ano sinasabi ng ibang mga tao na walang basihan. Siya, kailangan ng basihan, kaya natin siya hinahanapan ng ebidensya. So nung sinagot natin siya dito, hinanapan natin siya ng ebidensya, at kung may ebidensya siya, mauna na siyang magsampa ng kaso. Tayo po ay bumabase mismo kung ano ang ating daladalang ebidensya, kung ano ang meron tayo, at hindi po tayo dito pamema lang.
2: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Bali naman tayo sa kinaroroonan ni J. Mark Dagala. Ito, isa na namang kahindik-hindik na pangyayari ngayong araw na ito. Investigasyon sa nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University, ipinag-utos ng DILG sa balitang yan mula kay J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Said, iniutos na nga ni Department of the Interior and Local Government na Secretary John D. Trimunia ang malalimang investigasyon ng ilso motibo na nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University na kinasasangkutan ng isang grade 9 student. Ito ay makaraang kumpirmahin ng kalihim na nasawi na rin ang salarin sa krimen na kilala rin bilang isa sa mga top notch ng naturang paaralan. Sa panayam kay Rimunia sa kapokrami, kinumpirma nito na dalawa na ang nasawi kabilang na ang salarin. May isa pang sugatan habang may isa pang kinukumpirma pa kung nasugatan din sa pamamaril. Una rito ay sinabi ng Philippine National Police o PNP na under control na nila ang sitwasyon sa naturang paaralan. Matapos naman ang mabilis sila pag-responde sa insidente. Ay kay 20 Chief Police General Jose Melencio Natates Jr., mahigpit ang kanilang pagkikipag-ugnayan sa pamunuan ng universidad. Kaya din sa iba pang ahensya ng pamahalaan para tiyaki maayos na may lilika sa mga estudyanteng nakaranas ng trauma. Inimok naman ng PNP Chief ang publiko, iwasan ang pagpapakalat na maling impormasyon. Kaya din ang mga video at larawan ng insidente upang hindi na magdulot pa ng takot at pangamba sa publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Curious din ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng tatlong palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
6: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
7: Kaalamang ASEAN.
6: Alam niyo ba na ang Myanmar ay may malalim na kasaysayan ng pananampalatayang Buddhism? Noong ikalabing isang siglo, naging sentro ito ng Theravada Buddhism na tradisyong buhay na buhay hanggang ngayon. Dahil dito, libo-libong templo at monasteryo ang matatagpuan sa Myanmar, kabilang na ang

0: Higit 2,200 na mga istruktura sa Bagan na dinadayo ng mga turista. At mas madali itong masilayan ng mga taga Southeast Asia dahil sa visa-free privilege sa loob ng ASEAN. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Health is wealth.
9: Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang.
10: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
11: Doctors on board.
12: Doctors on board.
11: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
13: Time check, 1:33 ng hapon. At ako pa rin po si Ched Oliva, ang inyong nakakasama. Kung maalala po ninyo, ang Pampanga ay inilagay na sa ilalim ng State of Calamity dahil sa mga epekto nitong pinalakas na habagat. Kaugnay niyan eh, kamusayin naman natin ang overall health situation doon. Makakasama natin sa kabilang linya ng komunikasyon si Pampanga Provincial Health Officer Dr. Dax Tidula. Magandang hapon po Dr. Tidula. Welcome po rito sa ating programa at sa ating himpilan sa Radyo Pilipinas.
14: Yes po, magandang hapon po sa inyong lahat. Ma'am Ched, good afternoon po.
13: Mm-hmm. Dr. Tidula, hindi pa rin natin masasabi ng buo na maganda talaga yung hapon dyan dahil nga po alam naman natin na marami pong mga lugar dyan sa inyong lalawigan ang nalubog at ang iba pa ay nakalubog pa rin sa tubig baha. Para po sa una kong katanungan, ano po yung mga pangunahing health concerns na nakikita po ninyo ngayon dyan?
14: Okay po. Opo. Number one po talagang affected sa health natin sa Pampanga yung mga town natin na which is heavily flooded po talaga, no? So nandun na dyan pa rin po yung mga concern namin sa mga respiratory diseases, mga waterborne diseases dahil na contaminated yung water. Tapos nandyan rin yung mga accidents, nandyan pa rin po siya. So in response to all of that, naka-ready naman po yung mga health facility natin at mga hospital.
13: Mm-hmm. Nabanggit nyo na nga po, Dr. Tidula, yung mga health facility at mga hospital. Isa sa naging epekto ng pagbaha ay itong pansamantalang pag-asara ng Makabebe District Hospital. Saan po din nila o paano po inaasikaso yung mga pasyente na nangangailangan ng tuloy-tuloy na medical care ng pansamantalang magsara? Ito pong nasabing paggamutan.
14: Okay, Ma'am Ched. So, tama po kayo. Temporarily, nakasara muna po yung hospital natin, yung Makabebe District Hospital or Domingo Flores District Hospital. Level 1 hospital po ito. So, pagdesisyon na namin na isara po siya temporarily dahil po sa pagtataas ng tubig. Siyempre, inisip rin po namin mga safety ng pasyente, safety rin po ng mga empleyado. So temporarily po, nagtayo po kami ng operation center near the dike. Nagkikater pa rin po, tumitingin pa rin po kami ng pasyente doon sa outpatient, ambulatory care, urgent care. At may mga cases rin na hindi namin maiwasan na dumarating doon na mga anak na. So we deliver them. Then kung sakali man kailangan talaga ng hospital care, Nandyan pa rin po yung mga district hospitals natin na ibang nasa ibang town. They are readily to accept patients coming from Makabebe District. And also, kung kailangan ng secondary care, nandyan po yung hospital namin sa Clark. And then kung tertiary care, nagbigay rin ng suporta si Jose Bilingad Hospital, yung kon natin po, regional hospital po.
13: Mm-hmm. Sa tanda po ninyo, Dr. Tidula, gaano karami pasyente ang naapektuhan dito sa pansamantalang pag-asara ng Makabebe District Hospital?
14: Actually, we're talking of numbers.
13: More or less lang po yung figure.
14: We're having patients in a day, 100 to 200. Ang affected kasi towns na pumupunta sa hospital is Makabebe, Masantol, and also coming from Bulacan, Hagonoy, and Kalumpit, doon rin po sila pumupunta, pati Palit. Kaya five towns na naapektuhan talaga at yung healthcare medyo nabawasan po. Even though, yung as I said, we still cater patients na kung talagang hindi maiwasan, na doon pa rin yung mga team natin sa nagtayo ng OPSEN po.
13: Mm-hmm. Sa palagay po ninyo, ano po ba yung mga kailangan kondisyon bago muling mag-operate? Ito pong mag-operate ng normal, ito pong Makabebe District Hospital, Dr. Tidula.
14: First thing is kailangan subside muna po yung water, no? Currently kasi po dati po kasi na nako-control namin na wag pumasok yung water sa hospital pero since the pag-elevate ng water na hindi namin na-control. So yun, one thing, the water must go down, and then transportation na accessible na sa pasyente and sa mga empleyado. And also, kung better kung nakakadaan na yung mga ambulance natin at mga light vehicles.
13: Mm-hmm. Ayun. Oo. So yun po yung mga considerations ninyo para maibalik sa normal na yung operasyon ng ospital. Kamusta naman po yung operasyon ng iba pa nating mga district hospital at health facilities dyan sa Pampanga?
14: Opo. To tell you, we have 11 district hospitals, no, including Domingo Flores or Makabebe District. So yung 10 po, operational po sila. Yung isang hospital sa Lubao, nalubog sa outside of the road, pero okay yung hospital, so functional. So 9 level 1 hospitals are functional, and 1 level 2 na nasa Clark, functional po sila ngayon. And still on yellow alert, they are ready to accept patients' referrals coming from the affected hospital and other LGUs po.
13: Mm. Pagdating naman po sa mga supply, kamusta po yung mga supply ng ating mga medisina dyan, mga IV fluid, antibiotic, bakuna, at iba pang mga essential medical supplies? Meron po ba tayong sapat na stock?
14: Yes, so po. Yan, ang actually, bago po mag-decide na i-temporary close the hospital. Yun ang unang direktiba nila Governor and Vice Governor, na make sure na merong enough supplies yung hospital for a primary care, urgent care operation. So, and nakaredy rin po yung Capitol, yung central supply namin, in case na magkailangan ng additional pang supplies, ipapadala po natin.
13: Mm-hmm. Opo, ayun. Meron din pala kayong tinatawag na Kalingang Kapampangan Floating Clinic dyan po sa Barangay Malusak sa Sasmuan. Ano po, ano naman po ang naging papel nito ngayong may pagbaha?
14: Okay po. Actually po, yun, as you said, the floating clinic, ang mandato po nila Governor and Vice Governor, it will be used sa mga coastal areas, no? For the past few months, we undergo operations with three more barangays na napuntahan namin. Pero bago po na binagyo, nag-stop operation for preventive maintenance po kasi. And then here comes the weather disturbance, kaya nag-stop muna kami doon. Pero prior to the calamity, nag-operate po yung floating clinic.
13: Mm-hmm. Ngayon taon lang po ba ito, Dr. Tidula, na nagsimula itong pagkakaroon ng floating clinic dyan sa Barangay Malusak?
14: Yes po. Yung floating clinic, we started last March this year. So nagpunta kami sa town ng Sasmuan, which is the Malusak, and then yung ibang barangays pinuntahan, and then yung last na napuntahan namin yung sa Makabebe, Masantol. After that, nag-stop muna, binalik muna sa main base na sa Santa Catalina, Lubao, undergoing preventive maintenance.
13: Mm-hmm. Ano-ano po yung mga medical services na maaring makuha ng mga residente dyan po sa nasabing floating clinic?
14: Okay. So yung floating clinic, we develop and build it and make it as a primary care facility, no? So a floating primary care facility. It caters medical consultation, surgical, OB, dental consultation, dental operation, meron din. And we also do minor surgeries. And then OB-GYN consult. It can also do some pap smear. Actually, during the first operation, hindi namin anticipate, we also undergone delivery, normal delivery ng pregnant women.
13: Mm-hmm.
14: Tapos other diagnostic, we have X-ray, ECG, laboratory, and soon to come, the ultrasound. Ayan po.
13: Mm-hmm. Meron pa po bang ibang mga lugar dyan sa Pampanga ang tinitingnan po ninyo na posibleng tayoan din o magkaroon nitong klase na floating clinic?
14: Yes, actually, we were talking of a very long river span. It's coming from Lubao, Guagua, Sasmuan, Makabebe, Masantol, no? So yun yung mga dinadaanan. Maybe we can add another floating clinic. And also we're planning a sea ambulance. Kasi yun ang napansin po kasi namin when we went to the different coastal areas. Ang sabi nga nila, salamat po at na-develop yan kasi one community, sabi nga niya, alam niyo po, pag may nagkakasakit sa amin, minsan pinapabayaan na lang namin. Kasi yung travel daw nila, parang hindi rin naaabot. Kaya we also think of the floating or a sea ambulance.
13: Mm-hmm. Ayan, magandang idea po yan. Kasi nga po, madalas nga bahain ang inyo pong lalawigan din. Ano po? Yung ano naman po, itong bagong Pampanga Provincial Hospital Clerk, kamusta po? Hindi naman po ba ito binaha o inabot ng baha?
14: Ah, okay. Pampanga Provincial Hospital Clerk, hindi naman po. Elevated siya. It is within the Clerk development area. It's a level 2 hospital. So, functional po siya. It's a 150 bed. So, we cater patients all coming from referrals from other communities or towns.
13: Mm-hmm. Kamusta naman po yung ating mga medical personnel sa gitna nitong tuloy-tuloy na pagresponde sa mga nangangailangan ng serbisyong medikal? Dr. Tidula.
14: Okay. Yung number one affected kasi talaga ng personnel namin is the one that are in Makabebe district, no? Yung mga kasi sila talaga yung severely affected. Actually, we're planning sana na to deploy them to the other hospitals, pero we're still thinking about it since malayo. We asked them na muna to help on the operation center. And then other hospitals or other facilities na affected, like Lubao, tumutulong rin naman po yung provincials like by providing vehicles for them para makapasok po dun sa hospital facility natin.
13: Mm-hmm. Dr. Tidula, kakailanganin po kaya nila ng ibang personnel mula doon sa ibang mga probinsya kung sakaling alam ninyo naman na mayroon tayong bayanihan spirit, di ba po, sa gitna ng kalamidad. Kumbaga, mga kailangan po kaya tayo ng mga reinforcement?
14: As of now naman po, functional naman po lahat ng mga facility natin, no? Pero siyempre, anything na help, either in the manpower, supplies, it will greatly help the province of Pampanga. We will gladly accept kung ano man po yung mabibigay na suporta ng ibang probinsya or ng national.
13: Mm. Bukod po dun sa Makabebe, Dr. Tidula, ano-ano po yung mga lugar na lubog pa rin sa tubig baha dyan sa Pampanga?
14: So Makabebe, towns that are really flooded are Makabebe, Masantol, Minalin, Santo Tomas, Candaba, Sasmuan, Lubao, hindi ko na ma-mention iba, pero majority of the towns of Pampanga are really affected by the bagat.
13: Mm. At may mga lugar nga po doon na lumog pa rin sa tubig baha.
14: Yes po. Yes po.
13: Ano na lang po ang inyong contingency plans kung biglang dumami yung mga pasyente may lepto, leptospirosis, dengue, diarrhea, at iba pang mga flood-related illness, Dr. Tidula?
14: Yes, number one po dyan is we make sure that we have enough supplies and medicines, and also that we really plan that prior to the calamity that we make sure that all the hospitals are ready to accept na mga patients like the waterborne and especially the mga leptospirosis, dengue, diarrhea, no? So naka-ready naman po lahat ng facility natin, and also the RHUs natin, even though na yung mga iba nakalubog, pero we also support them with the supplies and medicines para makatulong, lalo na yung mga nasa mga evacuation centers. So nagpapadala rin po kami ng mga supplies.
13: Mm-hmm. Panghuli na lang po bago namin kayo tuluyang bitawan, Dr. Tidula, ano po kaya ang inyong maibibigay na mensahe at paalala sa ating mga kababayan dyan sa Pampanga?
14: Apo, number one po, pinaparating ko sa mga kapwa ko Pampangan, no, na assured na nandito pa rin po ang provincial government ng Pampanga sa pamumuno ng ating governor, sila Governor Lilia Pineda and Vice Governor Dennis Pineda. And then wag po sana silang magkatabili na humingi ng tulong, lalo na siyempre sa komunidad nila, sa barangay nila, parating sa municipal mayor and eventually sa amin. At handa kami pong tumulong sa kanila. Masabihan kami kung ano po yung mga kinakailangan nila. And siyempre, nandyan po rin po yung national para tumulong po sa atin, lalo na yung tulong ng DSWD, yung sa defense, no? And PNP and Army. Salamat po sa suporta nila sa province. Laking tulong po yung mga binibigay nila sa province.
13: Maraming salamat po sa pagkakataon na ibinigay niyo sa amin, Dr. Tidula. Ingat po kayo at sana po hindi ito ang una tuloy naming pakikipag-ugnayan sa inyo.
14: Maraming salamat po, Ma'am Ched, sa lahat ng po ng sa station ninyo. Salamat po.
13: Yan nga po si Pampanga Provincial Health Officer, Dr. Dax Tidula.
11: Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas. 7:38 AM.
13: Ang bilis ng oras! Biruin nyo, 9 na minuto na lang bago mag-alas 2 ng hapon. Pero meron pa rin tayong tatanggapin na report. Nagbabalik ang ating kasamang si Mary Ann Bastasa. Ilang dating bodyguard ni Zaldi Co posibleng maisama sa plunder case ng Ombudsman.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Yes, Chad, kinukonsidera nga ng Office of the Ombudsman Panel of Investigators na maisama bilang respondent sa Plumber case laban kay former House Speaker Martin Romualdez ang apat na dating bodyguard ni ex-Congressman Zaldico. Matatanda ang napaulat ang mga ito na binawi ang kanilang mga naunang testimonya na nag-uulday kinako Romualdez at iba pang opisyal sa umunay kickback sa flood control budget. Ayon kay Assistant Ombudsman Nico Clavano, wala pang natatanggap na opisyal na kopya ng kanilang recantation ang kanilang panel of investigators. Gayunman, naka-attach na ang sinasabing recantation sa county affidavit na isinumita naman ni Romualdez noong August 7. Na isumiti na rin ng panel ang kanilang reply, ngunit may nakabinding motion for extension to Romualdez para sa paghahain ng supplemental counter affidavit. Ayon kay Clavano, posibleng isama sa kantong apat na security escorts kung hindi sila maging testigo ng ombudsman at maninindigan sa kanilang pagbawi sa mga naunang salaysay. Pakinggan natin ang pahayag sa ombudsman Clavano.
12: A related development for the public. There are indications that the panel of investigators may implead, as part of the plunder charge, the former security escorts of Elizalde Zaldico, four of whom recently allegedly recanted their earlier statement implicating former Speaker Romualdez, Co., and other officials in the alleged cash deliveries at the heart of this case. Interestingly, the panel of investigators have not yet received an official copy of the recantations of the former bodyguards. The supposed recantations were, however, already attached to the counter-affidavit submitted by the former speaker.
7: Samantala, binigyang diin din ng ombudsman na nagpapatuloy ang kanilang investigasyon laban sa iba pang public officials na umano'y sangkot sa flood control mess, lalo na sa gitna ng hirap sa pagbaha na naranasan ng publiko kahapon. May mga kasong naiakyat na sa Sandigan Bayan habang iba naman ay nasa preliminary investigation kabila ang mga kasong kinasasangkutan din ng ilang senador. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bustasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
13: Okay, wala na po tayong sapat na panahon. Kaya unti-unti na po kaming pansamantala magpapaalam. Muli, maraming salamat sa mga nakasama nating mga public health officials na nagbigay ng overall health situation sa kani-kanilang mga lugar. Sina Manila Health Department Officer in Charge, Dr. Grace Padilla. At ang katatapos lang na si Pampanga Provincial Health Officer, Dr. Dax Tidula. Siyempre, maraming salamat din sa inyong pagsama sa amin. At sa lahat ng mga nakatuwang natin sa production at technical side ng ating malusog team. Andyan sina Marvin Toledana, Matet Segovia, Rosan Erno at sa ating napakahusay na executive producer, Miss Jam Season. Ang tabayanan po ninyo, 5 minutong pagbabalita at pagkatapos niyan ay ang Juan Trabajo. Sa ngalan ng ating opisyal na magagamot sa programa, si Dr. Claro Cayana, ako po si Ched Oliva, nag-iiwan na isang ligtas at malusog na araw sa ating lahat.
11: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
15: Oras sa buong Pilipinas. 5 minuto bago ang alas 2 ng hapon.
11: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
15: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Mga mambabatas na nawagan ng mas mahigpit na proteksyon sa kabataan matapos ang Ateneo de Zamboanga shooting. Mula kamera, may ulat si Kathleen Forbes.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Magkahalong lungkot at pagkabahala ang inihayag ng ilang mambabatas kasunod ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University Tumaga Campus na ikinasawi ng dalawang individual, kabilang ang itinuturong suspect. Ayon kay House Committee on Basic Education and Culture Chair Roman Romulo, paalala ang insidente ng kailangan palakasin ang proteksyon sa mga mag-aaral at tugunan ng mga maaaring nag-aambag sa karahasan sa kabataan, kabilang ang mental health concerns, bullying at access sa armas. Nanawagan din si Romulo sa DepEd at PNP na magsagawa ng mabilis, patas at masusing imbestigasyon upang matukoy ang pananagutan ng mga sangkot kasabay ng pagbibigay ng agarang psychosocial support sa mga biktima, kanilang pamilya at school community. Sinigundahan ito ni Acobico Portales Representative John Chan, Vice Chair ng Komite, na nagsabing kailangan magkaroon ng mabilis at masusing imbestigasyon sa insidente kasabay ng pagpapalakas ng school security at mental health support. Para naman kay Akbayan Portales Representative Chel Jokno, kabilang sa mahalagang tanong na kailangan masagot ay kung saan nakuha ng bata ang high-powered firearm. Kaya panawagan niyang maipasa na ang Child Safety Against Gun Violence Act. Sa panig naman ni Deputy Speaker J.J. Suarez, kanyang ipinuntong mahalaga na maipasa rin yung Digital Safety of Minors Act matapos ngang i-livestream pa sa Facebook itong insidente. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Malalim ang imbestigasyon sa pamamaril sa loob ng Ateneo de Zamboanga University, tiniyak ng Philippine National Police o PNP. May live report si Diane Lear. Balikan po natin ang pag-uulat na yan ng ating kasamang si Diane Lear. Naranasang pagbaha sa maraming lugar sa Quezon City kahapon, bunga ng pag-apaw ng San Juan River ayon kay DPWH Secretary Vince Dison. Long-term solution ni nilahad ng kalihim. May ulat si Alvin Baltasar.
17: Radyo Pilipinas. Report.
18: Apaw ng San Juan River ang naging sanay ng balawakan at mataas na baha sa Quezon City kahapon. Munson na rin ang dami ng ibinuhos na ulan. Sa Palace Press Briefing, sinabi ni DPWH Secretary Vince Dison na San Juan River ang bagsakan ng tubig ng Quezon City. Subalit, napuno ito kaya't walang matakbuhan ng tubig na galing sa lungsod ng Quezon. Ang gagawin na niya dito, ani Dison, ay palalimin ang ilog sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na dredging activity. Sa kabilang dako, inilahad din naman ang kalihim ang ilang pamamaraang maaaring gawin para sa pangmatagalang solusyon kontra baha at kabilang dito ang pagkakaroon ng navigational gate, pagpapagana sa mga pumping stations, pagpapalaki ng mga drainage at ang pagtatayo ng mga detention basins. Sa harap nito, binigyan din ni Dison na hindi kayang masolusyonan ang problema sa baha ng overnight, ngunit kanila itong papaspasan base na din sa direktiba ni Pangulong Marcos. Pakinggan natin si DPWH Secretary Vince Dison.
19: Hindi yan parang sa snap lang tayo ng daliri natin, eh bukas meron na yan, hindi. This requires planning, tamang execution, and taon ng bibilangin bago natin magawa lahat.
18: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Salvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Malalim ang imbestigasyon sa pamamaril sa loob ng Ateneo de Zamboanga University, tiniyak ng Philippine National Police o PNP. Nagbabalik ang ating kasamang si Diane Lear.
17: Radyo Pilipinas. Report.
20: Yes, sa Omar, tiniyak ng Philippine National Police o PNP ang pagsasagawa ng malalimang imbestigasyon sa nangyaring pamamaril sa loob ng Ateneo de Zamboanga University kaninang umaga. Sa opisyal na pahayag, sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Hurtates Jr. na agad na rumesponde ang Police Regional Office 9 at Zamboanga City Police Office sa insidente upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at school personnel. Ayon kay Hurtates, kontrolado na ngayon ang sitwasyon. Kasunod ito ay nanawagan ng PNP sa publiko na iwasan ang pagpapakalat ng mga video o larawan na nga pangyayari upang hindi ito magdulot ng takot at pangamba sa publiko. Hinimok din ng PNP ang mga magulang at guardian na manatiling kalbado at sundin ang abiso ng paaralan. Matatanda ang dalawang mag-aaral na nasawi sa insidente ng pamamaril, kabilang ang estudyante nga namaril sa paaralan. Batay sa footage na suot ng body camera ng estudyanteng namaril, may dala itong high-powered firearm at isa pang caliber 45 pistol. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Maraming salamat, live report ni Diane Lear. DSWD nangangailangan ng mga volunteer para sa relief operations. May live report si Ray Ferrer. Balikan po natin ang pag-uulat na yan ng ating kasamang si Ray Ferrer. Customs Police Chief sa Zamboanga sinibak sa pwesto ng Bureau of Customs o BOC matapos mamaril ang anak sa paaralan. Si DK Sarate sa detalye ng balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
21: Kinumpirma na Bureau of Custom Commissioner Arilio Bumuseno na agad niyang sinibak sa pwesto ang Custom Police Chief sa Zamboanga. Ito ay matapos masangkot umano ang anak ng hepe sa pamamaril sa loob ng Junior High School Campus ng Ateneo de Zamboanga University. Nangyari ang sidente alas 7:50 kaninang umaga sa loob mismo ng paaralan. Viral ang pamamaril dahil naka-video pa ang suspect na isang estudyante habang ginagawa ang krimen. Dalawang classroom na puno ng estudyante ang nakita sa video na pinasok at pinaputokan ng sospek. Dalawa ang kumpirmadong patay at marami ang napaulat na nasugatan. Mula sa lungsod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Ating panghuling balita, DSWD nangangailangan ng mga volunteer para sa relief operations. May live report si Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
22: Nanawagan ang Department of Social Welfare and Development ng mga volunteer na tutulong sa pangarba ng Family Food Plus para sa mga pamilyang maapektuhan ng emergency at kalamidad. Isa sa mga volunteer activity mula ngayong araw, Agosto 18 hanggang 29, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa NROC Warehouse Luzon Disaster Resource Center sa Pasay City. Ayon sa DSWD, may dalawang shift ang maaaring pagpilihan, alas 8 na umaga hanggang alas 12 na tanghali at alauna ng hapon hanggang alas 5 ng hapon. Maaaring magparehistro ang mga nais mag-volunteer sa pamagitan ng online registration form at pumili ng kanilang schedule at shift. Layunin ang aktividad na mapapili sa paghahanda ng relief packs upang agad na maipamahagi sa mga pamilya na nangangailangan sa panahon ng kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Maraming salamat, live report ni Ray Ferrer. Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio, Radio Pilipinas, World League Service.
1: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak,
0: mas maraming mararating,
1: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas News Nationwide.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
3: World News in 5.
4: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
5: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
3: 66 Impormasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
1: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
6: Capital 104.3.
3: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
4: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko.
6: The AM and FM Collab.
0: Sa Capital 104.3 FM.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
8: from PBS,
11: Presidential Broadcast Service
8: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwala.
12: Paano mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
14: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
13: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
15: Rice farmer, sa vegetable farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
16: Pati bamboo?
13: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby. Pati mga may kapansanan, nakakahabi.
17: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
18: She's,
17: at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
19: Nung natutunan ko po yung paggawa,
18: sino nagturo sa
19: training po kami sa DOST.
18: Sa DOST.
13: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
20: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
0: Ito ang
16: Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
22: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
16: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
18: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
23: 8 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
22: Buwan trabaho. Trabaho. Usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwan trabaho.
16: Trabaho.
22: Ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho.
16: Trabaho.
22: Kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko
22: 738. Buwan trabaho.
16: Trabaho.
22: Dito sa Radyo Pilipinas.
16: Radyo
22: Publiko 738.
23: 9 minuto na po makalipas ang alas 2 ng hapon. Wala po tayong impeachment ngayong araw na ito. Wala yung ating impeachment trial. Kahapon naglabas na ng notice ang Senate Impeachment Court. Kaya naman, tuloy pa rin tayo sa ating trabaho. Ito po ang One Trabaho. Magandang-magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli pong sumasa inyo ang One Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan po tayo sa pamamagitan ng FM 104.3 The Capital at sa lahat po ng social media platform ng Radyo Pilipinas. Kung kayo po ay hindi pa naka-like, naka-follow at naka-share, paki-like and follow and share po ang lahat ng aming mga social media platform. Lalong-lalo na po ang aming Facebook page na may 2 million subscribers! Patuloy na i-like, i-follow at i-share. Ano yung kataga ni Alex Ayala? Kapag ka lumago, hindi hihinto. Kaya patuloy niyo pong palaguin, i-like, i-follow at i-share ang amin pong Facebook page, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At syempre tayo po ay sabayan din na napapanood sa pamagitan po ng telebisyon. Kung meron po kayong TV Plus, nasa Channel 3 po kami. Kung may afford a box, nasa Channels 45 to 49. Ang atin po pag-uusapan, mga ka-JT, uy, nabalahaw ba kayo? Kasama ba kayo doon sa mga na-stranded kahapon? Pumasok ba kayo? Oo, ngayon ho, yung mga estudyante ay naka-asynchronous. Ayan, asynchronous class sila, karamihan. Oo. At syempre, pagkatapos nga ng mga, wala, kumbaga parang pagkatapos ng, ano, ng mga lahat ng ito, yung mga lumusong sa baha, syempre, ang mga Pinoy talagang masigasig pa rin talaga, no? So, makikikumusta naman tayo, syempre, sa ating mga kababayan, dyan po, particularly, no, sa Valenzuela and sa Bulacan. Alamin po natin kasi yung kanilang mga kalalagayan at paano pinaghahandaan ng mga rescuers yung kanilang trabaho din. Ito yung napakahirap na trabaho, no? Yung ikaw ay nasa gitna ng kalamidad. Totoo yan. Pinakamahirap yan. Akala mo yung media na, di ba? Ang mahirap ang trabaho kasi syempre kapag ka nasa media, wala ho kaming holiday, wala rin ho kaming mga disaster na yan. Talagang kailangan nasa gitna ka ng pagbabalita. Pero mas matindi din yung trabaho ng mga rescuers and at the same time yung mga volunteers. Saludo po kami sa inyo. Kahapon ha, I'd like to commend, may viral videos po ngayon na kumalat. Yung kotse, I don't know kung napanood po ninyo yon, pero may kumalat na video. Yung kotse, pinilit niyang lumusong sa baha, diba? At lumutang siya. Ayun. So maraming mga naghaha, maraming mga na kasi funny naman talaga kung iisipin mo na bakit, but parang dire-dire, parang bumuelo pa siya eh, tapos dire-diretsong lumusong dun sa baha, kaso nga lumutang. Although it's funny, pero alam niyo po, sa totoo lang, ako ang ikinatuwa ko, alam niyo kung ano, yung mga bystander doon, yung mga tambay lang na walang ginawa kung hindi maglaro lang siguro sila sa ulan at that time, no? At sila ay ikangay naliligo lang sa ulan, pero ang instinct nila, no? Saludo tayo dun sa apat na yon. I think apat or lima ata sila kasi may isa pang humabol eh na lalaki. So sabi ko, nandoon pa rin pala yung spirit of bayanihan. Mabuhay po kayo kung sino man itong mga apat na ito na without hesitation, ano, tinulungan ho nila yung sasakyan para at least makabalik doon sa hindi na baha, no? Oh, so iyon, yung mga ganong mga eksena eh nakapagpapabalik sa panunumbalik ng paniniwala natin na yes, may mga mabubuti pa rin na mga tao. Ito po si Jamie Quinto at ito po ang One Trabaho. Hanggang 2:55 po tayo magkakasama dito po sa One Trabaho sa Radyo Pilipinas.
22: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 7-3-8.
23: Diba, ang sarap ng feeling. Akala ko dati, ano, nung maliit pa ako, meron yung painting na pinakita sa amin. Yung spirit of bayanihan. At nalimutan ko lang eh kung sinong gumawa nung painting na yun. Pero yung binubuhat bahay. Ayun. Literal na binubuhat ng mga magkakapit bahay or ng mga tao, no? But I assume na mga magkakapit bahay sila kasi ganun daw nung araw, talagang bayanihan. Sana no, yung spirit of bayanihan ay magpatuloy pa din sa ating mga Pilipino. Anyway, speaking of, no, yung ating po mga kakamustahin, nandiyan po ang Valenzuela sa pamagitan po ng kanilang butihing alkalde, si Mayor Wes Gatchalian. Ang ating po pag-uusapan ay syempre yun hong pag-responde, no, ng epekto ng pag-responde ng lokal na pamahalaan ng Valenzuela sa epekto ng enhanced habagat. Okay, so nasa kabilang line na po natin si Mayor Wen. Mayor, magandang hapon po sa inyo.
1: Yes, magandang hindi Senator Wynn.
23: Opo. Sorry. Opo. Slip of the tongue.
1: Tatlong letter po kami. Magandang hapon po at maraming salamat po sa pag-invest sa akin, ha, Jamie.
23: Opo, sorry po, Mayor West. Anyway, magkasing gandang lalaki naman ho kayo ng inyong kapatid eh. Okay, nasanay ho tayo gawa ng pagkagantong araw eh, impeachment eh. But anyway, kumusta ho yung sitwasyon ngayon dyan po sa Valenzuela?
1: Well, I'm happy to report, ma'am, that sa kanan ng Panginoon po, kami po sa Valenzuela ay okay naman po. Wala hong masyadong baha na nangyari sa amin. Kung meron po, meron man po ang mga ice areas, mga looban po, no? Yung mga naiwan po na bahay kasi nagtaas yung talye. As we speak po, lahat po ng roads, main roads namin ay passable. Mm-hmm. Major thoroughfare, passable. At back to normal na po ang mga Valenzuelanos. Nagbukas na ang mga negosyo, pumapasok na sa kanilang trabaho except for suspension of government work, class suspension po. Yeah. Mm-hmm. So we're pretty much better compared po sa itong nakaraang bagyo at nakabagat nitong taon.
23: Oho, mukhang matindi-tindi nga ho talaga. But I understand, no, nung nakaraang linggo, if I'm not mistaken, meron daw po kasing mga ibibigay na parang mga malalaking mga pumping station po ang MMDA. Kasama ho ba dito ang Valenzuela sa nakakuha?
1: Well, wala pa hong notice sa amin, pero kami ho sa Valenzuela, kaya po kami siguro masasabi ko po na naging maayos ang sitwasyon namin ay dahil aside from the 20 pumping stations all around Valenzuela City, nagtayo ho kami ng 9 additional pumping stations para sa critical areas ho namin na kailangan pong bigyan pansin nung mga nakaraan na bagyo at sabagat. So in total po we have 29 pumping stations na operating po hanggang ngayon.
23: Ah, okay. So ito pinakikita ho namin. So malalaki pala yung mga pumping station. So ito ho ay mga saan ho mga nakalagay? Isa ho ba to pati sa reason kung bakit hindi ho kayo masyadong binaha?
1: Yes, opo. That's one of the main reasons, no? So kung dati natin, for example, yung Along MacArthur, sa news na feature yung TV Maronas, no? Yan po ay sa mga nakaraang bagyo at habagat, talaga pong isang araw lang na ulan, lubag-lubag na yan, in that area of A. Fernando, Ilisan, Don Pedro, isang araw na ulan pa lang, may evacuation center na kami dyan. Ngayon po, wala po tayong nakita o na-report na flooding in that said area sa barangay Maronas. In fact po, wala pong evacuation kami binuksan in that area. So talaga pong proven na ang mga pumping stations natin ay ang talaga pong most effective solution para po mahigop ang tubig at mabato palabas po.
23: Mayor, medyo nag-cut yung line mo lang ng kaunti. Pakibanggit nga po, sa area ho ng Marulas, ano ho yung binabanggit po ninyo?
1: Ito po yung BB Marulas. Okay. Yan po ang kadalasan po na sa news outlet natin noong panahon pag may baha dito.
23: Nung kolehiyo ako, dyan, tama, oo.
1: Opo, so ngayon po ay sa awa ng Panginoon po ay wala ho kaming naranasan na tubig. Naging effective kasi tatlo pong pumping station in different locations of Marulas ang inayuhon namin. So this is in partnership with DPWH. Halos nagsimula yan itong January lamang. At ako po yung nagpapasalamat kay Secretary Vince Tison dahil talaga pong tinutukan niya ito na matapos po prior ng tag-ulan. So tulad po nito, ma'am, next di natin na-expect ganito tatagal ang habagat, no? Kaya ho, very timely po na andito po yung mga brand new natin, 9 na brand new pumping station, na kaagad-agad po nakita nating resulta.
23: Mayor, yun pong mga kinakailangang lumikas, meron ho bang parang evacuation centers po? Meron ho bang tao doon?
1: Ma'am, wala po kaming evacuation center sa Valenzuela po. So wala ho kaming reports of any needed response ng evacuation po.
23: Okay. But ang mahalaga ay kumbaga yung mga dating binabaha ay hindi na ngayon binaha because of this mga pumping station nga po.
1: Yes, not only the pumping station pero mayroon din po kaming tinatawag na upland linis ganda. So where in fact po it's been one year na bumababa kami sa community, this is Air Junior Land, and binubuksan ho namin lahat ng mga imbornal at linilinis ho natin yan. Pangatlo po ay ang city po ay nag-fund rin po kami ng mga dredging ng creek natin at widening ng creek, no? So yung mga nakaraang bagyo last year, isa po sa napunan namin na ang ating mga creek ho ay pasikip ng pasikip na. May na mga na-identify kaming puno, landmass, nahulog na pader. So ang ginawa po ng LGU, lalo na sa mga critical areas tulad po sa Marulas, ay nagpondo ho kami para ayusin to, i-widen. So ito siguro po, not perfect, but siguro po ito po yung mga ilang mga reasons kung bakit po ang Valenzuela hindi ho masyadong binaha this time.
23: Ayun. Dapat yung mga best practices na ganito, Mayor, na i-share din talaga sa iba pang mga LGUs, hindi ba?
1: Opo. At marami rin naman pong dito sa Metro Manila, nakita ko rin naman po yung similar efforts ng aking mga colleagues in Metro Manila. Pero siguro po, yung concentration ng ulan, lalong-lalo na kahapon, ay very localized. So kahit po nag-announce, for example, ng orange or red rainfall warning ang Metro Manila, pero localized po siya, so iba po yung epekto sa kanya-kanyang mga lungsod. Kami here in Valenzuela, nakita namin na itong mga flood management preparation namin, ang nag-work for the needs na na-assess namin for Valenzuela City.
23: Oho. Yun pong mga hakbang naman na plano hong gawin ng inyong lokal na pamahalaan, alam naman natin na hindi lang naman, in fact, ngayon nakita natin medyo umaraw pero inaantabayanan pa din natin, uulan ba or sa mga susunod pa na mga araw, uulan ba? Ano ho yung mga ginagawa pong hakbang ng ating lokal na pamahalaan para ma-make sure na tuloy-tuloy yung mga ganitong mga tugon?
1: Well, unang-una po, ang kahit po wala masyadong na-identify na baha po sa aming syudad, ay ang naging resulta naman po nitong almost 2.5 weeks na habagat natin ay marami po sa mga kalye namin ang nasira. So, remember, Valenzuela is an industrial city. So, talaga pong kahit yung sama ng panahon, tuloy-tuloy pa rin po ang mga trucks na dumadaan po. Kaya po tuloy-tuloy na, alam niyo po, pag nakababad ang kalye natin sa tubig na matagal, lumalambot po. Yeah. Sabay daanan pa ng mga malalaking truck ay talaga pong tuluyan na nasisira ho. So, ang focus ngayon po ng aming lungsod ay ayusin. Short term ay tinatapalan na po namin ang mga butas na mga na-identify namin sa MacArthur Highway, Maysan Road, at Gentil de Leon Road. Pero tulad po sa Maysan Road, dumating dito mismo si Secretary Vince Tison at pinumpisa niya na kaagad po yung project ng DPWH dito for the total rehabilitation ng kalye. So ito po yung mga immediate na kailangan namin gawin po. Pangalawa po ay ang Valenzuela po ay meron po kami partnership with the UP Center for Resiliency. So, tulad po ito nangyari natin na tulad po nitong nangyari natin na matagal pong habagat ay talaga pong nakakatakot at kami po ay na-surprise po dito kung gaano katagal po ito. So, maraming posibleng mangyari kung ganito katagal po ang habagat. So, itong partnership namin with UP is we are updating our drainage master plan sa buong Valenzuela. So, bawat drainage, bawat creek ay ina-identify ho yan para lalo pa natin maintindihan kung ano ang meron ng lungsod natin. At lalo natin maintindihan kung nasaan po ang mga bottleneck o problema ng ating lungsod.
23: Uh-huh.
1: So, yun din po ang magiging next focus ko kung gumanda po yung panahon. It's been almost 1 year na andito ang UP sa aming lugar. Mm-hmm. At patuloy ko pong tututukan nito para malaman ho natin pa to give us a clear picture kung ano po ang situation ng ating mga creeks, drainage sa lahat po ng kanto ng Valenzuela City. Okay. Naway makapaganda ho tayo sa susunod ho na bagyo.
23: On a different note po, no, kamusta ho yung I understand meron daw po palang mga nasunugan na kababayan ho natin dyan po sa Barangay General Barangay General T. De Leon. Ito ho ba yung malapit sa may Fatima?
1: Sa ibang side po yung Fatima.
23: Ah, okay.
1: Sorry ma'am, may konting feedback lang ho sa ano natin sa
23: Okay.

0: ang aming eskwelahan po dun sa Gempi de Leon, ang Antonio Serapio School po. Uh-huh. So, ngayon po, okay naman po sila. The local government is providing their meals. Kahapon po, bumisita ako sa kanila. Nagbigay na po tayo ng mga disaster kit dahil marami sa kanila po ay nawalan po ng mga kadamitan, nawalan po ng mga kagamitan at mga damit. So, nag-provide na po tayo ng lahat po ng mga basic needs sila. Ang ating mobile shower, ang ating mobile kitchen at portable water truck ay andun po on site ngayon sa Antonio Serapio School. So, kasalukuyan pong nag-servisyo po tayo habang hindi pa ho sila makabalik at makapagtayo ng kanilang mga kanya-kanya mga tahanan.
1: I see. So, saan po sila maaaring tumawag or mag-text kung nais po nilang humingi ng tulong, and hingin na rin po namin yung inyo pong mensahe, lalo na sa inyo pong mga kababayan dyan po sa Valenzuela?
0: Well, doon naman po sa mga nasunugan po ay na-quantify na namin ho sila, and we have the master list already. So alam naman po nila na doon po mismo sa site po ng evacuation natin ay may help desk po tayo. So handa po tumulong ang ating mga social workers, handa po tumulong ang mga medical team natin from the City Health, at ready ho kami kung ano po yung mga pangangailangan ng mga nasunugan, no? So siguro po ang aking mensahe po ay bagamat pong medyo may konting araw na nakikita ko po, tayo po pa rin ay nasa panahon po ng habagat. Kaya po kung mapakiusapan ko po aking mahal na mga kababayan na manatili lang po sa inyong mga tahanan, unless po importante or medical reasons or sa trabaho po magiging rason ng inyong paglalakbay, no? So sa ngayon po, mainam na mag-ingat pa rin tayo at mag-monitor po sa Facebook page ng Valenzuela City, dahil every minute, every hour, nag-update po kami sa sitwasyon natin sa Valenzuela. So kunin ko na rin po ang pagkakataon at salamatan ng aking mga kababayan. Maganda po ang naging resulta. Wala pong halos-halos walang baha, halos malinis ang ating lugar, walang mga basura po. At yan po ay nagpapasalamat tayo sa mga kababayan natin na tumutulong sa amin sa paglinis ng mga estero, pag naintindihan po ang sitwasyon ng kanilang lugar at gumagawa po sila ng mga aksyon, at sa mga kababayan natin na lumalapit po sa amin para po sa mga clean up activity at mga pagsasaayos. Maraming salamat.
1: Okay, maraming salamat din po sa inyo. Mayor Wes Gatchalian. Ayan po. Thank you sa inyo time.
0: Thank you rin po at mag-ingat po tayong lahat.
1: Opo, kayo din po. Si Mayor Wes Gatchalian, ang alkalde ng lungsod ng Valenzuela. Oras natin, 2:30 ng hapon. Magbabalik po ang inyong One Trabaho pagkalipas lamang ng ilang paalala.
2: Adso Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Magandang araw, si Ding Dong po ito. Tagbagyo na naman, kaya tara, samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasafrak at mangingisda. Say AHA! A for ani. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me. AHA. Para safe ang lahat sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang.

0: ang sasakyan.
1: Kilatisin ang sarili.
0: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
1: Importante rin na ating laging isipin.
0: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
1: Isang mahalagang paalala
0: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
3: From PBS,
2: Presidential Broadcast Service
4: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Juan Trabajo.
6: Juan Trabajo.
5: Kasama si Jamie Quinto.
6: Juan Trabajo.
5: Juan Trabajo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
7: 2:33 ang ating oras. Nagbabalik po inyong Juan Trabajo dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan po tayo sa pamagitan ng FM 104.3 The Capital. At tulad po ng nabanggit natin, ang hirap ng trabaho ng pagiging rescuer, di ba? Kung kami ho dito sa media ay always present, aba, lalo sila. Kumbaga, nasa aksyon ng mga kalamidad itong mga rescuers at mga miyembro ng Risk Reduction Management Office, hindi ba? So makakapanayan po natin si Sir Chris Junel Mempin. Siya po ay Local Disaster Risk Reduction Management Office 3. Ayan, Officer 3 ng Obando, Bulacan. Magandang hapon po sa inyo, Sir Chris. Oho. Kamusta na ho yung sitwasyon ngayon dyan po sa Obando?
8: Sa ngayon po, maayos naman po. Matalim din po. Pag-aayos may pag-andan.
7: So, as we speak, meron na ho bang mga nasa evacuation center? If meron ho, ilang pamilya ho or individual na po ang inyong na-account?
8: Wala po kami mga evacuation center. Hindi po kasi kami ganun yung mga kailangan po ngayon ng kabagat.
7: Aha. Ah, okay. Ah, so, kumbaga parang compared sa mga beef dati, no, na binabaha kayo, ngayon ho ay hindi na. Hindi gaano.
8: Hindi po gaano.
7: Aha. Bakit ho nagkaganoon? Baka po pwede hong ma-share ninyo sa amin.
8: Siguro po nakatulad po kasi yung high five and low five.
7: Mm-hmm.
8: Dahil malapit po kami kasi sa dagat, pag nag-low five po kasi yung tubig, automatic po nawawala na rin po sa mga dagat.
7: Ah, okay. Not because, halimbawa po, may mga pumping station po sa area ninyo.
8: Kasama na rin po, nakakasulay rin po. Pag nasabay po kasi ng high-tide and dumusto yung lakas ng ulan, yung aming pumping station po, nasa-operate po ako.
7: Ah, okay. Now, kayo ho ay kasama sa mga, sabi ko nga, mga nagre-rescue, hindi ho ba? Paano po natin pinaghahandaan yun po mga, yung mga rescuers po ninyo dyan? Paano po kayo naghahanda kapag ka ganitong mga tag-ulan or eto nga, may mga pagbaha?
8: Una po, continuous training po ng mga tao. Para po natin. Tapos hindi lang rin po yung mga staff po ng MDR, pati rin po yung staff po ng mga barangay, ay yung mga grassroots natin. Nagbabahagi rin kami ng mga training sa nila. So, prepare din sa mga iba't ibang kalamity.
7: Ah, okay. So, iyon pong halimbawa po ay paraan ng mga pagre-rescue sa tuwi-tuwi na ho ba yung inyo pong mga training for that ay ina-upgrade or ina-update po natin sa mga tao?
8: Yearly po. Yearly po nagpa-training po kami.
7: Okay. Yung safety naman po ng atin pong mga rescuers.
8: Yun po, sinisigurado po namin na palagi po kami sinusunod sa mga guidelines para masigurado po yung safety ng ating rescuers and yung nilalit.
7: I see. Okay. And tama ho ba nagpatupad po kayo ng libreng sakay po dyan?
8: Opo. Karamihan po kasi ng mga nakatira po sa Obando, mga nagtatrabaho po dito sa Manila. Nagkakataon po kasi na yung daan po papuntang Metro Manila, dito sa may Malabon, may silat, is madalas nababaha. And hindi nakaka-access to it. So nagpapatupad po ang pamalang bayan ng Ubando ng libreng sakay. Sinusundo po sila from Laokan at punta po ng Ubando.
7: Okay. So ngayon ho ba mayroon pong ipapatupad na libreng sakay?
8: Sa monitoring po na huling nga rin, wala ko naman po dahil wala pong na-record na malaking baha dito po sa
7: So ano ho yung kadalasang ruta kapag ka ho nagbibigay kayo ng libreng sakay? And kahapon nabanggit ho ninyo na mayroon nga, so mga ilan hong mga individuals ho yung naisakay po natin or naserbisyuhan po nitong mga libreng sakay na ito?
8: Siguro mga 200 to 300 po na individuals.
7: Okay. So, kasama ho ba sa pamimigay din ho ng lokal na pamahalaan ng Ubando, yun ho mga lulusong sa baha, yung mga tablet or mga gamot para sa mga lulusong ho sa baha?
8: Opo, ating municipal health officer naman po is palagi pong may naka-inbox na gamot na doxycycline. Dahil madalas yung flooded areas po dito sa
7: Pero ito ho ay syempre iinumin with caution, hindi ba?
8: Opo.
7: Basta iinumin.
8: Meron po ba yung guidelines? Paano po sa iinumin?
7: Well, anyway, sir, baka meron pa po kayong gustong ipaabot na mensahe sa ating po mga kababayan. Go ahead po.
8: Mensahe po, masayin lang po at makinig po palagi sa aviso ng local government. At palagi naman po nakahinga ang Ubando ang DIRM kahit anong sakuna na pwedeng mangyari.
7: Saan po pwedeng tumawag yung mga kababayan po natin sa na halimbawa ho ay may mga ganito ulit na mga pangyayari? Pakiulit na lamang po yung mga numero na pwede ho nilang matawagan dyan po sa Ubando.
8: Ang hotline po namin is 0917-154-8105.
7: Okay. Pakiulit po, medyo madahan lang po. Medyo mabagal lang.
8: 0917-154-8105.
7: Okay. 0917-154-8105.
8: Meron rin po kami yung Facebook page.
7: Sige po, hindi na po namin kayo pakakaabalahin pa at kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong oras at panahon na nilaan po dito sa programa.
8: Okay po, maraming salamat po.
7: Maraming salamat po. Si Sir Chris Junel D. Mempin, siya po ang LDRRM Officer 3 dyan po sa Ubando, Bulacan.
9: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 7-3-8.
7: Oras po natin 2:43 ng hapon. At syempre, unahin po natin ito hong mga balitaan mula po dyan sa Palasyo ng Malacanang. Kakulangan daw po sa pondo ng State Universities and Colleges patuloy na tinutugunan ng Marcos Administration. Si Raquel Bayan sa detalye.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Naglaan ng Department of Budget and Management ng 9.7 billion pesos sa Commission on Higher Education upang tugunan ang kakulangan sa pondo ng 108 state universities and colleges sa ilalim ng Free Higher Education Program ng pamahalaan. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, ang hakbang na ito alinsunod sa layunin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bigyang prioridad ang sektor ng edukasyon sa bansa. Anya, ang pondong ito ay mula sa mga appropriations sa ilalim ng Fiscal Year 2026 at Higher Education Development Fund. Ang alokasyon na ito ay para sa mga natitirang obligasyon ng mga SUC na naipon noong academic years 2022 hanggang 2023, 2023 hanggang 2024 at 2024 hanggang 2025. Sa pamamagitan ng hakbang na ito, matitiyak ang sapat na resource sa mga public higher education institutions upang maipagpatuloy ang pagbibigay ng serbisyo sa mga mag-aaral. Inihayag ni Castro na inaasahang makakatulong ang karagdagang pondo sa pagpapatupad ng mga programang pang-akademiko at pananaliksik, student services, laboratorio at information technology resources, silid-aralan at iba pang learning facilities.
12: Sa mga kwalipikadong state universities and colleges, alinsunod sa umiiral na mga patakaran. Mahalaga ang hakbang na ito ng pamahalaan bilang tugon sa hangarin ng Pangulo na iprioridad ang edukasyon. Ngunit kailangan tiyakin na maingat at responsable ang paggamit ng limitadong pondo ng gobyerno. Bukod sa pagtugon sa ating mga dating obligasyon, inaasahang makakatulong ang financial relief sa SUCs para mapondohan ang academic at research programs.
11: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 7-3-8.
7: 44 ang ating oras. Nako, dito ho tayo ha. Ang Department of Education nagpahayag po ng matinding pagkabahala sa insidente ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Oo, kalat yun sa video. Paano ba naman? Nag-live. O, umapila sa publiko at media na maging responsable sa paglalabas ng sensitibong content kaugnay po sa insidente. Ayan po, lalo na involve yung mga minor. Okay, so alamin po natin ang balitang yan, hatid ni Diane Liar.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Yes, Jamie, nagpahayag ng matinding pagkabahala ang Department of Education o DepEd sa insidente ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University kaninang umaga. Nakikiisa rin ang ahensya sa Ateneo de Zamboanga community at tiniyak ang handaang magbigay ng suporta sa mga apektadong mag-aaral, pamilya at school personnel. Sa opisyal na pahayag, sinabi ng DepEd na nakikipag-ugnayan din ito sa mga mental health partner para sa psychological first aid at psychosocial support ng mga naapektuhan dito nga sa insidente. Bukod dito, umapela rin ang DepEd sa media, mga vlogger, content creator at publiko na iwasan ang pagbabahagi ng mga video o larawan kaugnay ng insidente dahil maaari itong magdulot ng matinding trauma at distress sa mga biktima. Mm-hmm. Inibok din ng ahensya ang lahat na hayaan ng mga otoridad na maisagawa yung masusing investigasyon at umasa lamang sa mga beripikadong impormasyon mula sa opisyal na mga source. Oh. Para sa Bagong Pilipinas, yes, sa Jamie.
7: Siguro kasi ma-segue ko din dahil ikaw ay nagko-cover din ng PNP. Ano. So, siguro ang hindi ko alam kung ito ay naiulat mo na, pero meron na kayang idea ang PNP? Bakit? Kasi nakita mo ba, napanood mo ba yung mismong pamamaril? Sinabit niya yung cellphone niya ata yun sa
13: meron siyang body camera.
7: May body camera siya eh. At yung kalibre ng baril matindi. Diba?
13: Bakit, actually, bakit ang sinasabi dyan nun? Ay isa itong high-powered firearm at isa pang 45 caliber na pistol at inaalam pa nga kung kanino galing itong ginamit na mga armas nitong namaril na estudyante.
7: Oo, at yun, paano niya nailusot yung ganun, di ba?
13: Yan ang sumasailalim pa ngayon, Jamie, sa malalimang investigasyon ng Philippine National Police. Bagamat sinabi nga kanina sa opisyal na pahayag ni PNP Chief Police General Jose Melencio Hurtado Jr. na kontrolado na ang sitwasyon doon. Pero yung dahilan kung paano nakuha yung armas na yun is still under investigation para ng ating mga awtoridad.
7: Oo. At ilang taon daw yung namaril?
13: Ang victim dito isang grade 9 at grade 10 na student. Oo. At kasama rin sa namatay itong mismong namaril na estudyante.
7: So hindi na hindi nalaman kung anong tumakbo sa isipan niya.
13: Yun na nga. Yun pa yung isa sa mga iniimbestigahan pa ng ating mga awtoridad sa ngayon.
7: Oo, siguro makita yung parang ano digital footprint, ano bang mga pinagbibisita nitong mga website at nagkaganon yung utak ng batang yun.
13: Correct. At saka tama sila, iwasan din natin yung magbahagi ng mga sensitive na content. Mm. Kasi ito nakaka-trigger talaga to nung simula pa dun sa Tacloban. Parang naging sunod-sunod nga yung mga insidente sa mga schools natin na talagang nakaka-alarma na. Kaya dapat lalong mas maging sensitive ang media, yung mga netizen sa pagbabahagi ng mga impormasyon. Dahil hindi natin alam na yung mga... may mga access din yung mga menor de edad, yung mga kabataan sa mga social media. Nakikita nila yung ganun. Baka nakapagbibigay pa to ng idea para mas matrigger yung ating mga kabataan.
7: Tama, tama. Anyway, maraming salamat sa iyo, Dayan.
13: At yun ang update mula dito sa Campo Grande para sa Bagong Pilipinas. Dayan Leyar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Si Miss Dayan Leyar po yan.
14: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 7-3-8.
7: Dapat tayo sa area naman. Ayan, dito tayo sa may area ng Senado. Ayan. Yung Zamboanga school shooting daw po ay dapat na magsilbing panawagan para palakasin ang seguridad sa mga paaralan. Ayon po yan kay Senator Joel Villanueva. O kasi if I'm not mistaken, alam ko yung pamilya ni Senator Villanueva ay mayroon din silang school, no? If I'm not mistaken, Christian school. Okay, alamin po natin ang detalye ng balitang yan, hatid po ni Nympha Asuncion.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nympha. Nympha?
15: Nanawagan si Senador Joel Villanueva ng mas mahigpit na hakbang para maprotektahan ang mga estudyante kasunod ng malagim na pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga. Ayon kay Villanueva, dapat maging ligtas na lugar ng pagkatuto at pag-asa ang mga paaralan, hindi lugar kung saan nangangamba ang mga bata sa kanilang buhay. Kasabay ng makikiramay sa pamilya ng mga biktima, binigyang diin ng senador na kailangan ng konkretong aksyon sa insidente kabilang ang mga panukala ng EDCOM 2 para palakasin ang school safety at tugunan ang school violence. Tinitingnan din niya ang mga hakbang para higpitan ang gun control at isulong ang responsableng pagmamayari, pag-iimbak at paggamit ng baril para hindi ito mapasa sa kamay ng mga bata o iba pang hindi otorisadong tao. Isinusulong din ni Villanueva ang panukalang Safe Media Access and Responsible Technology for Kids in Digital Spaces o Smart Kids Act para maprotektahan ang mga bata laban sa mapanganib na online content. Anya, kabilang sa mga prioridad ng LEDAC ang panukalang social media ban para sa mga bata. Gate niya, ang proteksyon sa mga kabataan ay dapat umabot hindi lang sa loob ng mga paaralan, kundi maging sa mga digital platform na kanilang ginagamit araw-araw. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Team Fasunsyon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 7-3-8.
7: Ang ombudsman daw po ay nakamonitor sa galaw ni na Senator Loren Legarda at Congressman Leandro Leviste. Si Marian Bastasa sa detalye.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Jamie, nakabantay nga ang Office of the Ombudsman sa kinaroroonan ni Senador Loren Legarda at Batangas First District Representative Leandro Leviste na kapwa nasa ibang bansa habang ongoing ang preliminary investigation kaugnay ng aligasyon ng umano'y ghost electricity. Ayon kay Assistant Ombudsman Nico Clavano, nakakuha ang ombudsman ng travel authority ng dalawa kung saan humingi si Leviste ng 2 buwang leave para sa overseas trip mula July 26 hanggang September 24. Batay naman sa impormasyon ng Ombudsman, huling namataan ang dalawa sa France. Aminado naman si Clavano na nakapagdududa ang patuloy na extension ng medical leave ni Legarda na ilang linggo nang hindi dumadalo sa mga sesyon ng Senado. Kaugnay nito, kinukonsidera na umano ng Ombudsman ang ilang hakbang kabilang na ang posibleng paghiling na makansela ang kailang pasaporte kung magtatagal ang kailang pananatili sa labas ng bansa at hindi harapin ang investigasyon. Una nang inihayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na nagsasagawa ang Ombudsman ng preliminary investigation sa reklamong plunder at graft laban kay Senator Legarda at sa kanyang anak kaugnay na umano yung mga irregularidad at ghost electricity na may kinalaman sa higit 10 bilyong solar energy franchise. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Samantala, House Prosecutors pag-aaralan po kung ipatatawag nila sa witness stand ang dalawang security officers na pinagbigyan ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Si Ms. Melanie Valdos Reyes sa detalye.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Pinag-iisipan pa ng House Prosecution Panel kung tatawagin bilang mga testigo ang dalawang opisyal ng militar na sina Colonel Raymond Dante La Chica at Colonel Dennis Nolasco na paulit-ulit na itinuturo bilang mga nakatanggap ng pondo mula sa mga disbursing o special disbursing officers ng Office of the Vice President at Department of Education. Ayon kay House Prosecutor at San Juan City Representative Isabel Maria Zamora, pinag-uusapan pa ng panel kung ipaproseso at ipipresenta sa impeachment court ang dalawang opisyal sa mga naunang pagdinigin namin ni dating OVP-SDO Gina Acosta na formal siyang inutusan ni Vice President Sara Duterte na iabot ang 125 million pesos na confidential funds kay Colonel La Chica. Samantala, isinawalat naman ni dating DepEd-SDO na si Edward Fajarda na kay Colonel Nolasco iniabot ang pondo ng DepEd. Ayon naman kay House Prosecution Panel Advisor Ace Barbers, patuloy nagigisahin ng mga abogado si Acosta bilang hostile witness upang mabusisi pa ang papel ni Colonel La Chica at kung paano at saan talaga napunta ang pera. Inaasahan din ng prosecution panel na karamihan sa mga kakausaping testigo at haharap sa depensa ay magmumula sa lupon ng Vice Presidente sa Davao City. Sa pamamagitan ng posibleng pagtestigo ni La Chica at Nolasco, layunin ng prosecution na masagot ang isa sa mga pangunahing katanungan sa impeachment trial. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Maraming salamat sa iyo, Ms. Melanie Valdos Reyes.
17: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Happy birthday! Siyempre, babati po muna tayo. Happy, happy birthday! Ngayong araw na ito, nagdiriwang ng kanilang karawan. Si... Ayan, si Miss Jen Gilaran. Ay, kasama natin ito dati sa Palace. Ayan, si Miss Jen, si Sir Ted Masahod, si Sir Jaynard Monterona, at syempre si dating Undersecretary Rocky Ignacio. Ayan, ever beautiful. August 16, ayan, nag-birthday siya. Belated happy birthday. At kay Tia Vito. At syempre pa, happy 10th birthday kay Esfer Emilia Segovia. Ayan, napabangkin mo ba to, Matet? Very beautiful din, kagaya ng tita niya. Ayan, happy happy birthday. At dyan po tayo nagwawakas yung ating po programa ay magpapaalam na po sa pamamagitan po ng ating mga kasama dito po sa studio, sina engineers Orly Lopez, Matet Segovia, and si Miss Marvin, si Sir Marvin Toledana at Miss Rose Ann Erno, at ang ating mga nakasama sa production, si Miss Isabel Silang, si Aiza Agorilla, at ang ating pong syempre executive producer din, si Miss May Vidania. Ako po si Jamie Quinto. Magandang hapon mga kahuan, trabaho.
17: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: We know you're always on the go. On the go.
21: Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no.
20: Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated.
21: Reliable news delivered to you as it happens.
20: Para sure na wala kang mamimiss.
21: Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph.
20: Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1.
21: And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1.
20: Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
22: Oras sa buong Pilipinas. 2 minuto bago ang alas 3 ng hapon.
23: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
22: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Malalim ang imbestigasyon sa insidente ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula sa Malacanang, may ulat si Raquel Bayan.
24: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
25: Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang malalimang imbestigasyon sa insidente ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga kaninang umaga. Ayon sa Pangulo, kasabay na rin ito ng pagtutok sa mga hakbang upang maiwasan ng maulit ang ganitong trahedya. Inaalam na anya ng law enforcement agencies ang buong pangyayari upang matukoy kung ano pa ang kailangan gawin para maprotektahan ang mga estudyante at komunidad ng mga paaralan. Sabi ng Pangulo, ang mga eskwelahan ay dapat nakabilang sa mga pinakaligtas na lugar sa bansa, lalo't sa mga ito ay pinagkakatiwala ang mga bata para matuto. Nakikipag-ugnayan na anya ang pamahalaan sa mga paaralan at komunidad upang palakasin ang seguridad at matiyak na makapag-aral ang mga kabataan ng ligtas at walang takot. Ayon kay Pangulo Marcos, kaisa siya sa pagdadalamhati ng mga pamilya ng biktima at sa buong komunidad ng Ateneo de Zamboanga sa trahedyang anya ay hindi na dapat maulit pa.
26: Hindi lamang ng kanilang mga magulang kung hindi sa kanila mismong paaralan. Minsan na po natin nakita mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo, lalo-lalo na sa mga nakakatanda or sa mga ibang tao. Panahon na po, hindi lamang po ang gobyerno, lahat po tayo, especially pag nasa school. Kayo po ang magsilbing pangalawang guro sa ating mga kabataan.
25: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Samantala, mga senador, nanawagan ng investigasyon kaugnay ng Zamboanga school shooting. Mula sa Senado, si Nympha Asuncion sa balita.
24: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Nanawagan si Senador Joel Villanueva ng mas mahigpit na hakbang para maprotektahan ang mga estudyante kasunod ng malagim na pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga. Ayon kay Villanueva, dapat maging ligtas na lugar ng pagkatuto at pag-asa ang mga paaralan, hindi lugar kung saan nangangamba ang mga bata sa kanilang buhay, kasabay ng makikiramay sa pamilya ng mga biktima. Binigyang diin ng senador na kailangan ng konkretong aksyon sa insidente, kabilang ang mga panukala ng EDCOM 2 para palakasin ang school safety at tugunan ang school violence. Tinitingnan din niya ang mga hakbang para higpitan ang gun control at isulong ang responsableng pagmamayari, pag-iimbak at paggamit ng baril para hindi ito mapas sa kamay ng mga bata o iba pang hindi otorisadong tao. Isinusulong din ni Villanueva ang panukalang Safe Media Access and Responsible Technology for Kids in Digital Spaces o Smart Kids Act para maprotektahan ang mga bata laban sa mapanganib na online content. Anya, kabilang sa mga prioridad ng LEDAC ang panukalang social media ban para sa mga bata. Gate niya, ang proteksyon sa mga kabataan ay dapat umabot hindi lang sa loob ng mga paaralan, kundi maging sa mga digital platform na kanilang ginagamit araw-araw. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Department of Education o DepEd hinimok na higpitan ang pakikipag-ugnayan sa mga law enforcement agency upang mapigilan ang mga insidente ng school shooting sa bansa na hindi nangangailangan ng kontrobersyal na confidential funds. May ulat si Melanie Baldos Reyes.
24: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: naniniwala ang House Prosecution Team na napapanahon ng palakasin ng Department of Education ang seguridad at koordinasyon sa mga ahensya ng gobyerno at kung kinakailangan ng dagdag na budget para sa seguridad. Tugon ito ng panel sa mga tanong ng media ukol sa posibleng pag-uugnay ng mga nagaganap na pamamaril sa eskwelahan sa usapin ng confidential funds ng DepEd. Ayon kay Prosecution Legal Spokesperson Attorney Jay Tolosa Jr., hindi kailangan ng confidential funds upang maiwasan ang mga ganitong malagim na insidente. Sa halip, ayon kay Tolosa, ang kailangan ay mas maigting na pagpapatupad ng seguridad sa mga eskwelahan katuwang ang mga otoridad. Narito ang pahayag ni Legal Spokesperson Jay Tolosa.
1: Improve by security sa schools. No, you don't need confidential funds for that, no? Kung hindi naman yan pasok dun sa mga kinoconsider na confidential activities. Lahat naman ng government offices, merong security, no? Kung pinag-uusapan lang naman ay pag-itingin pa yan, improve pa natin, hindi kailangan, no? Hindi yan confidential activity, so hindi yan kailangan paggamitan ng confidential funds, no?
0: Ibinahagi naman ni Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong na kung nagamit lamang ng maayos noong araw ang questionableng confidential funds ng DepEd ni Vice President Sara Duterte, posibleng naiwasan at napaghandaan ang mga ganitong banta sa seguridad. Samantala na nawagan naman si House Prosecutor Joel Chua ng malalimang investigasyon sa mga naganap na pamamaril upang matukoy ang mismong ugat ng karahasan sa hanay ng mga estudyante at makabuo ng tamang solusyon. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Sa ibang balita, Prosecution Panel Advisor iginit na dapat ipresenta ang lahat ng apat na impeachment articles na isinampa laban sa Vice Presidente. Si Kathleen Forbes sa detalye na balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Balikan po natin ang pag-uulat na yan ng ating kasamang si Kathleen Forbes. DILG hinibok ang mga LGUs na paigtingin ang flood at landslide preparedness. May ulat si Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Hinikayat ng Department of the Interior and Local Government ang mga lokal na pamahalaan na paigtingin ang paghahanda laban sa baha, flash flood at landslide dahil sa habagat at LPA. Ayon sa DNR-MGB, mahigit 17,000 barangay ang may moderate hanggang very high susceptibility sa mga hazard mula Agosto 17 hanggang 19. Batay sa PAGASA, posibleng maging tropical depression ALPA at magdala ng malalakas na ulan. Inatasan ang mga LGU na magsagawa ng risks assessment at preemptive evacuation kung kinakailangan. Dapat ding ihanda ang mga tauhan at kagamitan at tiyaking ligtas at operational ang evacuation centers. Binigyan din ng DILG na kailangan kumilos agad ang mga LGU para maprotektahan ang mga komunidad na nasa high-risk areas. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Mobile pump sa bahagi ng Magallanes, Makati, planong ilagay ng MMDA. May live report si Dayan Lear.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Yes, Omar, maglalagay ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ng mobile pump sa area ng Magallanes sa Makati City kasunod ng insidente ng pagbaha na nagdulot ng matinding trapiko at pag-iipon ng mga sasakyan sa lugar. Ayon kay MMDA Chairman Armando Artes, anon nilang ikabit yung host ng ilalagay na mobile pump sa catchment upang mahigop yung mga naiipong baha. Ipinaliwanag ni Artes na naiipon sa lugar ang tubig na nagbubula sa mga kalsada ng Pasong Tamo Extension at EDSA. Nakatakda namang isagawa itong paglalagay ng mobile pump ngayong buwan o sa unang bahagi ng Setyembre. Matatandaan ang kahapon, maraming motorista ang naipit sa matinding trapiko sa iba't ibang bahagi ng Makati at EDSA dulot nga ng pagbaha na dulot din ng habagat. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Sa ating panguling balita, human traffickers sa Manila, hinatulan ng life imprisonment ng korte. Si DK Sarate sa balita.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas. Report.
6: Habang buhay na pagkakakulong at multang 2 milyong piso ang ipinato ng korte laban kaya Almira Arroyo alias Joan. Ito ay matapos siyang masangkot sa large-scale qualified trafficking. Sa adisyon ng korte noong Hulyo 2026, napatunayan nag-recruit si Arroyo ng 3 babae para magbigay ng sexual services kapalit ng pera. Bago ito, nakatanggap ng impormasyon ng pulis sa illegal na pagbebenta ng mga babae ng sospek. Sa entrapment operation, nahuli si alias Joan matapos sa mga pagtransaksyon sa mga otoridad. Binigyan din ng DOJ na napatunayan ng proseksyon na nakita ng korte ang lahat ng elemento ng trafficking in person. Kabilang sa mga ebidensya ipinakita sa korte, ang mga testimonya, documentary evidence, body-worn camera footage, marked money at resulta ng forensics na ultraviolet examination. Ayon kay Justice Secretary Frederick Bida, ipinapakita ng conviction ang magandang koordinasyon ng police at prosecutors sa pagbuo ng kaso laban sa human trafficking. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Diki Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as a pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626, and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
8: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
11: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
11: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
12: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
28: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
29: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
28: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
7: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
10: Pati bamboo?
14: Sa dumang nagiging nila. Isang maniling ragaan.
28: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
14: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
16: Nung natutunan ko po yung paggawa,
17: sino nagturo
16: sa'yo? Nag-training po nag-training kami sa DOST.
17: Sa DOST din.
28: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
18: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
28: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
19: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
20: This is PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio, 918 AM, your sports connection. The institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan.
21: Bawat kaganapan, saan man ang laban, anumang pangyayari sa mundo ng palakasan, ibabalita dito sa Sports Roundup sa 918 AM.
23: Magandang araw na Martes, Pilipinas. This is our Sports News Roundup. Ako po ang inyong lingkod, Ria Arevalo, and today is a Tuesday, August 18, 2026. For our sports headlines, Alex Ayala crashes out of Cincinnati Open after third round loss to Anisimova. Kai Soto suits up for Gilas in FIBA World Cup Asian Qualifiers second round. Gilas women waste 15-point lead in sorry loss to Mexico in Olympic pre-qualifying. EJ Obiena sets new season best to claim gold in Poland. High jumper Leonard Grospe hopes to hit new ground before Asian Games debut. Swiatek, Rybakina lead fourth round qualifiers in Cincinnati. While Zverev clinches 20th Masters 1000 win this season. And two-time Tour de France winner Vingegaard ruled out for the rest of the season due to injury. Those are the headlines. Now the sports news in detail. Alexandra Ayala came up short against world number 10 Amanda Anisimova 6-4, 4-6, 2-6 in the third round of the Cincinnati Open on Tuesday. Ayala took the opening set after a grueling battle that included a 20-minute fifth game, which the Filipina won to lead 3-2. Anisimova broke for 4-3, but Ayala responded with three straight games to move a set away from the round of 16. Anisimova, however, bounced back in the second set, breaking Ayala 4-3 before holding serve to force a decider. The 21-year-old Ayala appeared to be in control as she raced to a 2-love advantage in the third. But Anisimova quickly turned the match around, winning the next six games to complete the comeback and set up a clash against number 6 seed Linda Noskova. Ayala, on the other hand, now shifts her focus to the U.S. Open, where she will compete in singles and in mixed doubles with Felix Auger-Aliassime. Gilas Pilipinas head coach Tim Cohn confirmed Kai Soto's return to the national team. The 7'3" center resumed training with the team despite torrential rains on Monday in preparation for the second round of the FIBA World Cup Asian qualifiers. He last played for Gilas in 2024, helping the country qualify to the 2025 FIBA Asia Cup. After that, Soto sustained a torn ACL in his left knee in January last year while playing for the Koshigaya Alphas in the Japan B League. That prevented the 24-year-old to miss the Asia Cup as well as the first three windows of the World Cup qualifiers. Without Soto, the Nationals lost 4 in a row against New Zealand and Australia, resulting to a 2-4 record heading to the fourth window. Gilas will face Jordan on August 28 and Iran on August 30 at the Mall of Asia Arena. Meantime, Gilas Pilipinas women absorbed a heartbreaking 58-61 loss at the hands of Mexico at the start of the FIBA Women's Olympic pre-qualifying tournament Tuesday in Guadalajara. The Nationals dominated the first half, posting leads as many as 15 points before taking a 37-25 advantage at halftime. But the gritty Mexicans tightened their defensive screws in the third quarter, limiting the Filipinas to only 10 points. Mexico continued to challenge the Philippines in the fourth, staging a 12-0 run to turn a 47-57 deficit to a 59-57 advantage in the final 69 seconds. The Philippines had two chances to tie the game, but Jack Animam only made one of two free throws and Afril Bernardino turned the ball over in the next possession. Gilas women were outscored by Mexico in the second half, 36-21, and were out-rebounded 52-37. Vanessa De Jesus led the Philippines with 15 points, 4 assists, and 3 rebounds, while Animam added 14 markers and 6 rebounds. Sofia Dignadise had 8 points, and Casey De La Rosa tallied 6 points and 10 rebounds before fouling out. Anissa Jeffries faced Mexico with 17 points and 9 rebounds. Gilas women will return to action on Thursday, August 20, against world number 7 Canada at 7:30 a.m. Philippine time. Gilas Pilipinas youth men dispatched Thailand 91-62 to finish second in Group A of the FIBA Under 18 Asia Cup in Ahmedabad, India. The Nationals reasserted their mastery over the Thais, but not without a huge challenge first, as Thailand built a 25-17 lead in the opening quarter and was still ahead 44-40 at the break. The Philippines found its rhythm in the third quarter, forcing a 50-all deadlock midway before pulling away via a 21-0 blast and establishing a massive 71-50 lead going into the final quarter. Luke Atacador scored 16 points while Aiden Green and Elias Troy Gish scored 15 each as Gilas Youth improved to 2-1 in Group A behind defending champion and unbeaten Australia. Purich Benjaari Yakul pays the ties with 14 points. Gilas Youth will next face Group B third placer Syria in the qualification to the quarterfinals set on Thursday, August 20. Still in Gilas, Pilipinas, Gilas 3x3 women opened their FIBA 3x3 Youth Nations League bid in style, clinching the top one title of the Asia C Conference Monday night in Petaling Jaya, Malaysia. The quartet of Amaya Espanyol, Kenan Elizabeth Ka, Jamana Meniano, and Maria Victoria Pasilang defeated Chinese Taipei in the final 21-15 to complete the day's sweep. Earlier, they posted dominant wins in Pool B against Vietnam 21-17 and over Malaysia 21-8. Meanwhile, Gilas 3x3 men composed of Andrew Bongo, Blair Christopher Lingolingo, Ryle Richard Melesho, and Arian Sean Tuanyo finished third after a 21-8 win over Vietnam and a 17-20 loss to Malaysia in the pool stage. Action resumes today for Stop 2 with Gilas 3x3 women taking on Vietnam and New Zealand in Pool B, while Gilas 3x3 men confront Thailand and Chinese Taipei in Pool A.
0: Up to date na mga sports balita, hindi ka mahuhuli, hindi ka matatalo. Sports Roundup. Sports Roundup. 918 AM. Detalye ng mga naganap na sports matchups. Sino ang nanguna? Sino ang mas tanay? Ating alamin dito sa Sports Roundup. 918 AM.
23: In athletics, Ernest John Obiena posted a new season best of 5.91 meters and captured the men's pole vault gold medal at the 2026 Golden Sand Meeting in Mieniec-Zdroje, Poland. The clearance was Obiena's first jump beyond 5.90 meters since the 2024 Paris Olympics, where he cleared 5.90 meters in the final. In 2025, Obiena also attempted 5.90 meters at the Atletang Ayala World Pole Vault Challenge in Makati City but failed all three attempts. The gold was Obiena's seventh of the year as he continues his preparations for his title defense in next month's 20th Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. Qatar's Seyfeldeem Abdesalam took silver at 5.75 meters, while USA's Cole Walsh claimed bronze at 5.70 meters. Meantime, two-time swimming Olympian Kayla Sanchez continued to make waves after resetting the Philippine national record in the women's 50-meter freestyle at the 2026 Pan-Pacific Swimming Championships in Irvine, California. Sanchez first broke the national mark in the preliminaries, clocking an impressive 24.90 seconds to erase her previous record of 25.15 seconds, which she set at the 2025 Southeast Asian Games. In the final, Sanchez touched the wall in 24.86 seconds to shave another 0.04 seconds off her own mark and finish 7th overall. Earlier in the tournament, Sanchez also reset her own national mark in the women's 100-meter freestyle, setting a new standard of 53.46 seconds. In other sports news, Leonard Grospe is aiming to break his own national high jump record ahead of his Asian Games debut in Aichi, Nagoya, Japan. The 25-year-old Mapua University is set to compete in the India Open this week for his final build-up for the continental tournament. He set the current national mark of 2.23 meters last June at the Philippine Athletics Open.
1: Ito po ma'am, medyo smooth naman po. Bali, ang nangyari lang po is medyo nag-struggle lang po ako since nandito po ako sa school na yun. And yung mga process naman po, medyo ano naman po, medyo na gagawa naman po ng paraan. And yung goal ko po this, ano, bago po mag-Asian Games is makatalog po ng 225 pataas.
23: GROSPED 2026 Asian Beach Games champion and 2025 SEA Games bronze medalist will be up against top-level competition in the Asian Games. At present, South Korea's Sang Hyuk-woo is ranked number one in the continent, followed by Sarvesh Anil Koshare of India and Japan's Tomohiro Shino, Naoto Hasegawa, and Yuto Seko. All of them have jumped at least 2.30 meters. GROSPED said his consistency in training and self-

0: special coverage.
1: Magandang hapon Luzon, Visayas, Mindanao. Araw po ngayon ng Tuesday, 18 sa buwan ng Agosto taong 2026. Patuloy ho ang ating pagtutoko sa epekto ho ng habagat na siyang nagpaulan sa atin sa nakalipas ho na mga linggo at araw hanggang sa mga sandaling ito. Bagamat ngayon no, medyo sabi nga kumakalma-kalma na ho ha. Kumakalma-kalma na ho ang panahon. Pero batay nga ho sa dato sa PAGASA, yung ulan na naranasan pala kahapon. Kalahati na ho pala ito nung sabi nga ibinuhos nung naalala niyo pa ba yung bagyong Ondoy nung 2009? Oo. Nako marami hong natotroma pag naririnig ho yung salitang bagyong Ondoy. Oo, dahil yan hong naman ang nagpalubog. Yan ho sa malaking bahagi po ng Eastern Metro Manila. Kabilang na ho dyan ang lalawigan ng Rizal. Napakabulubundok yung bahagi po ng Rizal. Pero sabi nga, nung panahon ng Ondoy, talaga naman, marami hong mga bayan dyan ang nalubog ho sa matinding pagbaha. Maging dyan ho sa may lungsod ng Marikina, yang Kainta, yang Pasig. Ay yan ho ang sabi nga, sumalo ng napakarami hong tubig. Mula po sa mga bulubundukin po ng Rizal. Mantakin ninyo. Yung binuhuso kasi ng bagyong Ondoy noong 2009, September 26, 2009 ay katumbaso ng isang buwan na dami po ng ulan na ibinuhos lamang po sa loob lang ng 24 oras. Nagresulta ito sa paglubog ng maraming mga bayan sa Metro Manila. Naalala ko nga nung panahon na yon. Nakikita ko pa sa CCTV footage dyan sa may Kampok Rami. O, nagpatong-patong yung mga sasakyan dyan. Oo. At dyan na nga rin sumilang yung usapin ho na kung ito bang mga sasakyan na nalubog sa baha, pwede ho ba masakop to ng tinatawag na insurance? Dyan na buo yung konsepto ng acts of God. Ayan. Oo. Kung naalala nyo, pagbabalik tanaw ho yan. Pero, ito nga ho yung nangyari, kalahati lamang po yung kahapon ha, kalahati pa lamang po ito, pero ang dami na hong mga binahang lugar. Ngayon pa man, sabi nga, kumpara nung panahon ng bagyong Ondoy, ay sabi nga, mas iba na ho ang panahon ngayon. Dahil ho sa mga epektibong proyekto ng pamahalaan, yung pong pagbabad ng tubig baha, panandalian na lamang po. Bagamat sabi nga, nagkaroon ng konting pagbunsol, nabunsulan ng konti, pero madali naman hong humupa. Hindi ho naging malaking problema, mga kababayan. Kaya't yan o ang resulta ng sabi nga, mabuting pamamahala pagdating ho sa infrastruktura. Dahil nga, kung hindi nga ibinunyag mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang malaking katiwalian sa mga flood control project. Na sabi nga mismo ang Pangulo pa nga humikayat sa publiko. Magalit kayo dun sa mga nagbulsa ng pera ng bayan gamit ang flood control project dahil hanggang ngayon lubog pa rin kayo sa baha. Ngayon no, matapos po niyang malaking sabi nga hamon na ito sa ating bansa. Malaki na ho ang pinagbago at yung mga sumunod ng mga proyekto na yung iba na tenga, tinapos na ho ng kasalukuyang administrasyon. Eto nga diba? Dahil isa nga rin ho sa mga pinapurihan ang pamahalaan, itong lungsod ng Nabotas dahil nga ho dun sa napakagandang flood control project ho nila. Dahil kanina nga ho ay binalikan itong si Public Works Secretary Vince Dizon at Mayor John Ray Tiangco ng Nabotas, itong tinatawag na coastal dike dyan sa may Barangay Daang Hari. Alam nyo po yung Barangay Daang Hari na yan, madalas ho yan, binabaha ho yan sa konting lakas lang ho ng ulan. Kabataan ko pa lang dyan ako naglalaro. Oo. Ngayon, aba talaga naman. May isinagawa na pong pumping station at flood control mitigation po dyan. Ha? Pero pong flood mitigation structure po dyan, na siya yung nakapagpabilis at nakapaghupa po ng baha. Lalo na ho nitong nakalipas yung mga araw at linggo na sunod-sunod po ang pag-ulan. Nauna pong binisita ni Secretary Dizon ang lugar noong Nobyembre 2025. Alinsunod na nga rin sa kautosan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tugunan ang matinding pagbaha sa lungsod ng Nabotas, lalo na sa mga komunidad malapit sa coastal area o sa may baybaying dagat. Ayon po kasi sa kalihim, anim na mga pump. O yung mga, sabi nga eh, kung ang tawag ko dyan sa Nabotas, kilala ho yung mga water pumps na yan. Bombastic kung tawagin yan eh. Oo. Naayos na ho yan eh. May tatlo pang binuksan sa mga, mayroon pa tatlong bubuksan sa susunod na mga linggo. Abangan nyo ho yan. Mas makatutulong pa ho ito para maibsan ang dating lampas bewang na pagbaha po dyan sa lugar. Kaya yung pumping station na yan dyan sa Barangay Danghari, malaking bagay po yan. Kaya tuloy na pe-pressure si Mayor Ginny Sandoval ng Malabon. Oo! Eh dahil yung sa Nabotas, mga kababayan, pag bumaha po dyan, talagang grabe. Ako'y nakalakihan ko dyan nung ako'y pumapasok. Ha? Pumapasok kami ng eskwela, ha? Naka-chinelas na kami. Bit-bit namin yung mga sapatos namin. Pagpasok ng eskwelahan. Kahit na tumawid kayo ng bangka, eh ang bababaan mo, tubig pa rin sa Malabon. Oh, yan. O, ngayon, sabi mo, gigising, nung araw, gigising ka dyan. Pag-gising mo, malamig na tubig agad ang aapakan mo. Oo, dahil nga baha. Eh ngayon, hindi na na-experience yan ng mga taga Nabotas. Dahil meron na ho kayong malalaki at epektibong mga pumping station ho dyan. Ang tawag nga ho dyan, panahon pa ni ng kapatid ni Mayor John Ray, ni Mayor ni Congressman Toby Chanco, bombastic! Eh kasi pag bumomba, fantastic! Ayan. Salamat to sa buwis na inyong pinabayad. Ito ho ang buwis ninyo, mga kababayan namin sa Nabotas. Ayan po ang buwis ninyo. Dapat lamang po, you deserve na pakinabangan po ang buwis ninyo na ibinibigay, inilalagak sa mga epektibo at epesyenteng mga kagamitan gaya po nito mga pumping station na po ito. Nasa gayon eh, matuldukan na po ang dekadang problema ng mga taga Nabotas sa pagbaha sa tuwing umuulan po at may high tide. Ayan no kasi pagka sinabayan po yung ulan at high tide, problema na hong malaki yan. Pero dahil o dyan, sa hating gabi, makatutulog na ho kayo ng mahimbing, mga kababayan naming Naboteño.
0: Mark in! Mark out! Habagat Special Coverage.
1: Kaya naman dito sa Mark in, Mark out sa mga balita, mga kababayan. Patuloy ho ang ating pagtutok, ating special na pagtutok sa epekto po ng habagat at yung mga hakbang po ng pamahalaan. Para sabi nga tumugon sa pangangailangan po ng ating mga kababayan upang maibsan nga po ang problema ng pagbaha. Samahan niyo po ang inyong lingkod, ang inyong fact-checker, J. Mark Dagala. Hanggang alas 5 po tayo ng hapon. Ito po ang inyong palatuntunang
0: Mark in, Mark out sa balita kasama si J. Mark Dagala sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Atin muna silipin ang mga naglalaki, ang mga headline ngayong araw na ito ng Tuesday. Bente minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. Binigting na flood control effort sa kabila sa gitna po ng malaking volume ng ulan na naitala sa bansa nito mga nakalipas na araw, pinatupad po ng Administrasyon Marcos. Proseso sa pagre-rekomenda sa suspensyon ng klase at trabaho ipinaliwanag po ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. DSWD nangangailangan po ng mga volunteer para sa kanilang relief operations. DILG inimok po ang mga LGU. Paigtingin po ang flood at landslide preparedness o yung paghahanda po sa pagbaha at pag-uho po ng lupa. Malaliman namang investigasyon sa insidente sa pamamarilyano sa Ateneo de Zamboanga. Ipinagutos po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yun pong pamamarilyan naman sa may Zamboanga, sa dyan sa eskwela na yan, yung Ateneo de Zamboanga. Hiniling po ng isang mababata sa imbisigaan din sa kamera. Pagpasa sa panukalang batas para sa para pangalagaan po ang mga paaralan mula sa karahasan. Muling ipinanawagan. Ang DSWD magbibigay daw po ng psychosocial support sa mga biktima ng pamamarilyano sa Zamboanga. At ang PNP, nanawagan naman sa publiko, iwasan ho ang pagbabahagi ng mga larawan at video. May kaugnayan nga po dyan sa insidente, dyan pa rin ho sa Zamboanga.
0: Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out. Sa Balita, sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Habagat, special coverage.
1: Sa iba pang pagsilip sa mga balita, nagpaalala po ang Department of Health o DOH sa publiko na maganda ng emergency go bag bilang bahagi po ng paghahanda sa kalamidad at iba pang emergency. Ayon po sa DOH, dapat itong lagyan ng tubig at pagkain hindi madaling mapanis. Mga damit, underwear, chinelas at pangunahing toiletries gaya po ng sabon, shampoo, toothbrush, toothpaste, tissue at sanitary pads. Payo din po ng kagawaran, maganda ng first aid kit na may alcohol o sanitizer, bandage, band-aid, ointment at mahalagang gamot. Kabilang din noon sa mga inirekomendang survival equipment ang flashlight, posporo o lighter, pocket knife, pito, insect repellent, can opener, charger, power bank, extension cord, battery operated radio, kumot at balabal. Pinalalahanan naman ng mga pamilya panatiling nakahanda at madaling makuha itong mga emergency go bag na ito sakaling kailanganing lumikas sa panahon ng matinding sakuna.
0: Mark in, mark out.
1: Ngayon naman, alamin natin na magiging pinakahuling sitwasyon po sa lagay ng panahon.
0: Radyo Pilipinas Weather.
1: Makasama natin si Ginoong Benison Estereja ng Pag-asa Weather Forecasting Center. Sir Benison, magandang hapon. J. Mark Dagala, live tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Magandang hapon si Sir J. Mark, ganyan din sa ating mga taga-subaybay. Itong minomonitor po natin na low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility ay naging bagyo na or tropical depression as of 2 in the afternoon at meron ng local name na Neneng. So si Neneng po ang pangatlong bagyo for the month of August at ang 14 naman for 2026. Huling namataan si Neneng, 1,025 kilometers silangan ng extreme northern zone at may taglay na hangin na 45 kilometers per hour malapit sa gitna. Kumikilos naman pahilagang kanluran at 20 kph. So ibig sabihin, dahil ito'y nasa may northern portion na ng Philippine Sea at kikilos pahilagang kanluran, maliit pa rin ang tsansa na ito ay tatama po sa ating kalupaan or magla-landfall. Asahan ang paglapit ng bagyong Neneng, pagsapit po ng Thursday dito po sa may Papeng Ryukyu Islands sa may southern Japan at dito rin sa hilagang bahagi ng Taiwan, kung saan sa paglandfall nito sa may northern Taiwan, may tsansa po sa Thursday ng hapon na ito'y maging low pressure area na lamang. Walang maliit lamang ang tsansa na magkakaroon po ng direktang epekto itong si Bagyong Neneng sa alimampanig ng ating bansa. Worst case natin, kapag bahagyang bumaba siya ay dito lamang sa may Batanes. Subalit meron tayong effect, meron bahagyang paghatak po ng habagat or southwest monsoon sa susunod pa na dalawang araw dito sa ating bansa, lalo na sa western sections. So pinakang affected po sa ngayon ng pabugso-bugsong malakas na ulan nitong Mindoro provinces, northern Palawan, gayon din po ang Cavite, Batangas, Zambales, Bataan. So asahan po yung mga heavy rainfall warnings at yung mga rainfall advisories natin within 24 hours sa mga lugar na iyan at mataas pa rin ang banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Asahan din pong occasional rains or paminsan-minsang ulan na malalakas over Metro Manila, gayon din ang nakita ng bahagi pa ng Calabarzon, rest of Central Luzon, maging dito rin po sa may Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, and Benguet. So, nandiyan din po yung chance ng mga heavy rainfall warnings within 24 hours habang natitirang bahagi ng Luzon and the rest of Western Visayas. May mga light to moderate rains. Effect din po yan ng habagat or southwest monsoon. Habang sa natitirang bahagi pa ng Visayas plus Mindanao, it's partly cloudy to cloudy at may chance pa rin po ng mga isolated na ulan at mga localized thunderstorms. Yan muna ang latest muna dito sa weather forecasting na Pag-asa. Balik po sa inyo.
1: Maraming salamat, Benison Estareja, mula ho sa Pag-asa. Kanya na nga pong sinabi na ito pong binabantayang tropical o itong low pressure area ay isa na hong ganap na bagyo at ito po yung pangalang Bagyong Neneng.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Bantay Bagyo. Bantay Bagyo Update.
1: Kaya naman no ha, ito, hindi pa nga tayo nakaka-inot-inot no, nakakapagsabi nga, napag-stretching mula sa habagat, may bagyo ho ha. Kaya pa sabi nga, pagka may ganito mga weather disturbances, asahan no natin, magpapahinga lang itong habagat na ito. At magsabi nga, pagka lumakas ho ito, paiigtingin ho nito ang hanging habagat na siya magdadala naman sa atin ng mga pag-ulan. Kaugnay po nito ay atin naman kukumustahin ang Central Luzon. Ito ho yung sabi nga rice basket natin sa Luzon. Oo, Region 3. Makakasama po natin sa ating balatuntunan, Deputy Information Officer po ng Office of Civil Defense Region 3. Sige noong Raymond Garcia. Sir Raymond, magandang hapon. J. Mark Degala, live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sir.
2: Yes, magandang araw po Sir J. Mark at sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood sa ating programa.
1: Kumusta po Sir Sir Raymond, itong Region 3 nito po nakalipas na mga

0: Luzon na sabi nga tinutukan po ninyo dahil sa mga pagbaha at meron din ba mga naitalang paghuhupo ng lupa?
1: Well, pagdating po sa pagbaha, talagang marami pong mga barangay o mga municipality sa Central Luzon ang currently under flood waters. Ano? Sa kasalukuyan po, tayo po ay mayroong naitalang a total of 414 flooded barangays. Ano? Doon po yan sa Butaan, sa lalaligan ng Bulacan, Quezon, Pampanga, and Tarlac. So, dito po sa mga probinsya natin, ang may pinakamalaking naitalang flooded areas ay yun pong mga lalawigan ng Bulacan na 121 barangays, and yung lalawigan ng Pampanga po na may 234 flooded barangays as of this moment po.
0: Meron po ba naitalang landslide, sir, na meron nung naiulat sa inyo?
1: So, meron po tayo naitala o reported na tatlo na landslide incident. Actually, ang sabi po nila parang more on soil erosion po ito, hindi naman siya talaga malaking landslide. Pero just the same, dulot pa rin po ito ng rain-induced, no, dun sa patuloy na pag-ulan dito po sa ating lalawigan. So nakapagtala po tayo ng tatlong reported landslide dyan po sa lalawigan ng Bataan, dyan po sa may Bagak at dyan po sa may Limay.
0: Pero sabi nga, ito po ba'y naka-apekto ho sa daloy ng trapiko, sir?
1: Well, in a way po, naka-apekto ito kasi, pero mabilis naman po siyang naalis dahil po sa pagtutulong-tulong ng ating mga local DRRM officers at ibang mga response units po natin sa ground. So madali naman po nilang naitabi yung mga grumuhong lupa doon sa ating mga kalsadahan doon po sa lalawigan ng Bataan.
0: Ayan, oho. Eh, speaking of kalsada, at may, nabanggit nyo nga rin ho, yung mga binahang lugar. Ito yung sa may Bulacan, Pampanga, at Tarlac. Meron ho ba dyan mga, sabi nga, mga kalsada until now unpassable pa rin ho? Hindi pa rin pwedeng daanan?
1: Ah, meron pa rin po, sir, no? Dito po sa, actually, meron tayong a total of 69 roads. Marami pa, 69 roads not passable either to light or heavy vehicles. Actually, all types of vehicles po.
0: Opo.
1: Hindi sila madaanan. A total of 69 roads dyan po sa Bulacan at dito po sa lalawigan ng Pampanga. 56 po dito sa Pampanga at a total of 13 roads not passable to all types of vehicles dyan po sa lalawigan ng Bulacan.
0: May we know, sir, kung saan itong mga lugar na ito sa Pampanga at Bulacan ho, na sabi nga hanggang ngayon hindi pa rin madaanan para ho sa kapakinabangan ng ating mga kababayan motorista na posible hong mabaybay ho sa may bahagi ng Central Luzon, sir.
1: Well, usually po dito sa atin, sa lugar natin dito sa Pampanga, kasi nandito po yung ating regional office, ano?
0: Opo.
1: Perennial po mga binabaha dyan yung mga coastal municipalities natin. Nandyan ang municipality ng Makabebe, Masantol, Minalin, Santo Tomas. So meron po silang mga flooded roads dyan. Dyan po sa may Apalit. Dito rin po sa may City of San Fernando, meron din po maitala na mga daan na hindi pa rin passable sa mga all types of vehicles.
0: Meron din humbata, ilan po yung mga inilikas natin, Sir Raymond, dun sa mga affected na bayan po dyan no, sa Central Luzon in general, Sir Raymond?
1: Well, pagdating naman po sa mga evacuees natin, ano, currently, sir, meron tayong a total of 271 open evacuation centers, no? So ang nilalaman po niyan roughly nasa 4,693 families, that is also equal to 16,382 individuals. Yun lang po yun nasa inside evacuation centers. Pero yung mga outside evacuation centers po natin na displaced din, baka nandun sila sa kanilang mga kamag-anakan na medyo mataas yung lugar, meron po tayong naitala na 9,932 families equal to 37,566 individuals as of this moment po.
0: So hanggang until now, nandun pa rin sila sa mga evacuation center, tama po?
1: Yes po, actually, yung affected population po natin as of the moment is patuloy po rin pong lumulobo, no? As of the moment, meron na po tayong naitatalang 893 1,012 families na affected. That is also equal to 3,018,735 individuals sa 1,463 barangays

0: dito po sa buong Central Luzon. So medyo malaki-laki po ito, no, kumpara doon sa mga nakaraang mga past disasters natin, kasi nga po patuloy pa rin lumalaki yung tubig kahit na hindi na masyadong nag-uulan.
1: Mm-mm. And with that, meron na naman bago na muong bagyo. So shall we expect na tataas pa ho yan, Sir Raymond?
0: Well, hindi po tayo pwedeng magkumpiyansa, ano, kasi nga po kahit na hindi tayo masyadong tatamaan ng nitong bagyong sinasabi nila, puloy pa rin po nitong palalakasin yung habagat natin. Actually, dito po atin sa Central Luzon, ang nagpapaulan po talaga sa atin is yung habagat.
1: Yun. Pero dahil doon sa nabanggit ninyong affected na mga individual at pamilya dyan sa Central Luzon, may sapat pa ho bang mga pagkain at malinis na tubig na maisusupply po sa kanila, Sir Raymond?
0: Well, yes, katatapos lang ho kanila ng ating coordination meeting with our regional line agencies at mga local DRRM officers po natin sa mga provincial and municipal DRRM offices po natin. So, sinigurado naman po nila na may sapat tayong mga relief goods, especially yung ating DSWD. Sinigurado po nila na meron po tayong sapat na relief goods kung sakali mang magpatuloy o magtagal yung ating mga kasamaan o mga kababayan sa loob ng mga evacuation centers po.
1: May sabi nga ang ilang mga LGU, sabi nga nila yung ang mga local chief executive, ang sabi nila talagang naging dekada na ho itong problema ho sa pagbaha ho dyan, ano. Pero meron ho mga ilang mga rekomendasyon silang ikonukonsidera. Pero sa bahagi po ninyo, bukod sa mga long-term solutions, syempre yung infrastructure, yan naman ay tiniyak ng ating Pangulo, ano, na sabi nga dapat maibsan yung epekto ho ng pagbaha, lalo na sa Central Luzon, na sabi nga karamihan sa mga lugar nyo dyan ni catch basin, ano ho, na sumasalo ng tubig, yes, mula po sa matataas na lugar. Pero meron ho bang, sabi nga, meron ho bang mga iba pang mga hakbang para sabi nga makatulong palalo habang gumugulong itong mga long-term solutions na ito, para at least mabawasan din ho yung malaking epekto na sabi nga malaking pagbaha dyan ho sa inyong rehiyon, dulot nga ho ng epekto nitong habagat.
0: Well, sa part naman po natin sa Office of Civil Defense, ano, kasi isa po sa mga mandato natin is sa DRRM nga po, no, Disaster Risk Reduction and Management. So, parati po natin pinapaalala sa ating mga LGUs yung kahandaan, especially palakasin po yung kanilang prevention and mitigation measures, preparedness measures, yung stockpiling nila, and then yung kanilang mga kung sahaling mag-rehabilitate sila, we always remind them that we follow the principle of building back better, no? So kung mag-rehabilitate tayo, gawin natin mas matibay, gawin natin mas disaster resilient yung mga gagawin natin, yung mga i-rehabilitate natin kung may mga nasira tayo mga infrastructures. And at the same time, pagdating naman po sa prevention and mitigation, parati po nating pinapaalala sa kanila na parati po nating i-consider yung tinatawag nating CCAM, no, yung climate change adaptation and mitigation, kasi nga po dala po ng climate change kung minsan yung ulan masyadong malakas na ngayon, yung init masyadong panahon. So, yun po yung parating nating pinapaalala sa kanila.
1: Ayan. And with this, sir, meron pa ba kayo nais ipaabot sa ating mga constituents sa Central Luzon? Nasa inyo po pagkakataon, Sir Raymond.
0: Well, sa mga kababayan po natin sa Central Luzon, no, ongoing pa rin po yung ating response operations. Actually, every now and then, nagsasagawa tayo ng aerial recon. So, katatapos lamang po na nung makanakaraang araw, nagsagawa tayo ng aerial recon dyan po sa lalawigan ng Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija hanggang sa Zambales. So, nagsasagawa po tayo ng aerial recon just to assess the situation, kung saan po situation sa baba, and then yung ating response cluster, particularly yung head po yung DSWD, patuloy po ang pagbibigay ng mga ayuda, ng mga relief. And then patuloy din po yung ating coordination meetings. Actually, nakabukas po yung ating tinatawag na virtual EOC, ano, dun sa ating mga para mabilis po yung coordination natin sa ating mga lower LGUs. And then, Paalala rin po natin, so sa ngalan nga po ng ating officer in charge ng Office of Civil Defense, Regional Office 3, sa Michelle Birowis, parati po nating pinapaalala ang iba yung pag-iingat. No? Huwag po tayong masyadong pakasisiguro kung nakikita natin na sumisikat na yung araw, kasi maya't maya uulan po yan ng mas malakas pa. So iba yung pag-iingat po. And then, sumunod po tayo sa mga kinauukulan. Kung meron po silang sinasabi sa atin na huwag munang gawin ito, ito muna tayo, sumunod po tayo sa kanila. Kasi sila po yung maaaring mas nakakaalam. And then sila rin po, nakasisiguro naman po tayo na yung kanilang ginagawa ay para po sa kapakanan ng ating mga kababayan dito sa Region 3. Ano? And then, kung nasa evacuation po tayo, kapag sinabi po nila na manatili muna doon o balik sa kanya-kanya mga tahanan, doon muna po tayo. And then, siguro po, panghuli na lang, makinig po tayo sa mga himpilan na makapagbibigay sa atin ng mga lehitimong mga impormasyon. No? So as to, para maiwasan po natin yung pagkalat ng malinformation, misinformation, or disinformation, kasi po hindi po nakakatulong yung ganon. So makinig lang po tayo sa mga himpilan, lehitimong himpilan sa mga lehitimong sangay ng pamahalaan na makapagbibigay sa atin ng babala at ng mga kaukulang aksyon dito po sa nararanasan nating samahan ng panahon.
1: Yan, Sir Raymond, kami yung nagpapasalamat ha, sa inyong oras ay pinagkaloob po sa amin. At ingat po lagi kayo dyan. Alam ko nakamonitor po kayo ngayon sa sitwasyon sa inyong rehiyon, pero napagbigyan nyo pa rin kami para mag-ulat to sa ating mga kababayan. Salamat po at magandang hapon. Ingat po kayo.
0: Yes po, maraming salamat din. Magandang
1: hapon. Sige daw, Raymond Garcia, mga kababayan, ang Duty Information Officer po ng Office of Civil Defense Region 3.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Bantay Bagyo. Bantay Bagyo Update. Mark in. Mark out.
1: Ang oras po natin,
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
1: Alas 4:40 ang oras, 20 minutos bago alas 5.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
5: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
6: Waste to Energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
5: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhidi ng paglala ng baha. magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.

0: Radio. Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
1: Ang tagintig ng FM
0: at lakas ng AM
1: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
1: Radio Magazine 1278.
0: Sports Radio 918.
1: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
0: At Radio Pilipinas World Service.
1: Mapapakinggan lang
0: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3
0: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab. Collab.
4: Good news.
5: Yay!
4: Good vibes. I-mark in muna yan.

0: Nagbabalik ko, ating pala tutunan, mark in, mark out sa mga balita. Alas 4.45 ang oras, 15 sandali, bago po ang alas 5 ng hapon, tanggap muna tayo ng mga pag-uulat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Pinagting na flood control effort sa gitna po ng malaking volume ng ulan na naitala sa bansa nito mga nakalipas na araw, pinatupad po ng Administrasyon Marcos. Detalye niya mula kay Raquel Bayan. Raquel!
2: Binibilisan na ng pamahalaan ng flood control efforts nito sa Metro Manila sa gitna ng mga naitalang pag-ulan na patuloy na nakakaapekto sa iba't ibang bahagi ng bansa. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inatasan ng government agencies upang iprioridad ang kaligtasan ng mga residente at siguruhin ang mabilis na delivery ng tulong sa mga komunidad na apektado ng pagbaha. Sa press briefing sa Malacanang, inilatag ni DPWH Secretary Vince Dizon ang ipinatupad na intervention sa limbawa sa Camanava. Nariyan ang ang restoration ng 6 na pumping stations, pagsasara ng gap sa mga dike at pagkukumpuni sa navigational gate. Sabi ng kalihim, gagayahin nila ang modelong ito sa ilan pang flood-prone areas tulad ng Bulacan. Ang pag-apaw-an niya sa San Juan River, tinutugunan na rin ng pamahalaan, kabilang ang deployment ng 2 mobile pump. Magpapatuloy lamang rin anya ang dredging at clearing operations sa ilog, habang nakatoon na rin anya ang atensyon ng gobyerno sa pagtatayo ng mga detention basin na pansamantalang iipon sa tubig baha bago ito makarating sa San Juan River.
3: Kailangan gawin lang natin to paulit-ulit sa iba't ibang lugar. May mga areas lang tulad ng Bulacan na kailangan ng may special intervention. Halimbawa, sa Hagonoy at sa Paumbong. Merong yang tubig na nanggagaling sa bundok, sa Pampanga River. Meron yang tubig na nanggagaling sa Manila Bay. So, kailangan, kamukha ng ginagawa ng Navotas, kailangan din gumawa tayo ng mga dike sa Hagonoy at sa Paumbong, mga seawall, to prevent waters from the bay coming into Hagonoy and Paumbong, lalo na pag high tide. So, kailangan natin dyan ng mga floodgates, ng mga navgate tulad ng sa Navotas.
2: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Department of Agriculture kumilos na sa pagalugi ng gulay sa Benguet. Mga magugulay po dyan, nalulugi na yung mga carrots, pechay bagyo, yung mga patatas, naku po, mga cauliflower. Oh, sarap magchapsoy. Oo. Tulungan natin sila. Alamin natin. Mula kay Kuyang Ray Ferrer ang balita. Kuyang Ray!
4: Tinutugon na ng Department of Agriculture ang pagkalugi ng mga magsasaka sa Benguet dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Iniutos ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa DA CAR ang agarang pagsusuri at pagtulong sa mga apektadong magsasaka. Ayon sa ulat, umabot sa 5.8 tonelada ng repolyo at carrots ang nasayang dahil sa pagkabulok at problema sa transportasyon at pagbebenta. Kabilang dito ang 2.5 toneladang repolyo na itinapon na lamang sa tublay matapos hindi maibenta. Samantala, 4 toneladang carrots ang dinala sa trading center. Subalit, 700 kilo lamang ang naibenta. Patuloy namang pinalalawak ng DA CAR ang market access sa pamagitan ng kadiwa ng Pangulo at Transport Assistance. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Mark in! Mark out!
0: Ay, pinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang malalimang investigasyon dito ho sa nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga kaninang umaga. Ayon sa Pangulo, kasabay na rin ito ng pagtutok sa mga hakbang upang maiwasan pong maulit na itong naturang trahedya. Inaalam na anya ng mga nagpapatupadong ng batas o law enforcement agency ang buong pangyayari upang matukoy kung ano pa ang kailangan gawin para protektahan po ang mga estudyante at komunidad ng mga paaralan. Sinabi pa ng Pangulo na ang mga eskwelahan ay dapat kabilang sa mga pinakaligtas sa lugar sa bansa, lalo't sa mga ito ipinagkakatiwala ang mga bata para matuto. Nakikipagtulungan na rin anya ang pamahalaan para sa mga paaralan at komunidad upang palakasin ang seguridad at matiyak kung makapag-aaral ang mga bata na ligtas at walang takot. Sinabi pa ng Pangulo na kaisa siya sa pagdadalamhati ng pamilya ng mga biktima at sa buong komunidad ng Ateneo de Zamboanga sa trahedyang anya ay hindi na dapat maulit pa.
1: Mark in! Mark out! Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
0: Sa mga kaugnay pong balita, ito pong nangyaring pamamarilo dyan sa Ateneo de Zamboanga, hiniling pong imbestigahan sa kamara. Alamin po natin ang balita mula kay Kathleen Forbes. Kat?
5: Nanawagan si House Deputy Minority Leader at Act Teachers Party List Representative Antonio Tino ng imbestigasyon mula sa Kamara sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University na ikinasabi ng dalawang estudyante. Ayon kay Tino, kailangan siyasati ng mga sistematikong dahilan ng karahasan sa mga paaralan, kabilang ang kakulangan sa pondo, guidance counselors at iba pang support personnel. Iginiit din niya na dapat malaman kung saan ang galing ang baril, paano ito napunta sa kamay ng minor de edad at kung sino ang responsable sa pagbabantay nito. Samantala, nanawagan naman si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya na agarang maisamatas ang Child Safety Against Gun Violence Act para higpitan ang access ng mga menor de edad sa baril at gawing gun-free zone sa mga paaralan. Hiling din ni Sendanya ang dagdag na pondo para sa mga mental health programs at psychosocial support ng mga bata at kabataan sa ilalim ng 2027 national budget. Nagpaabot naman ang pakikiramay si SSS-GSIS Pensionado Party List Representative Rolando Makasaet, isang alumnus ng Ateneo de Zamboanga, at sinabing masakit para sa kanya ang trahedya dahil ang Ateneo ay higit pa sa isang paaralan at isang komunidad na humuhubog sa kanilang mga pangarap at pagpapahalaga. Nanawagan si Makasaet ng lakas, malasakit at panalangin para sa mga pamilya nagluluksa at sa buong komunidad ng Ateneo de Zamboanga. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Muli ring ipinanawagan ni Bagong Generasyon Party List Representative Robert Nasal sa kanya mga kapwa mambabatas na ipasa na itong House Bill 10543 sa lalong madaling panahon, no, itong Safe Schools and Violence Prevention Act. Tikasunod na rin ang pinakabagong insidente na karahasan nangyari sa Ateneo de Zamboanga University sa Zamboanga del Sur na kinasasangkutan po ng isang grade 9 student. Sa ilalim po ng nasabi panukala, titiyakin na ang bawat paaralan ay mayroon pong regular na risk assessment, malinaw na emergency plan at confidential reporting channels para ito anya sa mas mabilis at epektibong pagtugon sa anumang banta na karahasan sa mga paaralan para protekta na rin ang kaligtasan gayon din ang kapakanan ng mga mag-aaral, guro at school personnel. Giit ng mambabatas, dapat manatiling ligtas na lugar ang mga paaralan para sa mga estudyante mula sa anumang uri ng karahasan, bullying at iba pang makapagdudulot ng takot at pangamba. Kasabay po nito ay nagpaabot naman ng pakikiramay sinasal sa pamilya ng dalawang biktima ng kalunos-lunos na insidente.
1: Radyo Pilipinas Report.
0: Isa sa mga baril na ginamit naman sa pamamaril dyan, no, ng grade 9 student dyan sa Ateneo de Zamboanga University ay nagmula raw po sa Bureau of Customs. Alamin na nga natin kung bakit sa ulat na ito ni Diane Liardean.
6: Yes, J. Mark, yan nga ang kinumpirma ni Bureau of Customs o BOC Deputy Commissioner for Enforcement Group Nolasco o Noli Batan na isa sa mga baril dito nga sa naginamit na sa insidente ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University ay inisyo mismo ng BOC. Sa panayam ng media sa Kapokrame kay Batan, sinabi niya na ito nga ginamit na Glock firearm ay inisyo ng BOC at meron pang isang baril ay personal na firearm ng ama pero ito ay lisensyado batay sa isinagawang verifikasyon at sertifikasyon mula sa PNP Firearms and Explosives Office. Nabatid na una ng kinumpirma ng BOC na Customs Police Chief ng Port of Zamboanga ang ama nitong namaril na grade 9 na estudyante. Ayon kay Batan, hindi pa niya nakakausap ang ama nitong Child in Conflict with the Law o CICL at hindi pa rin anya nagre-report ito sa kanya. Anya, natulala raw ito at nabigla dahil nga sangkot yung kanyang anak. Inirekomenda na rin ni Batan itong paglalagay ng bagong OIC sa Port of Zamboanga matapos nga nasibakin sa pwesto itong ama ng namaril na estudyante. Sinabi rin ni Batan na magkakaroon ng masusing investigasyon kung paano napasakamay sa anak yung baril nung kanyang ama. Iginit naman ni Batan na dapat malagot at maharap sa kasong administratibo itong ama ng CICL dahil kailangan anyang mayroong maayos na safekeeping na mga baril lalo pa at nasa uniform service ang ama. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Mark
0: Mark out. Bukod do kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nagbigay na rin ng kanyang direktiba si Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla sa Philippine National Police na magkasana malalimang imbestigasyon kaugnay ho sa nangyari pamaril diyan ho sa Ateneo de Zamboanga University na kinasasangkutan po ng isang grade 9 student. Ayon ho kay Secretary Remulla, dalawa ang nasawi dito sa kalunos-lunos na insidente na kabilang na ho dyan yung mismong gunman, yung salarin, yung CICL kung tawagin. Ano? Dahil ang nakuha ang impormasyon ng kalihim, tumalun daw po ito mula sa ikalimang palapag ng gusali matapos isagawa yung pamamaril. Una rito yung sinabi na nga ho ng Philippine National Police sa pangunguna po ni Police General Jose Melencio Nartates Jr. na kontrolado na nila ang sitwasyon at matapos nga ho ang mabilis na pagresponde. Kaugnay po nito, makakausap po natin ang Chief Public Information Office ng Police Regional Office 9. Ito po ay sa Zamboanga Peninsula. Si Police Major Shelami Chang. Major, magandang hapon po sa inyo. J. Mark Dagala po. Live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Manila. Buenas tardes.
7: Yes po. Yan po, Sir J. Mark, sir. Magandang hapon po. Buenas tardes.
0: Opo. Ma'am, kukumustahin namin. Kamusta yung sitwasyon mo ngayon dyan sa Ateneo de Zamboanga University? Ano na po ang sitwasyon ngayon dyan, ma'am? Sabi nga, marami, I understand, marami ho na trauma ng mga estudyante po dyan.
7: Yes po, pagkaroon nga po tayo ng incident kanina umaga po. At around 7:45 a.m. po, nakaresponde po yung ating mga details ng personnel na naka-assign dito sa campus ng Ateneo de Zamboanga, pero since nasa labas po sila ng campus, hindi po sila sa loob. Kailangan po nila takbuhin yung distance na kung saan po nangyari yung incident. So, ang update po namin dito, sir, is meron po tayo dalawang fatality. Isa po is yung biktima at yung isa po is yung shooter natin. As per our report po, pumasok po ng school premises yung ating shooter and dumaan siya sa basement, paakyat po sa first floor hanggang sa fourth floor, and then sa isang classroom po ay nagpaputok po siya doon. After niya pong magpaputok doon, umakyat po siya sa fifth floor kung saan naman po ay siya po ay binaling po ang kanyang sarili.
0: So yung po bang pagbaril niya doon sa kanyang sarili, ma'am, yun yung nagresulta ng kanyang pagbagsak doon sa floor from the fifth floor? Tama po ba yung information na yun, ma'am?
7: Sir, ang nangyari po is umakyat sa fifth floor at doon na po siya nagbaril ng kanyang sarili. So wala pong, kung hindi ako nagkakamali, ang sabi niyo kanya is tumalon. So, wala pong tumalon. So, pinaril niya po ang kanyang sarili doon.
0: So, hindi po siya nalaglag from the fifth floor
7: hindi
0: to...
7: Hindi po siya nalaglag.
0: Ayun.
7: Sa fifth floor ng
0: sarili. I see. Oho. Dito, ma'am, may initial information na po ba? What transpired? Kasi, syempre, hindi na matatanong yung shooter, ano? Dahil, siya nga ho, sabi nga, pumanaw na rin ho, ano. Pero batay ho dun sa pagtatanong-tanong ho ninyo, lalo na dun sa mga teacher, sa mga, kung dun sa magulang, kung nakausap na rin ho ba yung magulang o yung mga kamag-aral, meron po bang, sabi nga, indikasyon na may pinagdaanan ho itong shooter bago niya gawin yung hakbang na yon?
7: Actually, sir, isa po yan sa tinututukan po ng ating Special Investigation Task Group. Nagpa-create na po ang ating Regional Director, si Police Brigadier General Dennis Esquera, ng Special Investigation Task Group na tututok po sa kasong ito. Kasama na po yung motibo ng pamamaril po ng ating shooter. So, titingnan po natin yung mga ano po ba yung nagtulak sa kanya para gawin ito. Kasama na rin po yung sa imbestigahan natin, sir, is yung kung nagkaroon po ba ng lapses yung school sa pag-implement ng kanilang security protocol kasi nakapasok po yung barrel. So, yun lang po yung iilan. Pero, magkakandak pa po kami ng mas malalim pa po na investigation.
0: Nakausap po ba ng mga pulis yung magulang nung shooter?
7: Yes po, initially po nakausap po nila yung magulang ng both the victim and the shooter. Pero hindi pa po natin, kumbaga, hindi pa po na-establish yung mga kailangan natin i-establish. Kaya continuous po ang coordination natin sa kanila.
0: Pero without digging into details, initial lang, ikinagulat ba nung magulang? Yung sabi, ano pong reaksyon nung magulang, nung shooter, nung malaman na ginawa na doon sa ginawa ng kanilang anak?
7: So far, sir, hindi ko pa po masasagot, sir, kasi yung mga personnel po natin na nag-coordinate sa parents at nag-interview po sa mga ano sa parents and relatives ng both victim and the shooter, nandun po sa area or nasa field pa po kung saan po nila kausap po yung mga family po.
0: I understand. Opo. Pero dun sa nabanggit po ninyo, dalawa yung fatality natin. Ilan po yung injured, ma'am?
7: So far, sir, wala pa po kaming natatanggap na number ng injured, sir. Pero we are still waiting on the report po ng ating mga personnel on the ground as to the injured. So we will update po. We will update you po siguro in the coming days in the coming hours siguro kung kapag meron na po kami natanggap.
0: Pero ma'am, initially how does the coordination sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan lalo na sa LGU, paaralan, sabi nga isa nga sa titignan yung security lapses, ano, kung bakit nakapasok yung baril. Kamusta po yung ilan, kamusta po yung pakikipag-ugnayan nyo rito? Lahat naman po ay nagre-respond, ma'am.
7: Yes, sir. Since hindi po ako nagkakamali, since nangyari yung incident sa school noong June, ang PNP po ay nag-intensify ng aming coordination with the LGU and schools. And dito po sa Region 9 AOR, isa po kami sa region na nakatanggap ng magandang feedback doon sa mga security measures na sinecheck po namin. Kasi very open po yung ating LGU, yung ating schools, very open sila sa mga suggestions and recommendations ng security for the improvement ng kanilang security
8: protocols na pinapa-implement. Kaya nga po, medyo nagulat po tayo sa
0: pangyayari. Pero ano po ang assurance na binigay po ng pamunuan ng Ateneo de Zamboanga sa tinatakbo po ng investigasyon, ma'am?
8: Nagbigay naman po ng kanilang commitment ang school po na they will coordinate and they will work with us in ensuring na maayos po yung investigation, mabibigyan po natin ng hustisya yung mga biktima. Yung biktima po at yung malalaman natin kung ano yung kumbaga circumstances ng pangyayaring ito para maiwasan po in the future.
0: Ma'am, if you don't mind me asking, ano po yung baril na ginamit doon sa nung shooter?
8: As per report po na natanggap natin, dalawang pistol po.
0: Dalawang yung pistol ang ginamit niya?
8: Na-recover po doon.
0: Hindi siya long firearm, ma'am, ha? Pistol?
8: Hindi po, sir. Pistol po. Siguro po yung nakita po nila is parang ano po siya, yung accessory po.
0: May accessory. Kaya parang nagmukha siyang yes, long firearm.
8: So, confirm po ng ating report na dalawang pistol po yung naano po.
0: Ma'am, nasa inyong pagkakataon dahil itong insidente na ito nag-viral sa social media dahil yung shooter meron siyang body camera at yung kanyang kumbaga naka-live siya nung ginawa niya yung insidente, yung incident, ano po? Eh, bagamat ito'y na-take down na, pero marami na ho ang sabi nga, nakakuha nitong video na ito at spreading online. Nasa inyo pong pagkakataon, ma'am, para kausapin yung ating mga kababayan, lalo na't itong ganitong klase ng mga insidente ay posible hong magdulot ng takot at pangamba, hindi lamang sa mga estudyante, maging sa mga magulang din po, ma'am. Nasa inyo pong pagkakataon.
8: Yes po, sir. Number one po, ang gusto lang po naming iparating sa ating mga kababayan na itong mga nagkalat na video na ito, itong mga statements, mga pictures ng kung ano-ano man yan, rest assured po ay kami po sa PNP ay iimbestigahan po namin yan. Iba-validate and iba-verify po namin yan para malaman kung konektado ba siya sa insidenteng ito, para malaman kung makakatulong ba siya sa pag-solve. Pati na po yung sinasabi nila na live video po ay i-coordinate po namin yan sa aming RACU or sa aming anti-cybercrime unit to verify kung talaga bang yung ating biktima ang may-ari ng account na yon at siya po talaga ang nag-post ng video na yon. Sa amin naman po mga kababayan, we urge everyone to please be responsible on sharing information. Alalahanin po natin kapag hindi po verified yan, pwedeng mag-cause ng panic yan, sabi nyo nga kanina, sir. So, iwasan po natin magpakalat ng mga unverified information para hindi po tayo makakause ng undue panic sa community po.
0: With that, ma'am, kami nagpapasalamat sa inyo pong oras ay pinagkaloob sa amin. Alam ko nakatutok kayo dyan sa investigasyon dyan sa kasong yan, pero minarapat nyo pa rin kaming bigyan ng oras para makapag-ulat to sa ating mga kababayan. Salamat po, ma'am. Magandang hapon po. Muchas gracias.
8: Magandang hapon po. Muchas gracias.
0: Police Major Shelami Chang, ang Chief ng Public Information Office, Police Regional Office 9.
1: Mark in! Mark out! Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
0: Kaugnay po niyan, Andrea Sabuludi, magbibigay po ng psychosocial support sa mga biktima po ng pamamaril dyan sa Zamboanga. Detalye mula kay Kuyang Ray Ferrer. Kuya Ray!
9: Handang magbigay ng psychosocial support at psychological first aid ang Department of Social Welfare and Development sa mga estudyante, pamilya, school personnel at iba pang naapektuhan ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, nakanta ang mga social worker at counselor na DSWD Field Office 9 na magbigay ng psychosocial intervention. Sinabi ni Gatchalian na mahalagang matulungan ang mga naapektuhan na makayanan ang trauma at matinding pagdadalamhati. Batay sa ulat, 4 ang nasawi sa insidente, 2 security guard at 2 high school student. 9 estudyante ang malubhang nasugatan. Nakikipag-ugnayan na ang DSWD sa lokal na pamahalaan ng Zamboanga City para matukoy ang pangailangan ng mga biktima at kanilang pamilya. Binigyang diin ng kalihim na kailangang tugunan ang epekto ng insidente, lalo na sa mga batang nakaranas o nakasaksi sa pamamaril. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: 5 high value target naman sa isang drug den sa Central Bicutan, arestado ho sa isang operasyon ng Taguig City Police. Detali mula kay AJ Ignacio. AJ!
10: Yes, Tito J. Mark, arestado ang 5 high value drug suspects matapos buwagin ng Taguig City Police at Southern Police District ang isang umano'y drug den sa Villa Street, Barangay Central Bicutan. Nasa bat sa bypass operation ang nasa 116 gramo ng ininalang sabi na nagkakahalaga ng mahigit 1.8 million. Ayon sa pulisya, kabilang sa mga naaresto ang umano'y maintainer ng drug den na si alias Erwin, 60 years old. Bukod sa sabu, na-recover din din sa bypass, ang bypass money, isang cellphone at iba pang gamit na may kaugnayan umano sa transaksyon. Nahaharap ngayon ang mga naturang suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive and Dangerous Drugs Act, kabilang ang mga illegal sale at possession of dangerous drugs. Pinapurihan naman ni Taguig City Mayor ang Taguig City Police sa pangunin ni Taguig City Police Chief Police Colonel Julius Anonuevo sa naturang achievement ng pulisya. Mula pa rin dito sa Taguig City para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Samantala, ang Philippine Coast Guard mag-aandog po ng libreng sakay sa iba't ibang lugar sa Metro Manila ngayong araw dahil sa pag-ulang at pagbaha. Detalye naman mula kay DK Sarate. DK!
11: Patuloy yung isa sa gawang libreng sakay ng Philippine Coast Guard sa mga commuters dito sa Metro Manila bilang tugon sa pangangailangan ng publiko para sa ligtas at alternatibong transportasyon. Ito ay alinsunod sa utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking may masasakyan ang mga pasahero lalo't maraming lugar sa Metro Manila ang nakaranas ng pagbaha dahil sa mga malalakas sa pag-ulan. Gamit ang dalawang PCG buses, isinagawa ang libreng sakay sa rutang PATX papuntang Baclaran at Monumento papuntang Tapa kung saan nakapagsakay sila ng mga pasahero sa may bahagi ng Tapa. At bukod dyan, nagsakay din itong PCG sa may MOA, Pasay patungo Monumento, via EDSA at pabalik. Nakapagsakay din sila ng mga commuter sa Baclaran.
0: Mm-hmm.
11: Nakapagsakay din sila ng mga commuter sa Baclaran, Bagong Baryo, habang nagatid naman sila ng mga pasero sa Ayala Station, Plainome at Monumento. Ang patuloy na pagbibigay ng libreng sakay ay bahagi ng tungkulin ng PCG sa pagbibigay ng agarang serbisyo at suporta sa publiko, lalo na sa mga commuters na nangangailangan ng alternatibong paraan ng pagbiyahe. Ito ay kaakibat ng kanilang programang iCare. Mula sa lungsod na Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Dicky Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Yan po ang mga balitang atin sa ating mga Radyo Pilipinas reporters. Wala po sa iba't ibang panig ng Metro Manila at sa iba't ibang panig po ng bansa.
1: Mark in, mark out.
0: Uy, sandali ha. Sinampaan daw po ng apat na bilang ng kasong rape through sexual assault at isang bilang po ng acts of lasciviousness. Itong si First District Representative Marcelino Marciodoro ng Marikina sa Department of Justice. Nagugat daw ito sa magkahiwalay na reklamo ng dalawang babaeng pulis na nagsilbing security aides ni Teodoro sa magkaibang panahon. Sa inihaing resolusyon, sinabi ng DOJ na may probable cause with reasonable certainty of conviction upang makasuhan itong si Teodoro. Inirekomenda rin nito ng DOJ ang pagsasampa ng kasong ng apat na magkakahiwalay na kaso ng impormasyon para sa rape through sexual assault sa ilalim po ng Article 266A ng paragraph 2 ng Revised Penal Code at isa pang information para sa acts of lasciviousness sa ilalim daw po ng Article 336. Lumalabas din sa reklamo ang aligasyon na hindi lamang dalawang police women ang nakaranas o nakasaksi ng umano'y inappropriate sexual behavior ng mambabatas. Isinama ng mga complainant sa kanilang salaysay ang kanilang mga obserbasyon tungkol sa umano'y pagtrato nito sa ibang babaeng empleyado. Mariin pong itinanggi ni Congressman Marcy Teodoro ang lahat ng akusasyon na ito at tinawag po itong malisyoso, hindi totoo at sabi nga politically motivated. Pero sa kabila daw po ng depensa ng mambabatas, nagpa siya ang Department of Justice na may sapat na basihan upang dalhin sa korte ang mga reklamo at hayaang litisin sa korte ang mga naturang kaso.
1: Mark in, mark out.
0: Oy, panawagan po at tinatawagan ng pansin itong si April Laksamana, ang nanay po ni Rico Laksamana. Siya po ay nasa pangangalaga ng White Rose Incorporated. Makipag-ugnayan lamang po kay Binibining Andrea Navales, ang social worker po ng White Cross, sa mga telepono bilang 8-724-2125 o di kayo naman sa 0922-526-3891.
1: Mark in! Mark out!
0: Oy, binabati po namin ng ikasampung kaarawan itong si Esfer Emelia Segovia. Birthday si Esfer Emelia Segovia.
12: Happy birthday!
0: Ang pagbati ay mula kay Kagawad. Ito sa barangay sa mula po sa kay Barangay PBS Kagawad Matet Segovia. Barangay PBS po kami rito. Oo. Si Kagawad Matet Segovia ng Barangay PBS ang nagpapabati po niyan.

0: Happy birthday din kay Jessa Payofelin. Si Jessa Payofelin. Ang pagbati naman ay mula kay Bel. Si Bel na nagpapabati po niyan, ha. Matet, alam mo na, ha. Nandiyan na ba? Ay, salamat naman. Oo, salamat naman. Eto ho, isa pa. Para ho sa mga kamag-anakan, kaibigan, kasamahan sa trabaho ni Engineer Orly Lopez. Oo. Si Kuyang Orly, ang aking piloto ngayon. Oo. Siya ho ang kapitan ng Barangay PBS eh. Oo. Pinababatid po namin sa inyo na si Engineer Orly Lopez, ang barangay chairman po ng Barangay PBS, ay magdiriwang din ho ng kanyang kaarawan bukas.
1: Happy birthday!
0: Ayan o!
2: Yung kaarawan!
0: Ayong!
2: Birthday!

0: Happy birthday!
1: Ayan, oh, kita mo. Anong problema nyo? Binabati ko lang to si Kuyang Ordilo. Binabati ko lang si Engineer Orly Lopez. Bata, anong tingin niyang Bella Taiza? Binabati ko lang si Engineer Orly Lopez. Oh, makatingin kayo parang akala niyo eh. Ganyan talaga akong bumati sa programang ito. Pagka may mga nagbe-birthday sa inyo, ganito talaga ako, asahan nyo, ganito talaga pagbati ko. Oh, eh, nagulat sila eh. Nakadilat ang mga mata nung batiin ko si Kuyang Orly. Oh, bakit daw, ganun daw ang pagbati ko. Kayo talaga, bumabati lang naman ako. O, oh, yan, ah. Oh. Ayan, sa lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, ito ho sa inyo.
0: Happy birthday!
2: Mark in! Mark out!
1: Sila, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagtugay sa ating palatuntunan, mga kababayan. Maraming salamat sa magbe-birthday po bukas, Engineer Orly Lopez. Siyempre, kay Engineer Matet Segovia na ang kanyang, ano ba ito, pamangkin mo ba yon? Pamangkin mo ba yon, Matet? Pamangkin mo ba yung pinabati mo? Si Tita Matet. Oo. Nagpa-deliver din ng pansit dito. Oo. Salamat, Matet. Ang dalagang magayon. Kalmado pa sa mayon. Ayan. Siyempre si Engineer Marvin Toledana nandyan at si Binibining Rosan Erno at ang mga dakilang urot. Mga dakilang urot. Sila Aiza at si Isabel. Oo. Ayan. Si Aiza at si Isabel, mga kababayan. Mga ano po yan, mga dakilang urot po yan, mga kababayan. Dabuhin niyo lingkod, Jay Martagal. At tabayan po ninyo ang susunod na palatuntunan natin po sa inyo ang Sports Radio. Susunod na. Bye!
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo!
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Only 6 points dun sa third quarter na yon. Kaya naman, bao nila yung 71-50 na kalamangan papasok ng fourth quarter. Si Purich Binjariakul ang nanguna sa Thailand with 14 points and 3 assists. So, with that victory, tumapos na pangalawa yung Gilas Boys in Group A with a 2-1 record. Ang mangyayari dito, apat na grupo, yung number one team sa apat na grupo, direkta na yan, pasok na sa quarterfinal. Samantalang, yung second and third maglalaro pa sa qualification to quarterfinals. Doon maglalaro ang Gilas Boys kalaban ang Syria bukas. Sa ngayon, sa huling tingin ko kanina, actually, Australia at New Zealand pa lang yung nakapasok na directly sa quarterfinals. Dito naman sa 3x3, parehong lumalaro ang ating Gilas Women 3x3 at Gilas Men 3x3. Ngayong araw na to, simula nung stop 2 nitong FIBA 3x3 Youth Nations League Asia Southeast Asia. And ang men's team ng Gilas, teka, ongoing pa ba tong laro nila? Baka okay. Kalaban nila Chinese Taipei. Kumahabol sila ng 2 puntos dito. 2 minutes 2 seconds to go in the game. So live po ito sa YouTube channel ng FIBA 3x3. Okay, hanapin nyo lang FIBA 3x3. Makikita nyo naman yun dyan. Earlier, bago tong laro ng Pilipinas sa Chinese Taipei, sa Pool A ng Men's Division, Tinalo ng Gilas ang Thailand 2011. Okay? Tingnan natin kung sinong nanguna dyan. Si, may 10 puntos dyan, yung Luis Pablo. 10 points. Tapos 5 points si Sean Tuanyo. 4 points si David Dungo. At si Blair Lingolingo with 1 point in that 2011 victory laban sa Thailand. Yun namang women's team natin kanina. The first game, panalo laban sa Vietnam in Pool B, 18-13. Si Amya Espanyol with 9 points. Kenan Elizabeth Ka with 5 points. Mariel Vigno with 3 points. At si Jamana Mignano with 1 point sa 18-13 na panalo over Vietnam. Now, yung Gilas women are coming off a stop 1 victory laban sa Chinese Taipei 21-15 dun sa final game. Si etong si Espanyol, Ka, Mignano and Maria Maria Victoria Pasilang. So nag-iba ng ano, nag-iba ng lineup para dito sa stop 2. So sinong umexit dito? Si Pasilang. Naglalaro ngayon si Mariel Vigno. Then ang Gilas men naman prior to stop 2 ay third overall sa stop 1. Matapos nilang talunin ang Vietnam 21-8 at natalo sa Malaysia 17-20. Si Victor Bongo, Blair Lingolingo, Ryle Richard Melencio and Sean Tuano. So nagpalit din ng dalawang players naman etong Gilas men for stop 2 nitong FIBA 3x3 Youth Nations League Asia and Southeast Asia. 5:23 ang atin pong oras. Wala pa ako nakikitang update dito sa Strong Group Pilipinas. Ito kung ano ba nangyari dito sa kanilang laban against Japan Youth Team. Ayun, okay na pala. Ito, tapos na. 107-86 is the final score. So, panalo ang Strong Group laban sa Japan Youth Team. Tawan Aji with 15 points, 5 rebounds, and 4 assists para dito kay Aji. When we continue dito sa programa, alamin natin ang latest news patungkol sa dalawa nating sports stars. We're talking about Alex Ayala and EJ Obiena. Abangan po yan sa pagpapatuloy natin dito sa Post Game sa Sports Radio 918.
8: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
9: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
8: Self-protection.
9: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
8: Seek early consultation.
9: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
8: Support fogging and spraying.
9: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
8: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
10: Kunting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan.
11: Bukas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo.
12: Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit naka 60 ng aircon?
11: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na, eh.
12: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan lang sa freezer?
11: Nanay naman, eh.
13: 25 lang, sapat na. Iset ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
14: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na sa Radyo Pilipinas Boss 918 AM.
7: 5:25 po ang ating oras. Dito pa rin tayo sa post-game sa Sports Radio 918. Earlier today, the round of 32 match ni Alex Ayala sa Cincinnati Open in Mason, Ohio. Unfortunately, natalo po ang pambato ng Pilipinas kay Amanda Anisimova, the world number 10, mula sa US of A, 6-4, 4-6, and 2-6. So, na hindi nakumpleto ni Alex yung panalo despite having a one-set advantage. Naging matindi itong bakbakan nilang dalawa. Actually, yung unang set pa lang, senyales anong magiging intensity ng kanilang laro, especially in the fifth game of set number 1. Isang game lang yun, tumagal ng 20 minutes. Siyam na beses nag-deuce at apat na break point yung binura ni Alex Ayala for a service hold and a 3-2 lead. Although, etong si Anisimova ay nakabawi with 2 straight games, a service hold, and yung kanyang unang break in the first set to lead 4-3. Ang ganda pa nung pagkaka-break niya yun. A love break actually, hindi nakascore si Alex. But, binawian siya ni Ayala in the 8th game with her own service break. Nasundan niya ng service hold and then another service break. So all in all, 3 straight games yung nakuha ni Alex in that opening set to get the upper hand. At sa set number 2,

0: Good start para kay Alex. She was up by a break, 2 games to love. But apat, anim na sunod-sunod na laro yung kinuha netong si Amanda Anisimova, and that included 3 breaks of serve. Para siya yung manalo at umabante in the second round. All in all, mas maganda yung first serve percentage ni Alex, 71% kumpara sa 59% ni itong si Anisimova. But as far as points won dun sa first serve, mas mataas ng konti yung kay Anisimova. 9 out of 13, 7 of 17 si Alex. But that's a set 3 pala yun. The biggest difference and the most crucial, yung break points, 5 out of 13 para kay Anisimova, 3 out of 7 for Alex, and especially in that third, in set number 3, 3 out of 3 para dito kay Anisimova. So far, ang hard court season ni Alex Ayala na nagsimula sa Mubadala DC Open, kung saan siya nanalo. So, nakakuha na siya ng 5 panalo doon. Plus 2 more in the National Bank Open sa Toronto. She had a 7-1 record heading to the Cincinnati Open. So, make that 8-2 so far dito sa swing na to ng North American swing ng hardcourt season before siya maglaro in the US Open. So, I think meron pa ring momentum before mag-start yung US Open next week. Diba? And then, next week. August, ano pa yan eh? August 30 pa eh. Baka August 31 dito sa petsa na oras natin sa Pilipinas. So, meron pa ring momentum naman. And umabot siya ng ano, at least round of 32 in her last three na competitions. Isang WTA 500 at 2 WTA 1000. Samantala, EJ Obiena with a new season best. 5.91 meters sa 2026 Golden Sand Meeting in Poland. At syempre, pag nangangahulugan niya ng gintong medalya, para kay EJ, ang kanyang ikapito ngayong 2026. Ito naman ang unang beses na naabot niya yung height na yan, at least 5.90 since the 2024 Paris Olympics. Matagal-tagal na, no? Kung saan na-clear niya yung 5.90 meters doon. Although sinubukan niya yan last year during the Atletang Ayala World Pole Vault Challenge sa Makati, pero nabigo siya. So actually, doon sa Facebook page niya, masaya-masaya siya. Kasi sabi niya, it's been a while since na-clear niya, no? Yung ganyang kataas na height ngayong, especially ngayong taon na to. So far, so good ang kanyang paghanda for his title defense sa Asian Games next month sa Aichi, Nagoya in Japan. 5:32 in the afternoon. We'll just pause for a quick break. At tayo po yung magpapatuloy dito sa Post Games Sports Radio 918.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili,
3: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin,
3: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
4: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service
6: at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.

0: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat mangamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili,
3: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin,
3: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
3: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
5: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
3: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
5: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
3: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
5: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
3: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
5: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
3: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
6: Alakalakayan ng mga naganap sa laban. Walang miss, walang sablay. Lahat bullseye dito sa Post Game sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
7: Oras natin Pilipinas, 5:36 in the afternoon. Ongoing na laro ng Pilipinas tsaka New Zealand dito sa FIBA 3x3 Youth Nations League Asia Southeast Asia. Teka, ano bang hindi pa kasi nag... Ayun, panalo yung Gilas men laban sa Chinese Taipei 21-19. So far, 2-0 record dito yung Gilas men in Pool A. Meanwhile, yung Gilas women is also looking to go up 2-0, lamang sila ng 1 point over New Zealand sa kanilang second game dito sa Stop 2. So again, naka-live po ito sa YouTube channel ng FIBA 3x3. Doon sa ginanap na Jiu-Jitsu World Championships sa Abu Dhabi sa UAE, nakapagtala po ang Pilipinas dito ng unang medalya in the Jiu-Jitsu Fighting System. Ano itong Jiu-Jitsu Fighting System? Bakit may ganito? The usual, di ba? Na alam natin sa Jiu-Jitsu, you get, pwede kang manalo by points accumulated, pwede kang manalo via a submission, pwede rin via advantage. Dito sa fighting system, tatlong parts yung meron sa labanan dito. Yung part 1, involved dyan yung distance combat at saka controlled attacks with arms and legs. So, ano yan eh, parang tawag dito, parang may striking nakasama. Now, once nag-grab mo na yung kalaban, then papasok na sa second part yung laro. ano, bawal na yung hits. Hits are no longer allowed. So yung mga jutsukas, yung pala tawag doon, will try to bring one another down with various throwing techniques naman. Balibaga naman ang nangyayari dito. So ibibigay yung puntos, depende kung gaano kalinis at gaano ka-effective yung action o yung ginagawa. And then, once na nasa tatami na, on the ground na yung laro, then part 3 na, dito na papasok. So, eto na yung mga body joint, yung mga locks, mga chokes natin na kailangan para makuha yung panalo. So, yung naging medalya, unang medalya ng Pilipinas sa element na to ng jiu-jitsu ay nanggaling in the duo women's team event. Ang mga naging silver medalists ng Pilipinas dyan, si Marian Mariano at saka si Baby Jen Buzon. Si, at least si Marian, alam ko, veteran na jiu-jitsu athlete natin to. Nag-compete na rin ito professionally in MMA. So this is another achievement para sa kanya, especially with her younger partner na si Baby Jen Buzon. So, paano ba nila nagawa itong historic finish na to in the recently held 2026 Jiu-Jitsu World Championships? Ito po yung panayam ng Sports Radio 918 kina Marian Mariano and Baby Jen Buzon.
4: Dalawa pong special guest mula sa ating Philippine Jiu-Jitsu team ang magjo-join sa atin. Makakasama po natin sina Marian Mariano at Baby Jen Buzon. So welcome to the program.
8: Good afternoon, ma. Magandang hapon po sa inyo at sa mga manonood.
9: Good afternoon din po.
4: Yes, of course, una sa lahat, congratulations. Historic medal mula sa ating fighting system jiu-jitsu, no? Ang inyong nakamit, no? So, personally, gaano kalaki sa inyo itong naging panalo nyo, no? From the JJIF World Jiu-Jitsu Championship. Si Marian muna.
8: Siyempre, nag-coach na ako sa team namin. Isang napakalaking, kumbaga, honor and pride sa team namin na dahil bago-bago lang to is we were able to kumbaga nagkaroon agad ng result and this is our first world na ng team duo na may ganitong medal sa world. So parang iba yung level eh, hindi ko mahanap yung tamang term, pero yung pride for my team na we were able to make it in world championship.
4: How about for Jen?
9: Super happy naman po na nangyari po at na-experience po namin tong yung pag-ano po namin pagpunta po namin sa Abu Dhabi po na sa preparation din po namin.
4: Yes, ito ba gaano kahirap? Ano bang secret, no, kapag ganito yung event, no, lalo na duo? Paano ba 'tong nilalaro? Para lang maintindihan din ng ating listeners at viewers.
8: I'll speak for myself na lang po. Sobrang hirap, ma'am, kasi in the first days, nasanay ako na I fight na sariling ako lang, sariling discarte ko lang, sariling my own will and free will. Pero ngayon, it's very challenging kasi dalawa kayo. You have different character, different mindset, different attitude and everything. So, kailangan yung magtugma, yung pagtingin nyo pa lang sa isa't isa. Kailangan alam nila iniisip ng bawat isa, pagtingin nyo pa lang, yung inhale pa lang ng bawat isa, dapat nagsasabay kayo kasi duo nga, and duo become once na isa at you let yung movement at sa performance yung during the competition. So, it really takes time at very challenging sa amin. Though hindi pa perfect, pero at least kahit papaano, we're almost there.
4: Yes, for Jen naman, no, paano yung pinaghandaan or meron ba kayong parang gesture or gets mo na yon kapag ganun yung ginawa ni Marian? Paano yung inyong naging chemistry dito or yung inyong pagko-collab, no, during the competition?
9: Sa training po namin, may time po din po na nakaka-pressure, nakaka-stress. Di po namin makuha yung instruction, yung paano po namin naayusin. At pinag-uusapan din po namin yung paano namin mapaperfect yung perform po namin. Ayun po.
4: Yes, so talagang ano, grabe yung inyong pinagdaanan sa preparation pa lang, no? But of course, syempre yung foundation nyo talaga, talagang ano kayo eh, exposed kayo sa iba't ibang klaseng mixed martial arts, di ba? Merong si Sparmarian, meron kang foundation sa Wushu, di ba? Meron ka ding Sambo, and then Jiu-Jitsu. For Jen naman, meron ka ding Jiu-Jitsu din, syempre. And ano ba, nag-ano ka rin ba? Nag-MMA ka rin ba? Itong si Jen, and wrestling, no? So talagang all around kayo, no? Paano, gaano ka-special itong paglalaro ng jiu-jitsu compared dun sa ibang mga focus sports na meron din kayo? Marian?
8: Actually, ang kagandaang, what makes the difference here is that yung ito is hindi talaga siya yung kapag tumama is may control. May control yung, yes, we put power, speed sa aming movement, pero pag tumama siya, yung tipong babawiin mo yung strength mo pag tumama, parang didikit lang siya, kiss and go lang ang mangyayari sa mga movement niyo. So, yun yung yung parang may, kumbaga pinagkaiba nito sa ibang sport namin na kasanayan na kagawin. Kasi yung sa ibang sport talagang pagtama, talagang solid, hindi mo dapat mabawiin yung attack mo eh. Pero here, pagtama mo, pag walang sa dumikit, kailangan mong hilaan. Kasi kapag hindi, pag hindi mo hilagay dyan, syempre, is either ma-knockout, ma-injury mo yung partner mo, and hindi na tutuloy yung hindi na mag-move yung sequence nyo. So, yung difference naman nito. And yun yung challenge din. Kasi nasanay kami na pagwas, na bumigwas kami, sumipa kami, talagang todo, bigay. Wala, you don't hold back, pero dito, kailangan mong control din lahat. Kailangan, kahit sa may power ka, pero may control ka, hinihila mo talaga siya.
4: Yes, so talagang kailangan pigil lang, no? So parang ang hirap nun, yung parang bigay na bigay ka na, tapos bigla kailangan yung control nando, no? Pero,
8: yes.
4: Siyempre, gusto nating balikan, ilan ba yung mga nakalaban nyo dito? And ano yung talagang naging assessment nyo dito sa mga performances din ng inyong mga nakaharap dito?
8: Actually, sa akin kasi, sa amin kasi sa duo, sa woman, ang alam ko sa woman is, pito sa mix and lima sa men and tatlo sa women. So, halos medyo tatlong kategory kasi yung nilaban namin. So, mix, open, and yun nga yung women. So, pito, lima, and tatlo. Yeah.
4: So ano
8: in any series at every yan may tatlong series bali may tatlong series yan. So ABC sa tatlong series na yan, apat na apat in each series may category ko na rin. Sa A may apat na series yan. A1, A2, A3. Tapos pagpunta sa B, may apat uli na series yan na kailangan mong i-perform. So 16 lahat kada ng buong sequence ng duo. Then pag nag-move ka na, another na naman. So nakakapagod siya and nakaka-drain talaga.
4: Yes, so nakaka-drain talaga, no? Pero sino yung nag-uwi ng gold medal dito sa duo women?
8: So far ang sa amin is silver kami. Montenegro. I think it's Montenegro sa category namin, Montenegro.
4: Montenegro. So
8: yes.
4: Ano nangyari? Ano ba 'to? Parang inaano ba siya? Parang gina-judge siya base dun sa performance? Paano ba ang judging dito?
8: Bali, ang mangyayari is, kunwari, nakapasa na kayo sa elimination, so papasok na kayo sa semis. So from semis, naglalaglagan na naman kayo, then kayo na yung papasok sa final. So dalawang team na lang yan, it's Philippine and Montenegro. So magtatapat kayong parehas dyan. So it's, ang belt niyan is red and blue. Kung red ka, ikaw yung unang magpa-perform, so ipa-perform mo yung A series only. Then papasok ang blue naman, ang ipa-perform niya A series and B series. Then lalabas siya, ipa-perform naman ng other team yung B and C. Then papasok ulit kami for C series. Ganun yung ano, parang labasan kami, pasukan kami ng ano, sa mats.
4: Yes. Pero sa inyong dalawa, may naging panghihinayang ba? Ano yung tingin nyong, kung yun yung ginawa nyo, syempre may mga reflection, di ba? May mga assessment kayo for sure, no? Kung yun yung ginawa nyo, posible sanang nakuha pa yung gold. May ganun ba, personally, sa inyong dalawa?
8: Ako kasi is, Siyempre, alam niyo naman ako ay yung will, yung fighting spirit ko, yung will ko talaga na hindi kaya yan. But sabi ko nga, dahil dalawa kami, either kung ano man ang maging result is yun na yun, no barge or parang walang sisiyan. Kasi kami na yun eh. Yun na yung inabot namin eh. And ang bottom line niyan is, okay, we go back, mag-reflect tayo, and ayusin natin for the next again. Parang gano'n na lang yung ano doon. Pero ang pinaka-ano naman doon is, as long as binigay mo yung lahat, yun naman yung lagi kong sinasabi kay Jen, as long as ibigay natin lahat para walang sana, sayang, parang walang ganun. So, in my part, wala akong sana at sayang kasi I give all.
4: Yes, for Jen naman, anong nafe-feel mo, yun nga, same question, no? Kung may naging panghinayang ba sa'yo or parang solid ka doon sa naging performance nyo na together?
9: May time din po na napepre, syempre ako po yung attacker doon sa ano po, syempre po, sa perform po namin, nakaka-pressure po kasi ako po yung attacker, kailangan sa akin po yung ibubuhos ko po talaga yung energy ko, yung lakas ko, kailangan mapaganda po namin yung performance. Ayun po.
4: Yes. And after nitong pagtatambal nyo na to, ano ba to, first time nyo na nag-compete together, na magkasama sa Duo Women? First time ba to?
8: Hindi po, kasi nung SEA Games, siya po yung partner ko. Pero originally po kasi is, may partner ko iba, pero dahil nga sa instances, hinila ko si Jen para maging partner ko sa duo.
4: Yun. So, yes, pero syempre, after this Jiu-Jitsu World Championship, ano nang next sa inyo? I mean, meron ba kayong next na pagsasamahan or kanya-kanyang ano muna? Kanya-kanyang competition muna? May mga individual events ba kayo or tournaments na upcoming? Yan.
8: Ma'am, bali we are bound for Cambodia naman, si regional Cambodia next week. Actually, kaya wala kaming pahinga. Balik ensayo uli. Kaya if you remember, since late na ako nakakaano, kasi nga may ensayo kami ng hanggang alas 9 ng gabi. So, tuloy-tuloy pa rin ang ensayo for si regional sa Cambodia, ma'am.
4: So, si regional, jiu-jitsu din to, and muli, kayong dalawa ni Jen, yung magtatambal.
8: Yes, ma'am, same po.
4: Ano yun, madadala nyo ba yung momentum, yung winning momentum from World Championship dito sa si regional?
8: Siyempre, ma'am. Pag ako ang tatanungin, siyempre, ma'am. Diba? Kasi nga sabi ko, ganun kataas yung fighting spirit ko and will ko eh.
4: Anong nakita nyo dito, Jen, at saka si Yan, anong nakita nyo na kailangan, ano pa, tutukan ng pansin para sa ganun, yun yung mapulido pa or maayos pa, lalo na si regional yung next?
8: Actually, ma'am, ito yung syempre after naman ng competition, kasi pinag-uusapan namin kung what went wrong, ano pa yung kailangan namin ayusin, ano pa yung dapat pa namin kailangan i-work out para mas solid pa yung performance namin. So, definitely, kailangan talaga namin is more pang i-absorb yung role namin as a defender and attacker. Yung kailangan pa sigurong from the moment of ano, yung level ng energy, talagang nandun na yung presence of mind, ang taas na dapat ng energy, hindi yung parang pagsasalang pa lang, tsaka pa lang, pag nabalibag, tsaka pa lang bumab, yung nag-i-sink in yung ano, yung difference, mami, sa duo. Kasi prior to, bago ka pa lang sumalang, dapat ang taas na ng energy mo. Hindi yung pagpasok pa lang sa ano, tsaka pa lang nag-a-adjust yung body momentum mo or yung level ng spirit mo. So, yun yung kailangan pa namin input sa amin yung sa sarili namin and yung kailangan namin aralin by our own self. Kasi syempre kahit pa paano, individual pa rin eh. Just example, si Jen ang attacker. So, kailangan kong antayin muna siyang matak bago ako mag-defend. And kailangan dapat yung momentum niya from there pa lang mataas na. Para yung momentum namin dire-diretso na.
4: Ano yung crucial na role, no, ng isang defender sa case mo, Marian?
8: Yung ano po, dapat lahat timing. timing lahat ng mga defense ko, yung paano ko i-disarm, at the same time yung balancing ko pag nagbabato, humihila, and syempre yung emotions dapat sumasabay siya sa movements ko. So very actually mas lalo sa duo, kailangan may acting din kasi siyang kasama. So very challenging siya on my part kasi nga galing ako sa combat sport kung saan hindi pinipeke yung movement, yung parang hindi mo siya dramatize. So pagdating sa duo, kailangan very emotional kay. So ang yun yung challenge on my part kasi yung root ko is hindi siya ganun na kailangan, kumbaga kung galit ka, galit lang, pero yung ano, kailangan sobrahan mo pa ang galit eh. Yung kailangan matouch mo yung emotions ng yung matouch mo agad yung judge and referee sa performance mo, yung emotion na binibigay mo sa kada movement mo eh.
4: Yes, for Jen naman, anong crucial role no na ginagampanan ng isang attacker kapag ganitong duo ang inyong event?
9: Kailangan po talagang sa training po namin, kailangan tinatama po talaga yung pag-attacker mo, tapos kailangan din ma-punish din yung pagka-attacker mo, kailangan maganda yung pagka-attack, and dapat ano ka, focus lang po sa training para mapaganda po yung performance po namin.
4: Yes. Jen, tingin mo dito sa
7: ang ating silver medalists in Jiu-Jitsu Fighting Duo Women's Event sa nagdaang 2026 JJIF Jiu-Jitsu World Championships, si Marian Mariano tsaka si Baby Jen Buzon. Now, the way the duo event is done, you could consider it like yung sa forms element ng jiu-jitsu. For example, sa, di ba, yung sa taekwondo, meron kang, tawag dito, meron kang pumsei, sa karate, meron kang kata. Eto kasing pag-duo, parang ganun yung dating nung competition. Nagpe-perform yung mag-partner. Ang ginagawa nila, yung referee would choose or randomly call out yung following scenarios na kailangan ipakita nung mag-partner. Possible self-defense techniques. So para siyang recitation sa classroom. Eh, bibigyan sila ng topic, o eto sagutan nyo. Parang ganun. Ganun yung nangyayari. Yung sinabi kanina ni Marian na A series, B series. Yung A series, ayan yung mga gripping attacks, embracing, o kaya neck lock. Yung B series, punches, striking, tsaka kicking. And then yung C series, eto may kasamang ano yan, may weapons. Okay, weapon attacks. So, yun yung sinabi ni Marian Mariano na yung kumbaga order nung performance na nagagawin nila, but yung scenarios are predetermined. Kumbaga yung mat referee ang magdedetermine kung anong scenario yung ibibigay sa kanila at kung paano, ano yung ipapakita nilang technique para ipakita yung self defense, and then based on that doon i-judge nung referee. Kaya they were also talking about kung paano yung, syempre yung paano mo ibebenta, ay ba, yung moves, yung techniques, paano yung para kang ano noon eh, parang may halo na ring acting, ay di ba? Kaya yun yung sinasabi ni Maria na nag-adjust siya sa ganun because coming from a fighting background, walang ganun. You don't pull your punches, you don't pull your attacks. Kumbaga, eh dito measured yung attacks kasi more of a performance etong Jiu-Jitsu Fighting Duo event. But nevertheless, a silver medal para kina Marian Mariano and Baby Jen Buzon. Now, kakatapos lang ng laro ng Pilipinas tsaka ng New Zealand dito sa FIBA 3x3 Nations Youth Nations League. Unfortunately, 16-21 ang natikman na pagkatalo rito ng Pilipinas. So, 1-1 sila in Pool B. Earlier, tinalo ng Pilipinas sa Vietnam 18-13. Yung men's team, 2-0 yan. 21-19 laban sa Chinese Taipei at saka 20-11 laban sa Thailand. So, may laro pa ba Pilipinas? For today, wala na. Kaya wala nang laro ngayong araw na to. So, dalawang laro lang pinaka-schedule dito. 2 minutes bago po mag 6 o'clock ng gabi. That's it for postgame ngayong Tuesday na to. Salamat sa pagtutok sa ating programa. Susunod na ang Sports 918 with Ria Arevalo. Until tomorrow, dito sa ating programa sa Sports Radio 908, ako po si John Mogol. Good evening sa inyong lahat.
10: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
16: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: This is a public service announcement.
18: A public service announcement
17: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: Pinalakas, pinalawak.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publico
22: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
23: Colab.
24: World Service Sports Radio.
25: Ang taginting ng FM
26: at lakas ng AM
27: sa iisang himpilan.
28: Pinagsanib na puwersa
29: para sa mas malawak na
30: serbisyo publiko.
31: Radio Magazine 1278.
32: Sports Radio 918.
33: Radio Pilipinas.
34: Radio Publico
35: 738.
36: At Radio Pilipinas World Service.
37: Mapapakinggan na
38: sa Capital 104.3 FM.
39: Capital 104.3
40: the AM and FM collab.
41: Sa Capital 104.3 FM.
42: Radyo Pilipinas.
43: Radyo Pilipinas
44: and Capital 104.3 collab.
45: Radyo Pilipinas is on Viber.
46: Viber.
45: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
47: Receive credible news and information.
48: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
49: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
50: Viber.
51: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
52: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
53: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
54: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity.
55: Ito ang Presidential Broadcast Service.
56: Radyo Pilipinas.
57: Radyo Publiko.
58: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
55: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko,
58: ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
0: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko.
2: Dalawang estudyante nasawi matapos ang insidente ng pamamaril sa loob ng isang eskwelahan sa Zamboanga City. Pangulong Marcos Jr. agad na inatasan ng pambansang pulisya na magsagawa ng malalimang imbestigasyon sa insidente. Panukalang batas na nagbibigay proteksyon sa mga pasyenteng hindi agad nakakapagbayad ng hospital bill lusot na sa Senado. At alamin ang mga lugar na wala pa ring pasok bukas dahil sa epekto ng sama ng panahon.
3: Tanggabi Pilipinas, bayan, ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sanibwersang agarang pag-aksyon ng mga ahensya ng pamahalaan para sa lahat ng apektadong Pilipino, bunsod ng epekto ng malawakang pagbahang naranasan dulot ng habagat.
4: Sa harap ng matinding pagmahangyan, iginiit ang Malacanang na tuloy-tuloy ang Pasig Marikina River Channel Improvement para maibsan ang pag-apaw sa Marikina River. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
5: Matapos ang malawakang pagbaha sa Metro Manila kahapon, pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matutugunan ang pangangailangan ng mga apektadong indibidwal. Mahigpit na nakamonitor ang Pangulo sa sitwasyon at malinaw ang direktiba niya na unahin ang kaligtasan ng mga naapektuhan.
6: Utos ng Pangulo sa lahat ng ahensya na i-prioridad ang kaligtasan ng mga residente at siguruhing maaabot ng tulong ang mga nasalanta ng baha. Ang Office of the Civil Defense ay naglabas ng kanilang response cluster member agencies upang agad na magbigay tulong hindi lang sa mga local government units kundi sa lahat ng mga apektadong residente. Ipinag-utos na rin ang libreng sakay sa Metro Manila habang naka-standby ang search and rescue units. Samantala ay patuloy naman ang relief operations ng pamahalaan. Tiniyak din ng gobyerno ang tuloy-tuloy na clearing operations at medical assistance sa mga sinalanta ng baha.
5: Sa gitna ng pagbaha, sinabi ni Castro na nakatulong ang nagpapatuloy ng Pasig Marikina River Channel Improvement Project upang mapigilan ang tuluyang pag-apaw ng Marikina River.
6: Dahil sa proyektong ito, hindi umapaw ang ilog at naprotektahan ang mga residente ng Marikina at Pasig City mula sa matinding baha, lalo na't ilang linggo nang walang tigil ang malakas na pag-ulan.
5: Gayunman, binigyang diin ng palasyo na mahalagang gumagana ang mga proyekto kontra baha sa mga ganitong pagkakataon. Kaya naman pinasisilip nito kung alin sa 13,917 flood control projects na isinagawa noong nakaraang administrasyon ang hindi naging epektibo sa pag-iwas sa pagbaha. Inihalimbawa nito ang Sunog Apog Pumping Station bilang isang proyektong matagal nang natengga pero gumagana na sa ngayon matapos makumpuni.
6: Kailangan din po natin malaman kung nasaan ito, kung gumagana ito, ghost projects ba ito, dahil nga napanggit naman na may mga ghost projects noong panahon ni dating Pangulo Duterte. So dapat natin mamonitor to kung substandard ba ito.
5: Ang MMDA pinag-aaralan na ang pag-livestream ng lagay ng trapiko para bigyan ng pagkakataon ng mga motorista na dumiskarte, lalo na tuwing masama ang panahon at tukod ang trapiko. Naiintindihan din ng ahensya ang sentimiento ng mga taga-Metro Manila dahil sa pagbaha. Pero ipinunto ni MMDA General Manager Nicolas Torre III na lahat ng kanilang resources ay nakadeploy kahapon. Gayunman, may mga gagawin na rin silang hakbang para kahit paano'y maiwasan ang pagbaha.
7: Ang immediate action namin dyan is sinisiguro namin na tip-top ang operations ng ating mga pumping stations para kung may standing water man, mailabas ka agad sa mga waterways. Tapos pangalawa, siyempre, siguraduhin na 100% din ang efficiency ng mga pumping ng mga waterways natin sa pamamagitan ng dredging at saka yung paglilinis talaga ng basura. Dapat walang bara para yung kanyang efficiency is optimal.
5: Tiniyak din ng Malacanang na sapat ang supply ng doxycycline habang patuloy ang pag-uulan at pagbaha na dulot ng habagat sa Metro Manila at mga karatig lalawigan. Samantala, inireport naman ng DSWD na nasa mahigit 1 milyong family food packs na ang naipamahagi at mahigit 700 million pesos na halaga ng DSWD humanitarian assistance na ang nai-release.
8: The Luzon Repacking Center is running at 22,000 family food packs a day. The Visayas Center will be running at 22,000 come middle this week. Kasi we're also starting to get requests from, it's augmenting yung mga areas na tinatamaan ng pabugso-bugsong habagat. Ang message namin, hindi dapat mag-alala ng ating mga kababayan. May sapat na pagkain na nakaimbak sa mga bodega ng DSWD nationwide.
9: Kenneth, pasyente para sa bayan.
4: Inaasahang sisimulan na ang pagtatayo ng detention basin sa San Juan River sa Quezon City sa susunod na taon ayon po yan sa DPWH. Habang napansin ng ilang mga residente ang malaking naitulong ng mga pumping station sa Navota City para agarang humupa ang tubig baha. Yan ang ulat ni JM Thompson.
10: Tuloy-tuloy na pag-ulan. Ibig sabihin, may pagbaha na naman. Ganito ang palaging inaasahan ng ilang residente sa Navota City na nakausap mismo ni DPWH Secretary Vince Dizon sa pag-iinspeksyon niya sa lungsod. Gaya ng residenteng si Lilia, kahit kasi tuloy-tuloy ang pag-ulan, nagpapasalamat siya dahil sa malaking pagbabago sa kanilang lugar.
11: Dati po binabaha, ngayon po hindi na. Nung nagbagyuhan, nasunod-sunod din pagdumating ng bagyo. Hindi na siya talaga totally nababaha.
10: Ayon kay Secretary Dizon, ito ay dahil sa mga kinumpuning pumping station at ilan pang flood mitigation structure sa lungsod. Pero ayon sa Kalihim, may 3 pumping station pa ang ginagawa sa Navota City. Dahil dito, nag-deploy muna ang ahensya ng mobile pumps para makatulong na mabawasan ang pagbaha sa lugar.
12: Habang nandito tayo, we'll just keep on doing what we need to do. And nakikita naman natin pag nagtutulungan yung lokal tsaka yung national, may nagagawa tayo. No? And ramdam na ramdam ng mga taga Navotas yung differential this year from previous years. No? Hindi pa nagagawa lahat ng kailangan gawin. So, ano naman eh, meron naman tayong, kumbaga may pag-asa naman tayong nakikita.
10: Samantala, personal ding ininspeksyon ni Secretary Dizon ng San Juan River sa E. Rodriguez Senior Avenue sa Quezon City, kung saan umapaw ang tubig ilog kahapon dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan dahil sa habagat.
12: Lahat ng tubig ng G. Araneta, ng San Juan, lahat yan ang tapon sa San Juan River. Pero pagka umapaw na yung San Juan River, wala na tayong tatapunan. So, aapaw na talaga yun. So, awa ng Diyos, bumaba nung huminto ng konti, nakapag-pump tayo ulit. Naging possible yung G. Araneta kagabi.
10: Nakausap din ng Kalihim ang ilang residente na nakaranas ng pagbaha. Umabot kasi hanggang dibdib ang mga pagbaha, pero giit nila, mas mabilis na itong bumaba kumpara noon.
12: Ang nakikita nating solusyon dito para madagdagan yung capacity, kailangan tayo magtayo ng mga detention and yung pag-iimbakan ng tubig sa taas.
10: Tinitiyak naman ng Kalihim na ang lahat ng proyekto kontra baha ay alinsunod sa mga plano ng mga lokal na pamahalaan para masiguro na magagawa ito at makatutulong na mabawasan ang mga pagbaha, lalo na sa mga flood-prone areas.
12: Di tulad ng dati na kung ano-ano na ang flood control ang tinatayo dito sa QC saka sa Metro Manila, ngayon lahat tayo coordinated sa LGUs.
10: JM Thompson, para sa bayan.
4: Samantala, tiniyak po ng Manila Development Social Welfare ang tuloy-tuloy na relief operations at pamamahagi ng libreng gamot kontra leptospirosis sa mga binahang residente sa Maynila. Kasabay nito, tuloy-tuloy din ang pagmomonitor ng lokal na pamahalaan sa mga binahang lugar at mga pangunahing kalsada. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
13: Nakauwi ng pasado alauna ng hapon ng mga residenteng ito sa Santa Cruz sa Maynila na pansamantalang lumikas sa isang eskwelahan. Si Sonny, residente sa lugar, ikinwentong naalarma siya at ang kanyang pamilya sa biglang pagtaas ng tubig dulot ng walang tigil na pag-ulan nitong Lunes dahil sa habagat.
14: Nung malakas ang ulan talaga, hindi ko akalain na bumulusok yung baha. Maya-maya biglang umaangat yung tubig. Tapos yung mga ito, pinatawag ko na yung mga may-ari kasi pinalikas ko na nga.
13: Noong una, hanggang binti lang talaga ang tubig pero bandang hapon ay tumaas ito hanggang hita, dahilan para hikayatin niya ang mga anak na lumikas na rin. Si Eva naman, nagkumahog na dalhin ang mga damit nila ng asawa at apo saka tumungo sa pansamantalang evacuation center.
14: Lumikas na kami kasi may tubig na yung bahay namin sa loob ng bahay. Tsaka yung asawa ko, hindi kasi pwedeng lumusong na mahaba ng tubig kasi may opera siya eh.
13: Lagpas 1,000 residente o katumbas ng halos 400 pamilya ang lumikas sa nasabing paaralan. Sa Maynila, nasa 20 evacuation centers ang tumanggap ng mga residenteng nalubog sa baha. Aabot naman sa 3,000 individual ang naapektuhan ng pananalasa ng habagat sa syudad. Mula nitong Lunes ay namahagi ang Manila Department of Social Welfare ng relief packs at libreng gamot kontra leptospirosis.
15: Itong food box na naka sa likod namin, ipamimigay po namin yan the moment na may abiso po na kailangan na, na pwede na po sila bumalik sa area para na sa ganun meron po silang baunin sa kanilang mga tahanan. Magmula po kahapon ay provided po ng City of Manila ng Manila Department of Social Welfare yung pagkain po nila magmula sa hot meal hanggang sa heavy meal.
13: Nilinis naman ng mga tauhan ng Manila Local Government Unit ang mga silid-aralan at covered court na ginamit bilang pansamantalang matutuluyan ng mga residente. Patuloy din ang pakikipag-ugnayan nila sa mga katuwang na ahensya para magbigay ng update hinggil sa lagay ng mga pangunahing kalsada sa Maynila. Sheila Natividad para sa Bayan.
3: Sa puntong ito, makakausap po natin sa linya ng telepono si Office of Civil Defense Region 4A Information Officer na si Mark Rafael Sasutona. Magandang gabi po, Sir Sasutona. Si Ice Martinez po ito ng Ulat Bayan.
16: Apo, magandang gabi rin po, Ma'am Alice, at sa lahat po ng tagapakinig po sa Ulat ng Bayan.
3: Sir, ang unang tanong po, kumusta na po ang kabuang sitwasyon ng Calabarzon ngayong nagpapatuloy pa rin po ang epekto ng habagat? Nasa ilang probinsya, lungsod o munisipalidad na po ang kasalukuyang nakararanas ng pagbaha o nakaranas ng baha at saan mga lugar po yung pinaka-affected po, sir?
16: Apo, ma'am. Sa ngayon po, ma'am, ay patuloy po ang koordinasyon ng Office of the Civil Defense Calabarzon. Katulong po ang ating po mga member agency ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council. When it comes po doon sa ating pagmo-monitor po doon sa ating kasalukuyang sitwasyon sa Calabarzon. Kasi meron na po tayong update ngayon doon sa ating mga, since ito pong habagat rin nagpre-prevail po sa atin, nasa ilalim na po ng red rainfall warning na rin yung ibang mga local government units natin, specifically in Batangas, at saka po yung sa buong Calabarzon actually, mayroon pong tayong rainfall warning alert po. And patuloy pa rin po yung coordination naman namin. Meron kaming naka-off po ang regional virtual emergency operation center. Kaya from time to time po, inaalam po namin yung sitwasyon po on the ground sa ating local government units. Katulad ganyan din po kung may mga pangangailangan. So far naman po, bagamat observe po namin yung moderate to heavy rainfall po sa iba't ibang bahagi po ng Calabarzon. Naka-alerto naman po ang buong local government unit sa buong Calabarzon. Ngayon din po hanggang sa amin po sa Regional Disaster Risk Reduction Management Council. Meron po kaming patuloy po ang coordination namin to ensure po na lahat po ng mga pangangailangan or immediate needs kung meron man pong rescue ay matutugunan po na.
3: Sir, meron na po ba tayong numbers na sa ilang probinsya po, lungsod o municipalities ang nakaranas po ng pagbaha kahapon o nakaranas pa rin hanggang sa araw na ito?
16: Ako, ma'am, actually kahapon, may mga LGUs na po tayo na significant na identified po. Specifically po, mas malalakas po kahapon sa may bahagi po ng Rizal. So doon po sa Rizal pa lang, ma'am, meron po tayo sa Teresa, sa Morong, sa Montalban, San Mateo, Taytay, Cainta, Antipolo, and yung bago po ngayong araw lang din, yung sa part ng Cardona. And ngayon naman po minamonitor natin, since kagabi ay naka-red rainfall warning na rin po ang Batangas, marami po tayo rin minamonitor sa bahagi po ng parte po ng Batangas, especially ma'am dun sa part po ng Batangas City, yung mga first district po natin na medyo malalapit po sa mga water na tributaries. Ngayon din po doon sa part po ng Laguna na yung malapit po doon sa Laguna Division. Ano po?
3: Yung komunikasyon po ng linya ng komunikasyon at supply ng kuryente, kamusta naman po sa mga affected areas?
16: As of this moment po, per our monitoring, ay wala pa naman pong nagre-report or reported na power outage and yung water outage. But definitely po, from time to time nanghingi kami ng feedback doon sa ating mga provincial DRMEOCs kasi from time to time tumatawag din po sila sa local counterpart po nila to ensure na kung ano pa, kung magkaroon man po ng power interruption ay may ma-sustain po, kung may pangailangan po sila ay matugunan at matulungan.
3: Nakikita po natin ito ngayon sa TV, no, yung sitwasyon ng mga kalsada. Kamusta na po yung sitwasyon sa mga pangunahing kalsada, sir? Meron na po bang mga lugar na hindi pa rin nadadaanan ngayong araw?
16: Actually po sa Calabar Zone, marami pa rin po tayong mga kalsada. Marami na po tayong mga kalsada dahil po sa patuloy ng pag-ulan ang hindi po madaanan, especially po doon sa mga identified na talagang dinadaanan po or yung mababa lang po yung daan po natin doon. It's mga spillway po na identified po natin. Kami po ay naka-monitor din po from time to time na doon sa mga LGUs. Actually, dumami na po ito galing pa akong duty kagabi. So, dumami na po yung monitor namin sa part ng Batangas, Laguna, and dadagdagan yung sa part po ng Rizal. And ngayon po, meron na rin po sa Cavite.
3: Okay, sir. Ano naman po yung mga tulong na naipaabot ng inyong ahensya para sa mga apektadong residente? Kamusta po yung mga inilikas na residente? Nakabalik na po ba sila?
16: Apo, bilang tugon po doon sa paghanda na rin, noon pa lang pong mga nakaraang araw, tayo po'y nagpalabas ng RDMC memorandum na rin po at ensuring po yung preemptive evacuation na po doon sa ating mga high-risk areas o yung mga low-lying areas po na daanan po talaga ng tubig at medyo pag umulan po ng malakas ay bumabaha. Kaya din po, kanina po ay bilang tugon din sa mga tulong po ng part ng Cavite, which is one of the hard hit po last week nung ating habagat pa rin. Padala po kami through the Office of the Congresswoman po ng 8th District sa mga 8th District po ng LGU sa Cavite, bukod lang po sa Tagaytay, nakapagpadala po tayo ng 700 na hygiene kits na po para po magamit na po ng ating mga identified po na evacuees po kung meron man po. Or kung ano po, in preparation din po to sustain po yung mga pangangailangan po nila. Kasi baka po magtagal pa rin ng ilang araw pa based po sa pag-asa. Lalo ngayon, may namuuna pong bagyo at pumasok na po sa ating Philippine Air of Responsibility.
3: Yes. Oh. Sir, as of this moment po at may forecast po tayo na patuloy pa rin makararanas ng mga pag-ulan, meron na pa po bang binabahang area dyan sa rehiyon, Calabar Zone?
16: Opo. Identified naman po yung normally na binabaha po natin ng mga lugar and yung mga interventions po na ginagawa po ng aming ahensya katulong po ang mga member agencies po ay to from time to time talaga po ay ini-enhance po namin yung monitoring po namin to ensure po na may mga pangailangan, specifically kung medyo mas lumakas po or mas mag-heighten pa, ay yung lalo na yung part na support po ng search and rescue ay magawan po namin. Kasi bilang kami po na dumuduti rin po sa Emergency Operation Center ng RDRMC, monitor po namin kung may mga naghahingi po ng assistance or support and yung nagpapareskyo, kino-coordinate po namin agad pag nakakatanggap nito.
3: Sir, ano pong mensahe ninyo sa mga residenteng nasa flood-prone at landslide-prone areas na hanggang ngayon ay posibleng nakaranas pa nga rin na malalakas na ulan?
16: Apo, ang akin pong mensahe po, katuwang po ang Office of Civil Defense at Regional Disaster Risk Reduction Management Council, Calabar Zone, sama-sama po tayong maging handa sa banta po na ng malalakas na pag-ulan at ngayon po may bagyo na rin na pumasok na po sa Philippine Area of Responsibility. Manatili po tayong nakatutok doon sa ating mga warning agencies through our social media pages, pwede rin po yung ating pong other forms or means of communication na mas madali nyo po makakuha po yung ating mga information, especially po kung tayo po ay nasa high-risk areas or low-lying areas. Alam po dapat natin kung kailan tayo dapat nang lumikas. Huwag na po natin hintayin na tumaas pa po yung tubig at kung kinakailangan po, ika nga mas may hindi na po yung prevent natin. Kung kinakailangan kayo po yung mag-evacuate na agad, huwag na po natin hintayin na magpa-rescue pa kasi yung ating mga responders din po ay yan po ay sumusuong din po sa hirap. Gayun din po sa ating mga paalala lang din po doon sa ating mga nagtatrabaho kasi di ba po kahit may suspension po ng government work or alternative work from home arrangement ay yung ating mga nasa private companies po ay may pasok pa rin. So lalo tigil po doon sa mga areas po na binabaha, i-ensure lang po natin na tayo po ay nakainom ng mga doxycycline or yung mga pang-prevent po para maiwasan po natin yung iba't ibang sakit na maaaring magdulot bunsod po ng pagbaha. And gayon din po, since tayo po ay nasa ano na po ngayon, na nakamonitor din, i-ensure lang po natin na tayo po ay maging alerto kung kinakailangan po na mag-disseminate ng tamang impormasyon. Iwasan na lang din po natin ang pagpapakalat o pag-disseminate ng verified na information. Kaya mas maganda po na doon po tayo tumutok o makinig or magbahagi po doon sa ating mga verified sources katulad po ng mga warning agencies or ating science-based agencies. Katulong din po ang aming ahensya or tanggap.
3: Alright, maraming salamat po OCD Region 4A Information Officer Mark Rafael Susutana at mag-iingat po kayo dyan. Samantala, patuloy ang pagbibigay ng libreng sakay ng Transportation Department at iba pang ahensya ng pamahalaan sa Metro Manila para matulungan ang mga pasaherong naapektuhan ng malalakas na pag-ulan dahil sa habagat. Yan ang ulat ni Gabriel Yegas.
17: May handog na libreng sakay ngayong araw ang Department of Transportation at iba pang ahensya ng pamahalaan alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin ang tuloy-tuloy at ligtas na biyahe ng mga pasahero sa kabila ng pag-ulan na dulot ng habagat. Bumibiyahe ngayon ang nasa 46 na mga vehicle assets sa 14 na ruta sa Metro Manila para maservisyoan ang mga pasahero. Katuwang ng kagawaran sa pagbibigay ng libreng sakay ang Office of the President, Philippine Ports Authority, Civil Aviation Authority of the Philippines, LTO-LTFRB, Department of Energy, Department of Labor and Employment at Philippine Army. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, layan ng direktiba na alalayan ng mga pasahero upang makapasok at makauwi ng ligtas ang mga commuter. Nauna na rin nag-deploy ang MMDA kagabi para magbigay ng libreng sakay sa mga na-stranded ng mga pasahero na naapektuhan ng matinding pag-ulan dulot ng habagat. May handog rin na libreng sakay ang lokal na pamahalaan ng lungsod ng Maynila para sa mga na-stranded ng mga pasahero dahil sa masamang panahon. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
4: Samantala, binigyang pansin ng Agriculture Department ang pinsala sa agrikultura bunsod ng nagdaang mga bagyo at umiiral na habagat. Dahil dito, pinalalakas ng kagawaran ang mga programang makababawas sa post-harvest losses ng mga magsasaka. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
18: Patuloy na tinutugunan ng Department of Agriculture ang pinsala sa sektor ng agrikultura, dulot ng habagat, Bagyong Luis at Maymay. Umabot na sa higit 1 bilyong piso ang naitalang pinsala sa 7 rehiyon sa bansa. Apektado nito ang higit 40,000 magsasaka at higit 30,000 hektarya ng sakahan. Nasa 35,000 metric tons naman ang production losses sa palay, mais, high-value crops, fisheries, livestock at poultry. Bilang tugon, naglaan ang BA ng higit 210 million peso worth na tulong para sa agricultural inputs. Namahagi rin ng National Food Authority o NFA ng more than 3,000 bags ng palay milled rice sa mga apektadong LGUs. Samantala, higit 35 million pesos ang inilaan para sa indemnification o rehabilitasyon ng lagpas 5,000 insured farmers at fisherfolk. May inihanda ring Survival and Recovery o Sure Loan Program ang kagawaran na nag-aalok ng hanggang 25,000 peso loan na zero interest at payable sa loob ng 3 taon. Sa Benguet, tinututukan din ng DA ang pagkalugi ng vegetable growers dahil sa tuloy-tuloy na ulan at problema sa market access. Patuloy namang pinalalakas ng DA ang mga programa nito gaya ng kadiwa, transport assistance at market linkages para mabawasan ang post-harvest losses ng mga magsasaka. Elijah Canlas, para sa bayan.
3: Aprobado na ng MMDA ang panukalang single ticketing system for improper waste disposal sa iba't ibang lungsod sa Metro Manila. Ito ay para mahikayat ang publiko na huwag na magtapo ng basura sa paligid na nagiging sanhi ng matinding pagbaha. Ting umuulan. Yan ang ulat ni JM Thompson.
10: Agad na humupa ang ilang pagbaha sa bahagi ng Quezon Avenue sa Quezon City, kasunod namang isinagawang cleaning at declogging operations ng MMDA Metro Parkways Clearing Group. Naging epektibo rin ang ilang inilagay ng MMDA na two-layer trash trap sa bahagi ng Asiana Redemptorist. Wala na ang tone-toneladang basura sa daluyan ng tubig dahil sa kasagsagan ng

0: para po maipon natin. At siguro itatayap din po natin yan sa yun nga, yung proposal po ng or inisyatibo ng ating Pangulo na magkaroon po tayo ng waste to energy.
1: Magpapatawag na ang MMDA ng Technical Working Group para masimula ng inisyatibong magpapaigting ng disiplina ng ating mga kababayan pagdating sa pagtatapo ng basura. Bukod pa rito, mahalaga rin ayon kay MMDA Chairperson Don Artes na magkaisa ang mga lungsod dahil apektado nito ang lahat kung magkaaberya ang isa sa mga daluyan ng tubig.
0: Comprehensive Drainage Master Plan. Dahil nakita nga po natin na sa volume po ng ulan, hindi na po talaga kayang i-accommodate ng ating mga drainages.
1: Paiigtingin din ng MMDA ang kanilang pagbabantay sa pamamagitan ng mga CCTV ng ahensya at mga lokal na pamahalaan. May maximum na 5,000 pesos fine o pagkakakulong ang maaaring ipataw sa mga mahuhuli sa akto na nagtatapo ng basura sa hindi tamang basurahan.
2: It's not just about increasing penalties, it's about a holistic approach in terms of yung mindset ng ating mga mamamayan. Kinakailangan talaga merong proper indoctrination mula sa ating mga kabataan, sa mga paaralan, hanggat sa mga matatanda.
1: Paulit-ulit namang paalala ng MMDA na sa pagsugpo ng baha sa bansa, kailangan ng simpleng pagsunod at kooperasyon sa mga regulasyon. J.M. Thompson, para sa Bayan.
3: Sa ulat probinsya, dahil sa tuloy-tuloy na pagulang dala ng habaga, gumuho ang bahagi ng Benguet Nueva Vizcaya Road sa Bekel La Trinidad, kung saan naging malaking hamon ito para sa mga motorista. Yan ang ulat ni Jezreel Kate Lapizan ng PTV Cordillera.
4: Kamakailan lamang gumuho ang bahagi ng Benguet Nueva Vizcaya Road sa Bekel La Trinidad dahil sa tuloy-tuloy na ulan. Problema ito ng mga residente sa lugar gaya ni Mang Junior. Aniya, mula noong gumuho ang kalsada, nararanasan ang mabagal na daloy ng trapiko sa Malboro Bekel Road na ginagamit bilang alternatibong ruta.
5: Matrapik, tapos mataktak at ipag nuwad at tilakad. Tamla ito yung karkaroon manan na matrapik manan. So, ligarod ti problema, di man. Ito problema ti bakal.
4: Isa lamang ang kalsadang ito sa mga naapektuhan dahil sa patuloy na ulan sa rehiyon. Batay sa datos ng Department of Public Works and Highways Cordillera, aabot sa mahigit 1.7 billion pesos ang danyos sa mga kalsada sa rehiyon. Nasa 178 road sections ang apektado, kung saan 190 sa mga ito ay dahil sa landslide. 5 kalsada ang nananatiling sarado na kinabibilangan ng Kenon Road, Baguio Itogon Road, Benguet Nueva Vizcaya Road, Governor Bado Dangwa Road at Banawe via Tanudan Barlig Road. 97 kalsada naman ang one-lane passable dahil sa mga naganap na slope collapse, road slip at pagkabuwal ng mga punong kahoy sa kalsada. Nagpapatuloy ang mga road clearing operations sa rehiyon. Aabot sa mahigit 3.3 billion pesos ang naitakdang pondo para sa pagkukumpuni sa mga apektadong kalsada. Malaking tulong naman ang mga pribadong sektor at mga LGU sa mga isinasagawang pagsasaayos sa mga ito.
6: Dakil ti tulong da, kanan lang nga dagiti kontraktor tayo pati mo dagiti da LGU. Basing on our data, tinapalabas nga dating sangsangon tayo nga problema, ado nga LGU titinbolong tipusina nga mang lokat kalsada.
4: Pinapaalalahanan ng ahensya ang mga motorista na mag-ingat kasabay ng kanilang paglalakbay sa mga kalsada, lalo na ngayong tag-ulan. Inaasahan namang tuluyang bubuksan ang mga kalsada matapos matiyak ng ahensya na ligtas na itong daanan ng mga motorista. Jezreel Kate Lapizar, para sa Bayan.
7: Samantalang pinag-aaralan na ng lokal na pamahalaan ng La Trinidad Benguet ang pagdedeklara ng state of calamity matapos ang malaking pinsalang iniwan ng mga nagdaang bagyo at epekto ng habagat. Ayon sa lokal na pamahalaan, makatutulong ito para patuloy na mamigyan ng tulong ang mga apektadong residente. Nagbabalik si Jezreel Kate Lapizar ng PTV Cordillera.
4: Sa gitna ng patuloy na pag-ulan dulot ng habagat at mga bagyo, dagdag pasanin ngayon sa ilang residente at market vendors sa La Trinidad Benguet ang epekto nito sa kanilang kabuhayan. Bukod sa hirap

0: sa pagbiyahe at pang-araw-araw na gawain, ilang nagtitinda sa La Trinidad Public Market katulad ni Aling Grace ang nakararanas ng pagbaba ng kita dahil sa kaunting mamimili at pagkasira ng kanilang mga paninda.
1: The prices of vegetables, yung lahat, maraming vegetables dyan pero walang maganda. Kaya ang result nito, mahal, mahirapin din yung bibili. Kaya yun, mahirapan ang bibili. Siyempre, walang gaano bumibili. Hindi siya yung normal. Kasi imbis na pupunta sila ng ano, yung kukunti lang ang lalabas.
0: Samantala, pinag-uusapan na ngayon sa lokal na pamahalaan ng La Trinidad ang pagdeklara ng state of calamity sa bayan kasunod ng malawakang pinsalang dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan, habagat at mga bagyo.
2: Nung last week, nag-meeting na po yung ating MDRRMC, ay nirekomenda na po natin na tudasanggunyan na ipasa yung declaration po ng ating bayan under a state of calamity, considering sa mga parameters ay nakuha po natin na talagang naapektuhan po yung ating bayan.
0: Batay sa kanilang isinagawang assessment, naapektuhan ng kalamidad ang ilang komunidad, infrastruktura, kabuhayan at mga pananim sa bayan, kabilang sa mga iniulat na naapektuhan ang mga kalsada at iba pang pasilidad, habang ilang magsasaka naman ang nakaranas ng pinsala sa kanilang mga pananim dahil sa matinding pag-ulan. Ayon sa lokal na pamahalaan, magbibigay daan ang deklarasyon sa mas mabilis na paglalabas at paggamit ng pondo para sa relief, rehabilitation at iba pang kinakailangang interventions para sa mga residenteng na apektuhan.
3: Doon sa resolution natin, ilalagay natin kung sino yung mga mabibigyan ng tulong. And magko-coordinate din tayo kay Mayor kung sino talaga yung mga grabing naapektuhan ng monsoon or yung typhoon natin. So magpa-prioritize tayo. But definitely, matutulungan din naman lahat mga affected.
0: Patuloy naman ang assessment ng mga barangay at concerned agencies upang matukoy ang kabuuang lawak ng pinsala at pangangailangan ng mga residente. Pinapayuhan ang publiko na manatiling maging alerto at sumunod sa mga abiso ng lokal na pamahalaan habang nagpapatuloy ang masamang panahon. Jezreel Kate Lapizar, para sa Bayan. Samantala, patuloy ang pagpapatayo ng DPWH ng gabion walls sa Taloma River sa Davao City para mapalakas pa ang flood mitigation. Plano rin ng kagawarang tapusin sa loob ng isang taon ang dredging operation sa nasabing ilog. Yan ang ulat ni Israel Damaulao ng PTV Davao.
4: Malakas na Agos, rumaragas ang baha at mabilis na pagtaas ng tubig ang banta sa mga pamilyang nakatira sa flood-prone areas sa Davao City. Gayunman, patuloy ang hakbang ng pamahalaan sa flood mitigation upang mapababa ang panganib at maprotektahan ang mga komunidad. Kabilang ang Talomo River sa Barangay Talomo proper sa Davao City sa mga lugar na prone sa pagbaha. Noong Hulyo 24, umabot sa loob ng mga bahay ang baha kaya patuloy ang mga hakbang ng pamahalaan para mabawasan ang epekto nito sa mga residente. Kabilang dito ang dredging operation ng DPWH 11 sa Talomo River malapit sa Taal Bailey Bridge sa Barangay Bangkal. Gumagamit ang ahensya ng multipurpose amphibious dredge upang alisin ang naiipong putik, buhangin at iba pang materyales na humahadlang sa daloy ng ilog. Layunin itong mapalalim ang ilog, mapabilis ang agos ng tubig at mabawasan ang panganib sa mga kabahayan sa tuwing may malakas na ulan. Plano ng DPWH 11 na isagawa ang dredging operation sa loob ng isang taon upang mapalalim ang Talomo River ng 2 hanggang 3 metro.
5: Ang plano nato na implement ang dredging operations for 1 year, no? And then we are targeting around 400,000 cubic meters na silt and other materials from the riverbed.
4: Kasabay nito, nagtatayo din ng DPWH 11 ng mga gabion wall upang higit pang mapalakas ang flood mitigation sa lugar. Alinsunod dito sa utos si DPWH Secretary Vince Dizon na agad ayusin ang flood control structures matapos ang matinding pagbaha. Samantala, nakipag-ugnayan ng DPWH 11 sa mga residenteng maaapektuhan ng pagpapatuloy ng gabion wall. Matatanda ang noong Hulyo 24, mahigit 1,000 pamilya ang apektado ng baha dahil sa malakas na pag-ulan. Una nang kinwestiyon ni Dizon ang hindi pantay na dike sa lugar, habang mahigit 10 taon nang walang dredging sa bahaging ito ng Talomo River. Dahil dito, isinasailalim sa investigasyon ang kalagayan ng flood control structures sa lugar.
5: Nahuman na nato ang tagging sa mga affected na mga residents and then sa karon ang going na ang mga negotiations nato aron temporarily makahatag sila sa ato kagihanan para sa atong equipment, sa atong personnel o sa atong mga supplies.
4: Dahil sa naturang hakbang ng pamahalaan, malaking pasasalamat naman ang ipinahayag ni Crayan, isa sa mga residente sa lugar. Aniya, hindi na siya gaanong mag-aalala sakaling maulit ang pagbaha dahil mayroon ng gabion wall na magsisilbing harang laban sa pagtaas ng tubig baha.
6: Naku, yun siya kay kung manggod, kung tahay, mahitabo pa to. At least, ano, murag, dili na yun siya mo, ano ba? Dili siya murag, pero dili na yun siya mo apaw ito.
4: Para naman kay Joey, dahil sa hirap ng buhay, hindi rin nila kayang lumipat sa ibang tirahan. Kaya naman sa pamamagitan ng pagtatayo ng naturang gabion wall, mas kampante na siya kasamang kanyang pamilya dahil mas mapoprotektahan sila laban sa panganib ng posibleng pagbaha na maaaring umabot sa kanilang bahay.
7: Nanay gabion, nalin na kayo, delikado. Kung kayo dali mugawas, mugawas. Kung mubahag na ko, dali. Ang mugawas, dito na po na.
4: Ang naturang flood mitigation program ay alinsunod sa direktiba ng national government upang mapabilis ang mga hakbang at hindi na maulit ang malawakang pagbaha sa lugar. Patuloy na naghahanap ng mga solusyon ang pamahalaan upang matiyak na wala ng ari-arian, kabuhayan at buhay ang malalagay sa panganib dulot ng matinding pagbaha sa lungsod. Israel de Baulao para sa Bayan.
8: Ramdam pa rin po ang epekto ng malakas na habagat sa kanlurang bahagi na lamang ng Luzon bukas. Sa rainfall outlook na inilabas ng PAGASA, magpapatuloy ang mas mabigat na pag-ulan sa La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan, Occidental, Mindoro at Oriental Mindoro. Ito po sa posibleng pagunang lupa at pagbaha, lalo na sa flood-prone areas at malapit po sa waterways. Samantala, makararanas din ng makulimlim na panahon at occasional rains o mahinang mga pag-ulan, particular sa Metro Manila, Ilocos Sur, Tarlac, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Cavite, Rizal, Laguna at sa Batangas. Samantala, good weather naman sa Visayas at sa Mindanao. Ayon sa forecast, hindi na muli kalakasan ng habagat simula bukas, concentrated na lamang ito sa kanlurang bahagi ng Luzon. Hindi pa rin ito pinalalakas ng dalawang sama ng panahon na magkabila sa ating bansa. Una ang low pressure area na nabuo nga rito sa West Philippine Sea at nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility. Tinatayang panorte ang galaw nitong LPA papalayo ng ating bansa. Maging ang dating LPA na binantayan natin na ganap ng Bagyong Neneng, posibleng mag-intensify pa ito bilang isang tropical storm pero sa labas na ng Philippine Area of Responsibility sa araw yan ng Webes o sa Biyernes. Kaya walang epekto ang LPA at bagyo na yan sa ating bansa sa ngayon. So ngayon, silipin na natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa hanggang sa araw ng Biyernes. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yan. Abangan, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. agad na inatasan ang pambansang pulisya na magsagawa ng malalimang investigasyon sa insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga City.
9: At panukalang batas na layong palakasin ang proteksyon ng mga pasyenteng hindi agad nakakapagbayad ng hospital bill, inaprubahan na ng Senado. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
4: Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit.
10: sa panahon ng kalamidad. Dapat laging listo.

0: Nagbabalik ang Ulat Bayan. Paalala po, dahil sensitibong balita naman ang aming iuulat. Patay ang dalawang estudyante matapos ang insidente ng pamamaril sa loob ng isang paaralan sa Zamboanga City. Kabilang sa namatay ang estudyante ang sinasabing namaril. Narito ang aking ulat. Sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw kaninang umaga sa Ateneo de Zamboanga University. Ang mga estudyante, kanya-kanyang takbo palabas ng paaralan. Nangyari ang pamamaril habang nasa kasagsagan ng klase ang mga estudyante. Ang insidente, inilive pa sa social media. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, dalawa ang kumpirmadong patay matapos ang insidente. Kabilang dito, ang isang grade 10 student na nasa pool ng pamamaril. Patay din ang grade 9 student na namaril. Hindi pa malinaw kung ito ay tumalon mula sa ikalimang palapag o nagbaril sa kanyang sarili.
1: Hindi pa sigurado eh, pero kasi ang head wound niya was bleeding. Yung picture niya sa floor ay ang head wound niya was apparent eh. But hindi kasi normal sa suicide yun na ganun ang klaseng dugo. So we still have to get the full investigation report. These are still raw coming in right now.
0: Batay sa footage ng suot na body camera ng estudyanteng namaril, may dala itong high-powered firearm at isa pang .45 caliber pistol. Inaalam na ng mga otoridad kung paano na ipasok ng estudyante ang mga armas sa loob ng paaralan. Sa ngayon, sabi ng PNP, under control na ang sitwasyon sa lugar. Mabilis raw na nakaresponde ang mga tauhan ng Zamboanga City Police sa insidente at agad na nakipag-ugnayan sa mga concerned agency.
1: Analysis on his social media, interview with his parents, with the school. Ano to eh, mas limuot to. It'll take a few, maybe a day or two bago namin natin makuha ang whole picture.
0: Hindi pa malinaw ang motibo sa pamamaril, pero ayon kay Remulla, sisilipin na rin nila ang gaming history ng CICL.
1: We assure everyone that we are on top of this and that this incident, as reprehensible as it may seem, will be another learning experience for our PNP and our LGUs to, and maybe even the parents, to further be introspective and be empathetic towards what is happening to our children.
0: Ang Department of Education ikinabahala ang panibagong insidente ng pamamaril sa loob ng paaralan. Sa pahayag ng DepEd, kanilang sinabi na nakikiisa sila sa Ateneo de Zamboanga community sa panahon ng pagsubok. Nagpahayag din sila ng kahandaang tumulong sa mga apektadong mag-aaral, pamilya at mga school personnel. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na ang DepEd sa kanilang mental health partners para sa pagbibigay ng psychological first aid at psychosocial support sa mga apektado ng insidente. Kinumpirma rin ng Bureau of Customs o BOC na tauhan nila ang tatay ng shooter. Kaugnay nito ay kanila din kinumpirma na issued firearm ng BOC ang isa sa mga baril na gamit ng CICL.
2: May administrative liability ito. Hindi pwedeng kasi itong procedure ito, kailangan managot siya kung bakit dapat proper safekeeping talaga. Kaya kailangan magkakaroon talaga na investigation ito kung paano napunta sa anak niya yung baril.
0: Matapos ang insidente, agad nirelieve sa pwesto ang ama ng CICL para magbigay daan sa gagawing investigasyon. Maaari rin daw itong maharap sa kasong administratibo. Napagalaman din na nakarehistro sa ama ng shooter ang isa pang baril na ginamit sa walang habas na pamamaril sa loob ng universidad. Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lisigas,
3: para sa bayan.
4: Samantala, sinita ng Office of the Ombudsman ang ilang beses ng extension ng medical leave ng mag-inang Senator Loren Legada at Congressman Leandro Leviste. Hinala ng Ombudsman posibleng konektado ito sa kaso nila Legada at Leviste kaugnay sa umano'y maanumalyang solar energy projects. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
5: Kahina-hinala na ang ilang beses ng extension ng medical leave ni Senator Loren Legada ayon sa Office of the Ombudsman. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, nasa 2 buwan naman ang hinihing travel authority ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste mula July 26 hanggang September 24. Ayon kay Clavano, iba't ibang bansa ang nilagay dito ni Leviste na kanyang planong puntahan.
6: To us, of course, we want to err on the cautious side of things. Kailangan na namin i-flag yan. Diba? Dahil meron na siyang ongoing case dito sa Office of the Ombudsman.
5: Anya, ang huli nilang impormasyon ay nasa France ang 2. Hindi naman inaalis ng Office of the Ombudsman ang posibilidad na gayahin ng 2 mambabatas ang ginawa ni dating Acubigo Representative Saldico na humingi ng asylum. Binigyang diin ni Clavano na tanging political persecution lang ang posibleng maging grounds ng mga ito.
6: Everybody understands kung ano yung naging problema sa ghost electricity. They garnered a virtual monopoly of the allocated amount of megawatts allowed to be farmed, diba, yung solar farm. And yet, they did nothing. So, hinayaan na lang nila yung deadline na lumipas na walang ginawa.
5: Una nang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na inihain na sa preliminary investigation ang mga reklamong plunder at graft laban kay Leviste, Legarda at dating Energy Secretary Alfonso Cusi kaugnay ng umano'y maanumalang solar energy projects. Posible rin anya ang pagkansela ng passport ng 2 sakaling mas magtagal pang wala ang 2 at maaring ituring na fugitive from justice. Nilinaw naman ni Clavano na ito'y oras na maisampa na ang posibleng kaso sa korte. Una nang iginiit ni Legarda na walang basehan at walang pondo ng bayan ang sangkot sa alegasyon laban sa kanya. Samantala, pagdating sa investigasyon ng Office of the Ombudsman kaugnay ng issue ng flood control projects, nag-aayon na noong August 7 ng counter affidavit si dating House Speaker Martin Romualdez kung saan tumugon na ang panel of investigators ng anti-graft body. May motion naman ang kampo ni Romualdez na extension para makapagsumite ng supplemental counter affidavit.
6: There are indications that the panel of investigators may implead as part of the plunder charge the former security escorts of Elizalde Zaldico, four of whom recently allegedly recanted their earlier statement implicating former Speaker Romualdez, Co., and other officials in the alleged cash deliveries at the heart of this case.
5: Anya, hindi pa natatanggap ng panel ang naging recantation ng mga ex-bagmen na nakatouch na sa counter affidavit ni Romualdez. Dagdag ni Clavano, hindi nirecant ng 4 ang bawat punto sa naging affidavit ng mga ito. Bukas naman ang anti-graft body para sa mga ex-bagmen na nag-recant kung sakaling muling bumalik sila. Dahil kung hindi sila magiging witness, ayon kay Clavano, ay maituturing na respondents lamang ang mga ito sa isang krimen kung saan nagatid sila umano ng bilyong-bilyong piso. Rod Lagusad, para sa bayan.
3: Sinuspende ng Office of the Ombudsman sina LTFRB Chairperson Vigor Mendoza II at Office of Transport Cooperatives Chairperson Chofilo Guanes III ng 6 buwan ng walang bayad. Kaugnay ito ng reklamong grave misconduct at conduct prejudicial to the best interest of the service laban sa kanila. Nanagugat ang reklamo sa patuloy na paggamit ng Stratcom-operated IT system kahit may kapalit na ito, gayon din ang Land Transportation Management System o LTMS nung sila ay chairperson ng Land Transportation Office. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, ang patuloy na paggamit nito ay nagresulta sa patuloy na koleksyon ng computer fees na umano'y umaabot sa mahigit 13.3 billion pesos mula 2019 hanggang 2025. Samantala, kumpiyansa sina Mendoza at Guadis na makikitang naaayon sa batas ang kanilang ginawa base sa mga ebidensya at official records.
6: Mention is intended not as a penalty, but to preserve documents and evidence and prevent possible further malfeasance or misfeasance in office.
3: May isinasagawang policy review ang Armed Forces of the Philippines kaugnay ng pagbibigay ng parangal para sa mga reservists. Kamakailan lang umani ng batikos ang dami ng badge sa uniforme ni dating Congressman Mikey Romero na isang reservist ng Philippine Air Force. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
7: Iginiit ng Philippine Air Force na may mga pamantayang sinusunod sa pagbibigay ng parangal at badges sa kanilang mga reservist.
8: Before we confer an award, pinapasa to natin sa board and this board would approve of the awards and they would be publishing a general orders that would determine the yung pag-confer talaga ng official award.
7: Pero isa sa mga park reservist ang naharap ngayon sa batikos na si dating Congressman Mikey Romero at may ranggong Brigadier General. Sa dami kasi ng parangal at badge ni Romero, daig pa umano niya si General Antonio Navarrete na Armed Forces of the Philippines Chief of Staff. Isa sa kinwestiyon ni retired Colonel Rodrigo Bonifacio ang Gold Cross Medal ni Romero na ibinibigay lamang anya sa mga nagpapakita ng katapangan sa aktwal na laban. Inilarawan ito ni Bonifacio bilang stolen valor at nanawagan siyang magkaroon ng integridad sa mga ibinibigay na parangal ng AFP sa halip na maging political props. Sa isang pahayag, iginiit ni Romero na ang kanyang serbisyo para sa AFP bilang dating mambabatas at bahagi ng Reserve Force ay nakatuon sa pagbibigay suporta para palakasin ang militar na nagtatanggol sa bansa. Dagdag ni Romero, hindi niya hiningi o ipinakiusap ang mga natanggap niyang parangal at kusa anyang ibinigay batay sa kanyang paninilbihan. Sabi ng PAF, nagpapatuloy ang policy review sa pagbibigay ng honorary badges at masigurong naayon ang pagsusot nito ng mga reservist sa kanilang uniforme.
8: This is an administrative exercise so that we could ensure that all records and the uniform wear are standard, accurate, and aligned with all our existing regulations.
7: May pananagutan naman ng isang reservist na mapapatunayang may nilabag sa mga itinakdang panuntunan.
9: Lahat ng mga bagay na ito ay may proseso, tinitignan po at covered by orders. You cannot just wear it. Now, as regards the punishment, hindi po nakita, we need to undergo due process then. Hindi po kagad outright pag nakita natin ganito, sinabi ng ibang tao, gagawin kagad. Pinaka-maximum yan is usually delistment. No? And more of which are, meron po tayong mga warning, ini-issue, pag hindi naman po nakikita po natin sa kurso ng ating pag-iimbestiga.
7: Noong 2021, nang makomisyon bilang reservist ng PAF si Romero at kasalukuyan siyang commander ng Tactical Operations Wing Reserve, Northern Luzon. Patrick De Jesus para sa Bayan.
3: Formal na ang inaprubahan ng Senado ang panukalang batas na layong palakasin ang proteksyon sa mga pasyenteng hindi agad nakakapagbayad ng kanilang hospital bill. Ang pangunahing may akda ng Senate Bill No. 1511 o ang Enhanced Anti-Hospital Detention Act ay si Senator Risa Ontiveros. Sa ilalim ng panukala, papatawan ng multang hanggang 1,000,000 piso at maaaring makulong ng hanggang 6 na taon ang mga hospital director o opisyal na magpapatupad ng polisiya ng hospital detention. Nilino naman ni Ontiveros na hindi kinakansila ng panukala ang medical deaths at hindi rin ito binibigyan ng blanket tax write-off ang mga hospital. Hindi rin na nila automatikong sasagutin ng gobyerno ang mga hindi nababayarang hospital bill.
10: At the heart of this measure is a very simple principle. Hindi dapat maging bilangguan ang ospital dahil lamang walang pambayad ang pasyente. Kapag medically fit nang umuwi ang isang pasyente, hindi dapat gawing kondisyon ng kanyang paglabas ang kakayahan niyang bayaran agad ang kanyang hospital bill. At lalong hindi dapat i-hostage ang kanyang medical records, personal belongings, o maging ang labi ng isang namatay dahil lamang may natitira pang bayarin.
4: Ilang mga paaralan na sa bansa ang mga inanunsyo na ng walang pasok para sa lahat ng antas bukas, August 19, kabilang dyan ang Cavite at Marikina City, na no online and face-to-face classes. Habang sa Mangaldan, sa Pangasinan, Batangas at Pampanga ay epektibo ang online and modular distance learning. Ito ay dahil pa rin sa patuloy na pagbuhos ng ulan dulot ng habagat. Para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPH.
3: At yan na po ang mga mainit na balita ngayong araw ng Martes. Sa ngalan po ni Audrey Guruseta, ako po si Ryan Visigues para sa Bayan.
4: At hanggang bukas, ako naman po si Ice Martinez ng inyong Pambansang TV para sa
3: Bagong Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
13: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
12: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
14: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
15: Pati bamboo?
12: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby. Pati mga may kapansanan, nakakahabi.
16: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
17: Is,
16: at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
18: Nung natutunan ko po yung paggawa,
17: sino nagturo
18: sa training po kami sa DOST.
17: Sa DOST.
12: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
19: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
11: Ito ang Presidential Broadcast Service.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
11: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
20: Radyo Pilipinas,
21: Radyo Publiko.
22: 4 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
11: Salam Radio. Kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
15: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
11: Salam Radio. Pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
17: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
11: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarit Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
22: Salam, salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Isang magandang magandang gabi sa ating lahat. Kumusta, kumusta? Kumusta na ating mga kababayan na talaga naman pati ako ay nabiktima sa baha kahapon. Kaya po pahumanhin sa mga tagapakinig natin ha, na nakatutok dito. Wala po tayo kahapon kasi talagang sadyang hindi po tayo napagbigyan makaraan sa mga iba't ibang mga daanan dito sa Metro Manila. It's a realization to me na lahat pala ng mga entry points coming from south to north ay pwedeng mabara in one lane. Alam mo yon, yung parang from EDSA to GR Araneta to Quezon Avenue to areas in Valenzuela. Talaga naman, no? So ganun talaga ka tindi, wala talagang walang balikan. Ang pinakamaluwag lang na pwede mo madaan ng kahapon is in the area of south or going to south. Yun lang ang pinakamaluwag. Oo. Southbound ng South Super Highway yung tawag dati, no? Ay talagang ang luwag. Kaya naman talagang pinilit ko na lang na umuwi kahapon kasi wala nang movement going in through. I considered going to, alam mo yun, yung mga pa maliliit na daanan, pero ang problema wala, doon ka talaga makukuha ng baha. Anyways, marami tayong pag-uusapan. Kaya po, ingat po tayo in the coming days. Ha? Kasi, naku, andyan na si Neneng. Tingnan na lang natin mamaya. Anyways, para sa mga kababayan natin dito sa Quezon City, maki-update tayo patungkol sa mga tuloy-tuloy na pag-responde ng Quezon City Disaster Risk Reduction Management Office. Kasama natin via Zoom si spokesperson ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office, si Ma'am Pichi De Leon. Ma'am, magandang gabi po.
23: Magandang gabi po, Sir Nords.
22: Maraming pong salamat sa inyong oras. At ano po ang pinaka-latest na update sa mga ginagawa po ng QCDRRMO?
23: Okay, so right now po, we're still on red alert po para po kasama namin ang mga other partner agencies na naka-preposition mm-hmm. po sa aming mga staging areas. Monitoring po yung weather, ang flooded areas, if ever, pati po ang evacuation centers.
22: Okay, ano na po ang latest din sa Tatalon area in which ang yun yung pinaka-ano, di ba? Umabot lagpas taon na yung baha. Kumusta na po doon?
23: As of 3:44 a.m. po kanina, wala na pong reported na flooded areas. Nag-subside na po siya this morning. Although nasa mga evacuation centers pa po ang mga ilang residente po ng Quezon City.
22: At ano naman po ang pag-prepare natin sa paparating o kaya itong si Bagyong Neneng?
23: Ang pag-prepare po, ganun pa rin po. May mga staging areas po kami per district. Meaning na dito po nakatalaga ang aming mga rescue assets like yung aming mga rubber boats, pati po ang manpower, kasama po yung ibang mga volunteers para po mas mabilis pong makaresponde in case meron pong hihingi ng rescue operations or kasama na rin po dito yung effort for preemptive evacuation or forced evacuation po.
22: Regarding sa evacuation, ilan na po yung bilang ng ating mga ating evacuation centers and so as yung mga kababayan natin from QC na nakabalik na or still nasa evacuation centers?
23: Okay, ngayon po, as of 5 p.m., we still have 2,693 families totaling to 8,800 individuals. 60 po ang evacuation centers natin at 37 po ang barangays na affected.
0: Okay, with that na nakita po na pagresponde sa iba't ibang areas ng ating ng siyudad, sa palagay niyo po ba malaki yung naging improvement sa lungsod, sa pagtugon ng sakuna, given na almost, nakaka 2 weeks na tayo?
23: Opo, malaki po yung improvement kasi dati pag malakas yung ulan, umaabot po kami ng 20,000 na mga evacuees. Ngayon po, maliit po yung number compared to mga previous na mga malalakas na ulan at ang mga binabaha pong mga areas ay mabilis pong nagsusubside. Nakakatulong po yung mga programs ng Quezon City Government na deplugging and dredging na non-stop po namin ginagawa.
0: Ayan, regarding doon sa mga tuloy-tuloy na ginagawa, balikan lang natin, ano po yung mga, aside from yung dredging and deplugging na ginagawa, ano pa po yung mga ginagawa ng QCDRRMO?
23: Okay, ang Quezon City Government po ay merong drainage master plan na ito po yung gabay namin para makapag-gawa po ng mga mitigation, flood mitigation projects, flood intervention projects na makakatulong po para po kahit papano mabawasan ang pagbabaha, lalo na po sa mga vulnerable and flood-prone communities. Meron po kami yung tinatawag na detention basin na ngayon ongoing po ang construction sa G. Araneta Avenue, which is parati pong binabaha. Ito pong detention basin, it's a temporary basin po na may capacity ng 2,000 cubic meters. Kaya niyang mag-catch ng ganun kadaming water at temporarily, at pag humina na po yung ulan, unti-unti po itong padadaluyan sa mga waterways po. And then we have the retention pond po and the flood interceptors, pati po yung stormwater storage system namin. And then syempre kasama po yung aming mga dredging and declogging and cleaning operations na non-stop din po sa mga waterways ng na umiikot po sa Quezon City.
0: Yeah, and with all mentioned, then nalaman din namin is that meron din mga pumping stations tayo in some areas in Quezon City. Kumusta po? Nag-activate na po ba? Nakatulong po ba yon na maka-lessen din? O kaya tuluyang humupa yung baha, yung mga pumping stations natin in QC?
23: Actually po, you call it a mobile pumping unit.
0: Mm-hmm. Yun yung ginagamit ngayon.
23: Opo. Wala po kaming pumping
0: station. Walang pumping stations talaga.
23: Opo, mobile po ito in coordination with MMDA and DPWH na ginagamit po namin sa area po ng District 1 for the San Juan River Mainstream. So pag umaapaw na po sa kalsada, sa mga ilog or creeks, that's the time na pinapump po siya para po malesen yung pagbaha sa kalsada.
0: And since Neneng is around the town, ika nga, saan po pwedeng humingi ng tulong if ever yung mga kababayan natin na baka, siguro, sana hindi, na makakailangan ng tulong sa QCDRRMO?
23: Okay, ang Quezon City Government po ay may hotline number, dial 122 lang po, for any emergency. Kung kailangan nyo po ng tulong at any basic assistance, mag-dial lang po kayo sa 122 at asahan nyo po na tutugunan po ng gobyerno kung ano po yung inyong pangangailangan.
0: Bilang panghuli po, Ma'am Peachy, ano po ang mensahe natin para sa ating publiko?
23: Okay, sa mga Q citizens po, lalo na po yung mga nakatira po malapit sa waterways, huwag nyo po sanang papayagan ng inyong mga anak na maglaro or mag-swimming po sa tubig baha at malapit po sa mga ilog or creeks. Kasi po, para maiwasan po natin ang aksidente or pagkalunod at makaiwas din po tayo sa mga waterborne na diseases, lalo na po ang leptospirosis. At yun na nga po, katulad ng sinabi ko kanina, pag may emergency po, tumawag lang po kayo sa 122. Yun lang po. Maraming salamat.
0: Maraming salamat. Maraming salamat po sa serbisyo nyo sa ating mga kababayan. At ingat po kayo lagi. Maraming salamat, our spokesperson ng QCDRRMO, Ms. Peachy De Leon.
23: Thank you.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
22: 7:14 in the evening, and nakasama natin ang ating QCDR and most spokesperson si Ma'am Peachy De Leon dito sa QC. Talaga naman, no, mga mabili ako, gustong-gusto ko talaga is yung responded din ng QCDRMO. Talagang dire-diretso, wala nang patumpik-tumpik, ika nga, andyan sila para tumulong. Syempre, mga kababayan natin na satisfied din sa performance ng Quezon City government. Hopefully, sana maging ready ulit. Hindi lang, kumbaga, yung pagtugon na hindi lang dapat iaasa, o kaya yung pag-iwas sa sakuna ay wag lang iaasa sa city government. Maging tayo din bilang residents, maging vigilant din tayo in any ways.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
22: Okay, 7:15 in the evening. Talaga kahapon, grabe talaga yung... Alam nyo po, it's not expected na ganun yung magiging buhos ng ulan kahapon. Actually, sabi nga ng ilan, narinig natin through reports at saka sabi ng pag-asa, supposedly ngayong araw, they were expecting that. Pero kakaiba talaga, that's climate change. Yan yung talagang pinag-uusapan dati na andito na talagang we must all be aware of. No, kasi talagang, alam mo yun, first world countries, third world problems. Nako naman talaga. Anyways, sa ating mga kababayan, mamaya po, yung makikihingi tayo ng ilang mga daming nangyari. Alam mo yun, yung sa, eto, paparating na election sa BARM, no? Nagkaroon ng pananambang sa convoy ni Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakuha, na kung saan ni mamaya makikikuha din tayo ng update. Tapos kaninang kahapon, 'di ba? Grabe yung baha, almost buong Metro Manila. Ako 7 hours ako umiikot para lang makadaan. Tapos nag-try din tayo sa MRT, LRT, wala, punuan din. Talagang walang galawan, no? So I decided na no, hindi na talaga kaya. Anyways, tapos kaninang umaga, naku, doon na naman, grabe. Alam mo yun, yung parang we're not done with some issues, and may pumasok na naman na talagang bad news, no? Yung nangyari sa Zamboanga City, na kung saan ay isang estudyante ng Ateneo de Zamboanga ay unfortunately, no, iga nga, nagulat di umano itong mga kababayan natin, o kaya estudyante dyan sa Ateneo de Zamboanga, na kung saan allegedly itong student gunman, no, ay kinilala na I think he's a Tausug, kung hindi ako nagkakamali, or ano, I mean, I'm not really sure about it, pero ang father niya is yun nga, nagtatrabaho sa customs, and ngayon inawala daw tinanggal daw sa trabaho because of that incident. And then unfortunately, yung anak niya is ended his life, no, after doing so. Ang daming balita na nakikita natin, ang dami, and then yung video, I suggest if you are an owner o kaya ay nakakuha ng video, better not share it, kasi talagang nakakabahala. It's so very alarming na nangyayari ngayon at that modern time na ngayon, dapat mas naiintindihan natin yung mga kabataan, talagang very challenging, no? I mean, this time around is one of those, no, if it's one of those very challenging part to the parents on how he can explain sa kanyang mga kids ano yung mga nangyayari ngayon. But definitely ang daming angle na tinitingnan, di umano, Roblox, no. O kaya yung wala naman daw attitude yung bata na ganoon, pero talagang meron lang pinagdadaanan in terms of sa school niya, no. Tapos yung security ng school, ang daming issues. Mamaya po may makakasama tayo to talk about kung ano yung mga ginagawa naman nila on the positive note, no, sa ibang Ateneo University, no, sa Davao naman ito, kung ano yung mga ginagawa nila para sa ating mga kababayan o kaya sa mga estudyante para maiwasan. Kasi 'di ba, on July nagkaroon sa Tacloban, 'di ba? Tapos yung isa na naman I mean, various areas kahapon eh, kasi nilayout nila eh, yung mga ilang mga areas eh, yung sa Zamboanga din, yung stabbing incident, no? These are all students. Sabi nga nila, schools should be safe havens to everyone, not to everyone. It should be a peace zone, not a killing zone. So nakaka-alarma lang, no? Yung mga ganitong pangyayari. Anyways, then mamaya po ay makiki-update din tayo sa ginagawa ng PROBAR, no, ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region sa papalapit na election, and so as yung security naman na after nung pananambang. So ang dami nating i-cover sa loob ng isang oras dito sa ating programang Salam Radio.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.

0: Talam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Baha at flash flood naranasan sa ilang lugar sa Pangasinan. Mahigit 200,000 pamilya apektado ng masamang panahon. Alamin natin ang detalye mula tayog Mildred Coquia.
2: Radyo Pilipinas.
3: Report. Mildred. Patuloy ang pagbaha sa 34 na barangay sa 7 bayan at isang lungsod sa Pangasinan habang nakaranas ng flash flood ang Labrador at Bugalyon. Ayon sa PDRRMO, nananatiling blue alert ang status ng lalawigan dahil sa pagulan, pagtaas ng ilog at mga pagkaantala sa daan. Umabot sa 9 feet ang Marusay River, lampas sa 8 feet critical level. Ang Sinukalan River naman nasa 7.2 meters above sea level, higit sa 7 meters critical level. Patuloy ang pag-preposition ng rescue assets sa Burgos, Tayug, San Fabian, San Nicolas, Bugalyon at Barangay Malico. Sa mga tarem, nag-deploy din ang dump truck, rescue truck at search and rescue team para sa rescue at evacuation. Samantala, 9 na barangay roads, 2 provincial roads at 1 national road ang hindi madaanan ng light vehicles. 4 pang barangay roads at 1 national road ang sarado sa lahat ng sasakyan. 220,647 pamilya ang iniulat na apektado sa 365 barangay sa 23 bayan at 3 lungsod. Nasa 141 pamilya o 496 na individual ang nasa evacuation centers, habang 39 na pamilya o 114 individual ang nasa labas nito. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayub, Pangasinan.
1: Ay, maraming salamat, Mildred. Samantala, ilang ospital sa Maynila, sarado ang klinik dahil sa habagat. Para sa detalye, alamin natin kay Diki Zarate.
2: Radyo Pilipinas.
4: Report. DK. Pansamantalang sinuspindi ngayong araw ang mga serbisyo ng outpatient department ng ilang pangunang ospital sa lungsod ng Maynila, kabilang sa mga nag-anunsyo ng suspension ng OPD consultation ng Santa Ana Hospital, bagaman da mananatili namang bukas 24/7 ang emergency room at inpatient services para sa mga nangangailangan ng agarang atensyong medikal. Ang San Lazaro Hospital sarado rin ng OPD consultation ngayong Martes at pinapayuhan ng publiko na subaybayan ang mga sumusunod na abiso ng pamunuan hinggil sa muling pagbubukas ng kanilang serbisyo. Sarado ang OPD hindi ngayong araw ng ospital ng Maynila Medical Center, ngunit inaasang magbabalik ang regular na operasyon nito bukas, August 19, 2026. Samantala, pinapayuan naman ng Manila Health Department ng publiko na iwasang lumusong sa mga baha, agarang linisin o itaobang mga naipong tubig na maaaring pamugaran ng mga lamok at magpakonsulta kung may mga nararanasang sintomas. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, DK Sarate. 723, tuloy-tuloy tayo. Isa patay sa pagguho sa ng lupa sa Puerto Galera, Oriental Mindoro. Para sa detalye, alamin natin kay Dan Lear.
2: Radyo Pilipinas. Report.
1: So yan.
5: Kinumpirma ng Office of Civil Defense Mimaropa na may isang nasawi sa landslide na naganap sa Puerto Galera, Oriental Mindoro. Ayon sa OCD, natabunan ng bumagsak na lupa ang hindi pa pinangalan ng biktima sa isang kalsada sa Barangay Sinandigan ngayong araw. Agad na romesponde ang Puerto Galera Municipal Police Station kasama ang Bureau of Fire Protection, NDRRMO, Barangay DRRMC at mga local volunteer para sa retrieval at clearing operations. Nahukay ang biktima at dinala sa ospital para sa atensyong medikal, ngunit idineklara itong dead on arrival. Wala namang naiulat na iba pang residenteng nasaktan sa insidente. Sa ngayon, nadadaanan na muli ang apektadong kalsada habang patuloy ang clearing operations sa tulong ng pamahalang lokal. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Dayan Lear. Samantala, death toll sa dengue sa Zamboanga City ngayong taon sumampa na sa 14. Sa detalye, alamin natin kay Shirley Espino.
2: Radyo Pilipinas. Report.
6: Sumampa na sa 14 ang naitalang nasawi dahil sa dengue sa lungsod ng Zamboanga ngayong taon base sa datos ng City Health Office. Batay sa pinakauling ulat ng naturang tanggapan, sumampa na sa 1,635 ang naitalang kaso ng dengue habang aabot na sa 14 ang nasawi. Sa isinagawang press briefing sa City Hall, nanawagan sina City Health Officer Dr. Dulce Miravite at Chief of Staff Celso Labregat sa lahat ng sektor na makiisa sa lokal na pamahalaan sa paglaban sa dengue. Matatandaan na inilunsad ng pamahalang lokal at Department of Health Center for Health Development ang gera kontra dengue, isang linggong search and destroy program na naglalayong pakilusin ng lahat ng sektor at mga barangay sa syudad upang mapuksa at mapigilan ang pagdami ng mga lamok na nagdadala ng dengue. Para sa Bagong Pilipinas, Shirley Espino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Zamboanga.
1: Maraming salamat, Shirley Espino.
0: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: 7:26 in the evening. Isang gawang Pinoy na sardinas pasok sa mainstream market sa US. Sa detalye, alamin natin kay Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
7: Ray. Pumasok na sa mainstream market sa United States ang mega sardines na naglalayong palawakin ang presensya ng produktong gawa sa Pilipinas sa pandaigdigang merkado. Ayon kay Mega Sardines founder at vice chair Mary Lou Chu Lim, malaking hamon para sa mga produktong Pinoy ang makapasok sa mainstream market sa US kung saan karaniwang nasa ethnic aisles at Filipino stores ang mga sardinas. Binigyang diin ni Lim na kontrolado ng kumpanya ang proseso mula pangisda hanggang pag-iinsara habang mahigit 5 taon na rin itong nasa industriya ng pangisda. Samantala, sinabi ni Chairman William Chu Lim na hindi nila unang layunin na maging global brand kundi makagawa ng dekalidad at masustansyang produkto para sa mga Pilipino. Ayon kay William, nakatulong sa pagpasok ng mega sa US market ang kanilang from catching to canning process, mga inobasyon sa pangisda at product certification. Umaasa ang mega na mas marami pang produktong Pilipino ang makapasok sa international market sa pamamagitan ng Tatak Pinoy. Patunay umano ang kanilang tagumpay na kayang magkipagsabayan ang mga produktong gawa sa Pilipinas sa pandaigdigang merkado. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Ray Ferrer. 7:28 in the evening, magbabalik mo sa Salam Radio pagkaraan nilang paalala.
8: Magandang araw, si Dingdong po ito. Tagbagyo na naman, kaya tara samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasafrak at mangingisda. Say aha. A for ani. Hangga't maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H, hayop. Iligas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me. Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng sapana. Hashtag panatag ang mayalak.
9: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
10: Waste to energy ng mga plano

0: tatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Itapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office mo. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh. Kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin. No? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagkuhan nila ngayon ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Arts, practices, norms, activities at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin sa Lam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: 7:33 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa Lam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako po rin po inyong lingkod Nords Maguindanao. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita.
3: Yo, sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Pamahalaan lalapan lalawigan ng Zamboanga, Sibugay at DepEd nakipagtulungan sa Government Academy Industry Network upang mapabuti ang kaalaman sa pagbabasa ng mga mag-aaral sa elementarya sa probinsya. Para sa detalye, live ihatid sa atin mula Zamboanga, Sibugay, Lesti Cubol.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Lesti.
5: Ang pamahalaan lalawigan ay ang organization of DepEd, Government Academy Industry Incorporated, upang
4: pagkakalaman. Kalesti, ikot tayo ng konti para malinaw ang ating reception.
5: Yes, sir.
4: Okay. Try natin ulit.
5: Yes, sir. So, naging pagtulungan ang pamamagitan ng Buanga, Sibugay at ang DepEd sa Government Academy Network o GAIN Incorporated upang mapabuti ang
4: Lesti, babalikan ka namin.
3: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Samantala, feeding City Schools Division nakiisa sa citywide clean-up drive para sa 86 Charter Day ng Marawi. Para sa detalye, alamin natin kay Johania Yusuf.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
4: Johania.
6: Nakiisa ang Marawi City Schools Division sa Limpiwa Marawi Citywide Cleanup Drive bilang bahagi ng pagdiriwang ng 86 Charter Day ng Lungsod. Pinangunahan ni Schools Division Superintendent Dr. Sahani Makarampat Sumagayan ang pagkikilahok ng mga opisyal at personal

0: personnel ng division sa aktibidad na naglalayong makatulong sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan sa mga komunidad ng Marawi. Binigyang diin ng Schools Division ang kanilang pakikilahok ay bahagi ng mas malawak na community engagement ng sektor ng edukasyon kung saan ay ipapakita ang kahulugan ng bayanihan at pananagutan sa pangangalaga ng kapaligiran. Ang Limpyo ang Marawi ay kabilang sa mga aktibidad para sa Charter Day Celebration na magsisimula bukas ng August 19 na nagsisilbing pagkakataon para sa iba't ibang sektor na makiisa sa mga programang naglalayong mapabuti ang kalagayan ng lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Johania Yusof, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
1: Maraming salamat, Johania Yusof. Samantala, balikan natin ang live report ni Leslie kung saan kaalaman sa pagbabasa na mag-aaral ay mas pinapaigting pa. Leslie?
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Leslie?
3: Yes, sir. Balik tayo sa Nord sa nakikipagtulungan ang pamansang pamalaan ng Zamboanga Sibugay at ang Department of Education o DepEd sa Government Academy Industry Network o GAIN Incorporated upang mapaputi ang kalaman sa pagbasa ng mga mag-aral sa elementarya at magsagawa ng pagtatasa sa pagbabasa at bumuo ng mga tiyak na programa para sa anim na mababang paaralan sa lalawigan. Ang mga ito ay kabilang sa 131 paaralan sa buong bansa na may pinakamatinding suliranin sa literasiya ayon sa Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2. Sa ilalim ng Bayang Bumabasa Initiative o BBI, ang pambansang programa ng DepEd para sa pagbawi sa kakayahang bumasa, ang bawat natukoy na paaralan ay maaaring makatanggap ng tulong pinansyal o literacy grant na hanggang 1,000,000 piso upang suportahan ang mga hakbang na lumulutas sa mga agwat ng pagkatuto at pagpapatibay sa husay ng pagbabasa. Mainit na tinanggap ni Sibugay Governor Dolcian K. Hopper kasama ang mga opisyal ng DepEd sa pamumuno ni Schools Division Superintendent Dr. Virilio Batan Jr., sina Maria Montserrat Iturralde Hamlin at Melba Jamante ng GAIN Incorporated sa pagsisimula na mga gawaing paghahanda para sa proyekto. Ang pagtutulungan ito ay bahagi ng mas malawak na agenda sa edukasyon ng pamalang palalawigan na mamuhunan sa ating mga anak, palakasin ang ating mga paralan at yakin na ang bawat mag-aral na Sibugay noon ay mabibigyan ng pagkakataong magbasa, matuto at magtagumpay. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
1: Maraming salamat, Leslie Cubol. Tuloy-tuloy tayo sa feeding program sa 2,000 batang estudyante sa malalayong paaralan sa Sulu. Sisimulan na. Para sa detalye mula Hulo, alamin natin kay Eloisa Muhammad.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
1: Eloisa.
4: 28 mababang paaralan sa Sulu ang makakabenepisyo ngayong taon sa feeding program ng Jesus V. Del Rosario Foundation matapos ang formal na paglagda sa Memorandum of Agreement ng mga partner stakeholder mula DepEd Sulu, PNP at AFP kasama ang mga teacher in charge ng mga target school na isinagawa sa Sulu Area Coordinating Center. Nagpakita ng buong suporta ang hanay ng kasundaluhan at pulisya sa maayos na implementasyon ng programa. Habang binigyan din naman ng DepEd Sulu sa katauhan ni Assistant Schools Division Superintendent for Elementary Dolores Gonzalo ang positibong epekto ng inisyatibang ito. Hinikayat niya ang mga guro na tiyakin ng feeding program ay maging dahilan upang mas lumalim pa ang kagustuhan ng mga batang mag-aaral na pumasok sa eskwelahan at matuto. Ani Gonzalo, mahalagang maitatak sa isipan ng mga bata na sila ay pinapahalagahan at may institusyon gaya ng JVRF na handang tumulong sa kanila at sa komunidad para sa mas maunlad at progresibong pamayanan. Kinilala naman ni Jainab Abdulmajid, consultant ng JVRF sa Sulu, ang bawat stakeholder at LGU na handang tumulong sa maayos at mabilis na implementasyon ng programa. Ang walang patid na serbisyo ng mga guro ay isang tulay rin upang maihatid sa mga bata ang programa na pakikinabangan nila. Ang feeding program na ito ay naasang tatakbo hanggang Marso sa taong 2027 at masasakop ang aabot sa 2,000 bata mula sa 28 paaralan sa malalayong munisipalidad sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Pilipinas. Eloisa Muhammad, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo.
1: Wala hulo, maraming salamat, Eloisa Muhammad. Samantala, magbibigay daan na muna tayo sa azan para sa Aisha Prayer.

0: 7:43 in the evening. At nagbabalik po tayo dito sa ating programa Salam Radio. Yan po ang azan para sa Aisha Prayer.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Dito po yan sa Metro Manila. Samantala, makakausap naman natin patungkol sa nangyaring pananambang kay Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakuha. Kasama natin sa linya natin telepono, Police Lieutenant Colonel or Chief Public Information Officer na Maguindanao del Norte Police Provincial Office, Police Lieutenant Colonel Jeff Richard Manugura. Sir, magandang gabi. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, sir. Magandang pati sa lahat ng mga...
0: Sir, maraming salamat po sa oras na ibinigay ninyo. Sa pananambang na nangyari kay Chief Minister po, kumusta po? Ano po ang pinaka-latest na balita?
2: With regard to the nangyaring incident, pananambang kay August 15 po, kinabukasan po agad na
0: Hello, sir. Pwedeng ano, konting pihit lang po, medyo choppy lang po yung dating ninyo.
2: Hello.
0: Yes. Try natin po ulit, spoke, sir.
2: Yes, sir.
0: Ano nga po yun?
2: Good evening po. Okay na po ba?
0: Yes po, sir.
2: Sa nangyaring pananambang po, kinabukasan po agad, nagbuo po yung ating regional office ng SIPG para matutukan po yung insidente na to. Yes, sir.
0: Okay. Kinukumpirma po ba natin na itong pangyayaring ito ay election-related violence?
2: With regards po sa pagtatag po na election-related violence po siya, masasabi po natin kasi isa siyang kuhan po ang kandidato sa pagka MP.
0: Mm-hmm.
2: Pero dadaan po sa kuhan to, sa board po namin. Oo. Para ma-declara po namin to na kuhan po, suspected election related incident.
0: Okay. So far po, meron na po ba tayong persons of interest sa pananambang?
2: With regard po sa person of interest, masusi po nating pinag-iimbestigahan lahat ng possible na sides po. With regard po sa person of interest, is meron na po tayong sinusundang lead.
0: Mm-hmm.
2: Yes, sir.
0: Okay. Doon naman po sa safety na ni Interim Chief Minister, nag-request po ba sila ng additional na tao para tumulong o kaya mag-secure sa kanyang safety?
2: With regards po sa request po ng additional security, is hindi pa po natin nakuha yung request
0: okay.
2: niya.
0: Okay.
2: Pero kung malamang kung mag-request po siya, is i-address po ng PNP po yan.
0: Okay. With regards to that, kumusta naman po ngayon ang ating Interim Chief Minister?
2: With regards naman po sa ating Interim Chief Minister po, okay naman po siya at wala naman pong harm or nangyari sa kanyang masama po.
0: Okay. With that, maraming salamat po. Hopefully po sa mga susunod na araw ay makasama po namin kayo dahil nga po sa tuloy-tuloy na pagtutok natin with regards sa paparating na Bangsamoro parliamentary elections. Magandang
2: yes, sir.
0: Maraming salamat po at maraming salamat sa inyong oras.
2: Yes, sir. Thank you, sir. Good evening.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: 7:48 in the evening, eh, nakausap natin si Police Lieutenant Colonel Jeff Richard Manugura mula sa Maguindanao del Norte Police Provincial Office.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Samantala, House leaders diniyak na tututok ang Kongreso sa mga hakbang para maiwasan ang school violence. Para sa detalye mula kamera, alamin natin kay Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Kathleen.
3: Nanawagan sina Speaker Faustino D. III at House Committee on Higher and Technical Education Chair Judah Cidre na masusing pagsusuri sa nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University na ikinasawi na 2 estudyante. Ayon kay D., hindi dapat magtapos sa pakikiramay at panalangin ang tugon ng pamahalaan, kundi kailangan malaman kung bakit at paano nangyaring insidente at kung ano ang maaring ginawa para ito ay mapigilan. Bilang ama at lolo, masakit anyang isipin na may mga magulang na naghatid sa anak nila sa paaralan ngayong araw pero hindi na nila ito makakasama umuwi. Igilit niyang dapat kumilos ang Kongreso bago pa muli may pamilya mawala ng anak gamit ang mga datos, pag-aaral at karanasan ng ibang bansa bilang gabay sa mga solusyon. Samantala, sabi ni Asidre na kailangan suriin kung sapat ang kasalukuyang sistema sa school security, mental health at psychosocial support, guidance counseling pati na ang crisis response. Higit anya kasing masakit ang insidente dahil hindi ito yung unang beses na nangyari ito. Dapat din anyang siyasatin kung paano nakarating ang mga baril sa kamay ng mga kabataan habang iniiwasan ang anumang espekulasyon habang nagpapatuloy pa ang imbestigasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Kathleen Forbes.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Samantala, Mindanao Solo na bahala sa insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga. Alamin natin ng detalye mula kay Melanie Valdos Reyes.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Lani.
5: Akiramay si Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong sa mga biktima ng naganap na karasan sa isang paaralan sa Zamboanga. Ito ang naging reaksyon ng mambabatas matapos ang nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga kung saan nasawi ang isang estudyante sa grade 10 at isang grade 9 na itinuturing na child in conflict with the law. Ayon kay Adyong, nakakaalarma at nakakabahala ang naturang pangyayari. Anya, ito rin ang dahilan kung bakit isinusulong sa Kongreso ang panukalang lagyan ng regulasyon ang mga gaming platforms na nakaka-impluensya umano sa mga kabataan na gumawa ng karahasan. Dagdag pa niya na isa itong wake-up call upang taasan ang budget ng Department of Education para mapalakas at masiguro ang seguridad at kaligtasan ng bawat mag-aaral. Nanawagan din si Adyong ng isang malalimang investigasyon ukol sa insidente upang mabigyan ng hustisya ang mga biktima at matugunan ang mismong ugat ng problema. Narito ang pahayag ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong.
6: Mukhang dahil budget season ngayon, baka kailangan din talaga natin bigyan ng incapacitate ang ating DepEd para ma-secure ang ating mga eskwelahan. No, physically secure, hindi lang po doon sa mga facilities, but even to a point na we need probably not to beef up security in our public schools dahil nakakabahala na talaga ito. Although nasa initial investigation, so we are just waiting for the security agencies to come up with their latest and result based on their initial findings.
5: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Melanie Valdos Reyes.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: 7:52 in the evening. Samantala, with regards naman doon sa nangyaring shootout sa may Ateneo de Zamboanga, makakasama natin ang isa sa mga leader ng Ateneo de Davao o kaya leader o director ng isang organization that upholds the schools when it comes to schools, yung may movement sila in the school na kung saan yun yung contribution naman nila in terms of dealing with these issues like this. Alamin natin kung ano yung mga ginagawa nila. Ang director ng Alcalam Institute of Ateneo de Davao University, kasama natin sa linya ng ating telepono or sa via Viber si Director Mussolini Sinsuat Lidasan. Yes sir, magandang gabi. Assalamualaikum. Yes. Maraming salamat sa inyong oras. Director Lidasan, with regards on the shooting incident that happened this morning, I know that sister university nyo din po, no? I mean, it's a branch of the Ateneo. Una sa lahat, pag-usapan muna natin kung ano yung ginagawa ng Alcalam Institute at Ateneo de Davao dyan sa Ateneo.
7: Yes, una sa lahat, no, magandang gabi and salamat sa iyo, Norse, no, sa pag-invite. Assalamu alaikum, rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bali po yung Alcalam Institute, ito po isang Islamic institute na focusing on interreligious and intra-religious dialogue in Mindanao. So we are part of the think tank of the Ateneo helping in the Mindanao peace process. And it's now on our 15th year na po ang Ateneo, ay ang Alcalam. And through our initiatives, we were able to set up the first Islamic studies undergrad course. I think we are now on our 8th year sa Ateneo. And we also have the Salam, the Ateneo Muslim Society organization. So from senior high school, junior high school, all the way to college. Yan po yung na-organize natin ng mga Muslim Ateneans na they follow the Jesuit principles that are also present in the Islamic teachings of the Prophet Muhammad, no? Sallallahu alaihi wasallam. So medyo we work in the Ateneo community,
0: within
7: Ateneo universities.
0: Yes.
7: So we help in terms of the programs, we help in terms of providing spaces for a dialogue, and even at Mushala, no? We have the largest Muslim prayers prayer area in all Ateneos. In my office, doon minsan kami nagpa-Friday prayer. And then in the other building, meron din tayong mga Mushala, yung mga prayer areas for Muslim students. They can pray there from Duhur, Ashar, and Maghrib. No? Aisha, minsan may Aisha. And even kung month of Ramadan, meron din po tayong mga iftar and then tarawih, no? Sa university. So basically, the Alcalam is an institute within the Ateneo that helps the Ateneo Muslim communities and the entire Ateneo community, administrators, faculty, staff, teachers, students, so iba-iba, no? from the lowest department, from the preschool all the way to the postgraduate sa law school. In the, sa law school, meron din po tayong Al-Sabar. No? Ito yung mga law students that are studying in Muslim law students are studying in the Ateneo de Davao. And then, ngayon, ang dami na po nating mga alumni. No? Mga, now, they are working in the bar, in the national government. Mm-mm. And recently, meron tayong isang alumnus na who is now a youth commissioner of the NCMF, attorney Said Kamal Reza, no? So Ampatuan. So ganun, it's a program that we also nag-initiate kami na kasi the Ateneo de Zamboanga saw our initiatives, so nagbe-benchmarking sila, and we also help them, we guide the administrators at different departments, and we provide dialogue.
0: Okay.
7: So, ganun po, yeah.
0: Okay. With regards on the incident that happened in Zamboanga City, which is a branch also of Ateneo, ano ang masasabi mo doon? And what's your take on what happened?
7: Well, definitely we condemn it. No? We also issued a statement. I think pinalabas namin last mga 6 o'clock. No, calling for solidarity with the Ateneo de Zamboanga University, no. Sa panahon na ito na alam natin that the parents are also suffering, may mga victims and then the students. The way we look at it, we see it as a global phenomenon. It's not something na kumbaga happened out of the blue, no. These things may mga factors, no. I repeat, factors, no. May S, because it's not only psychological, it's not only maybe some mental health issues, but there are also, as you can see, may mga situations kasi ngayon compared nating i-compare sa US, no.
0: Yes.
7: US ang the killings or the shootings in the US is already a epidemic, no. Para siyang almost different states nagsasuffer sila, no? So nakita ko kasi we also studied that, no? We studied extremism.
0: Yes,
7: we studied,
0: of course,
7: mga cases na ganyan. So in a 2023 FBI studies, 483 school incidents, no, over the period, no, from 2023. So imagine sa atin, dalawa, no, one in Tacloban and one in Zamboanga. But in the US,
0: madami.
7: Madami, oh, 400. Oh. And then although it's hindi naman na talaga natin pwedeng
0: mag-profile. Sana hindi na tayo doon. No? Oo, tama.
7: Oo, hindi na tayo ganoon. Pero ang lumalabas is karamihan talaga, ano, 83.3% are male.
0: Okay, no? Okay.
7: So may tendency na male, and then the age are 17
0: which and falls below. Which falls on those on those ages that we are experiencing or we're seeing right now. And with yes. that, ano naman masasabi mo na it so happens na ika nga di umano the perpetrator was a Muslim, and then inahalin tulad the extremism side of it.
7: Yeah, well that's a very wrong way of looking at it. Kasi nga, even in the US, kasi yun lang muna yung baseline natin.
0: Uh-oh.
7: White, most of the shooting incident are white, and nasa 43% kung hindi ako nagkakamali. Mm-hmm. Ang black naman, nasa 6.25%, and may mga Hispanic. And very small, no, halos wala nga eh, na Muslim yung perpetrator. So yun yung makikita natin. No? So ngayon, which is dalawang incident natin, yung isa sa Tacloban, hindi naman din Muslim yon, so yung nangyari lang sa yan sa Zamboanga na Muslim, but you cannot generalize it na because of her of his religion kaya niya ginawa yon.
0: Anyways, Director, sayang kulang ang ating oras kasi napuno lang tayo kanina ng mga reports, but eventually we would like to talk about this more if ever. Pwede po ba na makuha namin yung bukas?
7: Bukas, sige. Mga what time?
0: Same as
7: in advance, no?
0: Yeah, same as. Kumbaga gusto natin na mas maintindihan pa ng ating mga kababayan at ma-prolong natin itong interview para mas maintindihan kung yung mga perspective ika nga na hindi dapat paghuluin itong mga ganitong mga incident in some directly pointing out into a religion. Maraming salamat po. Babalikan po namin kayo bukas.
1: Okay, sa Love Radio, sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Anyways, 8:01 in the evening. Okay. Anyways, bukas, kasayang at kulang ating oras. Anyways, makakasama natin si Director Lidasan bukas. Okay ba? Okay, sige, isingin muna natin itong balita. Mga MSME sa Zamboanga sumailalim sa Spark Training ng Department of Trade and Industry. Para sa detalye, alam natin kay Justine Bulanon.
4: Radyo Pilipinas Report.
0: Justine.
8: Inangasiwaan ng Department of Trade and Industry o DTI sa Zamboanga City Office ang Sustainability Practices and Reporting Kit o SPART Training para sa mga micro, small and medium enterprises o MSMEs sa natural lungsod. Lumuhok sa nasabing pagsasanay ang mga MSME mula sa iba't ibang sektor kung saan binigyang diin sa aktibidad ang kahalagahan ng pag-integrate ng social, environmental at ekonomikong konsiderasyon sa operasyon ng kanikanilang negosyo. Kabilang sa mga pagsangti na lakay ay ang patungko sa Global Reporting Initiative o GRI, introduction sa SPART Template, pagtukoy sa economic, environmental at social hotspots na maring makaapekto sa sustainability at performance ng kanilang negosyo, at pagsailalim ng mga kalohok sa Tier Data Analysis Workshop. Sa pamamagitan ng aktibidad, tinutulungan ng DTI Zamboanga City Office ang mga MSME na maging matatag, competitive at mabilis kumilos sa mga nagbabagong sustainability standards sa merkado. Para sa Bagong Pilipinas, Justine Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
0: At yan po mga balita na naihatid sa inyo ng ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. At syempre maraming salamat sa lahat na tumutok at nakinig. Maraming salamat din sa lagi nating mga kaakibat. Rosan Erno, Engineer Marvin Taledana, Engineer Birthday Boy, Sir Ordy Lopez. So birthday daw niya bukas. At syempre sa ating production side, Isabel Silang at ang ating executive producer si Miss Jamie Quinto. Sa ngalan ni Princess Abiba Sarip, Paudak, ako po niyo lingkod Nords Maginanaw. Kita-kita po ulit tayo bukas dito lamang sa inyong programa sa Salam Radio, sa inyong himpilan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Susunod na po, vloggers ng Bagong Pilipinas.
9: lakas, pinalakas, pinalawak.
10: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
9: Colab.
11: World Service Sports Radio.
12: Ang taginting ng FM
11: at lakas ng AM
12: sa iisang himpilan.
11: Pinagsanib na puwersa
12: para sa mas malawak na
11: serbisyo publiko.
12: Radyo Magazine 1278.
11: Sports Radio 918.
12: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko
12: 738.
11: At Radyo Pilipinas World Service.
12: Mapapakinggan na
11: sa Capital 104.3 FM.
12: Capital 104.3.
11: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
13: Radyo Pilipinas is on Viber.
14: Viber.
13: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
14: Receive credible news and information.
13: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
14: Stay on track
13: with Radyo Pilipinas on Viber.
14: Viber.
13: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
15: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
16: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
17: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
18: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
17: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
19: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
18: Pati bamboo?
17: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
18: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
20: Nung natutunan ko po yung paggawa,
18: sino nagturo
20: sa training po kami sa DOST.
18: Sa DOST.
17: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
21: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
22: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
22: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
22: Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
10: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
22: Ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin mula sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng himpilang ito ng Bureau of Broadcast Services, BBS-PBS. Hindi rin ito kumakatawan sa mga polisiya at regulasyon ng ahensya at sa mga kawani ng PBS-PBS.
6: Kinignood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
23: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
6: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media.
23: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
6: Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Oras natin, 8:09 na ng gabi.
23: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
6: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
0: Ayan, magandang gabi po sa ating mga kabagong Pilipinas. Maulan man ngayon, pero paiinitin natin ang gabi sa pamamagitan ng pagtalakay natin sa mga tunay na balitang nangyayari sa ating bayan. Ako po, si Stephen Lee, ay nandito ngayon ulit na humaharap sa inyo upang magbigay ng mga siksik na balita tungkol sa ating pamahalaan at tungkol sa ating bayan. Siyempre, ngayong gabi ay kasama kong muli ang aking nagbabalik mula sa bakasyon na isa sa mga pinakamagaling na political vloggers ng bansa, si kasamang vlogger ng bayan. Partner, magandang gabi sa'yo.
24: So yan, siyempre, muling bumabalik ang aking ngiti, no, doon sa binanggit mo, partner, no, ang inyong lingkod, vlogger ng bayan, kasama ni Stephen Lee na maghahatid ng mainit na talakayin, no, sa ating bayan. At binabati ko nga pala muna, partner, no, ang ating mga kababayang bagong bayaning OFWs, no, na nasaan mang panig ng mundo ay nagbibigay serbisyo para sa mga ano, sa kanilang mga mahal sa buhay, mabigyan ng magandang buhay, no, tinitisang hirap pagod para lang magbigay ng suporta sa kanilang mga pamilya.
0: At ngayong gabi ay meron tayong special na panauhin, partner, no? Ito yung isa sa mga hindi lang magaling kundi isa sa mga sikat talaga na political vloggers na every time na kasama natin kumakain sa labas ay talagang may nakakakilala, partner.
24: Oo naman. At tinatawag natin yung Tuesday group, yes, na That's Entertainment, no? Pero ngayon,
0: yan.
24: Meron tayong ano? Dabarkads.
0: Yan, Dabarkads.
24: Dabarkads, no? At siyempre, matatandaan natin na tumakbo din. Oh, tumakbo ito nung nakaraang eleksyon. No, sumubok na maging senador ang ating bisita ngayong gabi at makakasama sa talakayan. Pakilala mo na, partner.
0: Ayan, partner. Walang iba kundi ang ating kaibigan at ang tinuturing natin na mentor kahit di nagkakalayo sa ating edad. Si kasamang Mark Gamboa, a.k.a. Models of Manila.
25: Hello, good evening po sa inyong lahat. Magandang araw po sa lahat ng nakikinig ng vloggers ng Bagong Pilipinas.
0: Ayan ha, mahirap imbitahan yan si ano, kasamang Mark Gamboa kasi busy talagang tao yan dahil marami talagang ginagawa.
24: Maraming engagement.
0: Maraming engagement para tumulong, no, behind the scenes sa ating mga kababayan.
24: At saka malapit na yung birthday pero tayo pa yung niregaluhan niya sa pag-guest dito.
0: Yes.
24: Sa vloggers ng Bagong Pilipinas, ang boses ng Pangulo.
0: Pero siyempre, partner, bago tayo dumako sa ating mga tatalakayin ngayong gabi, ay ipaalam muna natin sa ating mga kabagong Pilipinas na ang Radyo Pilipinas ay mapapakinggan sa aming collab station na 104.3 The Capital FM. Ang Radyo Pilipinas ay available na rin sa Free TV. Ito po ay joint cooperation sa pamamagitan ng People's Television Network at Radyo Pilipinas na mapapanood sa Pag-TV Plus ay sa Channel 3. At kung kayo naman ay may afford the box, Channels 45 to 49. At partner, no, kasamang Mark Gamboa, nais ko lang ibalita sa iyo na ang ating Facebook page, ang main social media na ginagamit ng Radyo Pilipinas ay 2 million followers na.
24: Oo, kaya ano, no, partner, official to,
0: official, yes, official page
24: ng Radyo Pilipinas. Oo, kaya iwas-iwasan natin na ano, na umiwas tayo sa mga misinformation at fake news.
1: Kaya tumutok sa Radyo Pilipinas.
24: Sa Radyo Pilipinas kasi ito talaga yung mga balita at impormasyon na makabuluhan at nangyayari sa ating bayan.
1: Ayan, at ang ating unang topic for tonight is syempre ang lagi nating tinatopic dito na sabi nga natin ay ang pinakamalapit sa ating puso kundi ang West Philippine Sea issues. At kaugnay niyan, ito, may ipiplay muna tayong video bago tayo magpatuloy.
3: Pangunahing balita, ilang civic groups binatikos ang paghuli ng China laban sa 100 Pilipino. Detalye sa ulat ni Luisa Erispe.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Naniniwala ang ilang civic groups na hindi dapat gawing panangga ng China ang mga Pilipino para gipitin umano ang pamahalaan ng Pilipinas. Ito ang iginiit ng Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya, People's Alliance for Democracy and Reforms, Liga Independensya Pilipinas at Filipinos Field Movement matapos kumpirmahin ng China Foreign Ministry na inarap resto ang 100 Pilipino nitong nakaraang linggo. Ayon kay Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Dolcha, hindi lang ito basta simpleng usapin ng immigration, kundi panggigipit ng China sa Pilipinas. Tulad umano ng sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro, ito ay maituturing na extortion at blackmail at posibleng dahil ito sa operasyon noon ng Pilipinas sa mga Chinese national. Para kay Chairman Dolcha, kung ito man ang dahilan ng China, may karapatan ng Pilipinas na ipatupad ang sariling batas sa loob ng teritoryo nito. Ano man ang nasyonalidad na iniimbestigahan. Kailangan naman umano ng Pilipinas ang matatag na paninindigan at ipagpatuloy ang walang takot na pagtanggol sa sariling mamamayan at soberanya. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At yun na nga, no? Maraming salamat sa ating kasamang si Ephraim Gaitos at kay Luisa Erespe na nagatid ng balita. At kaugnay niyan, ay ito ibabasahin ko lang ang artikulo na aking ginawa patungkol dito sa issue na ito. Ito ay may may title itong Huwag Gawing Sandata ang Mga Pilipino sa Alitan ng China at Pilipinas. Mariing tinuligsa ni Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Goycha ang umano'y pagdadawit sa mga Pilipinong manggagawa sa lumalalang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Matapos kumpirmahin ng Chinese Foreign Ministry ang aksyon laban sa mahigit 100 Pilipino dahil umano sa illegal work at overstaying, lumutang ang pangamba na ginagamit ang mga overseas Filipino workers bilang instrumento ng pressure laban sa pamahalaan ng Pilipinas. Para kay Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro Jr., hindi ito simpleng usapin ng immigration enforcement, kundi maaaring mauwi sa extortion and blackmail. Lalo na kung ang hakbang ay konektado sa mga operasyon ng Pilipinas laban sa ilang Chinese nationals. Nilinaw naman ng Department of National Defense na ang operasyon sa Pilipinas ay isinagawa alinsunod sa batas at sa bisa ng court-issued search warrants. Ibig sabihin, walang ibang bansa ang maaaring magdikta kung paano ipapatupad ng Pilipinas ang sarili nitong batas sa loob ng sariling teritoryo. Giit ni Dr. Goycha, hindi dapat gawing collateral damage ang mga Pilipino sa anumang hidwaan ng dalawang bansa. Kung may paglabag sa batas, dapat itong litisin at resolbahin sa pamamagitan ng due process. Hindi sa pamamagitan ng pananakot, panggigipit o paghihigante. Kinundinarin niya ang kontrobersyal na China Daily video na naglalarawan sa mga Pilipino sa mapanghamak na paraan na itunuturing ng Manila bilang racist at insulting. Sa gitna ng lahat ng ito, malinaw ang panawagan ni Dr. Goycha. Panatilihin ang diplomasya, itaguyod ang kapayapaan, pero huwag kailanman isuko ang dignidad, karapatan at soberanya ng Pilipinas. Hindi dapat gawing bargaining chip ang mga Pilipino manggagawa. At higit sa lahat, hindi dapat iparamdam sa sinumang Pilipino na maaari silang gamitin bilang panangga sa isang alitang hindi naman nila ginawa.
24: Oh, partner, no? Maliwanag na maliwanag ang sinabi ni Chairman Emeritus, no? Dr. Jose Antonio Capep Goycha, huwag nating gamiting sangkalan itong issue na ito, no? Sinasabi nila, pagpapatupad ng batas, pagsunod sa batas, tayo, hindi tayo nagtotolerate ng ganyan. Kung mayroong illegal yung pagpasok, illegal yung pagtatrabaho, di ba? Hindi kinukonsinti yan ng gobyerno ng Pilipinas. Pero ito lang yung tatak sa isip ng mga Pilipino, partner. kung batas ang pag-uusapan, kailan ba nila iginalang ang batas? Ang batas na nag pumabor sa atin, yung sa UNCLOS, di ba? Isang dekada na, no? Yung arbitral ruling, inirerespeto ba nila? Pero timely itong ginagawa nila. Timely, bakit? Dahil nagkaroon ng raid doon sa isang pabrika ng bakal kung saan may mga illegal na manggagawa. At hindi lang yun, ha, partner. Hazardous yung ginagawa doon, yung proseso. So, bakit ganito na itinatapat nila? Diba? Sinasangkalan yung ating mga kababayan. Bagamat ayaw natin sabihin na yung mga kababayan natin gumagawa ng paraan makapagtrabaho sa ibang bansa kahit sa illegal na paraan, tayo bilang mga Pilipino, diba, ang ating gobyerno, tutulong yan at tutulong. Kagaya nga ng OWA, diba? Ginagawa ng OWA, lahat magpa-member, DMW, maging member kayo ng OWA. Para saan? Para legal ang inyong mga dokumento, diba? Para yung inyong mga dapat na benepisyong matatanggap ay makukuha ninyo. At kung may mangyari man sa inyo sa ibang bansa, nandidiyan ang gobyerno ng Pilipinas upang madali kayong matulungan.
1: Ayan, oh, ikaw naman ang kasamang Mark Gamboa. Ano yung ano mo, opinion mo patungkol dito sa pangyayari na ito na ayon kay Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Goitia nga, ay maaring ginagamit itong issue ng pagkakahuli sa ating mga kababayan doon sa illegal nga daw na pagtatrabaho at overstaying. Matapos ng yun nga, yung nangyari dito naman sa bansa natin na hinuli din yung mga Chinese nationals. Ikaw, ano ang opinion mo tungkol dito?
25: Oh, nakakalungkot nga na nagagamit yung mga ordinaryong manggagawa na wala naman sila kinalaman doon sa issues regarding doon sa dalawang bansa natin, 'di ba? Sila ay naghahanap buhay lang para sa pamilya nila, maaring yung kanilang sinasahod sapat lang sa kanilang pamilya, tapos madadamay pa dahil sa kaguluhan na 'yan. Yung sinasabi nilang isang daan daw na illegal, hindi naman natin sigurado eh. There's no way for us to verify kung talaga bang yung mga naaresto ay talagang illegal ba o baka naman may papel o so sa akin wag na sanang idamay. Yung ginawang operasyon dito sa Mindanao, hindi naman niyang ginawa dahil may mga Chinese na workers sa loob. Nagkataon lang na nung isinagawa yung raid doon sa pabrika, ay merong mga Chinese workers. Hindi naman sila tinatarget doon eh. Pero kapag lumabag ka sa batas o yung kumpanyang pinagtatrabahuhan mo ay lumalabag pala sa batas, talaga makakasama ka doon sa mga maaaresto. Yan ay hindi patama ng kahit sino, di ba? Pwedeng ibang lahi yung nandoon sa factory na yon, pareho pa rin, aarestuhin pa rin. Pero yan ay sumusunod lamang dun sa batas natin dito sa ating bansa na sana ay respetuhin ng China na tayo ay may sariling mga laws, may sariling soberanya, di ba, na hindi dapat pinapakialaman ng kahit sino. At sa akin lang, dito dumarating yung ano eh, sinusubukan nila tayong kontrolin na hindi, pag Chinese national, hindi mo pwedeng arestuhin, hindi mo pwedeng, di ba, kung hindi, ganito gagawin namin sa inyo. So yun yung hindi maganda nilang ginagawa. Hindi
24: pang blackmail, no?
25: Oo, hindi pang blackmail sa atin. Na, kaya sa akin, mahirap na masyado tayo magdepende sa kanila. Okay yung trade, okay yung ating pakikipagnegosyo sa kanila, pero yung iaasa natin yung ating mga ekonomiya o trade sa mga kumpanya nila, tayo lang din in the future yung malalagay sa alanganin. Kasi ito pa lang nga eh, 'di ba? Ito pa lang, inaresto pa lang yung national nila, biglang gumaganti na ng ganyan. Paano pa kaya in the future kung meron tayong gawin na hindi nila gusto?
1: Meron din akong ano eh, na nasagap, although I can say that it is confirmed na itong operations daw kasi nitong sa mga bakal nila ay malapit daw sa mga naval facilities dito sa atin. So I think some will say that this is already a possible form of espionage or something like that. Na kumbaga may itong may operation na ganito, pero pwedeng front lang pala yun. Yung pala, ang main na pwedeng gusto nilang gawin doon is to spy on us. What are your thoughts, kasamang Mark?
25: Mga 2 years ago, I think mga 2 years ago, less than 2 years, gumawa ako ng series, investigative series sa aking YouTube channel about dun sa ginagawang possible espionage ng China sa ating bansa. At ang isang strategy nga doon ay magtayo or mag-base doon sa mga lugar na malapit sa mga kampo natin. Kasi pag malapit ka, doon sa kampo natin, eh pwede mong ano eh, kumbaga mas malapit, pwede silang spy yung mga sinasabi, yung mga pinagpaplano, tapos sa mga computer natin, meron silang ganun talagang ano eh, meron silang ganung direction.
24: Device, pwede no, a phishing device.
25: O mga phishing device. Kasi yung investigation ko, umabot pa doon sa mga ginagamit na mga computer network ng ating mga government agencies, pati sa AFP.
24: Bukod so, pa yan sa mga drones na mga pinapalutang nila
25: sa tahanan. Meron sa drones, meron sa ano. So lahat yun ay ano, just to gain the advantage na malaman kung ano yung ginagawa natin para pahinain yung ating pagdepensa sa ating sariling bayan. Para magawa nila kung ano yung gusto nilang gawin dyan sa West Philippine Sea. Kasi kung papansin niyo yung Zamboanga, di ba? Nasa kaliwang ano siya eh. Banda siya ng Pilipinas eh. Papunta doon sa West Philippine Sea eh. Kaya parang gusto nilang makontrol yung lahat ng mga parts na yon para maaral at malaman kung ano yung next move natin. Para tsaka sila gagawa ng mga plano nila na sakupin yung teritoryo na hindi naman talaga sa kanila.
24: Oh, partner no. Kasamang Mark, masyadong obvious kasi itong pangyayari na ito no. Kasi kung tutuusin mo, itong ginawa nilang pag-aresto sa ating mga manggagawa no, mga Pilipino manggagawa doon sa kanilang lugar ay napapanahon. Bakit hindi nila yung ginawa nung panahon na nag-declare ang Pangulong Bong Ferdinand R. Marcos Jr. ng total ban ng Pogo? Kung saan pinatigil, 'di ba, ang operation ng Pogo sa buong Pilipinas. 'Di ba? Kung sabihin mo na oh, gaganti kami dahil pinatigil niyo 'yung Pogo. Maraming businesses nila ang nawala. Ito, batas ng Pilipinas ang ipinapatupad natin. At ang itinatapat nila, blackmailing. Maliwanag na propaganda. 'Di ba? Yung napapabalitang paglalakbay ng mga naval forces nila doon sa West Philippine Sea, 'di ba? Napapanahon na parang dinadarag nila tayo. 'Di ba? Dinadarag nila tayo, ipinapakita nila na hindi kayo pwedeng magdesisyon ng gusto nyo lang. Eh batas ng Pilipinas ito eh, at nirerespeto rin natin yung batas nila doon. Kung itong mga manggagawang Pilipino na to ay walang sapat na dokumento, dapat ipatupad nila yung batas nila. Pero tayo dito sa Pilipinas, ipinatutupad natin yung batas natin. Lalong-lalo na kung ang nakasaalang-alang dito ay ang seguridad ng bansa, 'di ba? Lalong-lalo sinabi mo, partner, malapit sa naval base natin, 'di ba? Nauso pa yung usapin gaya ng investigative documentary ni kasamang Mark, yung espionage na 'yan. Na marami ang naglalabasa na may mga nare-recruit, talagang mga Pilipino sa usapin ng pag-iispiya. Kaya itong ginagawa natin na to, advocacy yan na ito ng pakikipaglaban sa West Philippines, ang laki ng pasasalamat ko sa ating Pangulo. Bakit? Kasi bilang ama ng Pilipinas, nakikita natin sa kanya na hindi niya sinusukuan itong laban na ito. Ilang dekada ng problema ang issue ng West Philippines, pero may Pangulo na nanindigan para sa ating karapatan sa soberanya at nasasakupan na teritoryo.
1: Yan, I think also, di ba, kaya nga nung nagdaang sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang pinaka-pinalakpakan ng gusto, yung kanyang naging ending remarks with regards to the West Philippine Sea. Kasi sabi ko nga, di ba, time and time again, we are reminding our audiences, our fellow Filipinos, that the West Philippine Sea issue transcends beyond politics. Ano man ang kulay mo sa politika, ikaw ay pula, pink, yellow, blue, green, dapat pag pinag-uusapan talaga ang soberanya ng bansa, dapat kaisa. Kaisa natin ang bawat isa. Dahil, syempre, iisa lang naman ang ating bansa. Iisa lang naman ang ating soberanya. Iisa ang ating kalayaan. Saka, dito pumapasok din yung paghanga natin sa mga katulad ni Dr. Jose Antonio Goitia na chairman emeritus ng mga makabayang grupo katulad ng Filipinos Do Not Yield Movement, dahil sa pamamagitan ng kanilang patuloy na paninindigan at pakikipaglaban, pakikibaka para sa issue ng West Philippine Sea ay lalong dumarami, partner, no? Kasamang Mark Gamboa, lalong dumarami ang mga Pilipino na nagigising ang kamalayan sa pagiging makabayan. Kasi nung una, nung mga nakaraang panahon, ang West Philippine Sea issue, parang hindi masyadong
24: laban lang ng mga taga
1: doon. Laban lang ng mga taga doon, ng mga mangingisda . Pero sa panahon kasi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., talagang dyan nakita na siya ay, kumbaga, buong tapang na naninindigan para sa West Philippine Sea. Diba? Kagaya nga na sinabi niya, not a square inch. We will not give up a square inch of our territory. Filipinos do not yield. So yan ang pinaninindigan natin, magpasa hanggang ngayon. Kasi partner, wala naman talagang ibang magtatanggol, diba? Kasamang Mark Gamboa, sa ating soberanya, kundi tayo mga Pilipino. That's why I'm glad that the latest survey shows that 9 in every Filipinos or
24: 8 in every partner.
1: Ayaw mo pa rin.
24: Yan ang sinasabi ko sa iyo. Dapat 10 out of 10 kasi Pilipino ka. Ito ay laban ng Pilipino. Di ba? Dapat 10 out of 10. Diba?
25: Gusto ko lang din idagdag na yung sinasabi nga niya, mahirap din yung laban in a sense dahil hindi lang gumagastos para sa espiya, gumagastos para sa propaganda.
1: Yes.
25: May pagkakataon pa gagastos para makialam sa politika o sa eleksyon, 'di ba, sa mga kandidato. Mm-hmm. So dapat po maging mapagmasid tayo. Mm-hmm. Maintindihan natin na minsan ay may gumagalaw na pera pagdating po sa propaganda para palabasin na wala namang ano yan sa West Philippine Sea, o ipapagsasawalang bahala na lang diyan.
24: Pahinain ang naratibo.
25: Pahinain yung naratibo, tama. And kumbaga hindi para papalalabasin na ano na hindi wala naman tayong laban sa kanila, ganyan ganyan. Ito po
24: takutin, ay hindi takutin ng bawat takutin, Pilipino.
25: Oh, takutin na ano na wala na tayong magagawa, masyado silang makapangyarihan, masyado silang naku, wag po kayong basta-basta maniniwala sa ganun. At tingnan niyo rin kasi po yung mga ganyan usually po baka po nababayaran para magpakalat ng propaganda that would benefit po kung sino man yung nagbabayad sa kanila.
24: Yan ang pinaka nakakalungkot, mga partner, ano? Yung naratibo ng pakikipaglaban dito sa West Philippine Sea. Kapwa Pilipino natin ang nagagamit, no? Kumukuha ng simpatya upang katigan ang black propaganda nitong China. No, kung saan sasabihin pa, tubig lang 'yan. Sasabihin wala na tayong pag-asa diyan. Kung gusto mo

0: Di ba? Wala sana yung kalayaan na meron tayo ngayon kung hindi tumayo yung ating mga bayani na kumaga hindi pasisiil at hindi nila papapasukin at hindi nila isusuko yung ating soberanya sa mga banyagang bansa.
1: Saktong-sakto diba? Nalalapit ang National Heroes Day, National Heroes Month ngayon, no? Kahit sa maliit na paraan, sa ganitong paraan, hindi man natin nagawa yung mga ginawa ng ating mga bayani noong unang panahon, ay nagagawa natin sa pagpapakalat ng tamang impormasyon, tamang naratibo sa pakikibaka dito sa issue ng West Philippine Sea.
0: Yan ang laban natin ngayon.
2: Yan ang laban natin ngayon. And I do believe that all of the Filipino people, what do you call this? Flowing in their veins. The heroism, the blood of heroism, di ba? There's a hero in every one of us. Hindi naman natin kasi, minsan kasi partner, akala na iba pag sinabi natin, kaya natin magpakabayani, akala dadaanin natin sa
1: tadahas.
2: Sindakan, di ba? Sa sakitan,
1: pananako,
2: hindi.
1: Tadahas.
2: Pwede tayo magpakabayani sa pamamagitan ng kung ano makakaya natin. Kung ikaw ay, halimbawa, nakatuto ka sa social media, i-share mo, mag-comment ka sa mga makikita mo na pro West Philippine Sea narrative. Kumbaga, pag makikita mo na may nagbablog dyan na pabor sa West Philippine Sea at naniniwala ka, share mo! Yung simpleng paggawa mo niyan, nakakatulong ka na sa ating advokasya kasi hindi natin kinakailangan na makipagdigmaan sa kanila dahil unang-una, paano natin sila lalabanan sa ganung paraan, nanalo na nga tayo sa pamamagitan ng 2016 arbitral ruling.
1: Kinatigan na tayo
2: ng mga ibang bansa. Yung sympathy lang ng ibang bansa, yung support lang nila sa atin, dyan sa ating narrative sa West Philippine Sea, is enough bilang statement that the West Philippine Sea is ours. Yun na yun. Sino ba ang kakampi ng China dyan? Wala naman, di ba? Kundi sarili lang nila. Sila lang yung nagdi-deny sa ating karapatan na yan. Pero, as far as the other countries are concerned, they join our advocacy, our narrative that the West Philippine Sea is ours.
0: Gusto ko din purihin yung ginagawa ni President Bongbong Marcos ngayon na pinapa-strengthen yung ating alliance dun sa mga ibang bansa rin. Diba? Ngayon, kausap yata Canada, New Zealand. Mm. Diba? Of course, America, meron tayong mutual defense treaty dyan. Talagang kaalyado natin yan. Pero, hindi tumitigil yung ating gobyerno. Talagang gusto niya, maski yung mga ibang kapitbahay natin, gumanda yung relasyon para din sa, hindi lang sa economic trade, pati sa seguridad. Mm. Na meron tayong bagong kakampi na pwede nating makasama sa mga training exercises ng military at yung sharing ng intelligence. And of course, yung pwedeng mag-stand up para sa atin sa international na mga organisasyon para ipaglaban yung karapatan natin diyan.
2: Yan, at teka lang ha, ituloy natin mamaya yan kasi kailangan lang natin mag-commercial break. Magpapaalala lang po kami, mga kabagong Pilipinas.
3: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
4: Waste to energy ng mga plano, starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
3: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan

0: ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng eGov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga, malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no, sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no, na kumbaga, na-adapt ng ating mga LGUs. At hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin, pati rin yung mga maliliit na negosyo, lalo na yung malalayo sa bayan, open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
2: Magandang araw si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
3: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
4: Kaalamang ASEAN.
3: Alam nyo ba na patuloy ang pag-arangkada ng digital economy ng Pilipinas? Sa katunayan, nasa 8.5% na ng ating gross domestic product ang nagmumula sa sektor ng teknolohiya. At bilang ASEAN Chair ngayong 2026, isinusulong ng Pilipinas ang ASEAN Digital Economy Framework Agreement. Ito ang kauna-unahang region-wide na kasunduan sa buong mundo na magbubuklod at magpapalakas ng ekonomiya ng rehiyon tungo sa mas ligtas na digital future. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
5: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
6: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
7: Time check, 8:40 na po ng gabi.
8: Ayan mga kabagong Pilipinas, nandito po kami ulit no, nagbabalik sa Vloggers ng Bagong Pilipinas.
9: Ang init ng topic natin ha.
8: Ituloy lang natin partner at kasama pa rin natin siyempre ang ating panauhin na Senator si Mark Gamboa, Senator Mark Gamboa, Models of Manila. Ayan. Pero bago natin ipagpatuloy ito, mga kabagong Pilipinas, nais lang namin bigyan ng linaw na kami po ay anti-China aggression, 'di ba, sa West Philippine Sea. Pero pagdating po sa pakikipagkaibigan sa ating
9: kultura,
8: mga
9: mahal natin.
8: Kultura, mahal natin 'yan kasi
9: favorite natin.
8: Oh, may influence 'yan eh.
9: Chinese food.
8: Actually, lagi nga madalas kami sa Chinese restaurant kami. Kakain nga lang namin bago ano eh. Kasi we love the culture. Kumbaga, hindi natin sila binoboycott kasi para sa atin naman ito ay usapin ng agawan ng teritoryo. So this is between the government and the pro and anti-China narratives, mm-hmm. 'di ba? Pero sa mga tao wala tayong ganun.
4: Karapatan, yes, ang ating karapatan.
8: Yes,
4: dito.
8: Karapatan.
4: Hindi personal ito.
8: Oh, hindi personal, walang personal na laban dito. Partner dahil sila ay mga Asyano rin katulad natin. Kaya pagdating sa ibang bagay ay sila ay ating sinusuportahan. Mm-hmm. Pero pagdating dito sa West Philippine Sea is we cannot bargain our rights.
4: Correct,
8: diba?
4: Correct. Walang bargain.
8: Oh, ito,
4: divisorya lang yun.
8: Divisorya lang. Ah, kaya pala sanay sila mag-party. De joke lang yun. Ito pala, kasi di ba kanina pa natin binabanggit, partner, na itong kasama nating si Mark Gamboa ay tumakbo nga talaga. Sumubok. Ito public, ano to, public knowledge naman to. Sumubok na maging isang senador o mambabatas.
4: Pero hindi biro, diba? Nakuha ang boto.
8: Oo, di ba? 700,000 yata.
4: Ilan na nakuha mo?
9: Mga ganun, no?
8: Mga ganun, nasa ganun.
4: Around diba? 700,000 votes. Mm, diba? Hindi biro ito. Oo. Mula sa, di ba, hindi naman artist. Mukhang artista yun lang si Senator Mark, no? Pero
9: Child doctor.
4: Yung makakuha ka ng ganyang kadaming boto, Senator Mark, yung bumoto na yan sa'yo, 700,000, at makikipaglaban dito sa West Philippine Sea, at i-spread sa buong mundo, na atin ang West Philippine Sea.
8: Ang dami yun.
4: Oo! Kikilabutan ng balahibong ano dyan. Ang,
8: pero ako, may tanong ako kay, ano eh, kay sa kaibigan natin si Senator Mark. Senator kasi siya para sa amin.
4: Oo,
8: kaya yun ang tawag
9: ng puso mo.
8: Hindi, kasi syempre, di ba, you became an aspirant lawmaker, a senator. Kung sakasakali bang nanalo ka, may ipupush ka ba ng mga batas na may kinalaman dito
4: priority
8: sa usapin ng West Philippine Sea kung sakasakali?
9: Oo, kasi sa totoo lang, yung mga ibang batas natin, masyado na luma, hindi na siya napapanahon dun sa challenges na kinakaharap natin, lalo na dito sa aggression at sa pakikialam mula sa China. So, actually, dalawang batas yung ano eh, yung aking kinukonsidera nung panahon na yun. At hanggang ngayon naman, pinupush ko rin. Isa is i-update yung ating anti-treason laws. Kasi sa ngayon, ha, sa batas natin ngayon, ang treason ay nakukumit lamang sa panahon ng gera. Mm. Yung treason, yung tatraidorin mo yung bansa mo, kapalit ng mula sa, kumbaga ikaw ay nakokontrol ng ibang bansa. So yung treason, hindi ka pwede makasuhan kung hindi tayo nasa gera.
4: Kung hindi sa time ng war.
9: So gusto kong i-update yun na kahit nasa peace time, walang gera, ay pwede kang makasuhan ng treason.
4: Oh, tama, tama.
9: Kasi hindi, sa ngayon, wala eh. Wala tayo sa batas.
8: Hindi, alam mo, may point yung batas na gustong i-push ni Senator Mark Gamboa. Alam mo kung bakit? Mm-hmm. Kasi wala man tayo sa physical o actual na gera.
4: Digital
8: ito
4: war.
8: Ito ay digital war eh, na may kukonsider. Kumbaga, they are invading our truth, our narrative, sa pamamagitan ng mga propaganda nila. So, napakaganda nung gustong i-push ni Senator Mark Gamboa.
4: Ano ang, kung sakali, at iyan ay naisa batas mo, ano ba yung mga possible na ano nila pwedeng kaharapin kung makakasuhan itong treason? Kumbaga ito yung version 2.0 na. Di ba? Ito yung nag-upgrade.
8: Para
4: na
8: kilala ko kung sino yung mga makakasuhan niya. Para lang sa isip ko lang ha.
4: O kasi digital eh. Hindi, ibig sabihin, kung may gera lang. Kaya nila nagagamit yung ganong pamamaraan, naratibo at black
8: loophole
4: propaganda.
8: Loophole pala yan. Loophole pala yung batas natin.
4: Dahil nga, sasabihin lang nila wala pa naman tayo sa gera eh. O senator, ano ba
9: mahabang pagkakakulong? Yun ang ano. Mm. Kasi kung isipin niyo ha, 'di ba nung maski nung mga lumang panahon natin eh, napakalaking ano yun, krimen yun. Mm. Yung magta-traitor ka sa sarili mong
8: mga
9: bansa.
8: Mga makapili, diba? Makapili.
9: 'Di ba? So malaking ano yun, malaking offense talaga yun. Kaya mahabang pagkakakulong yung ipopropose natin. Kung ikaw ay mapatunayan na nilabag yung batas na ito sa treason sa ating bansa. O pangalawa, siguro isunod ko na din, yung ito wala pa tayo nito, pero meron na to sa ibang bansa, yung Foreign Agent Registration Act. Okay. Sa Amerika, merong ganito. Ano ba itong ano, FARA for short? Ito, ibig sabihin, kung ikaw ay tatanggap ng pera, kunyari, ikaw yung tatrabaho, or kung ano man, tatanggap pa ng sahod o pera mula sa ibang bansa.
4: Pero nandito ka sa Pilipinas?
9: Hindi, basta Pilipino ka.
4: Basta Pilipino ka,
9: okay. Kailangan mong magrehistro na ikaw ay tumatanggap mula sa ganitong
4: foreign country.
9: Foreign company, foreign government. Mm-hmm. Kailangan mong ipaalam dito sa atin. Mm-hmm. Kasi ngayon, ang nangyayari, alam natin ito eh, nangyayari na merong mga Pilipino na nababayaran para magkalat ng propaganda para sa ibang bansa. Mm-hmm. Diba? Nakakalungkot yun. Sa ngayon, di ba, wala eksaktong batas para habulin mm-hmm. sila. Pero kung maipasa ito, ito ay ano, normal na batas na ito sa ibang mga bansa. Mm-hmm. Kailangan mo magdeklara kung ikaw ay nabayaran ng Chinese government, kunyari, o ng kahit sinong gobyerno. Mm-hmm. Parang kunyari, as a consultant, or as may pinagawa sa yung ganitong trabaho, mm-hmm. o ano, kailangan mong ideklara sa gobyerno. Para at least, alam natin, di ba, na kung ikaw man ay kumakampi doon sa bansang yon, medyo aware tayo na, kumikita ka pala dyan sa ano eh.
8: Kasama ba yung ano dyan?
4: Kasama ba yung mga vloggers na binigyan ng training dyan sa ibang bansa?
8: Hindi, kasama ba yung, ang gusto ko sanang tanongin, kasama ba yung halaga? Kailangan i-declare mo ba yung halaga para, kailangan talaga?
9: Kailangan. Kasi yun yung way din para matrain.
8: Nasabi mo, Senator Mark Gamboa, nasabi mo na ano kasi, na kunwari consultant ka, so ibig sabihin i-declare mo pati kung ano yung papel mo sa kanila.
9: Oo,
8: bakit ka binabayaran?
9: Yun ang kailangan mo i-declare. Kasi way din yan ng gobyerno para makita din na ito, mm-hmm. di ba? Kasi baka makita, baka nagagamit ka ng bansang yun mm-hmm. to the detriment ng sarili mong bansa.
4: Oo.
9: Di ba? So at least alam natin.
4: Ikakapamahamak ng ating bansa.
8: Mm-hmm. Oo, national security kasi ang ano dito eh. Pero ako ito hypothetical question lang, no. 2028, mas matalino na mga Pilipino, tapos sinubukan mong tumakbo, nanalo ka. Sa tingin mo kung may mga politiko na haharangin yan, is that enough to have a kumbaga parang...
4: Para sabihin na pro-China sila?
8: Pro-China kaya itong mga to?
4: Na mga tayong grupo sa bayan?
9: Diba? Itong mga, yung mga batas na pinopost.
8: Suspicions na, diba?
9: Yung huling dalawang sinabi ko. Kasi maraming ano yan, maraming mga detalye yan na maaring hindi gusto ng ibang mambabatas natin. Mm. Kailangan mo himayin kasi yan eh. Kasi syempre, may kulong na kasama dyan. So, kailangan talaga eh, kumbaga una, paano mapapatunayan na ganito? Ano ang penalty kapag hindi ka na-declare? So, sa akin, pwede silang sumaway dyan. Pero sa, para sa akin, madali kasi para malaman kung sino yung mga nababayaran ng ibang bansa eh.
4: Nakikinabang.
9: Oo, nakikinabang eh. Kasi yung obvious naman eh, may ibang nga dyan na hindi nila pwedeng sabihin yung katagang West Philippine Sea.
8: Oo nga eh. Nasabihin nila South China Sea pa.
9: Oo. Ito, meron tayong ano, meron tayong former na mambabatas na, hindi ko nang sabihan yung pangalan, pero kitang-kita sa video niya na ang issue kunyari, flood control, hahaluan ng tungkol sa China, hahaluan ng ano.
8: Bulong mo nga sa akin mamaya yan.
9: Oo. Diba? Pero wala na siya ngayon sa kongreso.
8: Pero parang kilala ko.
4: Pero kung sakali na matupad itong pangarap ng ating kaibigan, no, Senator Mark, may padadagdag akong batas.
8: Ano?
4: Senator partner Stephen Lee, pwede ba na maging batayan ng bawat Pilipino sa bawat eleksyon na huwag bumoto ng mga politiko na mga naratibo na pro-China?
8: Parang ideal yun, no? Pero hindi kaya batayan komplikado yun, Senator Mark, sa tingin mo?
9: Na ano?
8: Batas? Na magiging batas na batayan daw dapat na... maging na dapat makikita talaga na pro Philippines at hindi pro
9: batas, ano, kasi syempre may karapatan yung tao na iboto
4: kahit kalayaan.
9: Pero sa akin
4: batayan.
9: Magandang batayan, kasi yung iba kasi nag-iimpluwensya para iboto itong mga hindi naman karapat dapat. Yun yung dapat natin pigilan. Na kasi bayad pala sila nung bansang yon, tapos makikita mo ang dami nilang mga content sa social media na para nakakasama sa Pilipinas,
4: hinain yung ating laban,
9: umuboto yung mga kandidato na anti-West Philippine Sea. So I think doon mo pwedeng pigilan, pero kasi mahirap pag syempre pag yung boto mahirap namang ano, mahirap namang pigilan.
4: Ay, yun nga naisip ko kasi kung boto kasi kalayaan, democracy yan, ano. Pero yung iba kasi lantara na, yung kakapal ng mukha,
9: di ba? Oo, siguro sa level ng COMELEC.
4: Oo.
9: Siguro 'yun. Kung
4: ayun, pwede siguro kung maging batas COMELEC, sa COMELEC so, na no? Kung ikaw ay nanumpa. Dahil ikaw ay manunumpa sa konstitusyon ng Pilipinas, sinusumpaan ko na paglilingkuran ko ang bansang Pilipinas dahil ako elected people, ako elected person, 'di ba? Nanunumpa ako sa ilalim ng saligang batas na ipaglalaban ko ang konstitusyon at ang Pilipino, 'di ba? Gaya ng ginawa ng ating mahal na pangulo. Dapat maging batayan ng COMELEC 'to.
8: Oo nga.
4: 'Di ba? Na makita mo nalusutan na tayo ni Alice ko. Di ba?
8: Naglingkod pa sa ano natin, oh, kumbaga naging politiko. Doon pa lang
4: isang loophole na eh, na nalusutan tayo ng isang hindi Pilipino.
9: Ito, may sasabihin pa ako isa, pero ano na lang ulit, hindi ko na lang din sasabihin yung eksaktong issue.
4: Mm. Bulong ko sa akin mamaya.
9: Merong proyekto yung gobyerno na maganda sana para sa Pilipinas. Oh, narinig ko, may isang bansa, ayaw yun. Kasi maapektuhan yung kanilang...
8: Ah, parang alam ko na yun eh.
9: So, magugulat ka na lang, merong biglang malaking parang news, ano parang disinformation campaign na lumabas sa atin. Halatang halata mo
8: halatang
9: eh.
8: Halatang
4: halata. Demolition job.
8: Oo, para dun sa maaring pumasok na magbibigay ng progreso para sa bayan. Ayan, na-promote na kita.
4: Itong proyekto yes, na to ay magbibigay ng national security enhancement sa ating bayan.
8: And I also think, pero alam mo, pag-usapan natin yan minsan dito. Kasi issue naman talaga ng bayan yan eh. And I think it is obvious to us what is the stand of our government with regards to this issue na pag-uusapan natin sa susunod. Alam na alam natin yan eh. Actually, kahit tayo mga vlogger lang, alam natin yan. Kaya nga nakakapagtaka na meron tayong isang lingkod bayan daw na hindi niya namang alam tong issue na to. Pero hanggang doon lang natin.
9: Kaya yung sa batas na sinabi ko kanina, yung Foreign Agent Registration Act, kailangan mo ideklara. Kung tumanggap kayo ng pera mula ano yung, mula sa government.
4: Paksiw?
8: Paksiw?
4: Ano?
8: Paksiw. Susubukan natin ano yan. Magandang talakayin natin yan.
4: Sarap yung mayon ito.
8: Maring imbitahan ka namin sa susunod.
4: Sa susunod, imbitahan natin.
8: Sa Friday. Pwede ka kung Friday kagad, hindi siya busy. Hindi, kasi yung issue na yan, actually, hindi pa natin pinapangalanan ngayon, pero alam na ng mga Pilipino yan eh. Kasi sa totoo lang, yes, there are environmental concerns, pero at the same time kasi, this opportunity might do something for our economy.
4: For a change.
8: For a change, di ba? Ang laki ng maipapasok nitong ano pera sa ating bayan.
4: Naunahan partner. Na ng negative.
8: Hindi, yun na nga eh. Actually, so parang sinasabi mo pala, kasamang Mark Gamboa, itong issue na ito na economics ang dapat, eh, konektado rin pala sa maaring... konektado rin.
9: Konektado. Geopolitics.
8: Geopolitics so, in general, di ba?
4: Oo, at angkop na angkop yung naisip niyang batas tungkol dito sa treason. No, dahil gaya na sabi mo, digital. Warfare na ngayon.
8: Yan, yes.
4: At ang ginagamit nga nitong China, no, hindi ako galit sa sa mga Chinese, ha?
8: Oo, hindi.
4: Galit tayo sa aggression.
8: Galit
4: tayo sa black propaganda at sa pangbubuli nitong China, no? Pero ito, partner, ang sinasabi natin, magaling sila sa black propaganda, digital warfare. Gaya nung nabanggit mo, no? Yung pagiging racist, 'di ba? Sinabi nung kanilang ambassador. Hindi namin kayang kontrolin ng news platform. 'Di ba? Hindi namin kayang kontrolin ng news platform. Sabi, communist sila.
8: Alam na natin. Diba? Pero ngayon, alam mo, kulang na tayo sa oras. Kasi, ayan na, malapit na alas 9. Pero, bibigyan ko na lang kayo ng ano, no, para bumati. At sa mabilisang huling issue sa...
4: Extra muna.
8: Bigyan natin ng ano, huling salita. Kasamang Senator Mark Gamboa. Ito, mabilisan lang Senator Mark dahil kulang na tayo
4: sa time. Kung ikaw ay mapagbibigyan ng upuan bilang senador, no? Isa sa senador ng ating bansa, ano ang gagawin mo para sa West Philippine Sea?
9: Para sa akin, ha? Maganda yung sinabi nyo na kailangan sa school pa lang ay natuturo na sa mga estudyante. Bukod sa West Philippine Sea, importante yon, dapat matutunan yun. Eh, mas mai-instill sa kanila yung pagmamahal sa sariling bayan. Diba? Yung talagang bata pa lang, yung kailangan na ay maging patriotic sila at talagang ipaglaban yung Pilipinas. Pangalawa, siguro, ang gusto ko din, mas bigyang papugay natin yung ating mga men in uniform. Yung mga nagsusugal ng kanilang buhay para protektahan yung...
8: Added benefits siguro, no?
9: West Philippine Sea. Bukod sa added benefits, kasi... nabibigay naman din yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Bukod sa additional benefits na deserve naman nila.
4: Kagamitan.
8: Kagamitan, ganyan.
4: Kagamitan.
9: Suporta. Sa akin yung ano eh, yung
8: recognition.
9: Recognition mula sa mga Pilipino.
8: Yun.
4: Oh, yun. Mm. Hindi lang gobyerno. Mm. Bawat Pilipino.
9: Bawat Pilipino. Kasi kung titingnan mo sa...
4: Heroes welcome, boss. Heroes welcome.
8: Oh, dapat yung Heroes welcome natin sila, no?
9: Ibang bansa. O kahit minsan sa Amerika, pagpunta ko, di ba kung paano nila tratuhin yung kanilang mga veterans. Mm. Gusto ko ma-i-adapt din sa atin yun. Ayun. Na talagang... pag ikaw ay isang veterano na nag-serve sa military, sa Coast Guard o kung saan man, talagang iba yung itinataas ka sa ibang pedestal dahil karapat-dapat naman at dahil isinugal mo yung buhay mo para sa
8: sinusugal mo,
9: kaligtasan at kalayaan natin.
4: So, yung sinasabi mong batas patungkol sa mga estudyante, isama natin sa curriculum.
9: Isama sa curriculum yun.
4: Okay, okay yan.
9: Yung patriotism sa mga kabataan natin.
4: Lalo na mula grade 1 hanggang college.
8: Oo, dapat.
4: Sabihin doon na atin ang West Philippine Sea. Historically claim, bukod sa historical, pinagtibay ng UNCLOS.
8: Yes, the arbitral ruling is final and it is legally binding. So ngayon, bigyan na lang natin ng ano pa, time si kasamang Senator Mark Gamboa na bumati, no? Kasi malapit na tayo magtapos. Kung may nais ka bang batiin, kahit sino.
9: Ayun, gusto kong batiin lahat po ng mga sumusubaybay sa Vloggers ng Bagong Pilipinas, sa aking mga channel sa Facebook at sa YouTube, yun, sa aking partner, si Max, tsaka sa aking pamilya. Kamusta po kayong lahat?
8: Yaga partner, bati ka na rin.
4: Siyempre, binabati ko ang aking mahal na asawa, ang aking mga anak, siyempre ang ating mga kababayan sa Quezon at sa Roa City, at ang aking mga minamahal na OFW sa tinuguriang mga bagong bayani, nagtitiis ng pagodirap at kalungkutan, mabigyan lang ng magandang buhay ang kanilang mga mahal sa buhay. All around the world, mga OFWs, I love you.
8: Eh ako naman, syempre, ang aking asawa, ang aking mga anak. At syempre, wag na rin natin kakalimutan batiin ang ating napakahusay na technical team na walang sawang sumusuporta talaga. Kumbaga, kung hindi dahil sa kanila ay hindi tayo makakapagbigay ng magandang palatuntunan dito sa Radyo Pilipinas. Ito nga ang Vloggers ng Bagong Pilipinas. Mga kababayan, hanggang sa muli po ha.
4: Hanggang sa Friday.
8: Abangan nyo muli kami ha. At marami pa po tayong pag-uusapan.
4: Vloggers ng Bagong Pilipinas,
8: ang boses ng Pangulo
4: dito sa Radyo Pilipinas.
8: Good night po!
10: Vloggers ng Bagong Pilipinas dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
11: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
12: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko
12: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50-kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 0001385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomari Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Timidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: Bukang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tukdin ang nararapat. Ibigin ang Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
1: Hinahanap at tinatawag ka. Mapagpalang araw ng Miyerkules, kapatid. Kapistahan ngayon ni San Ezequiel Moreno, Obispo. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Magnilay tayo sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanata 20, Talata 1 hanggang 16.
2: Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad,
3: tungkol sa nangyayari sa kaharian ng langit ang kwentong ito. Maagang lumabas ang may-ari para umupa ng mga manggagawa sa ubasan. Nakipagkasundo siya na tatanggap ang mga manggagawa ng isang baryang pilak isang araw at pinapuntan niya sila sa ubasan. Lumabas din siya ng mag-iikasyam ng umaga at muli siyang lumabas kinatanghalian at nang mag-iikatlo ng hapon at gayon din ang ginawa niya. Lumabas din siya sa huling oras ng paggawa. Kaya lumapit ang mga dumating sa huling oras at binigyan sila ng tig-isang dinaryo. Nang lumapit naman ang mga nauna, akala nila'y tatanggap sila ng mas higit pa, ngunit tumanggap din sila ng tig-isang dinaryo. Kaya't pagkatanggap nila nito, nagsimula silang magreklamo sa may-ari. Kaya sinagot ng may-ari ang isa sa kanila,
4: "Hindi ba't nagkasundo tayo sa isang denaryo o isang araw? Kaya tanggapin mo ang sayo at umalis ka na. Gusto ko ring bigyan ang nahuli gaya ng ibinigay ko sayo. Wala ba akong karapatang gawin ang gusto ko sa pera ko? Bakit ka naiinggit? Dahil mawain ako? Kaya mauna nga ang huli at mahuhuli ang una."
1: Mula sa panulat ni Cleric Anjan Mamunta ng Society of St. Paul ang pagninilay. Sa halos lahat ng ginagawa natin, natural lamang na umasa tayong may katumbas ang ating pagod at sakripisyo. Kapag mas malaki ang ating naibigay, pakiramdam natin ay mas malaki rin ang nararapat nating matanggap. Kaya madaling makisimpatiya sa mga manggagawang nagreklamo sa Ebanghelyo ngayon. Ngunit habang nakatuon tayo sa usapin ng pagiging patas, may mas mahalagang ipinapakita si Jesus. Paulit-ulit na lumabas ang may-ari ng ubasan upang maghanap ng mga manggagawa. Hindi niya hinintay na sila ang lumapit. Siya mismo ang naghanap sa mga nakatayo pa rin sa liwasan, maging sa mga huling oras ng maghapon. Sabi nga, "God meets us where we are." Ganito ang Diyos, lumalapit siya sa atin saan man tayo naroroon at ano man ang ating pinagdaraanan. Hindi siya napapagod magbigay ng panibagong pagkakataon. Marahil may mga pagkakataong pakiramdam natin ay huli na ang lahat, huli na para magbago, huli na para magbalik loob o magsimulang muli. Ngunit ipinapaalala ng Ebanghelyo na hanggat may panahon, patuloy tayong hinahanap at tinatawag ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, salamat dahil hindi ka nagsasawang hanapin kami. Tulungan mo kaming buksan ang aming puso sa iyong paanyaya at magtiwalang saan man kami naroroon. Naroon ka ring handang umakay sa amin. Amen.
5: Hanggang Nandito po muna tayo mga kapatid. Bukas po ay inaasahan ko kayong makasamang muli kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag mag-atubiling mag-text sa 0970-177-2000. Nasa www.paulines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. At para sa pagtataguyod ng programang ito, salamat po sa inyong tulong donasyon na maaari ninyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Pauline's Radio Collaborators, ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
6: Nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
8: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
7: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
9: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
10: Pati bamboo?
7: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
11: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
12: Nung natutunan ko po yung paggawa,
13: sino nagturo
12: sa training po kami sa DOST.
13: Sa DOST.
7: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
14: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: Mabuhay, mabuhay mga brada! Mabuhay ang Luzon, mabuhay ang Visayas, of course! Mabuhay ang Mindanao! Simulan natin ang ating umaga ng 6-6 sa balita. Samahan nyo kaming Ramonda sa mga issue at balita ang napapanahon ngayon pong araw mga brada. Araw po ngayon ng Miyerkules, Wednesday today, August 19, 2026. Kamusta po? Basang-basa pa rin. At least dito po sa lungsod at Quezon City mga brada. Lungsod ng Maynila at Quezon City ha. Kayo po ba nakapagpatuyo na ng mga sabi nga inaninimahong mga damit? Diyos mio, oo. Kung kaya po ng dryer, dryer muna. Kung hindi masakit sa kuryente. Ay, nako. Kamusta po kayo? Gising? Yung mga may pasok po ngayong araw ha. Aba, good news para po doon sila ating mga kasamahan. Sa ating mga kababayan. Kansilado po ang pasok kung saan-saan yan. Babanggitin ko maya-maya lang ha. Pero syempre, dahil po sa patuloy pong naranasang pag-ulan, may mga alternative work and classes arrangement mga brada ha. Maya-maya lang yan. At syempre, nasa kalagitnaan na po tayo ng linggong ito. Third week para po sa buwan ng Agosto mga brada. Marami pong mangyayari at marami pang nangyayari. Kaya naman, sama-sama nating alamin ang mga nangyayari sa ating bayan ngayon.
1: Ronda Pilipinas. Headlines. Ronda Pilipinas.
0: Una mga brad sa mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Bagyong Neneng ha mga brad. Posibleng hindi magkaroon ng landfall dito po sa ating bansa. Malacañang muling nagpatupad ng suspensyon ng klase at alternative work arrangement ngayong araw. Headlines. Cebu Pacific naman magpapatupad ng libreng rebooking at travel fund para sa mga airline passengers na antala o refund para sa mga travel passengers na antala ang biyahe dulot ng sama ng panahon hanggang ngayong araw. Hindi bababa sa pitong dati at kasalukuyang kongresista ay imbisigahan naman ng ombudsman sa mga kasong may kaugnayan sa anomalya sa flood control. Paano kalang single ticketing system laban sa maling pagtatapon ng basura sa Metro Manila? Sinuportahan naman ng Metro Manila mayors. At dalawa po patay ha. Diyan po sa nangyaring pamarela sa Ateneo de Zamboanga.
1: Balita ang bago, balita ang kakaiba, balita ang in-sa taste ng Generation Next. Ronda Pilipinas ni Lawrence Tanhoko sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas.
0: Hoy, alas 4:19 na po na nagmamadaling umaga mga brada. Kung kayo po ay gising na, aba, morning good po sa inyo. Kung kayo po ay nag-aabang ng anunsyo ng walang klase, good news naman po para sa inyo. Dahil merong anunsyo. Ang bad news, baka hindi kasama yung lugar ninyo. Ayun lang. Ha? Pero, meron po tayong anunsyo galing po sa Malacañang mga brada ha, na wala pong klase ngayong araw. Para po sa ating walang face-to-face classes, just to be accurate about it. Wala pong face-to-face classes at ang wala rin pong face-to-face work. Pero hindi po suspendido basically, no? Para lang po malino kasi kahapon ang nagtatanong yung mga kababayan natin, suspendido ba yung pasok? Yung mga anak ko kahit po merong ganitong klase ng anunsyo, hindi lang sila pumapasok sa klase pero may activity po sila. At yung activity nila mga brad, may oras. So ibig sabihin hindi po tulad nung panahon natin pag sabi ng class suspension, suspended talaga. Ito, meron pong oras. So kung ang kapasok po nila alas 7 at kailangan lang makapag-submit ng activity, may activity ng gantong oras, kailangan ba by 8:30 or 8 o'clock kailangan tapos na yung activity na yun? Hindi ho yung pwedeng mamaya ako nagagawin niya, wala namang pasok. Hindi oh. Gigising pa rin pala itong mga estudyante. At least dito sa pinapasukan ng aking anak dito po sa lungsod ng Maynila. Hindi ko alam kung anong diskarte ng ibang private o public schools na nagpapatawad po ng ganito. Sila po ba para bagang assignment na ipasa nyo na lang kapag kaya na o pag pwede na? Basta kailangan matapos nyo within the day. O meron pong mga activities na merong time constraint, mga brad. Sana ko meron. Oo. Ewan ko yung sa inyo. Kahit mga ano lang yun, ha? Mga ano lang yun, ha? Kinder. Tsaka grade 2. Yung aking mga chikiting. Kaya naman, kumbaga, madadali lang naman. Mahirap yan pag ako na yung sumasagot. Tapos nagagalit na yung teacher. Pakituruan daw. Baka naman ako yung sumasagot. Para nakaka-offend. 4:21 in the morning, mga brad. Nakaw! Ito ho, ah, mali pa bago natin banggitin itong usapin po dito sa tinatawag nating kanselasyon. Bago ko banggitin yung mga nagwaging rehiyon, probinsya at lugar. Alam ko inaantabayanan nyo na. Ito muna, ha. Itong sentro po ng Tropical Depression Nining ay tinatayang nasa 675 kilometer east of Itbayat, Batanes, mga brad, ha. Nandiyan po yung Tropical Depression Nining. May Luis, may. Ito naman, mga brad, Nining talaga namang mapapauka. Hindi pa nga tapos yung habagat, meron na naman. Diyos mio. Ito po may maximum sustained winds na 55 kilometers per hour. At ang sentro ng gustiness nito ay may 70 kilometers per hour. At ito po ay bumabagtas dito po sa Kanluran. At may bilis na 15 kilometers per hour. Southwest monsoon naman ay ang nakaka-apekto po sa Luzon at Visayas. So ito po nagpapaulan sa atin, mga brad. Ito po ay base po ito sa ano, sa habagat. Hindi pa ho ito si Neneng, mga brad, ha. So relax lang muna kayo. At posibleng hindi nga po mag-landfall itong si Neneng dahil nasa mag-landfall po ito sa bahagi na po ng Taiwan by Thursday, mga brad, ha. So kung ano mang narasan ulan, aba, ito po ay bunsod ng habagat, mga brad, ha. Malamang yan, sa malamang, kita mo naman, no, may mga LPA sa kaliwat kanan natin. Aba, malamang yan, hinihigop niyan yung kaulapan. Hindi man rektamente, pero may epekto pa din yan dito po sa ating naranasang pag-ulan, mga brad, ha. 4:23 in the morning, and because of that, ipinapatupad po ngayong araw ng Malacanang Agosto 19 taong 2026. Ang mahakbang para po sa suspensyon o alternatibong paraan ng pag-aaral at trabaho sa ilang bahagi ng bansa dahil sa patuloy na, siyempre, pag-ulan, dulot ng southwest monsoon o ito nga pong habagat. Batay po sa Memorandum Circular No. 129 ng Malacanang, inatasan ng mga tanggapan ng gobyerno. Ito na! Sa National Capital Region, NCR, Abra, Benguet, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro na magpatupad ng maangkop na alternative work arrangements ngayong araw. Ayun, ulitin natin, ha, yung mga lugar. NCR, Abra, Benguet, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Occidental Mindoro at yung Oriental Mindoro, ha. Para lang po sa inyo yung mga yan. Hindi kasali yung mga hindi po nabanggit, ha. Pero, mga brad, meron pong paalala, ha. Para naman po sa mga paaralan, ipatutupad ang alternative learning modes at iba pang learning continuity measures para po sa mga estudyante sa mga lugar na sakop ng mga kautusan. Maliban kung may ibang direktiba ang mga lokal na pamahalaan, ilan sa mga lugar na may inanunsyong suspension o alternative learning mode. Ito naman para sa mga estudyante, ha. Ang mga ngayong araw ay ang Batangas, mga brad. Batangas, Laguna, Rizal, Abra, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales at Occidental Mindoro. Siyempre, nandyan din po ang Metro Manila. Nagpatupad naman ang suspension ng face-to-face classes, mga brad. Samantala, patuloy na nag-ooperate o mag-ooperate ang mga ahensyang nagbibigay po ng basic at health services, disaster preparedness and response at iba pang vital government services. Ang suspension o alternative work arrangement sa mga pribadong kumpanya ay nakadepende naman sa kanilang management. Pinapayuhan po ang publiko na patuloy na bantayan ang mga anunsyo sa kanilang lokal na pamahalaan, paaralan at mga ahensya ng gobyerno para po sa pinakahuling update kaugnay ng lagay ng panahon. Alas 4:25 na po na nagmamadaling umaga mga brad. So kung kayo po ay nakaantabay, kung nabanggit po ang inyong lugar, hindi na po kailangan ng lokal na anunsyo. Ano ho, huwag na po antabayanan kung magdedeklara si Mayor dahil nagdeklara na po ang Malacanang. Unless, of course, meron pong ibang direktiba. Di ba yung inyong alkalde? Baka mamaya naman alam ng alkalde. Hindi. Wala naman tayo naranasang pag-ulan. Nadamay lang siguro tayo dyan. O ilang bahagi lang. Dito ang makakaraan. Sayang po yung araw. Eh kung may ganung anunsyo, syempre sabi nga po dito sa memorandum, yun po ang susundin. Ha? Pero kung wala, eto po. Yung patakarang inilabas ng ating palasyo. Alas 4:26 po na nagmamadaling umaga. Para lang sa'yo. Kaugnay naman sa suspensyon ng sama ng panahon mga brad, pansamantalang hindi muna magbubukas ang mga health center sa lungsod ng Taguig ngayong araw. Dahil ito po ay sa patuloy na sama ng panahon, naging work from home arrangement sa lahat ng tanggapan ng pamahalaan. Ayon po sa inilabas na advisory ng lungsod, ay kahit na walang bukas na health center, ay maaari pa rin magpakonsulta sa mga doktor ng lungsod sa pamamagitan ng telemedicine services upang kahit na work from home ang mga health workers, ay makakapagsilbi pa rin sila sa mga Tagigenyo. Ayos yun na, pwede na. Kahit naman nakasara mga health centers ay naka-standby naman ang mga emergency medic teams kung sakaling kailanganin ng anumang critical na serbisyong medikal ang bawat residente mga Pilipinas. Alas 4:27 na po na nagmamadaling umaga upang bigyan naman ng konsiderasyon ng ating mga kababayan na antala ang kanilang mga flights dahil po sa patuloy na sama ng panahon. Nagalok ang airline company na Cebu Pacific ng libreng rebooking o di kaya naman ay travel refund sa mga pasaherong na antala ang kanilang mga biyahe simula pa kahapon hanggang ngayong araw, August 19. Ayon sa inilabas na advisory ng airline, kabilang sa naturang flight na nakansela ay ang mga may biyahe mula po at patungo ng Clark at Maynila. Ito ay upang mabigyan ng maayos na travel flexibility ang ating mga kababayan upang muli nilang magamit ang kanilang nabook na biyahe. Yung nabook na biyahe, marirebook. Eh yung nasirang lib kaya. Mas kaya mo pa kayang pakausapan si bossing, ang iyong supervisor, ang iyong manager, ang iyong hepe na marebook ang iyong flight. O panibagong katakot-takot na paalaman na naman. Congratulations sa refund. Good luck sa muling pagpapaalam. Ha? Four 28 in the morning mga brad. Hindi naman bababa sa 7 dati at kasalukuyang kongresista, iniimbisigan naman ang ombudsman sa mga kasong. Ito yung sabi natin na may kaugnayan po sa flood control.
2: Kulong na yan, mga kurako!
3: Nice one!
2: Kulong na yan, mga kurako! Kulong na yan, mga kurako! Kulong na yan!
3: Magsiyan!
0: May report mga brad! Marian Bastasa,
1: Radyo Pilipinas. Report.
4: Hindi tumitigil ang Office of the Ombudsman sa pagtutok sa mga kasangkot sa umano'y anomalya sa flood control projects. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, ang matinding pagbaha nitong mga nakaraang araw ay lalo pang nagudyok sa kanila na paigtingin ng investigasyon at pagpapanagot sa mga responsable. Batay sa pinakahuling update ng Ombudsman, hindi bababa sa 7 dati at kasalukuyang kongresista ang iniimbestigahan na o naharap sa mga kaso kaugnay na umano'y katiwalian sa government infrastructure projects. Kabilang dito, Senator Lac 3rd District Representative Noel Rivera, Usuag Ilonggo Party Representative James Jojo Ang, at gayon din si dating Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzalez Jr., Tarlac 2nd District Representative Risti Cuelo Angeles at dating representative at ngayong governor na si Johnny Pimentel, ang magkapatid na si Representative Eric Yap at dating Representative Edliff Yap, at ang aligasyon din ng conflict of interest kay Representative Edwin Garjola. Ayon sa Ombudsman, tiniyak ito na patuloy nitong pananagutin ang lahat ng mga sangkot sa flood control mess. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ronda Pilipinas.
0: Alas 4:30 na po ng umaga mga brada. Wala mo nang bibitiw. Ronda Pilipinas will be right back.
1: Ronda Pilipinas.
5: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor, gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
0: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. RNK PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kailang karapatan bilang mga manlalaro. Paalala pa rin Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng mga panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
3: Ligdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A? Makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag Panatag ang may alam.
6: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
7: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n nakakakuha ko gano'n, malaking tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagbili namin ng bigas, ay pagbigay na lang namin sa pambahon ng mga bata at pagbili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
8: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Itapawal City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kaya isa lang, yun nga, isa na ano lang area ang puntahan namin, no? So, mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamatan namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito. Sa mga system nga ginagawa nila ngayon, ay mas madali. Kaya namin na, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa lugma.
9: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
10: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa D. hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
11: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WDE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy.

4:37 in the morning. Babalik po ang Ronda Pilipinas. Tuloy tayo mga brad sa usapin ng flood control. Ang usapin kung saan yung iba ay kating-kate, yung iba naman ay allergic. Hindi mo alam kung bakit, ha? Ito pa rin po yung usapin kung saan yung ating mga kababayan ay patuloy pa rin pong naabala, napeperwisyo. Oo, kung makikita mo kung gaano po naghihirap yung ating mga kababayan, yung isang ordinaryong Pilipino na nagnanais lapang pong magtrabaho, makapagbigay ng kabuhayan o di ka naman pangkain sa kanilang pamilya, ay pinahihirapan pa kundi man ng commute. O ito pong ito namang abala na baha ng mga brad, ha. Eh ang problema, bunsan ako nahihirapan lang eh. Maglalagay pa uho ito doon sa mismong Pilipino ng nasa balag ng alanganin. Oho. Maliban po doon sa delikado yung syempre baha. Eh yung mismong sakit yung tinatawag po nating leptospirosis. Ayan pa, iba pa po yung mga sakit na mapipick up po dyan. Dahil alam nyo naman po na napakadumi yung baha na yan, ha. We can go on and on sa mga problema ang dulot po nitong baha na to at bakit hindi nasusolusyonan. But then again, mauubos po ang ating oras dyan. Pero dito mga brad, ha, sinisilip na po ng Malacanang kung alin sa 13 o 13,000 siyam na raan at 17 13,917 flood control projects na isinagawa noong nakaraang administrasyon ang hindi naging epektibo sa flood management. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, inaantabayan na lamang ng palasyo ang ulat at datos kung nasaan ang mga proyekto, kung gumagana ang mga ito at mayroong mga ghost o substandard projects. Duda lang ako dito sa mga gantong klase ng statement dahil dapat ito, di ba, naka-align doon sa mga existing flood control projects. Dahil kung ito po ay hindi nagawa ngayon, obviously, hindi siya nagawa noong mga nakaraan. Or nagawa man yung mga nakaraan, hindi epektibo dahil nga po yung mga current ay hindi rin epektibo. I mean, bakit pa natin kailangang silipin yung mga ganyang bagay kung ang magiging resulta din, dito ka rin titingin sa current. Di ba? End of the day, yung current, yung unless, syempre, sinasabi ng Malacanang dito na hahabol sila ng mga congressman during that time, ibang usapin yun. Pero kung ang goal natin, mga brad, ay i-make sure na lahat ng flood control projects ay gumagana, yung mga kasalukuyan, syempre, ang i-check natin from today, mag-move backward ka, kung ito ay working, syempre, most likely, may mga magandang nangyari mo sa area na yon. Ngayon, kung sira po agad ngayon ito, bakit nasira? Then, baka mamaya, yung last flood control, ganun din. Diba? Ako, ganun ang tingin ko dyan. But then, ang good thing dito, syempre, kumikilos po yung ating, ito ang hinahinaano nila, yung ghost project, yung hinahabol nila dito. Ayun. Ay, kasi nga, yung ghost project naman mga brad, dito talaga ikaw mag-ingit-ngit eh. Sa ghost project, dahil ho, ito po ay mga proyekto na ghost. Ibig sabihin, wala. Hindi mo makikita sa papelaan. Pag tinignan mo, nga. Hindi mo alam kung saan napunta. Kaya ho, ang problema ay hanapin. Ang tanong, mahahanap kahit kasi sa akin, kahit mahanap mo yung ghost project na yan, nahahabol mo ba yung nagpagawa niyaan? Sana ho, ha? Hopefully, may mapanagot at maikulong. Siguro kahit nung nakaraang administrasyon o nung nakaraang administrasyon o nung mga nauna pa. Oo, basta meron ho. Maiharap ho kayo sa amin. Malaki hong kaginhawahan. May nagbabayad ho ng paghihirap namin sa araw-araw mga

0: Alas 4:41 ng umaga, binabanggit po ni Yusek Castro ang Sunog Apog Pumping Station bilang isang proyekto ng dating hindi maayos. Ang pagkakagawa ngunit na ayos at napagana matapos ang interventions at pagkukumpuni. Pagsisiguro pa ng opisyal, magbibigay ng update ang PCO kaugnay sa mga flood control projects na yon. Itong Sunog Apog, ito huwi sa Tondo, mga brad, ha? At sabi ni Yorme, ito po ay parang 10 taon na proyekto, mga brad. Yung mga ganito pong ewan ko, ha? Dapat tignan natin kung sino yung mga nagpagawa niya nung 10 taon na nakararaan. At saka ho natin, pagpalagi natin, Sunog Apog lang muna ang ano natin, ang tutukan natin. Nang sa gayon, may mapanagot na. Di ho ba? Kasi pag sinaba mo yung 13,000 baka mamaya yung Sunog Apog mawala. Itong Sunog Apog na to, matagal na ho itong, malaki ho itong pumping station na to, ha? Ang problema, hindi gumagana. Ito lang hong under Marcos administration, pinagana po ito at tinutukan. Actually, within this year lang to, kung di ako nagkakamali, yung mga coverage namin, yung operation na kontrabaha. Aho. Yan po yung ano, yan po yung isa sa mga proyekto po dyan, ha? Alas 4:43 na po na nagmamadaling umaga, mga brada. Dako naman tayo sa ibang mga balitaan. Panukalang single ticketing system laban sa mga maling pagtatapon ng basura sa Metro Manila. Sinuportahan naman ng Metro Manila Mayors. Ramonda sa balitang yan, Diane Lear.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Natalakay sa pulong ng Metro Manila Council o MMC at Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang panukalang single ticketing system laban sa maling pagtatapon ng basura. Ang panukala ay isinulong ni Las Piñas City Congressman Mark Anthony Santos na sinuportahan naman ng mga alkalde sa Metro Manila. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Don Artes, pinaplansya pa ito at bubuo ng technical working group para ito ay mapag-usapan. Bahagi-anya ng flood mitigation efforts ang Wastong Solid Waste Management dahil nababagawa bawasan nito ang mga basurang napupunta sa mga daluyan ng tubig at mga kanal. Kabilang din sa tinalakay sa pulong ang 5,000 pesos na multa laban sa hindi maayos na pagtatapon ng basura sa lahat ng lokal na pamahalaan, maliban sa munisipalidad ng Pateros na magpapataw lamang ng 2,500 pesos na multa. Samantala, iginiit ni MMC President at San Juan City Mayor Francis Zamora ang kahalagahan ng Integrated Drainage Master Plan dahil hindi anya natatapos sa iisang lungsod ang mga pagbaha, kaya kailangan magtulungan ng mga LGU sa pagpapabuti ng mga drainage system. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ronda, Ron Pilipinas.
3: Kapag na naman kasko, ko nang ko, mga
1: Ronda.
0: Alas 4:44 na po ng umaga, mga brad. Target naman ni Energy Secretary Sharon Garin na makapagpatayo pa ng mas maraming transmission lines sa kanilang proposed project para sa susunod na taon. Ayon sa kalihim na ito ang kanilang nais pagtuunan ng pansin upang mas maging accessible ang supply ng kuryente at magkaroon ng load balance sa iba't ibang bahagi ng bansa. Bukod sa transmission lines, nais din paigtingin ng kagawaran ang pagpapalakas ng supply ng kuryente sa mga off-grid area upang mas maging dependable ang supply ng mga ito. Hangad naman ni Secretary Sharon na Garina na maaprubahan ang kanilang plano para kanilang para sa kanilang budget sa susunod na taon.
1: Ronda, Ronda, Pilipinas.
0: Alas 4:45 ng umaga, mga brad, kaugnay pa rin sa usapin ng kuryente, target ng Department of Energy na makapag-generate ng nasa 400 megawatts na kuryente mula sa mga basurang makukuha sa Metro Manila. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, na posibleng sa 2028 na masimulan ang produksyon nito dahil susuriin pa ng ibang tanggapan ng gobyerno ang seguridad at mga kalinisan at kalinisan ng mga maiipong basura. Posibleng mapakinggan o mapakinabangan ang kuryenteng makukuha at malilikha mula sa mga basura sa Luzon at Visayas sa isusulong na Green Energy Auction Program o yung JAP ng DOE. Inaayos na lamang ng magiging guidelines sa mga ito upang walang maging problema sa kalikasan. 4:46 in the morning. Kinumpirma, mga brad, ni Bureau of Customs Deputy Commissioner for Enforcement Group Nolasco Noli Batan na isa sa mga baril na ginamit na sa insidente ng pamaril sa Ateneo de Zamboanga University ang inisyo ng BOC. Sa panayam po ng media sa Camp Crame kay Batan, sinabi niya na ang ginamit na Glock firearm ay inisyo ng BOC at ang isa pang baril ay personal firearm naman ng ama ng suspect, pero ito ay lisensyado batay sa isinagawang verifikasyon at sertifikasyon mula sa PNP Firearms and Explosive Office. Nabatid na una ng kinumpirma ng BOC na Customs Police Chief ng Port of Zamboanga ang ama ng namaril na grade 9 student. Ayon kay Bathan, hindi pa niya nakakausap ang ama ng child in conflict with the law, yung CICL, at hindi pa rin anya nagre-report ito sa kanya. Anya na tulala raw ito at nabigla dahil sangkot ang kanyang anak. Inirekomenda na rin ang paglalagay ng OIC sa Port of Zamboanga matapos nga pong masibak sa pwesto ang ama ng namaril na estudyante. Sinabi rin ni Bataan na magkakaroon ng masusing investigasyon kung paano napasakamay ng anak ng baril ng kanyang ama. Iginit ni Bataan na dapat managot ang maharap sa kasong administrasibo ang ama ng CICL dahil kailangan aniyang mayroong maayos na safekeeping ng mga baril, lalo pa at nasa uniform service ang ama. Ayun. Yun ang nakalulungkot dyan, mga brad. Eh, what if yung ama ay isang matinong opisyal naman ng pamahalaan? O di gaya naman ay, kumbaga, maayos na hepe ng Port of Zamboanga. Ano? Eh, ang BOC ngayon, isa sa mga magagandang may mga tinatrabaho. Wala kayo naririnig na alingas-ngas ngayon dyan sa BOC. In fact, puro ano sila, puro exceeding yung kanilang mga target collections. Eh, what if ito palang tatay na ito, high-performing pala? No. Dahil po sa kagagawa ng kanyang anak, nauna na leche na yung kanyang trabaho at mukhang maliletche pa yung kanyang buhay dahil po magkakakaso pa to ng administratibo. Dahil daw sa posibilidad na nagkaroon ng pagkakapabaya sa pagtatabi ng baril. Pero itong mga ganito, tulad po nung nangyari doon sa ano, ha, dyan po sa Tacloban. Itong mga to, mukhang pinakikialaman talaga o di man talagang hinahanap yung baril ng kanilang mga kamag-anak o makakilala nila. Di ko ba, isa nakatago, bagamat wala siyang safe area, ano ba tawag doon? Doon sa sinasabi lang lagayan. Di ba daw, yung may parang vault, ganun. Safe keep. Talagang binuksan daw yung bahay, pinasok daw yung bahay niya. Ito naman, ano kayang magiging paliwanag dito? Paano na kuha ng bata yung baril ng ama? Biruin mo, naka-live pa ito, mga brad, ha? Ito sana, maganda sana, wag na itong i-discuss o dili naman kaya, wag nang palakihin pa. Dahil baka mamaya, nagiging inspirasyon po doon sa mga, ano, ha? Sa mga nakikinig, kaya po sensitibong balita po ito. At sana po, gabayan po ninyo yung inyong mga anak. Dahil sa panahon po ngayon, posibleng hindi na po makarating sa kanila itong mga balita po na ito. So, as much as we can, make sure po natin na gabayan natin sila. Bigyan natin sila ng sapat na, ano, na panuntunan at mga pangaral. Huwag yung pagalitan kasi naman. Sabihan nyo kung ano yung tama at mali. At magsabi po muna sa inyo kaysa idaan sa kanilang kamay kung ano man yung kanilang pinagdaraanan sa eskwelahan. Ano ho? Nakalulungkot dahil una, mayroon pong batang, syempre, walang kamalay-malay. Di ho ba, nakita nyo yung video. Ang target pala dito ay yung mismong guro. Hindi naman natamaan, lumipat sa kabilang classroom. At kung sino yung naabutan, yun na ho yung binaril. Kawawa naman yung, kumbaga, yung pamilya. Siyempre, nung nawalan yun na biktima. And of course, kawawa din itong tatay po na ito. At namatay din yung kanyang anak. Ano ho? At kumbaga, laking problema nito sa kanyang hikinaharap. For sure, hindi niya, walang may gusto sa ganyang pangyayari at walang nag-encourage. Pero syempre, ang datitignan po dyan ay kung paano nagkaroon ng ganong una, paano na ipasok po yung baril. Paano nakuha yung baril? Paano na ipasok yung baril? Di ba, given the situation na nangyari po sa Tacloban, bakit napasukan pa rin kayo ng baril? Di ba, dapat yan, naghihigpit na po kayo. At the very least, ha? Yung inyong, kumbaga, inyong area, dapat naghihigpit na. Bakit nagkaroon pa rin ng ganyan? Di ba? So, bakit ako, kung ako dito, ang mananagot dito, dapat may pananagutan yung mismong eskwelahan. Yung mismong eskwelahan, dahil nakalusot po sa inyong pagbabantay, yung ganyang klase ng armas. Ano ho? Dahil supposedly, ligtas yung loob ng eskwelahan eh. At dahil po sa kapabayaan ng seguridad, dapat ho dito may managot din po doon sa eskwelahan, yung sa Ateneo de Zamboanga. Ipaliwanag nyo bakit hindi ganun kahigpit ang inyong pagkakapkap o di ganyan pagtingin sa mga bag nitong mga estudyante. No, nakakalungkot, no? Kasi sa amin dati, wala namang ganyan, eh. Yan yung madalas sinasabi po. Ang nakakalungkot dito, baka mamaya magkaroon na naman ng overflow ng paninise dyan sa kung ano-ano. Baka mamaya, masisi na naman yung counter-strike. Diba? Eh, para kasing counter yung ano, yung nangyaring na video, yung live stream, eh. Diba? Pasabihin sa paglalaro yan o sa kung ano mang impluensya. Ako tingin ko nasa ano yan? Nasa pagpapalaki ng magulang, na nasa environment na kanyang ginagalawan. No? Dahil meron po namang talagang lumaki po sa simbahan, ang babait. Meron namang, kumbaga, nasa loob ang kulo. Meron namang lumaki po sa fighting environment. O di kaya yung mga pinalaki sa kung ano mang mapanakit na pamamaraan. For example, yung mga nagta-taekwondo. Diba? May kasama kasing disiplina yung mga yon, kaya tinuturo. Eh kahit anong pagpapalaki nyo, kung hindi nyo tuturuan ng tama yung anak, aba, ibang usapin din ho yun, ha? Kaya naman, hopefully, ito po ma-resolve at wala na hong mangyari. Sana hong maging aral po ito, ha? Within 6 months, 2, ibang usapin ho yan, ha? Ano hong dapat po ba natin gawin at dapat to talakayin din po ito ng Kongreso. Paano nila masosolusyonan o maiiwasan yung mga ganitong klase ng insidente. Ano ho? Lalo na mga bata yung involved po dito, mga minor de edad. Hindi ho ba nagkukulang yung ating pamahalaan? Yung ating paano natin mabibigyan ng mas tamang pagtutok yung ating mga anak given na yung mga magulang, of course, ay ano ho yan, sub-sub sa trabaho. Di ho ba? Hindi mo rin masisi yung iba na nagkukulang. Di ho ba? Of course, they all want na matino at maganda yung maibibigay nilang aral sa kanilang mga anak. Sino ba namang magulang ang ayaw ng ganun? Di ho ba? Lahat po ng magulang inagnanais ng magandang kinabukasan sa kanilang anak. Ang problema, kung sila po ay busy sa trabaho. Problema sa pagmamahal. Ibig sabihin sa asawa, mga brad. Merong internal family problem. Di ho ba? May problema sa trabaho. Or kung di wala mang problema, todo kayo sa trabaho. May trabaho sa umaga, may trabaho sa gabi, may trabaho sa hapon. Di ho ba? Yung mga dumudoble kayo. Yung nanay may trabaho, yung tatay may trabaho para mapagkasya lahat ng kita nila doon sa kanilang pamilya. At yung mga anak, wala nang sasandalan kundi yung eskwelahan, kaibigan, o dili naman kaya kung ano mang nakaka-impluwensya sa kanya. Di ba? Bagamat ito pong CICL na ito ay nasa Ateneo . So may kaya ho ito, may pang tuition, . Pero hindi po ibig sabihin yun ay kumbaga sapat yung oras na ibibigay ng mga magulang niya sa kanya para siya ay gabayan. Obviously, mayroong pagkukulang po dito. Yun po yung dapat i-determine ng ating mga mambabatas at sana mapunan po ng kanilang kailangan gawing batas. Di ho ba? Baka mamaya, divorce na ang solusyon. Hoy! 4:55 in the morning, mga brada! Time to say goodbye for us!
4: Papa Loren, ingat ka.
5: Wala na.
0: Maraming salamat po sa lalang nakinig. Sumubaybay, tumutok for today. Maraming salamat sa itaas para sa biyaya ng buhay. At si baba naman para sa pagsubok sa buhay. Lawrence Tanho ko, mga brad. Magkanigan tayo bukas. Adios!
1: Ronda, Pilipinas. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
3: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
2: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
4: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng benepisyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
5: Pati bamboo?
2: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
6: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
7: Nung natutunan ko po yung paggawa,
8: sino nagturo sa
7: training po kami sa DOST.
8: Sa DOST.
2: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
9: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
12: Spotted. Ito na ang pinakamalaking irrigation project sa kasaysayan ng Palawan.
13: Noong una, kami po ay nagsasaka dito ng sahod ulan lang po. Marami sa mga magsasaka ay nakaasa lang sa panahon na kung saan tag-ulan at saka kami nakapagtanim. Kaya yung ani namin, hindi namin naaabot yung tamang ani na aming ninanais.
14: Alam po ninyo, napakahirap po ng buhay namin dito bilang magsasaka noong wala po itong dam irrigation na to. Kasi halos wala po kami mapagpunan ng tubig.
15: Kaya naman, mahalagang maihatid ang tubig sa mga bukirin upang patatagin ang kabuhayan ng ating mga magsasaka. Ito ang pinakamalaking irrigation project dito sa Palawan at ang kauna-unahang reservoir-type irrigation system sa buong isla.
14: Talagang ito po'y malaking biyaya sa amin. Kasi napakatagal na po namin itong hinihintay, almost 15 years na po. Ngayon lang po ito na isa katuparan dahil nga po sa pagsisikap ng ating Pangulo, sa kanyang mausay po na pamamahala na isa katuparan na po ito sa wakas at talagang Na-proceed po namin ito. Ito po yung kagalakan po, yung luha ng kagalakan talagang natulungan po talaga ninyo ang aming mga magsasaka dito sa aming komunidad.
12: Mas maraming ani, mas malaking kita, mas matatag na supply ng pagkain para sa bawat Pilipino. Ano ang masasabi mo sa proyektong ito? Ibahagi ang iyong opinion sa comments at i-follow ang page para sa mga bagong balita tungkol sa Pilipinas. Philippine Li-
5: projects are very crucial sa ating agri-food systems, no? Marami dito yung farm-to-market roads na hindi lang isang kilometro, mahahaba ho ito. With bridges pa, yung tulay yung mga pinaka-importante component.
8: Maraming magsasaka na natutuwa dahil dito sa project na ito sa farm-to-market road. Isang barangay namin na malaking sapa o nahiwalay po yung barangay nila sa amin dahil doon sa malaking sapa na yun. At ngayon, matagal na itong inaasam-asam ng mga tao at pag-uwi ko po, magpapaabot ko sa kanila.
16: Because of this project, mababawasan yung cost ng pag-transport ng mga agricultural products natin.
17: Papasalamat po tayo sa Department of Agriculture sa ating Presidente. Almost 3 years na inaasam-asam ng LGU Masinloc at bayan po namin.
18: Po yun, so muna-muna nagpapasalamat tayo. Pinagkalupad tayo ng objection letter sa ating proposed ERDP. And we are targeting to finish it by the 2 years span bago matapos ang termino ng ating mahal na pamilya.
19: Philippine Space Week na to, yung satellite image is a big satin tool sa Department of Agriculture, especially monitoring yung mga crop stages, pest and diseases, and they can already determine kung saan daw yung maraming fishing area. At the same time, yung mga drought area, we can identify them so that we can plan ahead, then we can call the attention of our regional counterparts na to call their attention na, oh, etong area mo, medyo hindi maganda yung signature niya sa satellite.
20: Apo. Bali dito sa GeoAgri po, dito po natin makikita yung mga mga na-construct na pong FMR para hindi po magkaroon ng duplication. Then, sa mga onion naman po, sa other crops, so sa GeoAgri, dito natin makikita yung mga may malaking production po na pwedeng lagyan natin ng FMR para magkaroon po siya ng malaking road influence area po.
0: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas.
21: Apat na minuto na kapitbahay makalipas, ang alas 5 ng madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Ulan, basang kalsada, ingat po tayong lahat walang klase, walang pasok sa napakaraming mga lugar, 14 na iba't ibang lugar including Metro Manila. Sa pribado at maging sa mga nag-aaral po naman sa pampubliko mga paralan, hindi po naman yung mga naglilingkod po naman sa ating pamahalaan. Araw po ng Miyerkules ngayon, 19 na po sa buwan ho ng Agosto pa rin. In the 26, and all good morning po sa ating mga bayaning magsasaka. Sa matatapang ho nating mangisda, wala mo nang papalaot, Gaganyang masama po ang panahon. Ingat po lamang, alalay po lamang sa ating pagmamaneho. Good morning kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola. At sa lahat na nakatutok sa atin sa mga bahagi ng Kabuluan, Mapaluson, Visayas at Mindanao. May sabay hong napapainga sa lahat ng himpilan ng Radyo Pilipinas. Pag-usapang agrikultura, magkasama po tayo hanggang isang oras, hanggang ika-anim po ng umaga. Ang tabay po niyo po ng laman sa mga live, mga report po natin natanggapin. Ang balitang may kinalaman sa mga usaping agrikultural sa ibang panig po ng Kabulaan, sa ibang himpilan po ng Radyo Pilipinas. Iba pang report na pwede natin tanggapin sa labas ng ating himpilan. Ay galaw-galaw para hindi pumanaw at ingat po sa mga nasa biyahe pa rin. Pakiusap lang, bawal po ang tutulog-tulog sa manibela. 8 ang pikon sa kalsada. Si Mamang Chuper, baka medyo inaantok at pupungas-pungaso yan. Kikalibit lang, paigising lang, iwas disgrasya, iwas ako na ano ho. May panibagong aksidente na naman dyan sa, ano, no, sa Ateneo. Ayun, di ba, Manoy? Sa Sambuanga ba yun? Sambuanga ba? Oh, oho yung patay. Huwag nyo nang ipasa-pasa pa yung videong kumakalat na kinunan mismo nung nung sudyating nagpakamatay din naman. Kalat ko kasi, wag na para hindi na maging inspiration pa at gayahin po ng iba. Mapanood pa, ano ho. Kaya meron kayo, i-delete nyo na lang kagad at huwag nyo ipasa sa mga bata, sa mga sudyante natin. Gagaya ho ng dati, ako pa rin po naman ninyo abang lingkod ka, Hero, Hero Ilustrero Brigado. Kasama at magkapiling po tayo hanggang ika-anim po naman ng umaga. Galaw-galaw para hindi pumana, bawal po ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
21: Dito muna tayo sa ating Tropical Depression Sineneng. Talagang yung binabantayan po ito ng pag-asa at nasa loob po ng ating par. Ngayong araw, ngayong Miyerkules, Agosto 19, 2026. Pagamat wala itong direktang landfall sa bansa sa ngayon, pinalalakasun nito ang habagat yung southwest monsoon na nagdadalawin ng malakas na ulan at malawakang pagmanaman sa malaking bahagi po ng Luzon at western Visayas. Ingnamataan sa silangan ng dulong hilagang Luzon, itong bagyong Sineneng, ano ho, ay maximum sustained winds na 45 km per hour at pabugsong mabuti po naman sa 55 km per hour pa rin. May kiloso ito sa Pakunluran, Timog Kanluran sa kasalukuyan. Ngunit inaasang liliko patungong extreme northern Luzon, Patanes o Babuyan Islands o yan. Darating po na weekend kung saan maritong lumakas bilang isang tropical storm po naman. Agpalamaso ang pag-asa ng heavy rainfall warning dahil sa matinding busang ulan. At warning level or critical na pagbaha, ilatinas po yan sa pantihon ng Bataan, Zambales. Tinarin sa ilang bahagi po ng Cavite at Batangas. Moderate intense rains, 100 to 200 mm. Aranasan po yan sa Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Moderate to heavy rains po naman. Kasama po dyan ang makararanas ang Metro Manila, Ilocosur, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Babaysiha, Laguna, Rizal at maging ang Oriental Mindoro po naman. Pinapayuhan po ang lahat na mag-ingat sa banta ho ng mga pagbat landslides, lalo na sa mga mabababang lugar. Sabi ho ng bundok, natiling nakatutok sa mga anunsyo ng inyong lokal na pamahalaan ng mga LGU para po sa mga suspensyon ng klase o trabaho po naman. Ingat-ingat po lamang, ano ho? At pagtaya ng panahon dyan sa parte naman ng bagyo, nasa 19 to 21 degrees Celsius ng lamig ho riyan. At uli pong maranasan na mahinaga sa katamtamang pag-ulan sa umaga, maaaring mauwi po naman sa malakas na thunderstorm ang pagsabit po naman ng hapon. At po naman sa may atong Benguet, ulap na may pabugsong-bugsong ulan at makapal na fog or zero visibility. Mga kalsada, lalo na po dyan sa Mihalsema Highway. Iba pang bahagi ng car, ang Abra, Apayao, Kalinga Mountain Province, Ibugao. Sabi hong maulap na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm, lalo na po sa mga pagdasapit ng hapon at sa gabi po naman. At po dyan, sa matagalang bus ng ulan na yan, mataas po yung chance ng landslide at mudslide sa noho sa mga bulubunduking lugar. Ikaw ay may planong bumiyahe sa Cannon Road, Marcos Highway, Yolsema Highway. Mag-ingat to sa mga nahuhulog na bato at madudulas na kalsada. Ano ho? Sa mga nakatulas sa ganyan na talagang babado sa tubig, siguro mas maganda, lumikas na lang tayo. Sa dami ho ng volume ng tubig na pumapasok sa ilalim ng kalupaan, malambot ho talaga yan. Kiusap lang, ano ho? Nako, klima, panahon. Kalikasan. Sana wala nang sasabi pang lindol. Medyo papahupain muna yung mga tubig na yan, lalo doon sa mga sinipsip ng lupa. Ano ho? Kaganyan lumalambot ang lupa. At sa naman na nakatiri ko doon, simpleng maapektuhan pagka meron ho mga pagyanig na magaganap. Huwag na naman sana mangyaring ganon.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
21: Galaw-galaw para hindi pumanaw sa 10 minuto kapit bahay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Tutok muna tayo sa ating mga headliners. May iba pa rin balita, may kinalaman po sa nagaganap po mga pag-ulan, mga pagbat, iba pang mga bagay-bagay na nakakapekto sa ating araw-araw na pamuhay. Ngayon po, dito sa Quezon City, walang pasok sapagkat Quezon Day. Ano ho? Haba ng bakasyon ng mga estudyante ho. Mga naglilingkod sa gobyerno, haba rin ng bakasyon ha. Sa ating mga headliners, Department of Agriculture, naghahanap po ng paraan para mabawasan ang pagkalugi ng mga gulay dahil po sa masamang panahon.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
21: Ano ka lang 7.2 trilyong pisong 2027 national budget dapat ramdam ng mga Pilipino? ayon kay Senador Kiko Pangilinan.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
21: Mga detalye ng ating balita, tambay po lamang sa mga report magagaling sa mga lalawigan, Luzon, Visayas, Mindanao. Ay naghahanap na po ang Department of Agriculture ng mga paraan upang matulungan ang mga magsakay ng gulay na mabawasan ang pagkalugi habang patuloy ang pag-ulan sa Benguet na sumira ho sa mga pananim. Kaantala sa kalakalan at nagpahina po naman sa demand para sa kakasariwang ani. Iba naman, nahirapan naman sa pila sa mga trading post. Aabot po ng 2 araw bago mailatag yung kanilang paninda. Kaya dumating na sila sa dulo at ilalatag na yung paninda, lanta na. Mababa na ho yung kalidad ng kanilang paninda. Iba, naaasar na lang, tapon tuloy. Na kung babaratin din lang, ano ho. Inatasan noon ni Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel Jr. ang Regional Office ng DA na agad, suriin ang sitwasyon at gumawa ng mga kinakailangang hakbang upang matulungan ang mga magsasaka po naman ng gulay na tugunan. Ang mga pagsubok, dulot po ng hindi magandang panahon at mga hamon po naman sa merkado. Ang direktiba ay kasunod po ng ulit naman na itinapon ng mga magsasakang kanilang tanim na Chinese cabbage, carrots, kabahan po ng Labe, Lacamin Road sa Tublay, Benguet, na nagpapakita ng tumitinding problema ng mga vegetable growers na naharap po sa panganib sa produksyon at mahinang kondisyon po ng merkado. Kasi nga, kung baha dito sa Metro Manila, sa tubig, flooded din ho ng mga gulay sa mga trading post. Sabay kasi sila na pare-pareho ng itinatanim eh. Oh. Tapos, pagkaganyan ang sitwasyon, ba't nakaready na na meron ang farmers, meron pwedeng tawagan, bagsak ko ang presyo namin sa trading post, baka ang gobyerno na pwedeng kumuha. Huwag lang sila, darating na doon, ang gobyerno. Masasayang, walang itatapon, kahit pa paano maibibenta, kikita pa rin yung farmers. Tapos pwedeng ibigay na pantulong ho yan sa mga nangangailangan dito sa Metro Manila. Ah, sayang pagka ganun, ano, eh, bigyan nyo ng mga contact numbers at mga pwede nilang puntahan at lapitan at pagka ganyan ang nangyayaring sitwasyon. Ano? Hiling ho ng DA car sa magsakang nagtapon ng cabbage yung nagawing available ang natitira lang ani sa posibleng pagsasama ang mga programa ho ng Kadiwa. Ayun pa man, sinabi ho ng magsasaka ng kanilang hindi pa naaning patatas, Chinese cabbage at carrots ay nagpapakita na rin ng senyales ng pagkasira ayon sa tuloy-tuloy na pag-ulan ngayong buwan. Kakabuan ay nasa 5.8 tonelada o 5,800 na kilo ng mga gulay ang sangkot sa 2 dokumentadong kaso ng pagkalugi. Tiniyog na ito sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Asang ani matagal na pila sa mga trading center, yan ang binabanggit ko sa inyo, mabuto ng 2 araw. Baba ng kakayahang may benta ang produkto at lumalalang kondisyon po naman ng mga kalsada. Eh, parang awa, huwag nyo na sabayan ng mga importasyon. Ano ho? Ganyang eksena, pagkatapos, mababalit na lang magsasaka, eh, may mga imported doon, no? Muro doon, no? Bagsak doon. No? Naman sana, ano? Sunod ay 17:14 minuto, kapitbahay, makalipas ang 5:00 ng madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Hanggap muna tayo ng unang report sa labas. Ano ho? Ito, libreng towing services alok ng MMDA sa mga motorista hanggang Biyernes. Sa mga sasakyang nalubog po sa baha. Ayun. Mga sasakyang, kailangan din dyan sa may Benguet, ano, para maibiyahe yung kanilang mga produkto. Magpadala rin doon. Daling kagad sa pinakamalapit na mga Kadiwa outlets. Ano, pinabangan, mesa itinatapon. Oo. Yung sa mga Koreano, yung mga gulay na yan, gagawin nilang ano, kimchi ba tawag doon? Kimchi. Paano ginagamit sa kimchi? Kung meron tayong mga pasilidad na pwedeng gumawa na ganyan, masasayang, walang matatapon, bakit hindi?
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
21: Kami natin ang report na ito mula po naman kay J-Mark Dagala. J-Mark!
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang paghahandog nila ng libreng towing services para sa mga sasakyan na lubog, na balahaw at naipit sa baha. Ito ayon sa MMDA bilang tugon na rin sa mga motoristang apektado ng masamang panahon dala ng habagat. Dito maaring dalhin ang sasakyang i-request na ipatow sa bahay na may-ari ng sasakyan o kahit yung mula sa paggawaan. Para sa mga interesado, makipag-ugnayan lamang sa social media platforms ng MMDA para sa kagyat na serbisyo para sa mga residente lamang ng National Capital Region. Kasunod dito, inanunsyo rin ng MMDA na maaaring mag-avail ng libreng serbisyo hanggang sa Biyernes, Agosto 21, upang mas marami ang ma-accommodate na sasakyan o motorsiklo na manghihingi ng tulong. Nasa 9 na ang natulungan ng ahensya sa pangunguna ng Special Operations Group Task Force Road Clearing, kung saan dinala ang mga sasakyan sa bahay o repair shop na nasa Metro Manila, depende sa hiling ng may-ari. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
21: Maraming salamat, Jemar Tagala, Radyo Pilipinas. 16 minuto makalipas ang 5 na madaling araw. Bagsak! Bagsak! Wholesale na presyo ng ilang pangunahing gulay tulad po ng wombok, cabbage at carrots. Mga trading center sa Benguet, habang mataas naman ang retail nito pagdating sa Metro Manila sa mga palengke. Bakit ganon? Taas po yung crudo eh. Siyempre, binabiyahe po yan, ha? Ang nilang murang-murang bagsak, nasisira pa. Bagsak sa Benguet Trading Centers, wholesale ano? Benguet Agri-Pinoy Trading Center at La Trinidad. Marami yung sa mga magsasakang napilitang magtapon o mamigay na lang ng sako-sakong gulay dahil po sa kawalan ng mamimili. Yung wombok, yung Chinese cabbage at carrots, ano? Exact presyo po yan. Ano, so walang bumibili. Nabubulok ang mga stock sa matagal na pagkakapila. Ang first class wombok ay bumaba na sa 15 lamang kada kilo. Yung cabbage, wonderball, ba na rin po ang wholesale price hanggang 15 hanggang 20, ano? No, ito yung sa Benguet, ha? Presyo sa Benguet ito, ha? Yung dahilan? Ito po yan sa patuloy na pag-ulan, paradong trapiko o nasirang kalsada naman. Mababasa at mabilis mabulok ang mga gulay sa biyahe pa lang. Kaunti rin ang mga biyahero na umakyat po naman para ho naman mamili. Okay mo, pagka ganyan sitwasyon, lapila yung mga nagdadal sa mga trading post ng mga truck ng gulay. Wala naman pumapanik para mamili. Eh di masisira din talaga. Ano? Pag talaga mayroong proper monitoring at mayroong proper coordination na tinatawag, LGUs and down the line. At na makinaukulan ho natin para walang ganyan. Ganaman. Iniya nakatutok sa Bantabangan at Magandam sa gitna ng patuloy na mga pag-ulan. Mga nakalipas, request natin umulan yun, no, para malagyan ng tubig yung mga dam. Para naman, umabaw naman. Naku! At siya, in moderation lang talaga lahat. Ano? Muna natin ang mga detalye ng balitang yan mula naman kay Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Habang patuloy pa rin ang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon, mahigpit na binabantayan naman ng National Irrigation Administration ang level ng tubig sa Pantabangan Dam sa Nueva Ecija at gayon din sa Magat Dam sa Isabela. Sa ngayon, wala pa namang nakabukas ng spillway gate sa dalawang dam at wala rin itatalang spill discharge. Ayon naman kay ni Administrator Eduardo Eddie Guillen, wala pang naitatalang malawakang pinsala sa mga taniman ng palay kasunod ng mga pag-ulan. Sa halip ay nakatulong niya ang mga pag-ulan para madagdagan pa ang tubig na nakaimbak sa mga dam at reservoir na magagamit sa patuloy na irigasyon sa mga sakahan. Sa pagtiyarang niya, katumbas ng 90,000 hektare ng sakahan ang maaaring mapatubigan ng tubig mula sa Magat Dam habang nasa 100,000 hektare naman sa Pantabangan Dam. Mula sa niya para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
21: Bibigyan namin kayo ng gabay, ano, at mga detalyadong gabay ho, para kayo makasama at makalahok doon sa bulk rescue na tinatawag o yung bulk rescue buy. O yung paano ho mag-order gamit yung mga online agri apps, ano ho. Direct na makatulong sa ating mga magsasaka. Rekta na kayo, wala na mga middleman. Bulk rescue buy po, yung sabay-sabay na pagbinin maramihang gulay gaya po ng 10 kilo hanggang 20 kilo ng kahon ng repolyo, kamatis o saging. Kasalukuyang may oversupply po yan sa mga sakahan. Bisitahin lamang yung official website na pumunta po sa ruriclub.com. I-follow po naman ang kanilang Facebook para po naman sa Rural Racing Philippines. Mili po ng rescue event. Ano, regular silang nagpo-post ng mga particular na krisis sa sakahan. Imbawa yung Benguet, yung cabbage rescue. Makikita mo ron ang kwento ng magsasaka, ang bigat ng gulay at ang napakababang presyo po naman ito. Mag-order at magbayad online. Piliin kung ilang slot o kilo ang iyong bibilhin. Pwede rin bayaran via GCash, via or credit card po naman. Pumili kayo ng pick-up hub o delivery. Pwede mong kunin ang iyong order sa kanilang mga hub, Quezon City, Mandaluyong, Alabang. Kaya namin mag-book ng Lala Move Grab, ano, para ihatid ng diretso sa inyong bahay. Ganun na simple. Mura pa. Ang middleman. Kulang pa tayo sa magsasaka. Bakit hindi nyo gawin? Subukan nyo.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
21: 10 kilong bigas mula naman sa gobyerno, pinamahagi sa mga kwalipikadong beneficiary po naman sa Huban Sorsogon. Detalye ng balita si Paul Lapin, Radyo Pilipinas, Albay.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nakatanggap ng 10 kilo ng bigas sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa iba't ibang barangay ng Huban, Sorsogon sa ilalim ng Sa Bagong Pilipinas Bawat Bayan Makikinabang Initiative ng Pamahalang Nasyonal. Sa ellipse na sa isang sentrong pamamahagian, isinagawa ang distribusyon sa bawat barangay upang mas madali at mas accessible ang pagkuha ng ayuda ng mga benepisyaryo. Pinakasiwaan ng Municipal Social Welfare and Development Office sa pangunguna ni OICMSWD o Janela Hainto ang lokal na pagpapatupad ng programa. Katuwang ang mga opisyal ng barangay sa maayos na daloy ng pamahagi. Ang ayuda ay bahagi ng Assistance to Indigent Individuals or Families Food Assistance Rice Distribution Project na pinupundohan ng Local Government Support Fund Financial Assistance to Local Government Units para sa fiscal year 2026. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Huban, layunin ng barangay level distribution na mailapit ang serbisyo ng gobyerno sa mismong komunidad upang mas mapadali itong mapakinabangan ng bawat kwalipikadong Hubang noon. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
3: Usapang Agrikultura.
21: Usapang Agrikultura. Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Albay. Samantala, mga magsakap po naman na apektado ng El Nino sa Batanes. Tumanggap po ng tunog pilansyal mula po naman sa ating pamahalaan. May detalye si Bea Gaza de Guzman. Radyo Pilipinas, Batanes.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
9: Abot sa 87 mga kwalipikadong magsasaka sa lalawigan ng Batanes ang hinatira ng tulong pinansyal ng Department of Agriculture Batanes Experiment Station o DABES. Rehistrado lahat ang mga beneficiaryo sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA. At mula ang mga ito sa mga munisipalidad ng Basco, Mahataw, Ivana at Uyugan. Alinsunod pa rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ibsa ng pasani ng mga magsasakang apektado ng El Nino sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program o PAFP. Tumanggap ang mga magsasaka ng 2,325 pesos na ayuda bawat isa. Sa pamamagitan nito, umaasa ang pamunuan ng DABES na makatulong ito sa pagpapatuloy ng kabuhayan ng mga magsasakang ibatan sa kabila ng hamon ng tagtuyot. Mula Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Usapang Agrikultura.
21: Usapang Agrikultura. Dito. Maraming salamat, Bea Gaza de Guzman, ng Radyo Pilipinas, Batanes. Radyo Pilipinas, 23 minutos makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Meron pa kaming tip para sa mga kababayan po nating rektang makakabili ho ng mga gulay sa Benguet. Ano ho? Paggamit po ng mga online agri-apps at digital platforms. Pagpunto sa Rural Rising, na kanina binanggit ko sa inyo kanina, mga mobile app po at mga website na maaari po ninyong i-download o bisitahin para sa regular na pagbili ng mga farm-to-table products. Farm-to-table products na ho yan, no? Wala ng middleman, wala ng palengke, rekta na sa inyo yan. Pwede po yung Session Groceries app. Yung app po yan na nagmula mismo sa Baguio City. I-download ang app sa Google Play Store o Apple App Store. Napakita ho yan ay yung pangalan at mukha ng mismo magsasaka na nag-ani po ng mga gulay na inyong binibili. Ano ho? Na ho mismo yung magdi-deliver mula sa Benguet etyo sa mga pintuan sa Metro Manila. Di ba maganda yun? Oh? Diba? EagoPH app, Kadiwa Integration. Buksan po yung EagoPH app sa inyong smartphone. Tapin po ang e-government services at i-click ang Kadiwa ng Pangulo. Hindi nyo naman ho makikita yung mga schedule ng mga pop-up store, mga accredited na online sellers, mga lokasyon ng rolling stores ng pamahalaan na malapit sa inyo. Yan, importante din ho yan. Meron pa yung Mayani.ph. Isang e-commerce ho yan na platform na nag-ugnay sa libo-libong magsasaka sa mga consumer sa syudad. Ari kayong bumili ang tingi o pakyawan sa kanilang website. Mayroon din hong silang mga subscription box kung saan regular kang papadalhan ng mga sariwang gulay linggo-linggo. Di ba maganda yung ganyan? Nagawa ho natin lahat dyan, talaga na-practice natin ng tama. Ang masisira, walang masasayak at nakatulong pa tayo sa ating mga magsasaka.
3: Usapang Agrikultura.
21: Usapang Agrikultura.
3: Dito sa Radyo.
21: Apo, tutukan, bantayan at ipromote yan, di ba? Ng privado at ng gobyerno. Dalawang po mga benepisaryo ng 4-piece naman sa liblib na barangay sa General Tino, Nueva Ecija. Sinanay po naman sa paggawa ng Big Night Wine at Kamode James. May natin ng detalye si Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Tayog.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Sinanay sa pagproseso at sa paggawa ng Bignay Wine, Bignay Concentrate, Kamote Chips at Kamote Fries ang 20 beneficiary ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program sa Palale, Kabuhayan at Kaunlaran Sustainable Library Program Association sa Barangay Palale, General Tinio Nueva Ecija upang mapalakas ang kanilang kabuhayan. Ang mga kalahok ay naunang nakatanggap ng 600,000 pesos Sustainable Livelihood Program Grant noong May 2026. Nagkaloob ang Department of Science and Technology Nueva Ecija na mga kinakailangang kagamitan at technical na suporta para sa operasyon ng asosyon. Ang Central Luzon State University ang nanguna sa pagsasanay para sa post-production ng Bignay at Kamote. Nagbigay ang LGU General Tinio ng suporta sa transportasyon at seguridad ng mga kagamitan at ng mga dumalo. Ayon sa DSWD Field Office 3 Central Luzon, layunin ng interagency collaboration na ito na mailapit ang mga serbisyong pangkabuhayan ng pamahalaan sa Barangay Palale na isa sa mga tinuturing na unserved and underserved areas sa lalawigan ng Nueva Ecija. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
21: Wala Tayug, Pangasinan. Dako tayo ng Cagayan de Oro. Elfida Central Office, pinungunahan ang MOA signing at pag-turnover ng Abaca Tissue Cultural Laboratory Facility po naman sa Lagonglong, Isamis Oriental. Idetalye po dyan si Coco Medina, Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Pinangunahan ni Yusik Arnold I. Atienza, Executive Director Retreat ng Philippine Fiber Development Authority, ang MOA signing ng PhilFida at pamalaang panalawigan ng Misamis Oriental at ang turnover ng Abaca Tissue Culture Laboratory Facility na naghalaga ng 3.1 milyong piso sa Lagunglong, Misamis Oriental. Ayon kay Yusik Atienza, napakahalaga ng papel ng Abaca Tissue Laboratory upang makakuha ng walang sakit na similya ng abaka ang mga magsasaka upang tumaas ang kanilang ani. Dagdag pa ni Yusik Atienza na tuturuan din nila ang mga magsasaka at ang kanilang mga may bahay ng mga livelihood at value adding upang matulungan sila na lumaki ang kanilang kita. Tutulungan din ng PhilFida ang mga magsasaka na makahanap ng bibili ng kanilang mga gawang produkto upang maingganyo pa sila magtanim ng abaka at gumawa ng mga produkto nito. Para sa Bagong Pilipinas, Kukoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
21: Maraming salamat, Cagayan de Oro City, Radyo Pilipinas na himpilan natin dyan. Ay, sa mga nakatutok dyan sa CDO, ano na kay PhilHealth Vice President Adel, ha? Ang BP President nyo dyan. Maraming salamat, gandang maga. Then kay Dr. Pilar de la Rosa ng Las Piñas General Hospital. Mga nakatutok na ikinig dyan. Good morning, good morning, good morning. Mamaya sa mga nagdatan, ang update daw po sa kadiwa ng Pangulo. O, bago tayo mag-break, babanggitin ko ho yan. Oh. Una, National Fiber Link PH. Ilunsan po ng PhilFida sa Pandan Antique. Pandan Antique ito ha. Meron din Pandan. Katanduanis, Bicol. Ito Antique naman. Sige, alamin natin ang report na yan. Matutok naman si JP Hervas, Radyo Pilipinas, Iloilo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
23: Report. Inilunsan ng Philippine Fiber Industry Development Authority o PhilFida sa Pandan Antique ang e-marketplace linkage platform ito na Natural Fiber Link PH. Ayon kay PhilFida Executive Director Arnold Atienza, layunin ng digital platform na suportahan ang mga weaving enterprise at palakasin ang mga fiber farmer sa pamamagitan ng direktang pag-uugnay sa kanila sa mga oportunidad sa merkado. Bago ang paglulunsad, nakipagpulong si Atienza kay Pandan Mayor Tomas Estoperos Jr. Naniniwala si Atienza na malaking papel ang ginagampanan ng mga lokal na pamahalaan sa pagpapalakas ng industriya ng natural fiber. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa pamumuno ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., patuloy na isinusulong ng PhilFida ang mga programa para mapalakas ang industriya, mapalawak ang merkado at mapabuti ang kabuhayan ng mga fiber farmer at stakeholders sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
21: Maraming salamat, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Iloilo. Olasun natin, 29 minutos na makalipas sa 5 na madaling araw, galaw-galaw para di pumanaw. Ay bago tayo mag-break sa mga nagtatanong lamang, ano daw ang update sa kadiwa ho ng Pangulo? Yung araw, Agosto 19, Hinggil po sa operasyon ng mga kadiwa ng Pangulo at kadiwa pop-up stores, at depende ho yan sa lagay ho ng panahon sa inyong mga lugar. Dahil po sa kasalukuyang epekto ho ng abagat, ano ho? Merong kanselasyon at pagkantala dahil po sa bagyo't habagat na yan. Dahil po sa malawakang suspensyon ng klase at trabaho sa gobyerno na pinagutos po ng Malacanang sa Metro Manila at 17 ang karating probinsya, naapektuhan din po naman kung nakischedule na kadiwa outlets. Ang Olongapo City, opisyal na pinagpaliban o postpone po. Kadiwa na Pangulo na nakatalasan ang gagalipin ngayong Agosto 18 hanggang ngayon, 19. Ngayon sa Olongapo City Agriculture Office, layon po nilang masiguro ng kaligtasan ang mga masasaka at mamili dahil po naman sa masamang panahon. Samantala, tuloy naman ang operasyon sa iba pang mga lugar. Antipolo City Rizal, may nakaschedule na kadiwa Wednesday sa Sumulong Park ngayong araw. Ano ho? Benta ng murang gulay, prutas, mga gawang kamay na produkto sa mga galing po sa mga lokal na negosyante. At Quezon Province po naman, huling araw ngayon. 17 to 19 ginawa, kadiwa na pumuno sa mga Kapitolyo. Nadaos po yan sa Quezon Capitol Compound, Lucena City mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po naman ng hapon. Date sa supply ng presyo ng bilihin, banta ng ulan sa supply. Ipo sa ulat ng DA, binabantayan ngayon ang supply ng mga gulay mula sa Benguet dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Nagdudulot po ng bagyang pagtas ng retail prices ng Repulet Caro sa mga merkado nitong nagdang linggo. Baman, patuloy naman ang pagtulungan ng DA sa mga kooperatiba upang direktang mahitid po naman ang mga murang Highland vegetables sa mga naturang kadiwa outlets. Nanatili po ang bentahan ng abot kayang bigas ulit po ng 29 kada kilo program. Sa mga restradong vulnerableng sektor tulad po ng senior citizen present, PWDs at 4Ps at solar panels, mga tibong kadiwa centers po naman. Ika natin ang mga report pa rin galing sa Laliwigan, standby lang ang katantumanes. Walang mahalagang paalala buwan sa aming impilan, o bawal ang tutulog-tulog sa Maribela, o bawal ang pikon sa kalsada, pakiusap lang.
11: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
14: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Eh di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips na ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
15: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
24: Asahan nyo, papahandang natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo na ang pag-iibig kung natin o inalalo na. Pero magagawa ko lamang yun kung kasama kayo mga barangay captain.
25: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
26: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays. Total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
5: Mahal na Pangulo, maraming hindi lang po sa aming liga ng mga barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Makasamahan po ng liga.
25: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng mga barangay sa Pilipinas, si Pres Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
8: Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung ilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung, ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat, no, sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito, no, na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso.

0: Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
1: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
0: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
6: Ano nga ba ginawang enerhiya yung mga basura na yan? Gagayahin na rin ho natin yung mga bansang kagaya ho ng malalamig na lugar. Yung Sweden, yung Norway, yung Denmark, ano ho. Yung mga bumibili, umaangkat ho yan ang mga basura ho. Nga sa sobrang lamig ko ng kanilang mga lugar, kailangan nila ng enerhiya para magpainit, gamitin pang painit at ano yan sa tubo sa ilalim ng lupa. Papainit din ho yung mga bahay-bahay doon. Waste to energy plants ang mga tinatawag ho nila niya. At pagka ginawa dito sa atin yan, hanggang mawawalan tayo ng problema sa basura at tutulong pa sa paglikha ng mas marami pang trabaho at malaki pa matitipid ho natin.
5: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
6: Samantala, igingit po ng Senate Committee on Agriculture Chairman Kiko Pangilinan na dapat gamitin ang panukalang 7.2 trillion pisong national budget para direktang makapabuti. Buhay po ng mga ordinaryong Pilipino, lalo na amang magsasaka, mangisla, mahirap, mga kabataan. Ayon kay Pangilinan, hindi dapat sukatin ang budget sa laki nito kundi sa kung gaano ito nakakatulong sa mga Pilipino. Tama yun ha. Dapatan niyo itong magresulta sa mas mataas na kita ng mga farmers at fisherfolk. Mas mababang presyo ng pagkain, mas maayos na nutrisyon, kanting trabaho at kalidad ng edukasyon. Ayon pa sa Senador, langang palakasin ang agriculture at fisheries sector para magkaroon ng sapat at abot kayang supply ng pagkain habang kumikita naman ng maayos ang mga mismong gumagawa po naman nito. Tutukan yan. Hindi rin anya dapat mapunta sa bursa ng ilang middlemen at kontrakto sa pondo ng bayan. Yun ang dapat bantayan yun. Panawagan din po ang Senador ng mas mahigpit na transparency at accountability sa paggasta ng gobyerno na maiwasan ng korupsyon, overpriced at substandard projects, favoritism po naman sa mga contractors. Nung ito na yung merong contractor sa Cebu ba yun? Laki ng budget ng kontrata. Isa lang yung contractor na involved.
5: Usapang agrikultura. Dito sa radyo.
6: Par tayo yung Katanduanes, ha? Tambay lang sa Katanduanes, oh. Kabataan at guro sa Payao, nakisa sa pagsusulong ng mekanisasyon sa agrikultura. At ilang mga detalye na balita niya si Amelio Domingo Bumatnong, Radyo Pilipinas, Tambuk.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Tinatayang 150 na estudyante at guro mula sa kursong Agricultural and Biosystems Engineering ng Apayao State College o ASC ang nakiisa sa pagsusulong ng mekanisasyon ng agrikultura kasunod ng kanilang pagpapatala sa Youth for Mechanization o Y4M program sa isinagawang advocacy campaign nitong August 14 sa Luna, Apayao. Ayon sa Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PhilMEC, layunin ng programa na baguhin ang pananaw ng mga kabataan sa agrikultura at hikayatin silang maging bahagi ng sanay at mahusay na manggagawa sa larangan ng mekanisasyon para sa pagpapalakas ng seguridad sa pagkain at sustainable agriculture sector. Inihayag ni Jun J. Petronan,

0: isang EBA student ng ESC na mas napalalim ng programa ang kanyang pagpapahalaga sa agrikultura bilang isang kabataan. Inaasahan ni Petronan ang pagpapatuloy ng programa upang mahikayat din ang iba pang kabataan mula sa iba't ibang lugar na makilahok sa mga ganitong inisyatiba. Samantala, nakiisa rin sa kampanya ang National Youth Commission at DJI Agriculture Philippines na nagbahagi ng mga kasalukuyang hamon na kinakaharap ng mga kabataang Pilipino sa sektor ng agrikultura. Tinalakay din ang mga kakayahan ng drone technology sa pangangalaga ng mga pananim kasabay ng technology demonstration gamit ang ilang makinaryang pangsaka sa palayan at agricultural drone. Para sa Bagong Pilipinas, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Nakakasama po natin ngayon ang tanggapan ho ng filmmaker ho ang Philippine Center for Post Harvest Development and Mechanization. Ilalim pa rin po ng Department of Agriculture ano ho. At Agosto 2026, nakatuon po sila sa digitalization at kooperasyon sa labas ng bansa. Okay? Digitalization ng rehistro ng makinarya, ha? Kasunduan sa mga Korean manufacturers at yung Y4M Youth for Mechanization sa Apayaw. Pag-uusapan natin ngayon yung Youth Forum Mechanization Program na yan. Nakakasama natin si Sir Jet Subaba, Supervising Science Research Specialist ano, ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Jet, magandang maga sa iyo. Welcome sa Radyo Pilipinas. Usapang Agrikultura. Si Kahir po, magandang maga. Sir Jet Subaba.
3: Magandang umaga po, Kahiro. Maganda at maulan na umaga dyan sa Manila at dito sa Nueva Ecija.
2: Maulan ngayon dyan sa inyo sa Nueva Ecija, maulan.
3: Yes, Cairo, maulan mula pa kagabi.
2: Oh, mula pa kagabi. Okay, sabayan natin yung ulan na mas masagana at aktibong mga diskusyon naman din sa atin. Ano? Pag-usapan po natin yung Y4M, yan po yung Youth for Mechanization na program. Isa po itong kampanya sa inyo dyan sa Philmec na layong pong hikayatin yung ating mga kabataang Pilipino na pumasok at maging leader sa sektor po ng agrikultura sa pamamagitan po ng makabagong teknolohiya at makinarya. Tama po ba? Yan nga po ba yung nilalayo noon?
3: Opo, Kahiro, tama po. Ito po ay programa na nilunsad ng Philmec para hikayatin po ang ating mga kabataan sa pagsasaka.
2: Kamusta na po? Ano na po ang itinatakbo nitong programang ito? Kailan po ito nagsisimula? Ano ba ang mga dapat pang maunawaan ng taong bayan din eh?
3: Ito po ay nagsimula, actually 2019 po ito, na-conceptualize and na-launch po ito nung pandemic. So ginamit mo siyang isang kampanya sa social media para mag-create ng awareness no, sa mga kabataan. At just last year, naging standalone na program po ito kung saan po ay nanghihikayat tayo ng mga kabataan sa pagsasaka gamit yung mga makinarya or mga modernong teknolohiya sa pagsasaka. Kasi Kahiro, kung makikita natin sa mga datos, tumatanda na po ang ating mga magsasaka. Nasa 57 to 59 years old ang average age ng ating mga farmers. Ibig sabihin nito, walang mga kabataan o mas nakababatang edad na sumasali sa ating agricultural workforce. Isa pa po na nakikita natin problema at ayon din ito sa nakita po ng Philippine Youth Development Plan ng National Youth Commission ay walang interes po talaga ang ating mga kabataan. Alam naman natin na ang mga Gen Z ngayon, ang mga millennials, mga digital in nature yung mga yan. Mm. Sila po ay naipanganak sa era ba na instant ang lahat ng mga bagay at saka ayaw na mga init na lugar, maputik. Kaya talagang walang interes sa ating mga kabataan sa pagsasaka. And kung ito po ay magtutuloy, nakikita natin magiging threat ito sa ating food security. Alam naman natin na Kahiro, wala namang nabubuhay na walang pagkain. Ibig sabihin, ang usapin ng agrikultura ay usapin ng pagkain. At ang usapin ng pagkain ay, ito po ay buhay para sa ating mga Pilipino. Kaya naman, nihikayat po ng Philmec ang mga kabataan na mag-join, mag-engage, makiisa sa agrikultura.
2: Tama. Sabi nga, dito sa agrikultura at napag-uusapan ng pagkain, kailangan natin ng isang inhinyero, kailangan natin ng isang abogado, kailangan natin ng isang arkitekto, kailangan natin ng doktor, kailangan natin pagka kinakailangan lang. Kung magsasaka, kailangan natin 3 beses araw-araw.
3: Tama.
2: Napaka-importante na yung role na yan, hindi malagyan ng patlang at tuloy-tuloy yung serbisyo, binibigay po naman sa ating bayan. Kamusta po naman yung acceptance ng kabataan dito sa programang ito? Eh, sabi nga natin, yung iba dyan talagang ayaw nang makita pa yung sarili na parang ako na naman si tatay. Duplicate ako ni tatay, ganun. Paano natin iniikot yung interest nilang yan? At kamusta na kanila ang acceptance naman ngayon?
3: Opo, in-introduce natin sa kanila yung ating mga teknolohiya. Ito po initially ay pinamimigay natin, I think na-interview nyo na po before si aming director for Dr. Judicial Alvindia tungkol sa mga inisiyatiba ng PhilMEC pagdating sa mga mekanisasyon at pagdating sa mga makabagong teknolohiya, lalo na sa pagsasaka ng palay. So meron tayong programa po dito, Kahiro, na nagpapamigay tayo ng mga makinarya. So naisip ko ng PhilMEC na bakit hindi natin gamitin ito para hikayatin ang mga magsasaka, ang mga kabataan sa pagsasaka. So meron tayong imbis po na nakalabaw, pinapakita natin ngayon sa kanila na meron na tayong four-wheel tractor, may shed ito, hindi na tayo mainitan. At sa pagdating naman po sa pagtatanim, hindi na tayo maghapong magtanim ay dibiro, maghapong na kayo.
2: Kahit nasa bahay ka na lang, di ba? Nasa bahay ka na lang, pwede kang magtanim, mag-araro, gamit lang remote control.
3: Opo, maaari na po yan ngayon. Malipan po dyan, meron tayo sa pagtatanim, dalawang bagay po yan. May transplanter tayo na riding type at walk behind. At meron din tayong mga rice precision seeder. Actually po, ang atin pong director in cooperation po, collaboration with our Korean partners ay nakabuo po ng isang 10-row precision seeder. Ang nasa market po ngayon ay 8-row lang. So ito po ay 10-row and may fertilizer applicator na. So ibig sabihin, mas precise ang pagtubo ng ating mga palay. So mas magiging produktibo. Pinapakita rin natin sa kanila na hindi na po nakayuko ulit para mag-harvest. Meron na tayong mga combine harvester. Hindi ka na maghihintay ng turn mo para sa thresher. So paglabas po, pagdaan po ng harvester, nasa sako na po yan. And of course, kasama natin ang DJI Agriculture Philippines para introduce din ang drone technology. Gaya ng sinasabi nyo, Kahiro, kahit na nasa shed ka, hindi ka na nasa gitna ng araw, mamomonitor mo ang iyong palay, malalagyan mo ng pesticidyo, malalagyan mo ng fertilizer gamit ang drone technology. Ito po yung ginagamit natin para mahikayat natin sila, mabago natin. At ang nakakatawa, Kahiro, yung nakita nyo balita kanina sa Apayao, so nasa 115 na mga estudyante na hikayat natin na maging parte po ng advokasya natin itong Youth for Mechanization. Nakakatuwa na karamihan sa kanila, first time makakita ng mga malalaking drone. Tinala natin ito sa kanilang eskwelahan. So naramdaman nila na may ginagawang pagbabago ang gobyerno. Alinsunod din yan sa mga binabanggit or mga decree din ng ating presidente na talagang pangunahan ng mga kabataan ang mga bagong teknolohiya. Sabi niya sa isang talk niya sa Gawat Saka sa dito Ginanap sa Nueva Ecija, nakikita daw niya ang mga kabataan ayon sa Pangulo na mangunguna pagdating sa pagtuturo ng mga bagong teknolohiya. So naka-align po ba ito? Kahiro, ang ginagawa ng
2: maganda timing, no? Very timely kasi nga yung mga kabataan na yan, gagamit talaga yan sa social media advocacy, di ba? Yes. Ikakampanya yung mga modernong pagsasaka sa online platforms. Yan ang linya ng mga kabataan ngayon eh, di ba?
3: Tama po. Opo. Kaya parang nagiging parte na rin po sila ng pagpapalawak ng ating advokasya kasi sila po talaga magaling sa social media. Meron po tayo sa TikTok, sa Instagram at sa Facebook na maaari nilang i-follow yung Youth for Mechanization page.
2: At dahil na rin dito, Sir Jet, sa programang yan, karaniwang kasing tingin ho ng mga sa pagsasaka, mahirap, di ba? Mabigat, mano-manong trabaho. At sa pamamagitan ho ng mechanization na yan, ipinapakita ng Y4M na yung agrikultura ay maaari pong maging high-tech, marangal, at income-generating na profesyon.
3: Tama. Eksakto po yun. Dahil po, sa pamagitan po ng mga mekanisasyon or mga teknolohiya po na ating in-introduce sa kanila, actually po sa dulo po nito, magko-call po tayo ng mga interested na advocates ng Youth for Mechanization para sa isang training course. Magkakaroon tayo niyan ngayong Oktubre. Para sa unang-unang training course kung saan magkakaroon sila ng kakayahan na magpaandar, mag-operate ng ating mga makinarya. At mula dyan, Kahiro, maaari silang kumita bilang operator, bilang mekaniko, bilang farm school specialist o yung nagtuturo sa mga farm schools, at maaari din bilang isang drone controller.
2: May mga so pumapasok na natanong, kabataan ang binabanggit daw ninyo. Tama ba pasok yung edad 18 hanggang 35 maging out of school youth?
3: Opo. Actually po, pasok po hanggang 15 hanggang 35 yung ating range ng age. Opo. Kahit po out of school youth ay maaari po maging parte ng kampanya natin. Lahat ng kabataang Pilipino ay bukas po ang advokasyang ito para sa kanila.
2: Sa mga interesado, paano daw ho makakasali sa Y4M? Ano ba yan? Online registration ba yan? Walk-in ho ba yan? Paano ba yan? Para makaiwas sa scam?
3: Opo, meron tayong online registration. Maaari po kayong pumunta sa page na ay sa website po ng ating PhilMEC. So www.philmec.gov.ph. Hanapin nyo lang po doon ang Youth for Mechanization. Ayan. So,
2: nandito bayad na po ba? Po Sir Jack, may bayad website. Daw. May bayad daw ba? May bayad ba ito? Libre?
3: Wala po. Wala pong bayad ang registration natin sa Youth for Mechanization. Kung may humihingi man po ng bayad sa inyo, scam po yun. Wala pong bayad. Maging ang mga makinari natin sa RCEF, libre po yan.
2: Libre, walang bayad yung mga training sa ilalim ng Y4M, ha? Libre yan, ha?
3: Wala po. Libre po lahat.
2: Sabi dito, kailangan ba na anak ng magsasaka o may background sa agrikultura para makasali?
3: Actually po, kung mayroon po kayong interest, no, maging parte ng advokasya, matuto pagdating po sa mekanisasyon, ay kayo po ay welcome. Hindi kailangan na may background kayo o anuman po para po maging parte po ng ating mga training courses.
2: Paano daw ho kung walang sariling lupa o makinarya yung pamilya? Pwede para ba silang sumali?
3: Opo naman, dahil skill naman po ang gusto nating ma-acquire dito. And eventually, sila naman po ay ma-hire ng mga farmers cooperatives and associations natin. Ganun natin siya nakikita sa future na sila po ay pwedeng i-hire. So hindi naman necessarily na meron silang sariling makinarya. So sila po ay tuturuan kung paano paandarin ito para yung mayroon ng mga medyo matanda na ng mga samahan ay matulungan po nila.
2: Pero ho ba ang babae pwede sumama dyan sa Y4M na yan?
3: Babae o lalaki ay kapantay po yan na welcome po na maging parte ng Youth for Mechanization.
2: Yes, Sir Jet, maraming salamat sa pagkakataon. Siguro baka may mensahe ka pa yung gusto idagdag sa nakikinig. Sige po.
3: Opo, sa mga kabataan natin na nakikinig ngayong umaga, gusto ko lang pong sabihin sa inyo na may ginagawa po ang ating pamahalaan upang kayo po ay makikayat dito sa pagsasaka. Sana makita ninyo na lahat ng efforts na ito, kung gaano kaseryoso ang ating gobyerno para maging parte po kayo, dahil ang pagsasaka hindi siya opsyon, isa siyang mahalagang parte ng ating buhay. Sabi nga ni Kahiro kanina, 3 times a day kailangan natin ng mga magsasaka. Dahil ang pagsasaka, ibig sabihin ito pagkain, at ang pagkain ay buhay. Kaya naman inihikayat namin kayo na maging parte, especially ng Youth for Mechanization. Kung meron kayong interest sa mga makabagong teknolohiya at sa agrikultura, welcome na welcome po kayo. Ano man ang estado ng inyong buhay, basta kabataang Pinoy, then titiwala kami sa inyo. Inaasahan namin kayo maging parte ng advocacy ito. At sama-sama nating baguhin ang kinabukasan ng pagsasaka.
2: Okay. Sir Jet, pagka wala ko dito, pwede ka na pumalit. Ay, salamat na, Sir Jet. Sir Jet, maraming salamat. Jet, balikan mo na yung Zumba mo, balikan mo na yung muscle flexing mo, balikan mo na yung favorite breakfast mo. Maraming salamat. Magandang umaga. Ingat ka. Stay safe. Good morning. Thank you.
3: Maraming salamat po.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Maraming salamat sa Sir Jet Zubaba ng PhilMEC. Good morning. Kanisa kanilang napakasipag at magaling na direktor. At isa pa rin sa talagang pinagkakatiwalaan ng Bangulo. Tugon sa pangalang direktor, Oyet Dionisio Pinja. Sir Pinja, sir. Good morning po. My God, mabuhay sa mga nakikinig sa DJ Nueva Ecija. Valdez family, sa Ilustre family. And then sa Hosan family. Ganda mga senyor yan sa Nueva Ecija. Maraming oras. Ang alam nila Roger, Jamari, Rolly, Alvin, Arnel, Marian. Pari po natin sila Nida, Susan, Jamard. Mabanin si Sam, Marisol, Julius, Camille, Rona. At kila Julius Gonzalez, Christopher Tiramblo. Pero Ilustre Robregado nag-iiwan namang bagay na matindang tama, hindi mo ginawa itinuturing na kasalanan laban sa iyong pagsakay. Hindi po lamang simpleng trabaho, po isang paraiso. Isang pa, huwag tayong basa-basa naniniwala sa fake news, huwag tayong magbalin lang.
1: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
6: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
5: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
7: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
8: Pati bamboo?
5: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
9: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
10: Nung natutunan ko po yung paggawa,
11: sino nagturo
10: sa training po kami sa DOST.
11: Sa DOST.
5: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
12: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Eh, hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Tropical Depression Neneng, napanatili ang lakas nito habang kumikilos pakanluran sa karagatan sa silangan ng Batanes.
4: Headlines.
3: PAGASA, nagbabala na posibleng magkaroon ng malakas na pagulan ngayong araw hanggang Biyernes dahil sa habagat.
4: Headlines.
3: Face-to-face classes suspendido sa ilang lugar sa bansa ngayong araw. Alternate work arrangement ipinatupad sa mga tanggapan ng pamahalaan.
4: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. maigpit na nakamonitor sa epekto ng habagat sa iba't ibang bahagi ng bansa.
4: Headlines.
3: Agriculture Secretary Francisco Teo Laurel Jr. inatasan ng regional office ng kanilang ahensya na gansuriin ang sitwasyon at magpatupad ng kinakailangang hakbang para matulungan ang mga magsasaka.
4: Headlines.
3: Pag-atid ng tulong sa mga Pilipinong naapekto ng malalakas na pag-ulan, nagpapatuloy alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, August 19, 2026. Muling sumasinyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Patuloy na minomonitor ng PAGASA'ng Tropical Depression Neneng na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility o PAR, habang nakakapekto naman sa Luzon at Visayas ang Southwest Monsoon o Habagat. Batay sa uling weather bulletin ng PAGASA, namataan ang sentro ng Tropical Depression Neneng sa layong 675 kilometers silangan ng Itmay at Batanes. Taglay nito ang lakas ng hanging abot sa 55 kilometers kada oras malapit sa gitna at pagbugsong abot sa 70 kilometers kada oras. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 15 kilometers kada oras. Samantala, isang tropical depression din ang namataan sa layong 3,090 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Taglay nito ang lakas ng hanging hanggang 55 kilometers kada oras at pagbugsong hanggang 70 kilometers kada oras. Mabagal itong kumikilos pakanluran.
4: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Nagbabala ang PAGASA sa posibleng malakas na pagulan dahil sa Southwest Monsoon o Habagat mula ngayong araw, Agosto 19 hanggang Agosto 21. Pinapayuhan ng publiko, lalo na ang mga nasa lugar na madaling bahain at magkaroon ng pagguho ng lupa na manatiling alerto. Ngayong araw, inaasahang abot sa 100 hanggang 200 millimeters ng ulan sa Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Posibleng makaranas naman ng 50 hanggang 100 millimeters ng ulan ang Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon. Inaasahang abot sa 100 hanggang 200 millimeters ng ulan sa Benguet, sa La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Sa iba pang bahagi ng Luzon, baring umabot ng 50 hanggang 100 millimeters ang pag-ulan.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
3: Samantala, pagsapit naman ng Huwebes ng gabi hanggang Biyernes ng gabi, maaaring makapagtala ng 50 hanggang 100 millimeters na ulan ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Ayon sa PAGASA, maaaring mas mataas ang rainfall sa mga bulubundukin at matatas na lugar, lalo na sa mga lugar na nakaranas na ng malakas na ulan. Pinapayuhan naman ng mga Disaster Risk Reduction Office na magsagawa ng kinakailangang hakbang para sa kaligtasan ng publiko.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
3: Suspendido ang face-to-face classes sa ilang lugar sa bansa ngayong Miyerkules dahil sa patuloy na masamang panahon dulot ng habagat sa Calabarzon, kabilang sa nagpatupad ng suspension ng Batangas, Batangas City, Cavite, Carmona, Silang, Laguna at Rizal. Karamihan sa mga lugar ay nagpatupad ng online o modular distance learning para sa lahat ng antas. Sa Cordillera Administrative Region, suspendido rin ang face-to-face classes sa Abra, Benguet at sa La Trinidad. Samantala, sa Mimaropa, nag-anunsyo ng suspension ng Oriental at Occidental Mindoro. Sa Metro Manila naman, kabilang ang Mandaluyong, Marikina at Valenzuela sa mga lungsod na nagsuspende ng klase. Sa Region 1 at Region 3, pinatupad din ang class suspension sa La Union, Ilocos Sur, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales. Sa San Simon, Pampanga, suspendido ang klase sa lahat ng antas mula Agosto a 17 hanggang a 20.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
3: Samantala, sa Iloilo City naman, pinatupad ang alternative delivery modes mula nursery hanggang senior high school. Samantala, kanseladong klase at office work sa lahat ng antas sa University of Santo Tomas ngayong Agosto 19, habang enhanced virtual mode of instruction ang gagamitin sa Agosto 20 at 22. Sa University of the East Manila at Caloocan, asynchronous classes ang ipatutupad sa K-12 at colleges. Pinayuhan naman ang mga estudyante at personal na manatiling updated sa opisyal na biso ng kanilang paaralan at lokal na pamahalaan.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
3: Pinatutupad ang alternative work arrangement sa mga tanggapan ng pamahalaan sa Metro Manila at ilang lalawigan ngayong araw, Agosto 19, alinsunod sa Memorandum Circular Number 129. Kabilang sa mga lugar ang Abra, Benguet, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales, kasama rin ang Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Samantala, ipatutupad ang alternative learning modes at learning continuity measures sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa mga nasabing mga lugar, maliban kung may direktiba mula sa mga local chief executive. Patuloy namang mag-ooperate ang mga ahensyang nangangasiwa sa basic at health services, disaster preparedness and response at iba pang mahalagang serbisyo upang matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyo publiko. Para naman sa mga pribadong kumpanya na sa pamunuan ang pagpapasya kung magpapatupad ng suspension of work o alternative work arrangement. Pinapayuhan naman ang publiko na sumubaybay sa opisyal na anunsyo ng kanilang mga tanggapan, paaralan at lokal na pamahalaan.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
3: Maigpit na minomonitor ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang epekto ng habagat sa iba't ibang bahagi ng bansa, lalo na sa mga lugar na mataas ang panganib ng pagbaha. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, tinututukan din ng Pangulo ang tumataas na level ng tubig sa mga dam at reservoir. Inatasan niya ang mga kinaukulang ahensya na manatiling naka-alerto, kabilang naman sa direktiba ng Pangulo ang maigpit na koordinasyon sa mga ahensya sa pagpapakawala ng tubig mula sa mga dam. Pinag-iingat din ang mga ito upang maiwasan ang panganib ng mga o sa mga komunidad at mahalagang infrastruktura.
8: Patuloy na nakamonitor ang Pangulo upang mabantayan ang seguridad ng mga residente sa mga apektadong lugar. Utos ng Pangulo sa lahat ng ahensya na i-prioridad ang kaligtasan ng mga residente at siguruhing maaabot ng tulong ang mga nasalanta ng baha.
3: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Samantala, ilang dams sa Central Luzon ang nakararanas ng spilling dahil sa mataas na level ng tubig. Gayunpaman, patuloy itong minomonitor at pinamamahalaan ng mga otoridad upang matiyak ang kaligtasan ng mga nasa mabababang lugar. Sinabi pa ni Undersecretary Castro na patuloy na sinusubaybayan ni Pangulong Marcos ang sitwasyon at titiyaking nakahanda ang mga ahensya ng pamahalaan na tumugon sakaling lumala ang epekto ng sama ng panahon.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
3: Tulong para sa mga apektado ng matinding pagulan, tuloy-tuloy base na rin sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Narito ang report ni Alvin Baltazar.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
6: Report.
9: Tulad ng BSWD na nasa 717.4 million pesos na ang tulong na ipagkakalob sa mga pamilyang na apekto ng habag at mga bagyong Luis at Maymay. Sa Palace Press Briefing, sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na mahigpit ang bilin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking may pagkakalob ang pangangailangan ng mga naapektuhan ng kalamidad. Dagdag ni Gatchalian na nakapaglabas na din ang kagawaran ng 1,057,972 family food packs, 17,291 ready-to-eat food, 12,740 non-food items at 163 iba pang food items. Naglaan din na niya ang DSWD ng kabuang 2.2 milyong pisong tulong pinansyal sa pamamagitan ng AIX. Pagbibigay din ni Gatchalian, kanilang tatratuhin ang tuloy-tuloy na pagsasagawa ng relief operation, gayon tuloy-tuloy din ang weather disturbances na halos hindi na humuhupa ng halos isang buwan. Pakinggan natin si DSWD Secretary Rex Gatchalian.
10: So we're treating it as a continuous relief operations, ongoing concern siya. Hindi siya separate reports na, kundi we're treating it as continuous na weather disturbance dahil hindi naman humupa for almost close to 1 month now.
9: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
3: Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian tiniyak ang tuloy-tuloy na suporta sa Pampanga kasunod ng epekto ng habagat. Narito ang report ni Marian Bastasa.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
6: Report.
11: Sa gitna ng patuloy na pagbaha sa ilang lugar sa Pampanga dahil sa habagat, tiniyak ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na hindi iiwan at patuloy na susuportahan ng mga residenteng na apektuhan ng kalamidad. Personal na nagtungo ang kalihim sa Makabebe nitong Martes para i-assess ang sitwasyon at matukoy ang karagdagang pangailangan ng mga residente. Sa pakikipagulong sa mga lokal na opisyal, siniguro ng kalihim na nakahanda ang DSWD na magatid ng karagdagang food packs at iba pang relief assistance. Katunayan, nakapropesasyon na anya ang DSWD Field Office 3 ng mga food boxes para sa agarang pamamahagi sa mga apektadong komunidad. Patuloy din ang joint assessment ng DSWD at Municipal Social Welfare and Development Office bilang paghahanda para sa posibleng pagbibigay ng financial assistance sa mga pamilyang lubhang na apektuhan ng pagbaha. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
3: Posibleng tumaas pang presyo ng ilang gulay at isda dahil sa pinsalang dulot ng habagat at mga nagdaang bagyo sa mga sakahan at palaisdaan. Ayon sa Department of Agriculture, umabot na sa 1.4 billion pesos ang kabuwang pinsala sa sektor ng agrikultura. Dahil sa malakas na pagulan at pagbaha, tumaas ang presyo ng ilang gulay mula sa Cordillera, Central Luzon at Southern Tagalog. Kabilang dito ang cauliflower na nasa 150 hanggang 350 pesos kada kilo mula sa dating 120 hanggang 270 pesos kada kilo. Umakyat din ang presyo ng pechay bagyo sa 40 hanggang 150 pesos kada kilo, habang umabot sa 170 pesos ang carrots. Tumaas din ang presyo ng repolyo, ampalaya, talong at sitaw. Samantala, nagmahal din ang ilang uri ng isda. Umabot na sa 400 pesos kada kilo ang galunggong, habang nasa 160 hanggang 320 pesos ang bangus, at umabot naman sa 200 pesos kada kilo ang tilapia.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
3: Samantala, sa Benguet, ilang magsasaka ang napilitang itapon ng mga carrots at repolyo matapos mabulok ang mga ani habang hinihintay ang transportasyon at pagbebenta sa La Trinidad. Samantala, sa monitoring ng Benguet Agri-Pinoy Trading Center sa La Trinidad, Benguet, na siyang bagsakan ng mga gulay na nagsisimula sa mga o nagmumula sa mga farmers ng Cordillera na nanatiling mababa ang presyo nito. Ang repolyo, umabot lamang sa hanggang 20 pesos kada kilo. Carrots, hanggang 40 pesos kada kilo. Umabot naman sa hanggang 55 pesos kada kilo ang bell pepper. Ayon sa DA, nakahanda ng mga recovery loan package at iba pang tulong para sa mga magsasakang na apektuhan ng kalamidad.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Inatasan ni Agriculture Secretary Francisco Thieu Laurel Jr. ang regional office ng DA na agad suriin ang sitwasyon at magpatupad ng kinakailangang hakbang para matulungan ang mga magsasaka. Ito'y matapos na maiulat ang pagtatapo ng Chinese cabbage at carrots sa Tublay, Benguet. Ayon sa DA CAR, isang magsasaka mula sa Bakun ang nagdala ng 2.5 na toneladang Chinese cabbage sa La Trinidad noong Agosto 13. Dalawang gabi at dalawang araw itong nakapila bago makapasok sa trading center dahil naman sa tuloy-tuloy na ulan at pagkakarga habang basa ang mga gulay, nabulok ang cabbage at hindi na naibenta. Samantala, isang magsasaka mula naman sa Bugyas ang nagdala ng 4 na toneladang carrots sa trading center noong Agosto 11. 700 kilo lamang ang naibenta pagsapit ng tanghali kinabukasan habang ang natitira ay nagsimulang mabulok. May mga ulat na ring nasisira ang mga pananim na gulay dahil sa walang tigil na pag-ulan.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time. 20 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
6: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
13: Receive credible news and information.
12: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
13: Stay on track
12: with Radyo Pilipinas on Viber.
13: Viber.
12: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
14: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
15: Kaalamang ASEAN.
14: Alam nyo ba na ang Singapore ay hindi lang kilala bilang global economic hub, kundi isa rin sa mga leader pagdating sa edukasyon? Sa pamamagitan ng ASEAN Scholarship, nabibigyan ng pagkakataon ang mga mahuhusay na mag-aaral sa ating rehiyon na makapag-aral sa mga prestihiyosong institusyon gaya ng National University of Singapore at Nanyang Technological University. Pinapatunayan ito na ang ASEAN ay hindi lamang tungkol sa kalakalan, para din ito sa kinabukasan ng ating mga kabataan. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026.
16: Navigating our future together.
17: Tulay sa himpapawin ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Tinitingnan ngayon ang Malacanang kung naging epektibo ang halos 14,000 flood control projects na sinagawa nung nakarang administrasyon. Layunin itong matukoy kung alin sa mga proyektong gumagana at nakakatulong sa pagbawas ng pagbaha. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, hinihintay ng palasyong kumpletong datos tungkol sa lokasyon at kondisyon ng mga proyekto, kabilang din sa mga sinusuri kung may mga ghost o substandard project. Isa sa mga nabanggit ni Castro, ang Sunog Apog Pumping Station na dati umanong hindi maayos ang pagkakagawa. Gayunman, naayos ito matapos ang intervention at pagkukumpini at ngayon ay muli nang napapagana. Sinabi rin ng opisyal na kailangang matukoy kung may iba pang mga flood control projects na hindi nakatupad sa kanilang layunin. Kasama rito ang mga proyektong maaring may problema sa kalidad o implementasyon.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
3: Patuloy ang paghatid ng tulong sa mga Pilipinong naapektuhan ng malalakas na pag-ulan alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na unahin ang kaligtasan ng mga residente. Abot na sa 717.4 billion pesos ang kabuang halaga ng tulong na naipamahagi sa mga apektadong komunidad, kabilang sa mga naihatid ang family food packs at iba pang mga non-food items para sa mga pamilyang nangangailangan ng agarang suporta. May nakahanda ring standby funds upang mabilis na magamit sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga komunidad na apektado ng masamang panahon. Patuloy namang minomonitor ng pamahalaan ng sitwasyon upang matiyak ang agarang paghatid ng tulong at iba pang kinakailangang serbisyo sa mga residenteng nangangailangan.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
3: Mga nagkakalat, pinapanukalang paglinisin ng kanal at estero. Narito ang report ni Kathleen Forbes.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
6: Report.
15: Inihain ni Navotas Representative Tu Bitianco ang House Bill 10841 o Anti-Littering Community Service Act na naglangayong obligahin ang mga nahuhuling nagtatapon ng basura kung saan-saan nalinisin ang mga kanal, estero at iba pang waterways. Sa ilalim nito, isang araw o walang oras na community service ang ipapataw sa first offense, dalawang araw sa second offense at tatlong araw naman sa third at mga susunod na pagdabag. Ayon kay Bitianco, layunin nito na palakasin ang pagpapatupad ng Ecological Solid Waste Management Act na pabawal na rin sa pagkakalat at pagtatapon ng basura sa pampublikong lugar. Git ng magbabatas, kailangan magkaroon ng marino na pananagutan dahil ang basurang bumabara sa mga kanal ay nakapagpapadala sa pagbaha. Maaari namang masuspindi o matanggal sa serbisyo ang mga lokal na opisyal at empleyado na bago itong maipatupad oras na maging batas. Tinitiyak naman sa panukala na may protective equipment at safety measures para sa mga magsasagawa ng Canal Cleaning Community Service. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
3: Metro Manila Flood Control Master Plan inaasang matatapos ngayong taon. Narito ang balitang hatid ni Raquel Bayan.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
6: Report.
18: Asahan na sa pagtatapos ng taong ito, magkukumpleto ang Flood Control Master Plan para sa Metro Manila na inumpisahan noon pang administrasyon ni dating Pangulong Ninoy Aquino. Sa press briefing sa Malacanang, ipinaliwanag ni DPWH Secretary Vince Dizon na hindi naman ibig sabihin ito na wala silang gagawin habang hinihintay na matapos ang review at pag-update sa master plan. Ayon sa kalihim, sinisimulan at gumugulong na rin ang iba pang proyekto kontra baha. Ang mahalaga lamang naman anya, dapat masiguro na nakabase sa siyensya at coordinated sa mga lokal na pamahalaan ang mga proyektong ito. Ang nakikita kasi anya nilang pagkakamali o pagkukulang sa nakaraan ay ang kawalan ng koordinasyon ng mga proyekto ng DPWH sa mga lokal na pamahalaan.
19: And ang importante nga naman, yung gagawin natin nakabase sa siyensya at ikagawa, coordinated sa mga local governments natin. Tingin ko ang pinakamalaking pagkakamali o pagkukulang nung nakaraan, hindi kino-coordinate yung mga proyekto ng DPWH sa mga lokal na pamahalaan. Kasi pag yan coordinated, kalimbawa, ang Quezon City, meron siyang drainage master plan. Dapat, kung may gagawin ng DPWH, dapat akma dun sa master plan. Diba? I mean, ano yun eh? Common sense yun eh. Problema, hindi ginagawa yun dati. Kaya, kung ano-ano na nangyari, hindi nakatulong yung mga proyektong ginawa.
18: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
3: Nagpaalala ang Department of Health o DOH sa publiko na mag-ingat laban sa dengue ngayong tag-ulan. Ayon sa ahensya, maring dumami ang mga lamok na nagdadala ng dengue dahil sa mga naipong tubig sa paligid ng bahay at komunidad. Hinikayat ng DOH ang publiko na regular na linisin at alisin ang mga lalagyan at lugar na maaring pamugaran ng lamok. Isabuhay din ang 4 T's, taob, taktak, tuyo at takip upang maiwasan ang pagdami ng lamok. Samantala, nagbabala rin ang DOH laban sa sakit na maaaring makuha sa baha, kabilang ang leptospirosis. Pinapayuhan ng mga lumusong sa baha na agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na health center para sa tamang gabay at lunas. Ayon sa DOH, maring magreseta ang doktor ng doxycycline sa mga kinakailangang kaso bilang bahagi ng pag-iwas o paggamot sa leptospirosis. Gayunman, hindi dapat basta-basta uminom ng gamot nang walang reseta at paintulot ng doktor.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
3: Mga pahayag ng Defense Department hinggil sa mga operasyong kinasasangkutan ng mga Chinese national sa bansa. Sinigundahan ng Armed Forces of the Philippines. Yan pong balitang hatid ni J. Mark Dagala.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas Report.
20: Ang natiling buong at suporta ng Armed Forces of the Philippines kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. kaugnay sa kanilang World War ng Chinese Embassy. Ito ay makaraang questionin ng Embahada ng China ang mga ikinasang operasyon ng iba't ibang law enforcement agencies sa mga pinasarang pabrika ng bakal sa bansa na kinasasangkutan ng mga Chinese national. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, laging susuporta ng AFP ang mga operasyon na may kinalaman sa law enforcement. Binabahagi na rin ang kanilang mandato ng pangalagaan ng Estado. Gitan ni Trinidad, ipatutupad nila ang batas na walang pagtatangi o diskriminasyon at naaayon sa mga umiiral na batas ng bansa, lalo na kung nalalagay sa balag ng alanganin ng kaligtasan ng publiko. Magugunitang ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC at National Bureau of Investigation na nanguna sa operasyon sa Sanja Steel sa Misamis Oriental at Davao Mighty Steel naman sa Davao City. Halos 70 Chinese National ang isinailalim sa kusodiya ng mga otoridad sa Sanja, habang nasa 10 Chinese National naman ang kakasuhan dahil sa pagiging incorporator ng Davao Mighty Steel.
21: Sino nakakaintindi? Una sa lahat, ano ang foreign malign influence? Sino ang nagsasabi ng totoo? We have been conducting law enforcement support operations for a long time now. Since we had been focused on the internal security picture, the AFP has been conducting support to law enforcement agencies. Walang pagkakaiba ngayon. Kung sino mang foreigner ang lumabag sa ating batas, will face the full brunt of the law. Wala pong specific nationality na tinatarget natin dito. Mag-ingat po tayo sa maling naratibo na pwedeng ilabas.
20: Ikinasa ang mga naturang operasyon dahil sa paggawa ng mga ito ng mga substandard na bakal at naglalaman ng radioactive gaya hindi ng mga mapanganib na kimikal na lubang nakasasama sa kalusugan. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
3: Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kansilado ngayong araw, plenary session ng Senado tuloy mamayang hapon. Narito ang report ni Nympha Asuncion.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas Report.
22: Kansilado muli ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw. Sa ibinabang advisory ni Impeachment Clerk of Court Attorney Renato Bantog Jr., pinabatid na kansilado ang trial dahil sa inaasahang patuloy na malakas na pag-ulan dulot ng pinalakas na southwest monsoon o habagat. Ang kanselasyon ay isinagawa sa atas ni Impeachment Court Presiding Officer Chiz Escudero. Samantala, hanggang sa oras na ito naman ay tila tuloy ang plenary session ng Senado mamayang hapon. Sa hiwalay na advisory, pinabatid ni Senate Secretary Bantog na pinapayagang mag-work from home ang mga opisyal at empleyado ng Senado na hindi direktang kailangan o walang partikular na tungkulin sa plenary session ngayong Miyerkules, August 19. Ito'y alinsunod anya sa direktiba ni Senate President Sherwin Gatchalian at kaugnay ng Memorandum Circular 129 na inilabas ng Office of the President. Ayon sa advisory, maglalabas ang panibagong abiso sakaling kailanganing silahin ang plenary session ngayong araw. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
3: Mga Senator Judge, hinimok na personal na dumalo sa impeachment trial ni Vice President Sara. Narito ang report ni Melanie Valdos Reyes.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas
6: Report.
23: Ng mga House Prosecutors, ang mga Senator Judges na personal na dumalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tugon ito sa in-upload na larawan ni Senator Robin Padilla noong Lunes, kung saan makikitang kasama niya si Senator Bongo at Mark Villar na nanonood ng trial mula sa Senate Lounge. Paliwanag ng prosecution panel, pagkakataon na mapanood ng live na makita at masuri ang aktwal na kilos at gawi ng mga testigo habang tinatanong. Ayon kay legal spokesperson Jay Tolosa, kinikilala sa jurisprudence na mahalagang personal na makita ng huwes ang pagtestigo ng isang saksi bago magdesisyon kung guilty o hindi ang isang akusado. Sinabi rin ni trial spokesperson Zia Alonto Adyong na ang paraan ng pagsagot ng testigo ay bahagi ng batayan sa pagpapasya kung ipapawalang sala o hahatulang guilty ang akusado. Anila, nirerespeto nila ang mga senator judges at sinabi niya may sariling mga alituntunin o rules ang impeachment na sinusunod ng mga ito. Narito ang pahayag ni trial spokesperson Zia Alonto Adyong.
24: So, in-expect na ho natin
0: na ang ating mga senador ay nandiyan para po sila mismo bilang mga huwes ay ma-observe nila yung exchanges, ma-observe po nila yung manner of response ng ating mga witnesses para po mabigyan din sila ng apart from the appreciation of the documents, mabigyan din po sila ng first-hand knowledge kung paano po yung nagiging sagot, ano yung manner of speaking at ano po yung mannerism ng mga witnesses.
23: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pagpapasigla sa Queen Pineapple Industry ng bansa, tinututukan ng Department of Science and Technology. Mula sa Radyo Magazine, narito ang report ni Manuel Francisco.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Kasabay ng 2026 Regional Science Technology and Innovation Week sa Daet Camarines Norte sa Bicol, ang paglulunsad ng 2026 Pinyavation tampok ang bagong kaalaman ng mga mag-aaral sa pagpapabuti ng industriya ng Queen Pineapple sa probinsya. Sa panayamang Radyo Magazine kay DOST Bicol Regional Director Romel Serrano, ibinahagi niya na malaking tulong ito sa isinusulong na science base at market-oriented solutions ng Queen Pineapple Research and Development Institute para sa mahigit 2,300 na magsasaka na umaasa sa mas masiglang industriya ng Queen Pineapple sa bansa.
8: Napakahalaga po ng ating communication. Nakikinig tayo sa farmers tungkol sa nilang challenges at pagkatapos, inagamit po natin yung science and technology para bumagay at makadevelop ng solusyon na relevant po doon sa practical na problema ng ating mga magsasaka.
5: Ang Queen Pineapple ang kinikilalang pinakamatamis na uri ng pinya sa buong mundo na ipinagmamalaking produkto ng Camarines Norte. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita naman si Bayong Dagat, Iran, giniit na mananatiling saradong Strait of Hormuz hanggat hindi tinutupad ng Estados Unidos ang interim agreement noong Hunyo. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Win Peñano.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
24: Binigyang diin ng Iran na mananatiling sarado ang Strait of Hormuz kung hindi tutuparin ng Estados Unidos ang pinasok nitong paunang kasunduan noong Hunyo. Sa komentong inilabas ng state media nitong Martes, nilahat ni Iranian negotiator at parliament speaker Mohammed Baqir Kalibaf ang ilan sa kanilang kondisyones na nasasaadaan niya sa Memorandum of Understanding na nalagdaan. Kabilang dito ang pagtanggal ng US blockade sa Iranian ports, pag-alis ng sanctions sa langis, pag-release ng frozen Iranian assets at ang paghinto sa military operations. Maalalang nasira ang napagkasunduan ng dalawang panig noong Hunyo buwat sa awayan sa kung sino ang kukontrol sa estratehikong kipot. Itong Lunes, mas lalo pang uminit ang tensyon nang sabihin ni US President Donald Trump na dapat nang sumuko ng Iran kalaki pang babala sa Oman o huwag mangialam sa pagbubukas ng Hormuz. Mula RP World Service para sa Bagong Pilipinas, Win Peñano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Narito naman ang ating balitang sports.
4: Radyo Pilipinas, sports.
3: NLEX Road Warriors at Rain or Shine Elasto Painters, kapwa nangunguna sa kanilang mga pangkat sa pagpasok ng PBA 50th Season Governors Cup sa FIBA at Asian Games Break. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
25: Sa pagtatapos ng quote-unquote first half ng PBA 50th Season Governor's Cup, nanguna sa Group A ang NLEX Road Warriors at Rain or Shine Elasto Painters. Sa Group B naman, sa halfway ng elimination round. Sa pangkat A, bagamat tabla sa 7-2 win-loss record ng NLEX at San Miguel Beermen, lamang naman sa quotient ang Road Warriors. Pangatlo, ang Converge at 5-4, ang reigning champions TNT at 4-4, at labas naman sa top 4 ng Group A ang Terra Firma, Titan Ultra at Macau Giant Pandas. Sa pangkat B, sumunod sa 4-2 na Elasto Painters ang Magnolia at Phoenix Super LPG na may kapwa 4-3 win-loss slates at ang Blackwater na nasa 3-3. Outside ang top 4 ng Group B, ang Meralco at Hinaya.

0: Pa. 4B, wapakels. Ituloy lang ang panonood ng TV. C, tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay. Ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung C ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
1: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
2: Magandang buhay. Ako po si Marian Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Nagota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SEPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na mga magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
3: Ito si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawan City. Ang sa umpisa, ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kaming system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
4: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
5: Waste to Energy ng mga plano, starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng lahat ng buong Pilipinas.
4: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhid.

0: din ang paglalaan ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang mga update mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Halos 40,000 beneficiaries sa Region 2 nakatanggap na ng uplift assistance. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tuguegarao, Cagayan. Darito report ni April Racho.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas. Report.
5: April.
8: Libo-libong pamilya na mula sa vulnerable sectors sa Lambak, Cagayan ang nakakatanggap ng tulong sa ilalim ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Program ng pamahalaan. Sinikap ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na tapusin hanggang nitong nakaraang linggo ang pamamahagi para sa unang buwan. Ayon kay Regional Director Lucia Alan, base na rin ito sa naging direktiba ni Secretary Rex Gatchalian mula sa atas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang makaagapay sa gitna ng krisis dulot ng kaguluhan sa Middle East. Partikular na tinutukan ay ang manual payout para sa Group 2 kategory o yaong mga kabilang sa poor at near poor household kung saan sa buong rehiyon. Mula sa halos 51,000 target, nasa halos 40,000 na ang napapagkalooban ng tig 2,000 piso. Ayon kay RD Alan, ilan sa mga benepisyaryo hindi lamang nakapunta sa itinakdang petsa ng payout habang mayroong lumipat na ng tirahan. Samantala, masaya namang ibinahagi ng direktor na hanggang sa kasalukuyan wala pa rin umiepal ng mga politiko sa kaliwat kanan nilang distribusyon. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April Salukon Racho ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas,
6: News Nationwide.
5: Cordillera Region nakapagtala ng 1.6 billion pesos na halaga ng pinsala sa infrastruktura dahil sa epekto ng mga nagdang bagyo at ng habagat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang report ni Jong Murar.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
6: Report.
5: Jong.
9: Umabot na sa tinatayang 1.6 na bilyong piso ang danyos sa infrastruktura sa Cordillera Administrative Region dulot ng mga nagdang bagyong Luis at Maymay at maging patuloy na epekto ng habagat. Batay sa datos ng Office of Civil Defense Cordillera, habang patuloy ang validation sa lawak ng mga nasira kasabay ng inaasang pagtaas pa nito, nasa kabuang 1.6 na bilyong piso na ang naitalang danyos na kinabilangan ng 249 na nasira mga kabahayan, 20 ang totally damaged at 229 ang partially damaged. Umabot naman sa 31.1 milyong piso ang naipamahag ng tulong ng Department of Social Welfare and Development, local government units at iba pang katuwang na ahensya sa mga lubos na naapektuhan kakibat ang 1.7 milyong non-food items. 5 road sections din ang nananatiling hindi pa rin madaanan o isinara dahil sa mga landslides na kinabalangan ng Cannon Road, Sitio Goldfield, Barangay Poblacion Itogon Benguet, Bekel La Trinidad Benguet, Banghoy Daklan Benguet at Dupligan Tanudan Kalinga. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas,
6: News Nationwide.
5: DSWD nakapamahagi na ng halos 68 million pesos na halaga ng tulong sa mga apektado ng bagyo at pagulan sa Region 1. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan. Narito ang report ni Mildred Coquia.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Mildred.
10: Humalo na sa 67,598,299.60 pesos ang naipamahaging cost of assistance ng DSWD Field Office 1 sa mga pamilyang naapektuhan ng Bagyong Luis, Maymaya, Tabagat sa Ilocos Region. Ayon kay Leia Lucero, Social Welfare Officer 5 at Disaster Response Management Division Chief ng DSWD, Pangasinan ang may pinakamaraming pamilyang apektado na umabot sa 162,000. Sinundan nito ng La Union 22,000, Ilocos Norte 12,000 at Ilocos Sur na may 6,000 approved request. Patuloy ang pamamahagi ng ayuda sa mga kwalipikadong benepisyaryo, kabilang sa relief food packs ang 6 na kilo ng bigas, canned goods, kape at cereal na tinatayang sapat para sa 2 hanggang 3 araw. Ayon sa DSWD, posibleng magkaroon ng ikalawang bugso ng pamamahagi depende sa kalagayan ng mga residente habang nagpapatuloy ang epekto ng habaga. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: 18,000 residente sa mga island communities sa Mimaropa nagkaroon ng mas ligtas at maasahang access sa tubig. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena City. Narito ang report ni Tom Alvarez.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Tom.
11: Nagkaroon ng mas ligtas at maaasahang access sa tubig ang 18,000 residente sa mga island communities sa Mimaropa Region. Ayon sa pamalitan ng Department of Science and Technology o DOST, ito ay naisakatuparan sa pamamagitan ng kanilang 31 water technology projects. Anila, kabilang sa mga teknolohiyang ipinatupad, ang desalination systems, safe water filtration facilities, solar-powered water pumps, rainwater harvesting systems at hydraulic ram pumps upang matugunan ang mga hamon sa supply ng tubig partikular sa mga geographically isolated communities. Idinagdag pa ng DOST na dapat nakabate sa aktwal na pangangailangan ng mga komunidad ang pagbuo at paggamit ng teknolohiya upang magkaroon ito ng konkretong epekto sa mga mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: 2 agricultural equipment na donation ng Department of Agriculture, Bicol. Magagamit na ng Agriculture Office ng Naga. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Naga City. Narito ang report ni Mayra Revilla.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Mayra.
12: Magagamit na ng Naga City Agriculture Office ang 2 bagong agricultural equipment na donation ng Department of Agriculture Bicol, Philmec. Magugunita na nag-donate ng 2 agricultural equipment sa Naga, ang Department of Agriculture Philmec, at present sa araw ng donation at turnover ceremony sina Naga City Mayor Lenny Robredo, City Agriculturist Ernest Asensio III, at iba pang opisyal ng Agriculture Office. Magmamantini at mag-ooperate ng equipment ang Agricultural and Biosystem Engineering ng Naga. Ang equipment na ito ay pwedeng iparenta sa mga magsasaka sa mababang halaga sa layuning masuportahan at matulungan ang farmer sector ng lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Mirna Mayra Revilla Villareyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Halos 300 senior citizens sa Tacloban nakatanggap ng cash gift mula sa pamahalaan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Narito ang report ni Daisy Belizar.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Daisy.
13: Tumataginting na tulong pinansyal ang ipinaabot ng pamahalaan sa halos 300 mga octogenarian at nonagenarian sa Tacloban City. Pinangunahan ito ng National Commission of Senior Citizens, katuwang ang Office of Senior Citizens Affairs, sa pagbibigay ng tig 10,000 pesos cash gift sa mga nakatatandang may edad 80, 85, 90 at 95. Ang sabing hakbang ay alinsunod sa provision ng Expanded Centenarians Act sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. Bagamat nagkaroon ng bagyang pagbabago sa venue dahil sa matinding init ng panahon, matagumpay pa rin na isagawa ang distribusyon sa Tacloban City Sports Complex. Lubos naman ang pasasalamat ng mga benepisyaryo dahil malaking tulong ang natanggap na cash incentive pambili ng kanilang mga gamot at pang-araw-araw na pangangailangan bilang pagkilala na rin sa kanilang dekada ng ambag sa lipunan. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Morongan.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas,
6: News Nationwide.
5: 18 milyong pisong halaga ng ilegal na droga na kumpiska ng Police Regional Office No. 6. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito report ni Paul Tarosa.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Paul.
14: Umabot sa 2.6 kilos ng shabu na nagkakalaga ng 18 milyon ang nasamsam ng Police Regional Office 6 sa nagpapatuloy na anti-drug operation sa Western Visayas. Sa loob ng 15 araw, mula Agosto 1 hanggang Agosto 15, nakapagsagawa ang PRO 6 ng 63 anti-illegal drug operations na nagresulta sa pagkaaresto ng 74 na individual, kabilang ang 24 na high-value individuals at 50 street-level individuals. Ayon kay Police Regional Office 6 Director Brigadier General Randolph Tituanyo, ipinapakita ng mga resulta ang kahalagahan ng tuloy-tuloy na operasyon ng pulisya at mas malawak na koordinasyon sa pagitan ng kapulisan, publiko at mga partner agencies. Hinimog naman ni Tituanyo ang publiko na manatiling mapagmatyag at agad na i-report sa pulisya ang anumang impormasyon tungkol sa ilegal na aktibidad sa kanilang lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas,
6: News Nationwide.
5: Lokal na pamahalaan ng magbibigay ng kaukulang suporta at tulong sa mga apektadong individual sa insidente ng pamamaril sa isang pribadong paaralan sa Zamboanga. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga City. Narito report ni Justin Bulanon.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas, report.
5: Justin.
15: Tiniyak ng lokal na pamahalaan ng Zamboanga na magbibigay ng kaukulang support at asistensya sa mga apektadong individual matapos ang nangyaring insidente ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University o ADSU Junior High School Campus sa Barangay Tumaga. Ito ang inihayag ni Acting Mayor Ben Climaco sa isinalagwang press briefing kasama ang mga kauninang pamahalang lokal at kinatawan ng paaralan. Lubos na nakikiramay naman si ADSU President Father Arnold Andal sa mga pamilyang naapektuhan sa nasabing insidente. Ayon kay Father Andal, kanilang hinihintay ang resulta mula sa masusing investigasyon na isinasagawa ng Zamboanga City Police Office at ng Regional Forensic Unit o Scene of the Crime Operative sa SOCO. Batay sa opisyal na ulat ng City Disaster Risk Reduction Management Office, dalawa ang nasawi sa nangyaring pamamaril, isang grade 10 student at ang menor de edad na gunman, habang dalawa naman ang itinakbo sa ospital, isang sugatan at isang kinapos sa paghinga. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas,
6: News Nationwide.
5: DJ MP Region 10, nagdiwang naman ang kanilang ika-35 anibersaryo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City. Narito ang report ni Ryan Carbon.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas,
6: report.
5: Ryan.
16: Ginanitan ng BJMP Region 10 ang ika-35 anibersaryo ng pagkatatag nito na may tema ang BJMP at 35, Disiplina at Responsibilidad sa Serbisyong May Kredibilidad. Itinatampok ng pagdiriwang ang 35 taon ng serbisyo ng kawanihan sa pamamahala ng kulungan at ang pangako nito sa makataong pangangalaga at rehabilitasyon ng mga PDLs. Ang BJMP Region 10 ay kasalukuyang may 1,333 na tauhan at nagpapatakbo ng 28 pasilidad sa buong Northern Mindanao. Patuloy din na pinalalakas ng BJMP ang coordination nila sa mga LGO, iba pang mga ahensya ng gobyerno at mga stakeholder sa pagkatuparan ng mandato nito. Sinabi ng kawanihan na ang mga pakikipagsosyo na ito ay sumusuporta sa layunin nitong mapanatili ang ligtas, sigurado at makataong mga pasilidad ng kulungan. Panauhing pandangal si BJMP Jail Director Efren Nemenyo sa nasabing pagdiriwang. Para sa Bagong Pilipinas, Ryan Carbon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas,
6: News Nationwide.
5: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Miyerkules, August 19, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat! Isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas,
6: News Nationwide.
7: News Nationwide.
17: We know you're always on the go. On the go.
18: Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no.
17: Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated.
18: Reliable news delivered to you as it happens.
17: Para sure na wala kang mamimiss.
18: Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph.
17: Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1.
18: And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1.
17: Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
19: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
20: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
21: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
20: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
22: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
23: Pati bamboo?
20: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
24: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
25: At
24: nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
26: Nung natutunan ko po yung paggawa,
25: sino nagturo
26: sa training po kami sa DOST.
25: Sa DOST.
20: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
27: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
20: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 7 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
6: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Miyerkules, August 19, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sama-sama tayo hanggang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Mga kaibigan, narito muna ang traffic update sa maulang umagang ito ng Miyerkules mula sa MMDA Metrobase.
6: Radyo Pilipinas, traffic!
5: Iatid sa atin ni Anne Gozon. Anne, good morning!
7: Yes po, sir. Magandang umaga po Sir Alan at sa lahat po nakikinig sa Radyo Pilipinas. Lagi ng ating traffic ko sa Morisa sa may EDSA southbound, moderate to heavy traffic po sa may main avenue. Tuloy-tuloy na po yan hanggang makarating na po tayo ng Shaw Boulevard. Muli pong babagal sa may Estrella hanggang makarating na po tayo ng Buendia. Paglagpas naman po yung light traffic na po yan hanggang makarating na po tayo ng Pasay. ang ating EDSA North Pond po sa May Top Avenue, saan natin pagbagal ng dalisakyan. Moderate to heavy traffic naman po sa May Magallanes Flyover hanggang makarating na po tayo ng Buendia. After Buendia po, light traffic na po yan hanggang makarating na po tayo ng Monumento. Ang ating C5 Southbound, Kalye Industria po, hanggang makarating tayo ng Bagong Ilog, maasahan na po natin pagbagal ng dalisakyan. Muli po itong babagal dito lang po sa May Upper McKinley. Ang ating C5 Northbound sa McKinley po, maging mabagal po ang dalisakyan. Paglagpasan po yung light traffic na po yan hanggang makarating na po tayo dito po sa May Lewis Flyover. Tuloy-tuloy na po ang bilis ng dalisakyan hanggang makarating na po tayo ng Ateneo. Paalala po sa ating mga motorista sa biyahe pong yung araw ng Wednesday na may plaka nagtatapos sa 5 at 6. Ating pang number coding scheme ay 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Para po sa iba pong katanungan, maaari po kaming tawagan sa MMDA hotline 136. Yan po lagi na ating traffic ko sa mga oras ito. Ako po si Ann Gosen. Magandang umaga po.
5: Ann?
7: Yes, sir.
5: Okay. So ngayong araw na ito ng Wednesday, may number coding, hindi suspended ang implementation.
7: Yes po sir, may coding po. Ngayon po, except lang po sa Makati, ay sa Quezon City po.
5: Ayun.
7: Wala po sa Del Quezon City Day po.
5: Mm-mm. Okay. And isa pa, sa ngayon, base sa Operation Center o dyan sa monitoring center ninyo sa MMDA, wala na mga kalye na may pagbaha sa ngayon?
7: Sa ngayon po sir, wala pa po nare-report sa atin ng mga flooded areas po.
5: Okay, sige. And salamat na marami.
7: Sige po, magandang umaga po.
5: Thank you. Ayan po, latest sa direkta mula sa MMDA Metro Base.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, meron tayong 15, mamaya-maya pa yon. 11 minutes, makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ah, at tayo po isabayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. At syempre, napapanood din sa live streaming ng nabanggit po ng mga impilan ng Presidential Broadcast Service. O ito, isang panunsyo naman mula sa Department of Transportation. Ha? Muli pong magpapatupad ng libreng sakay. Ayan, libreng sakay ang DOTR, Department of Transportation, katuwang pong ilang pang mga ahensya ng pamahalaan. Yan po ay ngayong araw na ito, August 19. Simula kanina yan na alas 6 ng umaga hanggang mamayang alas 8 ng gabi. At yan po ay para alalayan ng mga pasahero sa gitna naman ng masamang panahon. Yan po ay alinsunod sa utos ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking may masasakyan ng mga pasahero, lalo't may ilang lugar sa Metro Manila ang binabaha dahil sa patuloy po na pag-ulan. Nasa 27 sasakyan ng pamahalaan ang magbibigay po ng libreng sakay sa 11 ruta. Oh, dito yan sa Metro Manila, ha? 11 ruta. Balikan. Oh, ito yung mga ruta. Ha? Ito yung mga ruta na may libreng sakay pa rin para sa araw na ito, August 19. Ha? Quiapo. Balikan ito, ha? Quiapo to Fairview. O yan. Quiapo to Welcome Rotonda at standby dyan sa Espanya. Divisoria, patungo naman ng Cubao, dadaan ng Recto at Nagtahan. Divisoria, patungong Monumento. Baclaran, going to Monumento via Taft Avenue. Kalentong, going to Pasig. Marikina, Tukubao at pabalik. Siyempre, balikan ho ang mga ito, ha? Loton, patungong Sukat. Loton, papuntang PITX. Pasig Palengke, patungo naman sa Cainta Junction. Ganon din sa Monumento, patungong PITX. Monumento, patungong PITX. Dadaan po yan sa EDSA Busway. At siyempre, katuwang po mga kaibigan ng Department of Transportation sa pagbibigay ng libreng sakay, ang Office of the President, ang Land Transportation Office, ang Civil Aviation Authority of the Philippines, ang Philippine Coast Guard, Philippine Ports Authority, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, at ang Department of Energy. Yan po ay pag-alalay, pagtulong sa ating mga kababayan na maaring may pasok ngayong araw na ito kahit na nariyan pa rin ang paalala ng PAGASA na posibleng makaranas ng moderate o katamtaman hanggang malakas na pag-ulan dito sa Metro Manila. Maya-maya, makikipag-ugnayan tayo sa Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Council. Makibalita tayo sa mga update sa patuloy na mga aktibidad at paghahanda ng Quezon City kaugnay ng masamang panahon. Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 15 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Bibigyan din muna natin ang ilang mga paalala.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
9: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So yan ang tanging solusyon na yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
8: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhidi ng paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Oras natin.
6: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
5: Mga kaibigan, ang oras natin sa buong Pilipinas, meron doon tayong 18 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Kung lalabas ng bahay ngayong araw na ito, huwag kalimutang magbitbit ng payong o kaya ng jacket o kaya ng raincoat. Mahirap na. Baka abutan kayo ng pag-ulan sa labas.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabot, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: 20 minutes makalipas po ang 7 AM. Kumustahin muna natin ang level ng tubig diyan po sa Lamesa Dam. Oh, matapos ang ilang araw na, isang buwan na yata, na ulan, hihina, titila sandali, uulan na naman, lalakas ang ulan. Yun eh, ganun, di ba? Kaya hindi na raw uso yung siyam-siyam dahil may gitsa-siyam na araw na yung pag-ulan. Update muna sa level ng tubig sa Lamesa Dam. Iatid sa atin ni Marian Bastasa.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Mary.
11: Alan, patuloy na binabantayan ng pag-asa ngayon ang Lamesa Dam na posible na namang umapaw kung magtuloy-tuloy itong malakas na pag-ulan. Kaninang alas 6 ng umaga, nasa 79.92 meters na ang level ng dam na halos abot na naman sa spilling level na 80.15 meters. Ayon sa pag-asa, inaasahan pa ang katamtaman hanggang malakas na pag-ulan ngayong araw, kaya posible ang pag-apaw ng dam sakaling lumampas ito sa critical na level. Dahil dito, inaabisuhan yung mga naninirahan sa mga mabababang lugar sa Tulyahan River, kabilang na ang Fairview, Forest Hills, Quirino Highway, Santa Quiteria at ang San Bartolome sa Quezon City na mag-ingat sa banta ng pagbaha. Maliban naman sa Lamesa Dam, ay binabantayan din ng Quezon City Local Government itong Quirino Tulyahan River at ang San Juan River na as of 6 a.m. ay wala pa namang nakataas na alert level. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Mary.
11: Yes, Alan.
5: Pakiulit mo nga yung mga figures ngayon na malapit na sa spilling level 79.92
11: meters, Alan, ang level ng tubig sa Lamesa Dam. Ang spilling level niyan, 80.15 meters. So, malapit na naman. At kapag umabot na yan sa spilling level, dire-diretso kasi, Alan, ang magiging pag-apaw niyang Lamesa. Kaya pinag-iingat na yung mga residente sa mga low-lying areas malapit sa Tulyahan River dahil dyan diretso ang tubig mula sa Lamesa Dam. At yan yung mga pinag-iingat ng Quezon City Local Government.
5: Okay. Salamat na marami, Marian Bastasa. Thank you.
11: Balik sa studio, Marian Bastasa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you so much. Update po yan dyan sa Lamesa Dam. Level ng tubig malapit na sa spilling level. Ayan. Okay. Oras natin sa buong Pilipinas, ngayon po ay 23 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Ngayong araw na ito, mga kaibigan, ay kaarawan ng dating Pangulong Manuel Luis Quezon. Yan, ha? Of course, ang dating Pangulong Quezon ay ang ama ng wikang pambansa. Kaya ang buong buwan ng Agosto ay buwan ng wikang pambansa. So walang pasok ngayon sa Quezon City, di ba? Ganon din sa lalawigan ng Quezon. Ayan, mga holiday po. Okay. Sa puntong ito, tayo makikipag-ugnayan sa Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA. Magbaliktano tayo, ito tuloy-tuloy yung pag-ulan, pero nung Lunes, nung magtatanghali ng Lunes, ay matindi ang volume ng pag-ulan. Matindi ang volume ng ulan na bumuhos sa Metro Manila at mga karatig lugar. Ito ang pag-uusapan natin with the Chief of the Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA, si Ma'am Annalisa Solis. Ma'am Annalisa, good morning po.
12: Yes, good morning po, Sir Alan, at sa lahat po ng nanonood at nakikinig ng ating programa ngayon. Good morning po.
5: Yes, ma'am. Nako, ito tuloy-tuloy na ang tuloy-tuloy pa rin ang pagbuhos ng ulan, hihina, lalakas, mawawala sandali, aaraw sandali, uulan, lalakas ang ulan. Ganun po eh. Ito halos mag-iisang buwan na, Ma'am Analisa.
12: Nasama po kayo, Sir Alan, at actually po ay ito ay inaasahan na po natin the time po na nag-issue tayo po ng El Niño advisory na isinasabi po natin na maaaring magiging matindi ang ating habagat at kasama na rin po yung mga possible na mga ganito mga matitinding ulan at pagbaha, lalong-lalo na po sa western section ng Luzon kasama ang Metro Manila.
5: Opo. Now, let's talk about the volume of rainfall noong araw ng Lunes, August 17. Ano? Noong magtatanghali, mag-alas 12, matindi ang buhos ng ulan. May nagsasabi na base sa mga figures na hawak ninyo at ng iba pang mga ahensya, yun daw volume ng rainfall na bumuhos noong Lunes for 5 hours only ay nasa mga 44% daw ng kabuoang rainfall na ibinuhos naman nung Ondoy sa loob ng 24 na oras. Bigyan mo nga kami, Ma'am Analisa, please, ng dagdag na mga detalye tungkol dito sa ganitong mga figures po, please.
12: Yung sama po kayo siya, Sir Alan, yung within 5 hours po, yung naitala ko, simula 9 a.m. hanggang 2 p.m. sa Science Radio, mga alam 219.9 millimeters of rain po yun. At yung tatapos, titinampin natin yung nagpagtatapos ng 24-hour rainfall hanggang kahapon ay around 239 millimeters of rain po ang pumatak dito sa Metro Manila. Diyan po, particular sa Science Garden. At kung titignan po natin sa kabuuan, simula po ng August 1 hanggang August 18, ay 187% na po ang naipatak o naibuhos ng ulan dito sa Metro Manila.
5: Okay, yun ang banggit mo, Ma'am Analisa, August 1 hanggang kahapon, August
12: 87% na po ang naibuhos ng ulan. Ibig sabihin po nito is more than 1,062 millimeters of rain na po ang naibuhos na tubig ilan dito sa Quezon City simula po ng August 1 to 18, which is equivalent po sa 187%. Dahil usually po ang normal po na ulan nating natatanggap dito sa Metro Manila sa buwan ng Agosto ay mga around 568.5 millimeters of rain lang. So, medyo malaki po at sa ngayon po ay tuloy-tuloy pa rin ang mga pag-uulan. So, maaari pong ito talaga ay maabot pa ng more than 200%, which is way above normal rainfall na po ito.
5: Opo.
12: At actually po, hindi lang po dito, dyan po sa May Baguio City ay na-risk na po niya yung almost more than 200% po ng kanyang tubig-ulan na naitala dyan po sa May Baguio City. At sa mga karating na lugar po, dyan po sa may parts po ng Zambales, Pangasinan, sa may Subic, so yan sa Bataan, sa La Union, Zambales, so yan, and also La Trinidad sa Benguet. So yan po yung mga nakapagtala ng highest accumulated rainfall po, lalong-lalo na po, dulot po ano mga nagdaang habagat natin na matisinding pag-uulan.
5: Opo, Ma'am Analisa Solis, may binabanggit kayo na percentage. Halimbawa, dito sa Metro Manila, 180-something%. Doon sa Baguio, nalagpasan na yung 200%. Yung point of reckoning na yun na 187% ng rainfall, 187% ng rainfall compared sa gano'ng katagal. Ano yung baseline nun? 187% of the rainfall within a certain period of time. Ano po yun?
12: Yes po. Ito po ay yung supposed to be na mararanasan nating tubig ilan sa loob ng isang buwan ng Agosto dito sa Metro Manila, which is around 568.5. Yan po yung normal na ulan natin. So kung ipukumpara po natin yung sa mga exacto or actual na accumulated rainfall natin, which is 1,062 millimeters of rain, ay almost 187% po yan. So talaga pong way above normal po kung ipukumpara dun sa usual natin natatanggap na tubig ilan.
5: Ayun. So, ibig sabihin, ang amount of rainfall, yung pag-usapan natin muna, ma'am, yun dito sa Metro Manila, yung sabi niyo yun na mo-monitor sa Pag-asa Science Garden, Quezon City, ano po. 187% of rainfall na ang naitala na from August 1 to 18 only. This is already 187% of the average rainfall for the month of August. Bumuhos 100, ganun po yun. So, ganun kabigat.
12: Yes po, at sa dahil sa ngayon ay patuloy ka rin po itong ating habagat ng mga matitinding pag-iulan, so maaari pong ma-reach nito sa katapusan ng buwan is more than 200% na tubig ilan na kung saan sa mga ibang areas po gaya sa La Trinidad at sa Baguio City ay more than 200% na rin po na kanilang tubig ilan ang nararanasan. At pinakamarami po, Sir Alan, ay dito sa may station natin sa may La Trinidad, Mindel, which is more than 2,177 millimeters of rain na po ang accumulated rainfall from August 1 to 18 pa lang, which is equivalent to 226% ng ulan ng posibleng average po na papatak sa La Trinidad, Mindel. So, napakatindi po ng mga pag-uulan, lalong-lalo na po dyan sa may La Trinidad, Mindel, kasi po sa naitala ng station natin sa Benguet State University.
5: Okay, tapos ang count o ang unit ng rainfall na binabanggit pagka dinedetermine yung volume ng rainfall is millimeter of rainfall. Ganun po yon?
12: Yes po.
5: MM.
12: Sir Alan, titingnan po natin yung 7.5 millimeters of rain per hour. Uh-huh. Heavy na po yun. So, ibig sabihin po, so talagang intense and torrential rains po, yung tinatawag natin napakaraming ulan, kapag po more than 7.5 millimeters of rain per hour na ang ating nararanasan po sa loob ng isang oras, so heavy rainfall na po ang mga tawag doon. So, what more, kung ito po ay tuloy-tuloy yung mga pag-uulan at na-accumulate, so talaga pong intense or torrential rains yung possible po natin nararanasan. Mm. Lalong-lalo na po dyan sa may parte ng Benguet area.
5: Ayan. Okay. Kung halimbawang bibigyan natin ng larawan, pag sinabing millimeter, mm yun ha, ma'am, millimeter of rainfall, yung 7.5 millimeter of rainfall in an hour ay intense na nauri ng pag-ulan yun. Pag halimbawa, kung iano natin, ma'am, na halimbawa isang balde o isang drum na gaano katagal mapupuno kung ang pagpatak ng tubig, let's say, ay yun yung binabanggit nyo na 7.5 millimeter of rainfall para mas mabigyan po ng larawan doon sa mga nakikinig at nanonood sa atin, Ma'am Annalisa, please.
12: Apo. So, kukumpara na lang po natin. Imagine po natin yung isang square, 1 square meter po. So, usually po, dun sa bahay natin, yung apat na tiles na 60 by 60.
5: Okay.
12: So, usually po, yun yung 1 square meter.
5: Okay.
12: So, magbuhos po tayo doon ng isang litro ng tubig.
5: Mm.
12: So, yun po ay 1 millimeter of rain.
5: Mm.
12: So, ibig sabihin po, kung magbuhos po tayo doon ng 7.5 liters na tubig dun sa 1 square meter na yun. So, yun na po yung tinatawag nating heavy rainfall po natin na isang buhos, ibubuhos natin dun sa tiles natin na 60 by 60 na apat. Apat na 60 by 60 na tiles, which is almost 1 square meter po. Diba? So, I think parang ganun po yung 1 square meter. Mag-buhos po tayo sa 1 square meter ng isang litrong tubig, 1 millimeter of rain. Ngayon, kung magbubuhos po tayo ng 7.5 millimeters of rain, so ibig sabihin po, ito at kalahating litro ng tubig. So yun po yung sinasabi nating heavy rainfall na isang bigla pag ibubuhos natin sa 1 square meter. So imagine po natin kung gaano karami, provided kung flat po yung ating area.
5: Ayun. So yan, na-imagine ko na. 1 square meter na lupa, halimbawa, binuhusan mo ng isang litrong tubig. Ayon ang point of reckoning noon, 1 millimeter of rainfall in an hour. Ganon yon. So
12: kung ibig sabihin po, so kung 7.5, so ito at kalahating litro ng tubig, ibuhos niyo po. So yun po yung biglang bubuhos na tinatawag natin heavy rainfall na po siya.
5: Ayun. So kung titingnan mo ngayon yung 1 square meter na tubig at bubuhusan mo ng 1 square meter na lupa at bubuhusan mo ng 7 litro ng tubig, eh ganun katindi.
12: Ganun po yung mga possible na maging volume ng water na posible makapagtabaha ating lupin. So ganun po. Provided kung flat po yung ating area. But then sabi nga po natin, hindi naman flat yung area natin. So meron pong mga mataas, may mababa. So nag-iiba-iba rin po. Base na rin po sa topography ng area.
5: Ayun. Oh, diba? So ganun pala katindi, diba? Kung yan, nabibigyan tuloy natin ng picture kung anong magiging... So ganun karaming tubig ang bumagsak sa ganung kalaking lupa ay talagang saturated na at nagiging dahilan yan kung sloping ang lupa ng pagkakaroon ng landslide talaga, Ma'am Annalisa, ano ho?
12: Yes po, tama po kayo. At yun nga po yung kapag natindi at tuloy-tuloy yung mga pag-ulan, so dyan po talaga na inaasahan na natin yung mga flooding and landslide po. So talagang ito pong panahon natin ng habagat, eh sabi nga po natin ay medyo matindi. So hanggang ngayon, ito po ay ating nararanasan. At ang pagtatapos po ng habagat ay mga around September to first week of October pa. So ibig sabihin po, Sir Alan, possible pa rin po yung mga habagat nating mga pag-uulan na hindi lang po ngayon ba ng Agosto, kundi sa September pa rin po. So asahan pa rin po natin mga mauulan, kundi man po dito sa mga naturang lugar, kundi sa ibang mga lugar din po. Dahil yan po ay makaka-apekto rin po din sa magiging possible na depende po sa i-contribute ng track ng ating mga bagyong darating.
5: Ayun. So ibig sabihin, ang lagay ng klima o ng panahon, posibleng ganito pa rin. Uulan ng malakas, hihina, aaraw sandali, uulan na naman. Posibleng ganito ang maranasan until the end of September, dahil hanggang end of September or first week of October pa ang habagat dito sa atin.
12: Okay, habagat. Opo. Pero ito po naman ay unti-unti siyang mag-weekend, hihina. So ito po yung nakikita natin na ito na yung peak ng ating self-extinction o habagat. So meron pa rin po mga tayo mararanasan ng mga ganitong pag-uulan. Asahan po natin September. So depende naman po yung ibibigsa ng track ng ating bagyo kung saan posibleng makapagpo-enhance ng ating habagat. O kung hindi man po yung habagat na ulan, eh yung pong dulot ng mga bagyo associated rainfall nito, na usually po, pagdating po ng September, October, yan na po yung mga landfalling at crossing ng mga bagyo. So, kailangan pa rin po talaga natin pag-iingat sa panahon nitong habag.
5: Ayun, okay. Nako, Ma'am Annalisa Solis, salamat po na marami at napakalinaw po ng inyong pagpapaliwanag. Ika nga, kung paano ititingnan, ika nga, yung ganitong uri ng klima natin o ng panahon pang araw-araw. Ma'am, salamat ng marami ha for the updates mula po sa inyo sa Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA, ma'am.
13: Good morning po.
5: Yes, ma'am. Good morning. Thank you very much. Mga kaibigan, ang Chief ng PAGASA Climate Monitoring and Prediction Section, si Ma'am Annalisa Solis. Oras sa buong Pilipinas, 37 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. O yung mga nagtatanong, nagte-text, minsan nagpo-post mga biyahe by land sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Kumusta na? Maya-maya ho, tayo makikipag-ugnayan sa PITX, Paranaque Integrated Terminal Exchange. Isa ho sa malalaking terminal, ng land transport dito sa Metro Manila. Hingi tayo ng update kung yung ba mga

0: tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag, panatag ang may alam.
1: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
2: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay. At ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
3: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Work Laba, Itapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin. No? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito. Sa mga system na ginagkuhan nila ngayon, ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
4: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Makibalita muna tayo diyan po sa Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Council. Pakakausap natin ang kanilang spokesperson, si Ma'am Peachy De Leon. Madam, magandang umaga po.
7: Good morning po, sir.
6: Yes, nako, makikibalita muna kami dito sa nagdaang mga araw na umuulan. Ano? Sa panig po ng Quezon City, meron pa ba tayong mga kababayan natin na ngayon ay naapektuhan at naranatili pa rin sa mga evacuation center, Ma'am Peachy?
7: Yes po, meron pa rin po kaming nasa evacuation centers. We have 1,565 families, totaling to 6,409 individuals.
6: Okay, at dito po sa bilang na ito ay nariyan naman po ang supply ng pagkain, inuming tubig, at iba pang mga non-food items, ma'am.
7: Yes po. Simula nang pumasok sila sa evacuation center, they are being served hot meals po, breakfast, lunch, and dinner. Tapos meron po silang clean drinking water. And we provided them hygiene kits po. Tapos ang city vet din po ay nandoon sa area kasi nagbibigay po, nagmo-monitor sila ng health conditions ng mga evacuees. Mm-mm. Like nagbigay din po kami doxycycline para sa mga evacuees na

0: lumusong po sa baha. Kasama rin po na binigyan ng mga first responders. Pati po ang...
1: Opo. Ma'am PG. Toot! Ayun. Mukhang nasa biyahe. In transit si Ma'am PG De Leon. I-try natin na maka-establish ng maayos na signal with Ms. PG De Leon, ang spokesperson po ng Quezon City Risk Reduction and Management Office. Ano ha? At siyempre, kayo po'y nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Balikan natin si Ma'am PG. Ma'am?
0: Yes, good morning po. Sorry po sa net.
1: Opo. Oh, you were saying na tuloy pa rin at nariyan pa rin ang mga supplies na ating pinagkakaloob sa mga nananatili sa mga evacuation center, ma'am.
0: Opo, sir. We are giving them hot meals po, breakfast, lunch, dinner with clean drinking water. Tapos ang city health po nasa area din para mag-provide po ng hindi lang physical kundi pati mental na support para po sa mga evacuees, monitoring their health conditions po. Tapos nagbigay din po kami ng doxycycline para po sa mga evacuees po na lumusong po sa baha. Kasama rin po ang mga first responders. And then ang city vet po nasa area din para i-monitor din po ang mga pets na kasama po ng mga evacuees.
1: Ayun. Okay. And based on reports coming in, dyan sa inyong tanggapan, may mga naiulat ba tayo ng mga casualties dito sa nagdaang mga pag-ulan at pagbaha sa lungsod, ma'am?
0: So far naman po, wala pa naman pong casualties na dulot po ng baha. Kasi nga po, nag-conduct po kami ng preemptive evacuation and forced evacuation po. Simula pa po noong Monday.
1: Mm-hmm. And as we speak, ngayong araw ng Wednesday, Ma'am Peachy, wala namang namomonitor ng mga flooded areas sa lungsod, ma'am?
0: Kahapon po meron, pero nung Monday meron po, kaninang 11 p.m. to 2 a.m. meron po mga reported floodings. Pero as of 6 a.m. po, subsided na po lahat.
1: Ayun. So ibig sabihin, mga major thoroughfares natin, madadaanan na yung mga kabahayan halimbawa sa mababang lugar ay wala na ring baha, Ma'am Peachy.
0: Opo. As of 6 a.m. po.
1: Ayun. Yung clearing operations ng halimbawa ng mga waterways, of course, kasama sa mga tinututukan to ensure na mabilis na dadalo yung tubig baha at mabilis na huhupa. Update lamang po sa aspetong ito, Ma'am PG, please.
0: Okay po. Halimbawa po, babaha ang isang area. Pag humupa po yung tubig, ang Quezon City Engineering Department po kasama ang barangay, mag-co-conduct na po sila ng dredging, declogging, and cleaning operations, hindi lang sa kalsada, kundi sa mga waterways po na malapit dun sa area. At meron din po kaming programa na Tanggal Bara, Iwas Baha Program, na wherein continuous po ang aming declogging, dredging, and cleaning operations, especially sa mga waterways na nakakapaligid sa Quezon City.
1: Ayun, okay. Nako, Ma'am PG, we understand na abalang-abala ka ngayong mga oras na ito. Salamat ng marami, Ma'am, sa mga update na mula sa inyo sa QC, Disaster Risk Reduction and Management Council, Ma'am.
0: Maraming salamat din po.
1: Thank you. Good morning. Si Ms. Peachy De Leon, ang spokesperson ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Council.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: 48 minutes na makalipas ang 7 AM. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
9: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
11: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Philippine Standard Time, meron tayong 51 minutes makalipas ang 7 AM. Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. O yun ho mga patuloy na nagtatanong, nagte-text, tumatawag kung ano ang status ng mga bumibiyahing pampasayerong sasakyan by land. Makikipag-ugnayan ho tayo sa PITX, Paranaque Integrated Terminal Exchange, Senior Corporate Affairs Officer, si Ms. Colleen Calbaza. Colleen, good morning!
14: Morning, Sir Alan!
1: Kumusta kayo dyan sa PITX?
14: Ito naman po, tuloy-tuloy naman po ang biyahe natin dito, no? No cancellations as of this morning. And then yesterday din po, wala na po tayong nahipitang trip cancellations, lalo na nung nakaraan, nagkaroon tayo ng cancellation pabiyahe pong norte dahil sa mga baha along Balintawak and Pampanga.
1: Ayun. So ibig sabihin, as we speak ngayon, Colleen, ay balik na sa normal na schedule ang mga biyahe ng bus, patungo sa norte at maging sa iba pang panig ng bansa.
14: Yes po, yes po. Tuloy-tuloy lang po ang ating biyahe dito sa PITX.
1: Ayun. And of course, yung mga kababayan natin ay pag nagpunta dyan sa PITX, ika nga, ay tuloy naman ang operation. Halimbawa, yung mga ticket booth, yung mga waiting area, yung mga, meron ding mga, ano dyan eh, fast food, di ba?
14: Yes,
1: para
14: po
1: dun sa ating mga kababayan. Bukas lahat yan, ika nga.
14: Yes po, hindi naman po tayo nagsasara. No? 24/7 po ang facility. So yung mga biyahero natin, lalo na po gusto lang magpalipas ng ulan, pwede naman po. Ano? And then syempre, para dun po sa mga pasahero natin, lalo na kung nakaschedule sila nitong tag-ulan, ano? They can check po yung ating mga bus operators. So, lalo na kung kailangan magpa-rebook. And pwede rin po nilang kontakin ang ating customer service representatives through our Facebook page via Messenger para po ensure na tuloy-tuloy lamang po ang kanilang biyahe.
1: Ayun. So it would be best, ika nga, Colleen, na kung halimbawa nakapag-book na sila ng trip online pero do-double check nila, let's say, kung tuloy na tuloy, it would still be best na kontakin nila yung bus company.
14: Yes po, no? Bus company and then syempre ang ating customer service representatives. Para lang din po, hindi na po masayang ang pagbiyahe natin at dahil na po lumalakas na nga po ulit ang ulan.
1: Mm-hmm. Okay. Nako, Colleen, salamat na marami ha, sa mga update na ito mula sa inyo dyan sa Paranaque Integrated Terminal Exchange. Thank you.
14: Maraming salamat po, Sir Alan.
1: Thank you. Good morning, Colleen Calbaza. Mula po sa PITX, Paranaque Integrated Terminal Exchange.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Publiko.
2: 738 AM.
1: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 54 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Teka, mahabol ang balita mula sa Kampo Kurame. Ito pong pagpapakalat ng mga pulis sa mga private schools. Pag-aaralan kasunod ng pamamaril na naganap sa isang paaralan diyan po sa Zamboanga del Sur.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Ang detalye atin sa atin ni J. Mark Dagala. J. Mark.
8: Eh, kinukonsidera nga, Boss Alan, ng Department of Interior and Local Government na magpakalat na rin ng mga pulis sa mga pribadong paaralan kasunod ng malagim na pamamaril sa Ateneo de Zamboanga kahapon. Ayon sa Karihim, kabilang ito sa mga corrective measures na kanilang kinukonsidera upang hindi na maulit ang pamamaril sa mga estudyante. Binigyan din ng Karihim na pinayagan ang mga presensya ng pulisya sa labas ng pampublikong mga paaralan sa ilalim na rin na nilagdaang memorandum circular ng Philippine National Police at ng Department of Education matapos ang malagim na pamamaril naman sa Tacloban City kamakailan lang. Sa kondisyong dapat nakasuot ang mga pulis ng Type C o non-combat uniform kapag sila i-deploy sa mga paaralan na siya namang itinuturing na zones of peace. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you, J. Mark Dagala, mula po sa Kampo Kurame.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Publiko.
2: 738 AM.
1: Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng ating mga kasamang naglingkod ngayong umagang ito ng Wednesday, August 19, 2026. Kaarawan ng dating Pangulong Manuel Luis Quezon. Thank you sa ating mga executive producer, Paula Antulin, Ali Gumatay. Thank you. Ang ating mga co-pilot sa technical side, Rolly Bumatayo, Jomari Referial, Mary Ann Villos, Arnel Villamor. Thank you. Papaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Publiko.
2: 738 AM.
15: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
3: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
2: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
4: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
5: Pati bamboo?
2: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
6: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
7: Nung natutunan ko po yung paggawa,
8: sino nagturo
7: sa training po kami sa DOST.
8: Sa DOST.
2: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
9: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan